0: Kundi dito mga kape.
1: Dili lang simpleng kape mga K5 ha. It's DTX Coffee Mix. Pang detox kini, pang limpyo kini sa itong kalawasan na binas sa mga hugaw ang musulo sa itong kalawasan. Iyak kini pang flush out, ipang detox. Huwag limpyo ka na itong mga sistema. Huwag pwede po niyo sa DTX Premium Coffee. Lami po niyo mga ka-K5 sa Sayos Kabuntagon. Sige, pag-abli na. Pagbukas na pang timpla na. Huwag DTX Premium Coffee. Huwag DTX Coffee Mix. Sa K5 Rewind, usa sa atong lumad nga bayani nga taga Negros Oriental na tao atong Julio Bajie City, 1873. Yes, sa bakong Negros Oriental, wailaan ko din si Pantaleon Villegas y Sol de Villio o sa nailang nga alias nga si Leon Kilat. Si Leon Kilat o si Pantaleon Villegas, anak ni Don Policarpio Vergara Villegas, kansang amahan o sa Espanyol nga negosyante og asukal o si Doña Ursula Sol de Villio, anak sa usa ka adunahan nga lokal nga kapitan. Si Pantaleon o sa kini sa upat ka managsuon, sila ni Erenia, Silvestra Pantaleon og si Julian. Apan sa batang edad na ilo na kini si Pantaleon og ni serbisyo kini siya bilang usa ka sa Kristan diya sa Parish of Church St. Augustine di Hipo diya sa Bakong, una sa miadto sa Cebu para mangitag maayong oportunidad. At ang tuig 1895 si Pantaleon Villegas nagtrabaho kini sa Cebu bilang usa ka assistant sa butika nga nangalan Butika di Antigua, usa kini kainilang a parmasya diya nahimutang sa Kali di Palacio nga karon Burgos Street og Kali Ligaspi. O sa paglabay mga pipila katuig, may trabaho usab siya. Sa lain nga trabahoan, maukining usaka bakery diya sa Kali Pahina, nga itawag karo Pahina Street, bilang usaka bakery assistant o panadero. Sa wala madugay, mikuyog siya usaka grupo sa mga sirkos o sirkiro nga paingon sa Manila. Ugusas mga tag-ian ini, membro sa katipunan nga nagsikrito recruit sa mga katawahan haron sa pagkontra sa mga kachila kaniya to. Og tugod ini, mibalik siya sa Cebu o nangulo bilang usaka lokal nga katipunan chapter nga sa din usa siya gitudlo bilang leader diya sa Cebu. Atong Hunyo 1897, June 1897. Ang pag-alsa kontra Katsila atong panahona gipanguluhan kini ni Leon Kilat o ni Pantaleon Villegas ug ang plano sa pag-alsa kontra sa Espanya gikatakda atong April 8, 1898, April 8 apan gisugdan nilang away atong April 3. April 3 nasa rin nilang giatake ang mga Katsila ug tungod sa kakusog sa mga kakaubanan ni Leon Kilat ang mga Katsila may atras kini ngadto na sa Fort San Pedro sa Cebu ug sa paglabay sa mga pipila ka adlaw ang mga tipuneros sila lalong ni Leon Kilat mo'y nangulo o nagkontrolar sa Cebu samtang ang mga Katsila nagpaabot sa mga reinforcement gikan sa Manila o Iloilo o nagtago-tago tungkol sa kakusog sa puwersa ni Leon Kilat. Apan sa pag-abot sa mga reinforcement sa mga Katsila, sila ni Leon Kilat miatras ngadto na sa San Nicolas o sa kabukiran sa Cebu o sila ni Leon Kilat miato sila sa Karkar haron sa pag-regroup ng ilang puwersa o magplano sa sunod ng ilang pag-atake o tuod man ng ilang grupo. Iabi-abi kini pag-ayo sa mga tao sa Karkar, lakip na ang mga lokal ng opisyal. Apan sa luyo nini, ang mga lokal ng opisyal na hadlok asig balikan sila sa mga Katsila katungod sa pagtago o sa pagdawat nila ni Leon Kilat diya sa lungsod sa Karkar. O tungod nini, ilang gibudhian si Leon Kilat pinagi sa uyang suod nga bodyguard nga si Apolinario Alquetas o ba ni Kapitan Florencio Noel o bang pa mga lokal. Itabangan nila si Leon Kilat o si Pantaleon Villegas hangtod siya namatay. Anang April 8, 1898, Biyernes Santo kini. Og iyang patay-lawas gi-display diya sa Karkar Plaza aron ipakita sa mga katawhan. Julio Bajie City, 1873, July 27, 1873. Mga 153 anyos nang milabay, nataw ang usa ka isog og lokal nga bayani na si Leon Kilat o si Pantaleon Villegas y Sol de Villio. Para sa K5 Rewind, kinis ka K5 Roy August Bustillo. Para sa kampiyon ng balita sa serbisyo publiko o kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 Rewind ni Roy August Bustillo. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Libo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat, inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong poskon o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw na wala na akong UTI ug nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C.

0: FGI, Auto Body Paint and Restoration. Naa sa Highway Cebulan. Pangitaa sila sa Facebook or Google Maps.
1: Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinical Spore Biotics adlaw-adlaw mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Superman for Men.
2: Ako si Vicky. Tatlo nga mong kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Bye. Ayaw, gid kami ni mister.
1: Extend Hood Superman for Man. Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa POJ, truck, minibus, pickup, van o auto. Nagtanya gusab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanya nga 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PIVAL. Magpahula mo sab sila sa mga magtutulo sa pribado o pampublikong tuhaan sa bubo lang mga interest rate na 1% o 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o pagita si Jonah Lisa kay sila naghatag og 2% na komisyon alang sa dugang nga kasayuran. Ang Boston Finance an Investment Corporation matawagan sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.
3: Ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
4: Delos Pueblos.
0: Alas sa 8:11 na mga suking tigpaminaw. Malik niya po sa itong pagkapanagumanuman. Kaniga po si Kakipay, Bernie Campos, kanunay ka ma-ITC. Detex 500, Detex Coffee Mix, o ka Ditribayo, kamusaw.
5: Kaniga si Kakipay, Atty. Ronel, kanunay na ka Detex 500, Detex Coffee Mix, Ditribayo, Spore Biotics, Di Palubos.
0: Kagawad na Floro y Gloria Amancio. Yanapitas may kawitan, good morning. Kagawad. O ato gabalikon sa mga nag-birthday karon, happy birthday, labi na ni Ma'am Joy Fry. Okay kayo.
5: Happy birthday, Ma'am Joy Fry.
0: Okay kayo. Niya, sa mga mag sa ulog po, ay, karong nga pizza 31, pero Sabado niya po i-kuan ka nang i-held ni Baby Irma Jean. Irma Jean ba to? Ang yung mama si Im-Im o yung papa si Kuan? Si JB, si... Irma Jing. Irma. Kalimot, mag-good ko. Pagtuan na dito, di ko kalimot. Pagdiri na, makalimot.
5: Ano yung bote pa sabot nga gisigulang na?
0: Basta ni Baby Jing Jing.
5: Wala nga paspasi ang pag-inom sa Ditribayo para nga dili malimtanon.
0: Kanak yun.
5: Ditribayo. Para man na nga dili kadaling malimot. Okay, kuan man na siya, pagkaon man na siya sa utok, ang VCO nga naa sa Ditribayo.
0: Correct.
5: So, para nga dili ka malimot dali, Ditribayo, batasan ang pagtumar sa Ditribayo.
0: Si Mike, si Sir Mike Iturralde, nagkuhan yung Ditribayo o Ditex Coffee Mix. At taga-MGI, taga-MGI, puro ni sila nakakuhan, nakatumar ni sa ato ka mga products. Sila si Pariangji, sila si Randy, talat-tanan, sila Sir Joseph. Puro ni mga sukitig pagano. Mga karinderya, Tons. Mga gasolinahan.
5: Mm-hmm.
0: O painitan.
5: Mm-hmm.
0: Oo. Nya, kung ano po, request naman ko ni Busing po ng radyo. Approve naman, manghatag na punta. Hurot-hurot naman na to supply.
5: Ato, dagay, ipakita rin ka itong gibukbok ng maestro, dagay. Naman na video.
0: Dati, man maklaro.
5: Adi maklaro.
0: Di man na, kung man na.
5: Layo.
0: Ah, sige, ka nalang sa ato hisgutan. Mag-hisgut ba nung tatag impeachment?
5: Inibalik lang impeachment.
0: Mag-hisgut
5: ba nung tatag escape? Actually, naigipost nga we need ERPB in Philippines.
0: Kung sa?
5: ERPB. Actually, salida ni sa kuan, sa Korea, bag-uron. Galantaw ko ani, Education Rights Protection Bureau.
0: Na po eh. Dito po sa may panay, na po eh, maestro, yan po nga sumbang.
5: Oh, okay. Kanabang, ang term gudana, if we are Nato sa right term, kung sabi ni Saya pa, kung mahadlok na ta sa atong mga bata, muna na'y katapusan sa kalibutan. Ah. Ako ng mga maestro, so, ang mga teachers, mahadlok na sa mga estudyante.
0: Ako in English. Oh. If the teachers afraid, oh, afraid of children, that's the
5: end of the world.
0: No, dili na sa mao.
5: Mao
0: din. That's the second coming of Christ.
5: Ah, mao na siya, second coming, end of the world.
0: End of the world. I'm on the end of the world.
5: Gabo na sa rin, series na sa Netflix.
0: Muna so, sige, ato ko na ipakita, tan ba?
5: Ipakita na to, ba?
0: Na ka doon na, tan?
5: Nasa chikan.
0: Ah, bo? Nasa
5: Agudia.
0: Sa mani? Pero, mga suking tigpaminaw.
5: Mani ba, nga mga bata, tudluan yun ninyo, oy, pamatasan sa inyong panimalay?
0: Na naman ko niya sa awan. Walay.
5: Kaya na ba yung mga bata, Pedro, no? May cellphone. Kaya makamantay ka ba na mga bata ron?
0: Ay, siga nagbata.
5: Hindi nagway sa kuan, sa
0: ginikanan.
5: Ginikanan. Di, buyagun, yung masayang sigarag mata, usay, musukol na, mga dagko ba? Tungodagay nga wala na, kanang, kanipong sa, corporal punishment nga giwala na.
0: Depende lagi na. Nga naman lagi be, si Teres be, akong anak, panghambog na ako be.
5: Oh.
0: Anong butan man kayo? Hmm. Si Jerben, butan si Jane. Depende na na. Bisa si Jerben, wala niya to, nagkakuan. Kami nagkakuyog, pero butan man kayo. Nawag.
5: Sa kinikanan, ginaon sa mga sa jeans, gudi na nga.
0: Sa, daway na imo sa pagpatubo, daway na imo sa pag, di naman gud kinahanglan nga, ikaw amahan ka, siga kag mata. Di ka kabalo mo, lambig-lambig sa imong anak. Inigtubo po sa imong anak. Siga, labo pa na sa imong mata, siga.
5: Isog po kayo.
0: Isog po na, mababae man nagmalaki. O niya, amahan kag tortugo kag utok. Inigkuan ni mo, imong anak tortugo. Tanawag ko ning anak ni Kuan o, ni Junior o, si Makoy. Junior ba, Ranas ba? O si Mambik, o Maribik, butan man. Di, si Makoy, pagkaliwat sa iyang papa, pero butan. Dili para sa uban nga, depende ra magunas kina iya. Depende sa pagkakuan mo na nga, ayaw ninyo ipaasa mga suking tigpaminaw. Ang inyong mga anak nga to sa mga teachers, kamog yun, kita yun mismos, malay pa. Kita na yung matuto sa atong mga anak.
5: Teachers, bukbuko na ganit sa estudyante. Be, sige.
0: Be, unsa magi, dulo, pulot dulo ini di ay. Be, matangin ko na, asa may maestro ini?
5: To?
0: Asa? Asa maestro?
5: Balik sa sugod.
0: Kanang wala?
5: Oh, katumang nagdudlo ba?
0: Asa yung maestro ini? Kana.
5: Ana, nakatong ni Todlo ba? Kayon nga na kay Arius lagi gibuyag. Ya kay namo boy check so sa likod di tabangan.
0: Bunog yang maestro.
5: Ha? Bunog yang maestro kasi sa labo. Gibuyag ang kuan. Sumbag layo kung ano sa pagsukol niya nga nawas likod.
6: Ayawa.
5: Nagibuyag ka na, Ariel.
0: Kasama na lang. Hindi lagi makita.
5: Hindi na makita. Kaya no, ito naman na. Sabuma naman sa mga estudyante. Naulang man daw sa mga estudyante. Dali.
0: Ay katotoo dito sa tumay mo ito?
5: Wala, naarag na ako sa mga nahihaligi.
0: Kada ka na nahihaligi? Tingbuhi na dahil na?
5: Hindi, marag buhi na tingbuhi na dahil. Marag buntag na. Pasunod ba ng mga estudyante yun?
0: Dito maestro ka ito ni Todlo.
5: Pero oo na!
0: Ang maestro ka na nakapulo.
5: Kaya gani nakapulo gani?
0: Amo lagi. Dili mo isa. Kato estudyante mo ito'y nanudlo.
5: Dili.
0: Dili lagi ito.
5: Pero oo, kato siya ang talikod.
0: Talikod mo lang ito maestro. Tanawa ibalik mo. Ang nagtudlo.
5: Oo, kato.
0: Estudyante lagi ito. Mo itong na-insulto maestro. Oo. Usama mo, sir.
5: Buyag, marag insokol na kayo baay. Tunguhan ako.
0: Pwede na. Kato, dito na siya ni Todlo, maestro.
5: Kato, ni Todlo.
0: Nagitabangan siya.
5: Kitabangan, kato sa likod ay nisumbag. Ang iso na dito, manghub na dito. Ang mga sa guliro, gulo yun ang mga bataan.
0: Tumba ng maestro niya.
5: Bakit ito na tumba?
0: Paita, sipiat, maestro.
5: Sipiat ang maestro po.
0: Sipiat sa maestro. Kato na mo.
5: Daghan kayong dapat gipatawag to niya.
0: Patawag?
5: Daghan mo kayo, naulawan to. Pero ang iya hapong rason, kaysa ilang eskwelahan bawal ko, no? So dapat, na may guidance counselor ng eskwelahan.
0: Gwardiya.
5: Principal.
0: Sa gwardiya palang daan, di na pasunlon.
5: Dito, giko ang daan. Yeah.
0: Daan na to, naglagot-lagot tong estudyante sa iya, ha?
5: Basic pod.
0: Basic pod.
5: Kaya po yung sipit maestro ato.
0: Basic pod.
5: Pero di good pod maayaw tong estudyante. Ang good pod tong disiplinaon.
0: So, sa may kwanan to? Sanksyonan to?
5: Mga minor man to. Gipakwana man sila sa DSWD. Oh. Pero og, kung 15 na to, edad ato pa taas, ubo sa 18, niya act with discernment, pwede ito makasuhan o physical injury ba sa teacher.
0: Okay. Pero so, ang estudyante mo'y nakulatahan sa maestro,
5: makihapod siya og child abuse.
0: Pwede po nila. Parehan ng edad, kanaga, kung ano, hamtong na. Sus, sigurado gito, katong maestro, patawag to superintendent. Niya, katong estudyante, patawag po to principal, guidance. Patawag to, for me na mga sokitig Panginoon. Ngayon, ingon ani naman eh. Dito po sa panay mga higala to, ito po yung maestro dito, gibukbuk niya po.
5: Mulagi na, kinahalan lagi ko nung tag-ERPB. Education pero, Rights Protection Bureau, nga mo yung protect sa mga estudyante nga ginabuli o mga maestro nga ginadaog-daog sa estudyante.
0: Pero si Pame, hindi ka mo sa school, ka ng mga tangan ka itong mga bugoy kayo mga kuhan, high school, hindi ka mo, Pame. Hindi ka na, sayang matap, siya rin mahinong irespetuhon.
5: Sa dito sila, ha? Pagkita taga malubog man siya, nailhan man siya nga taga-dihaon niya na mas pahuan. Nga lupon.
0: Nailan po siya nga. Dili, si Kwan ha. Si Masili na.
5: Si Masili na ram? Adi na si Pahuan ng lupon.
0: Kit gulang na.
5: Ati
0: gulang. Si Papidot, unya kay Papidot na may ipamati. Manos Masili na. Di, Kwan, gito. Nail magun sa pamilya kay Nana. Tawad sa, janti ka. Niya, kita Kwan ng silupil. Unya, di nimo puniton. Siya, ringon dahil sa maguhat pa ka na nga. Mulupad na, unya mo padong sa imong baba. Onya ini kadang nga di na siya magklase ana nga room. Lama ta dama. Oh. Ya kada sunod nga maestra. Gabi mo ni estudyante ron.
5: Gubot kayo.
0: Oh, murag saya ra jud. Nga ini sunod siya sa ilang room. Kada nas mampami. Plus ka.
5: Pero ikaw wala ka kasulay og pahilak og maestra sa una, or maestro.
0: Asa?
5: Ikaw ba sa estudyante pa ka?
0: Kasulay. Kasulay si ma'am pag kami ato graduating mi adto sa kuan kanang high school. Si Ricky Villamor, valedictorian, ako, Bernilo Cabosao, salutatorian. Kini po si Vincent Albia o si Robert Pond, Tison. Mga gagmay, pero mga bugoy. Si Rick, Bern, graduate man ta. At ni Suntok, kuning lamisa. Ito, lamisa, ito, lalawanit pa. Pakap, usara, driver, bakal, tresikad, pakap, huso, ang akong kamot, milahos.
5: Buslot.
0: Sus, kang mamutkon mo na ito.
5: Nga lamis, ha?
0: Oo, sa mong principal. Di pagtawag, be! Ito, makapasuko! Di pagpapasuko. So, ikaw, maliliktor, ikaw sa loob. So, kamo, pwede mo na. Vincent, ma'am mo. Vincent, di na, ma'am. Kamo! Ma'am, sorry kayo, ma'am. Ma'am, magula ko niya sa inyo, ma'am. Ako may tigunan sa ila kayo. Silingan naman, may.
5: Yung mo dahil nangipalusotan na yan.
0: Ma'am, magula ko, ma'am. Magula ko, ma'am. Ikaw, kayo, Nilo, pero wala yan. Ako na rin.
5: Gingging na ka.
0: Ha?
5: Gingging.
0: At least, Ricky Villamor, dere man po. Engineer naman si Ricky ron. Dere po siya sa kuhan. Ikaw kan, maniluha ka.
5: Nihilak di ay yung maestra.
0: Ha?
5: Nihilak di ay.
0: Si Ma'am Kuhan, itong among advisor, si Ma'am Sima Prangka.
5: Ah, nihilak siya.
0: Ipatawa man po kape.
5: Kaya wala siya, nakadisiplina siya.
0: Wala, nabuto. Gubao ng gubuto. Ilisa na ba? Kada naging ko lagi graduate na ba?
5: Yung nalipay na kayo.
0: Nya gipay balo na ba kung kinsa mga honor? Wala eh. Pero ilang tura di tura ko tum torch.
5: Ako sa una kapahilak pod me. Amo advice. Pero kami tanan. Kuan man siya si Sir Guanson. Kanang advisor na mo sa third year me. Ya siya naka-assign sa laboratory, science laboratory. Nang science laboratory, dako na siya kay nga room. Dahil ay dagan mga gamit sa
0: mga
5: telescope.
0: Microscope.
5: Niya ang kuan, telescope, microscope di ay. Niya kaning bangko, steel ba ang tiil? O niya, sinaw kayo ang kuan niya, taas na siya, high chair ba niya.
0: Okay, dito man mag-dissect.
5: Oo. Oh, karon kay wala man siya niya, sinaw ko kayo ng salog. Naglantanay bitaw may ngagapong ko sa bangko. Kanang mga classmates.
0: Pero,
5: lantanay ba, giguyod ang bangko ba? Padaloos ba niya? Magunit sa lamisa nga tagaas kayo, ana. Padaloos, ana. Lantanay, tuyok niya.
0: Pating garuna.
5: Kabuta sa laboratory, no?
0: Pagsulod
5: ni sir. Pagsulod ni sir, ditsong hilak.
0: Bayot po to. Abayot, ha?
5: Ay, pagwain on ka, mayo.
0: Anong waman mo pangkusnot, ha?
5: Ambot, dulo lang, sir. Basig, kanda kayo to siya.
0: Basig, manukol po.
5: Ditsong hilak si sir. Gubot ko kayo ganang laboratory.
0: Pero, kanda, kanda nga, mabitaw na gitawag ng high school life.
5: Oh.
0: Di na siya makuan, malik kaya.
5: Aga ng high school, yun.
0: Nagyo na.
5: Nagodihan ang tanang mga kabuang.
0: Oo, na! Na itong mga, katong mga love letter, sa una, kapatay ka. Wala pa ba ng mga text-text?
5: Oo. Oh.
0: I love you. Suksok na niyo mo nito, sunod po. Anya, huwag mabalos. Mingon, ay, I love you too. Ah! Uyab na na yun! Oh! Di bitaw mga suking tigpamilaw. Ilan na rami kutom sa una? Puro karoon ang gidang armas. Why?
5: Armas,
0: kutsilyo,
5: manumbag.
0: Maestro sumbangon. Wala man na sa una. Pag-ingon sa maestro, sa una, pag-practice teaching na ako, mga suking tigpaminaw to. Hanlog magali. Bisag practice teacher ko. Pero ang fourth year, nga akong kikuanan, hanlog. Eh, liga sa nakong ex gamay.
5: Oo.
0: Ay, solusyon.
5: Ligasan. So wala, di ba ilay makatubag, Diyos?
0: Wala makatubag. Gi-assignment na ko. Ikaw nga, actually, akong kipasabot. Ba't ipasabot nga kung doon na siya'y solusyon, inyo yung masulbat. So kana kay wa maging na'y solusyon, muna nga inyo na siyang i-drop. Inyo na ibaliwala na. Maupon na sa mga tao, ako nag-ikuan dahil sa komunidad. Mga tao gali nga di mo patuo, mga gahit na kay ulo mo, rag-close-minded na, yun na, ikuan na. Kay maupon na'y magkapa, stop nimo sa imo hanga pangandoy sa kinabuhi. Kanang mga obstacles nga imo nga kuanan, kanang imo masugatan, tanaw nga wala, di na yun na. Oh, mga tao nga, magpasakit ni mo nga, wag mahimo, sige lang pasakit, biya ina. Tungod kay why mahimong ugma ni mo. Ah, kung ang gabon to siya nga mamay. Yeah. Why ni siya na?
5: Ay, baby. Harold, may buntag niya ko kung...
0: Inanala! Practice teacher ni sa una mga kaeksunan sa College of Education, pero mula may mga maestro. Karun, di naman gali mo to. Tungod kay, di pakita mang good food karun to sa mga teachers, labi lang kusog na kayong TikTok. Kusog na kay mga higalang cellphone, kusog na kay mga higala kining mga basara nito, kanang mga Facebook, niya blog. Wala nga, mawala at pag-respeto. Karoon lang yung mga estudyante, mga higala. Sorry na. Mabanggaan na lang ni mo. Masugatan, sigar ang mata.
5: Sigar ang mata, di mo greet.
0: Ha?
5: Di mo greet.
0: Thank you.
5: Morning, anak. Sa wala. Layo pa ang teacher. Morning, ma'am. Morning, sir.
0: Yeah, dekano na to. Sugato na to.
5: Sugato. Naigibit-bit. Kwaon.
0: Naigibit-bit. Oo.
5: Oh.
0: Kunya, oga, mag, kita-kita tag-sudan.

0: ஆலயம் துணியில தங்க என்ன செலக்ட் பண்ண ஹோட்ஸ் கை சிங்கக்மதா lami
1: mata
0: lami aku snutun lagi
1: good morning mga idol especially to Sir Bernie and attorney God bless you all up Wednesday from senior citizen 60s upper Hugno Amla Negros Oriental Purok Nara Zone 7 thanks again sa mighty CNDTX 500 inom for sometimes thanks God amin gikang manang Merce Ibiro
0: Manang Mars mo, manghilot, no?
1: Ah, Manang Mars.
0: Teka itong manghilot, baka ang gubhin rin sa una.
1: Kang?
0: Gubhin rin, ay, dito ito mo.
1: Dito ito, si Nanay Boboy man ito.
0: Nanay Boboy dito.
1: Milbin Banico, belated happy birthday di ay sa akong wife, nga public teacher nga si Marvic Banico. Uter, Mira Flor, Sir Bern, attorney, karon panahon na ito, dili angay mo kumpiyansa, huna-huna sa tao, wala takahibalo maubuhaton. Good freedom malbog, sala nas gobyerno sir kay kapakita dili mayong ehemplo nga mawala ang moralidad sa syudad. Mga bata kin observer og flexible in adaption.
0: Labi na kanang makagunit na galing cellphone.
1: Oo.
0: Oh, kagunit sa bisan sa inyo ha. Mga anak, makagunit og cellphone, di na kabalo mo amin. Ako suway ko no.
1: Suway.
0: Di ba kanang cellphone manglupa na dito sa ibabaw. Muna, depende na lagi sa pagdala. Pasagdan ninyo, ang uban po ka mga ginikanan, bota ng cellphone kay makikchismis, manglibak, magchismis, manglibak, tagaan lang mga batang cellphone kay tuara silingan, manglibak, tuara isig ka, uban sa trabaho, manglibak. O niya, mga bata, butangan lang cellphone. Muna, ang resulta mga kaiksunan sa bata, mga higala, dako ng edad, pero mura pagway buot. Oh, mo atos classroom mga kaiksunan. Ay, sus, Ginoo. Unya mingon dayon, maestra ra padayon may basulon. Usaman. Ah, maestra, may nagpagawas anang imong anak sa kuan, bilahan sa maestra. Diha man migawas nimo. Mo na diha. Ati man ang inyong mga anak og inyong kaugalingon. Mo pay problema, lisod pa, manglabot pa gyud sa uban nga mga problema. Oh, alawa, sus, kining mga estudyante dito sa Davao. Suspension eh. Oron sa maka patawag oro. Kini pong maestro nga wa po niya na tarong approach mga kaigsunan ha. Patawag po ni. Mao na di mga higala. Alas 8:30 na wala tingong wala tingong oras. Balik mi mga higala human lang sa pipila ka painumdam. Standby.
2: Foro Delos Pueblo K5 News FM. Shaping the lives of the Filipino. D3Bio.
3: Ako sir, Riel. Na-diagnose nga ni Dako ang only bear. Painom ko sa akong mama o D3Bio. After 2 months sa pagtain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3Bio.
2: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Papalit sa mga butika. D3Bio. D3Bio.
4: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukan ni inom ko sa D3Bio. Dali lang naayo akong sama.
2: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon na ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix
2: DTX Coffee Mix Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Luida 21 anyos nga taga Santa Catalina gamay lang naabog og taligsik ubo nagsipunon nako nagtiko og Mighty C 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik, ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C sa mga masakiton, epektibo kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapanit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rondan. Dali akay kumag kasakit og ilanat, ubo dala sipon. Kaapoy kayo, turbo sa akong pagsipila kay sige ko absent, mao na nga gipalitan ko ni Papa og vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka capsule 3 times a day. Sukad so, pag-take na ko og Mighty C, dinajud ko basta-basta mubo. Sipon og ilanat, best kaayo ang Mighty C.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C sa mga butika. Wala pa'y ganahan makikistudya nimo tungod sa imong bad breath. Mag-Clinicas 4biotic. Pinapadaghan ang good bacteria sa imong baba. Clinicas 4biotic. Pinapaundan ang pagdaghan sa bad bacteria sa imong baba. Nga hinungdan sa tooth decay. O bad breath. Clinicas 4biotic.
8: Ka, ma-joyride man tabi ka.
9: Wala sa kondisyon ang makina.

0: Hindi makaarima? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
1: Tika, ma-joyride na ta.
0: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno, ha? Siyempre, naka-extend ko yan.
1: Basta sagad nga, driver. Extend, lover.
0: Extend Supplement for Men.
2: Nangita ka ba o ga makalingaw ng exciting sporting events? Ano na tayo regular nga gidering nga gihimo sa Sibulan Cockpit?
3: Sibulan Cockpit!
2: Matag-Biyernes kinayog Domingo, sugod alas 8 sa buntag.
3: Sibulan Cockpit!
2: Nagtatok ang mga participants alang sa usa ka likon nga makalingaw nga kompetisyon. Kada Domingo, adunay special nga pictures nga 3 wins and 3 nga mas makadugang pa o excitement sa maong adlaw.
3: Sibulan Cockpit!
2: Ano na pa'y dugang pang mga pa-premium kung sa pa'y imong gidugayan?
3: Sibulan Cockpit!
2: Kaklao! Para sa detalye o registration, punta ka lang si Sir Dumul Kimus Kimus 0975-347-5448. Okay ni, kidumala nina ni Sir Bini Asinias o Sir Benjo Asinias.
3: Sibulan Cockpit!
2: Si Chukan Daolo, San Antonio, Sibulan.
3: Sibulan Cockpit!
2: Labok na bay!
3: Sibulan Cockpit! Ang Sibulan Cockpit, adunap sila'y litsong baboy, lamian nga litson o barato pa nga suit sa imong bulsa. Ayaw lang aya, bisita na sa Sibulan Cockpit!
4: Bisita na sa Sibulan Cockpit! Lig-on, tipid o barato na 4-wheels na sakyanan ang imong gipangita, kanang tanan anaa sa Suzuki Auto Dumaguete. Sa Suzuki Auto Dumaguete, available sa ilaha sama sa Suzuki Espresso 5-seaters. Tipid sa gas, affordable with automatic and manual 25.33 kilometers per liter consumption. Ertiga Hybrid or XL7 Hybrid 7-seaters. Tipid sa gas because of hybrid assets. 22.3 kilometers per liter consumption. Bronze Hybrid Automatic 5-seaters. Cruise over hybrid na very affordable. 27.99 kilometers per liter. Carry utility van. Drop side. Swap pang-negosyo with 3 years pre-preventive maintenance. 14.45 kilometers per liter consumption. Mauna kini ang imong gipangita. Bisitahan na karon ang Suzuki Auto Dumaguete. Anaa sila mahimutang sa National Highway, Bulok-Bulok, Sibulan, Negros Oriental, few meters away from Sibulan Airport. Or pangitaas si Roxanne Dizin Docto, Sales Team Lead. Cellphone number 0936-861-8459 or email rdizin@sakura-auto.ph. Suzuki Auto Dumaguete.
5: D3 Bio.
6: Ako si Elena, gaynong jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butik. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batyan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan guman ni nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix. Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix.
9: Mabalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
10: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
11: Ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
12: Puro de los pueblos.
13: Alas 8.35 na! Balik sa itong kapag-apan ng gubanuban. Kinigapon si Kakipay, Bernie Campos, kanunay ka mighty si Nitex 500, Nitex Comemix, o ganit 3 Mayo, kamusa!
14: Okay, di si Kakipay, Atty. Ronel, kanunay na ka Nitex 500, Nitex Comemix, Nitex 3 Mayo, Xpor Bayo, Nitex Diva Lobos.
13: Ay, si Jovi Noiki. Jovi Noiki.
14: Naibalita.
13: Ah, good morning. Good morning. Oh, taga kwan to sa? Taga Bayugan? Jovi Noiki?
14: Bayugan City. Julian, morning sir, Bern, Atty. Ronel, Siapo, San Jose, daghan na minaw ninyo diri. Okay, morning, di sa may Siapo, San Jose.
13: Okay.
14: Pero John Dolido III, makahagit kog maestro sa una kay Estricto Automatic, gipa-push up jud ko mga sir. LG Valencia, nagpahigayon og tigong uban sa mga sakop sa Municipal Development Council. Kompleto ang detalye, kay K5 James Bandokilio, i-K5 mo.
5: K5 News FM.
15: Ang lokal nga gobyerno sa Valencia Negros Oriental pinaagi sa Municipal Development Council malampusong nagpahigayon og tigom aron hisgutan ang mga nagunang prioridad o programa sa kalambuan sa lungsod. Ang maong tigom gipangunahan ni MDC Chairman nga si Municipal Mayor Edgar Tevez Jr. uban ni Honorable Romeo Alviola, mga barangay captain, ingon man ang mga kawani sa Municipal Planning and Development Office o Municipal Budget Office, mga representante sa CSO o uban pa ng mga importanteng opisyal. Kabahin sa diskusyon, ang nagkariyang prioridad ng mga proyekto sa mga barangay nga gisumiti sa mga barangay captain sa aron ilakip sa calendar year 2027 sa EIP. Aga pagpatuman ini mga proyekto sa tanang 24 ka mga barangay sa lungsod, nagpamatuod sa dedikasyon ni Municipal Mayor Tavas nga himuong mas maayo pa ang lungsod isip usa ka Chada Valanchaka. Balita gikan sa News Center, ako si Kaki 5 James Ditri Bayo Bandukilio para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko Galingawan sa Negros, K5 News FM.
16: K5 News FM Live Report Foro de los Pueblos.
13: Alas 8:39 na mga suking tigpamina. Maligyan po sa ito ang kapag-panag-upan-upan.
14: Morning, diay na Ma'am Cecil Olalag, namina, Ma'am Buntag.
13: Good morning. So, darita sa iski? Ah, sama.
14: Impeachment?
13: Kay karong adlaw, uy. Resume sila ron.
14: Resume sila alas 10.
13: Alas 10? Onya, humala itong kwan, Article 4.
14: Mana itong Article 4? Dari na punta sa Article 1.
13: Ano samay kuhanin mo? Kanonin mo sa Article 4?
14: Wala.
13: Ano samay kuhan?
14: Dola.
13: Kinsamay kuhan na ito? Winners.
14: Ay, defense ga.
13: Ha?
14: Defense.
13: Defense
14: wala, ga po. Wala, po ilahang kuhan na ito.
13: Defense, defense ang winners. Pero defense ang winner. Ang mga senator judges, ang winners.
14: Sa mga senator judges, ang katong 13, ang winner, ang prosecution.
13: Prosecution.
14: Pero ang katong 1, depends, Japon. So, huwag man sila i-decisize.
13: Ah.
14: Dili, Japon, convictado.
13: Ay, uy, ingon ba yan si Rapi? Ako nagtulong at 5.
14: Nga, madugang nila?
13: Oh!
14: Umo ba?
13: Ingon si Rapi. Si Rapi, nagdamgo mga higala, og luslos.
14: Atong tanawon. Kaysa upat ka article, usara ba yan ka convicto ana nga maka-decisize sila? Convicto na.
13: Convicto na. Hmm. O sa lang?
14: O sa lang, sa upat ka article.
13: Unfair kayo, no? Sa kanang pag-take ni Mugbar, no? No? Oh. Diba? Kinahanglan na sa tanan-tanan. Ah, dili, di, ay. O, sa bar turn, so for example, upat ka Domingo.
14: Ah.
13: O niya, pasar ka sa upat. Ah, pasar ka sa tulo, magsak sa usa. Pero pag abot dito, natabunan
14: na. Sumada.
13: Pag sumada, sa overall, pasar ka po.
14: Pasar ka.
13: Ah.
14: Ang sa law, ina naman, ng general average ang lang tawon.
13: Ah, general average?
14: Ang sa doktor, dili. Per subject.
13: Kung mahug ka?
14: Hug ka na. Balikan mo na. Muna ako na ibala na sa mga doktor.
13: Mo ba?
14: Kinalang pasar sila tanang subject. Sa law, bisag hagbong kag koan, uban nga subject niya, dagko ka grado sa uban, makaabot ra ka sa passing grade niya sa 75 pasan.
13: Okay, ma, kuan ra man na. Katuin mo na hagbungan, pwede mo tayo makatunan ra man to.
14: Oh.
13: Na, pwede po ka di ka to mo master. Oh. Dari ka sa katong asa.
14: Pero kasagaran, kung asa ka gamay grado, dito ka ga-focus.
13: Mo ba?
14: Oh. Dito ga-focus. Pero ako, sa civil ko gamay grado man, di ako gumawa po akong dagang kaso, civil.
13: Oh.
14: Para nga makaton ka, kaya nakaton naman ka atong
13: ubang. Mauday ng ubang mga doktor na ilang operahan mga matay.
14: Ilay na mga doktor.
13: Kay gamay sila grado, niya mo ilang yung... mo ilang yung master, di resulta, nangabilin ang katong kuan.
14: Nangabilin ang gunting.
13: Gunting dito siyan. Kalita mga isang komedyar.
14: So karong adawa, mga sukinting kominaw, sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, gilauman nga ipresentar nila ang duha ka mga manager sa kuan sa Land Bank of the Philippines.
13: Manager?
14: Nga dito daw kuno nag-withdraw.
13: Mm.
14: Dito daw kuno nag-withdraw
13: atong
14: mga
13: kwarta. Kwan makani? Kwan makani? Kanang ang say tawag, di pa makani? Confidential makani?
14: Confidential kani?
13: Ani apil na day? Confidential? Ani apil na day ang iyang kuan? Apil na day ang iyang salin?
14: Really? Dito man nag-withdraw o kwarta para sa katong confidential ba?
13: Ah, confidential.
14: Katong confidential pa. Dito nag-withdraw.
13: Yan, samay na ana. Pag-withdraw.
14: O nag-withdraw.
13: Oh.
14: Samay na ana.
13: Alalag dito siya.
14: Kailangan may budget.
13: Alalag dito siya mag-withdraw sa kuan. Palawan. Dito siya mag-withdraw sa kuan. Mercury. Ito yun as Land Bank sa DBP. Dito yun as bangko niya. Dito na lang makita og asa ginala. O mag-withdraw.
14: Mm-hmm.
13: Kinsa gitagaan? Uy, inapol sila yung testigo kinsa gitagaan, Terns.
14: Si Madliaga, ma. Iningangkon nga siya gihatagan. One day na mong kunun niya gidistribute.
13: Ano ya? Si Madliaga? Asa yung Madliaga to?
14: Ramil Madliaga, kung katong mga priso po doon kayo na ikasong kidnapping?
13: Kinsa matungo sa? Ay, Luis ka. Ano siya to?
14: Ha?
13: Luis ka? Katong tirador ba?
14: Laskanya.
13: Oh, Laskanya. Oh.
14: Eh, wala. Manto na present nila.
13: Ano nga mato nila na present toon?
14: Ay, ambot.
13: Ha?
14: Ambot.
13: Kaya nga naman, mabulabog na silang mayo. So, kali si Madriaga.
14: Madriaga?
13: Humang kuas kwarta.
14: Siya ko kung ano yung nag-distribute.
13: Tong 130?
14: 125.
13: Kung saan ikabugat, Terns?
14: Ha?
13: Kung saan ikabugat?
14: Ah, wala na ikabugat ton. Intelligence fund, good na. Ang requirements sa kudana sa balaod, mga certifications sa kudwa ko na nanginanglan gudob katong mga...
13: Liba, kining kwan ba? 135 ba? 135 kilos po di. Kaya usa ka milyon, usa man ka kilo.
14: 125
13: kilos.
14: Huh?
13: So, maal sa kanan ni Madriaga si Rausa.
14: Karga ba sa kanan?
13: Oh, karga. Hmm. Hindi yun sa napag-distribute niya. Ito yun.
14: Ambo.
13: Sa Gcash.
14: Yung magic na ganyan niya.
13: So,
14: ano ba? Ano Gcash, oy.
13: Ha? Di na mahurot.
14: Ingon lagi siya, one day ra kuno to niyang gi panghatod-hatod.
13: O giyang gi panghatag dito sa mga kuan, sa children. Yo giyang gi pailog, one day ra.
14: Oh. Atong ningko ano no kinsa iya na mutbot ani nila, pero ako gato ko sa Madriaga, butbuton. Atong paminaw ning testimony ni kuan una Violeta Constantino.
13: Ah.
14: Mo ni siya ilang first witness sa aning Article 1.
13: Mm.
14: Former branch manager sa Land Bank of the Philippines, Show Boulevard Branch.
13: Ah. Oh.
14: Dire daw ko no, mao daw ko no ni ang si Gina, dito daw ko no nagkuha si Gina Acosta nag-withdraw aning 125 million.
13: Ah.
14: Mm. Di ang sunod nilang witness na pod si Ninita Camposano. Former branch manager sa Land Bank, LBP sa DepEd branch. Oh.
13: DepEd.
14: Oh, nga katokonong ex Duterte's SDO in 3 quarterly transactions nag-withdraw pod kuno og 32.5 million each time, no? Ka tulong nga higayon didto pod para aning intelligence fund.
13: Mm.
14: Ang intelligence fund isa katong DepEd, kating usa katong ng intelligence fund sa Office of the Vice President.
13: Ah.
14: Inyo unsa na og nag-withdraw? Ay larang i-prove nga nakakuha kwarta.
13: Mm.
14: Pero wa ba gihatag gibulsa batong Sara?
13: Mo na iha. Ha? Gawa siguro og ya. Kamay be pag humag withdraw.
14: Mm.
13: Be isod og malita be. Ha.
14: Sila og malita.
13: Ah, nya dala diri sa asa man nagpuyo si Sara sa Manila.
14: Mm. Oh, kana.
13: Kana. Oh, gideliver. So, kung ka na, gisunog malita niya, pagkaman gideliver, huwag sa siya ng puyo. Hmm. Kana, mo impeachable.
14: Pero, oh, gihatag atong mga tao nga nang alias kay confidential. Good na. Ang confidential agent, good to. Mga alias, good to. Kinsa may confidential agent, kamusulti siya ang alan.
13: Piatos.
14: Apo din niyo, Pod?
13: Piatos.
14: Ha? Mary Grace Piatos.
13: Oh, oh. Napod si Richie de Hursi. Napod si Chippy ni Bubble. Bita mga soking tigpabidaw.
14: Kung maatulan, no? Naingalan dito ba? Example, sa confidential fund ba niya, nakabutang dito, Bernilo Cabusaw. Ang
13: Bernilo.
14: Ay,
13: sikat ko.
14: Ha?
13: Sikat ko. Huwag mong kayo ginawat.
14: Ha?
13: Pero lang
14: pero naingalan dito niyo.
13: Oh, okay. Wala may kayo.
14: Ha?
13: What? Tumakong Manila?
14: Yung dili man, Bernilo Cabusaw raman naingalan, pero naaman sa Manila, nga DepEd nagtrabaho. Diba?
13: Bernilo Cabusaw.
14: Or confidential agent sa usa sa mga
13: konsulat. Lagi, o di lagi. Di man to matres up.
14: Kay confidential man. Kay,
13: so ako may patawag.
14: Ikaw may patawag.
13: O, oh, ato ko dito.
14: Wow.
13: Sikat ko. O, oh, nagamit kaya ako Tagalog dito. O, oh, ikaw, ato ko mo.
14: Eh, sample ko no, be. Sample ko no, be. Naanak ko no ka sa hearing, be. Sa impeachment court.
13: Kita yung mga tana?
14: Oh, prosecution. Kay present baka sa
13: prosecution. Lang ka.
14: Your Honor, I'd like to, our next witness is one of the names that have received a confidential fund from the Office of the Vice President in the name of Mr. Bernilo Cabusaw.
13: Your Honor, please, Anak din ko.
14: Mm-hmm.
13: Yeah.
14: Please. Shut up first.
13: Administer my oath, Your Honor, because I'm willing to say something.
14: Oh, sige. Because
13: time now is 8:48.
14: Wala na tayo time.
13: Sige.
14: Sige na, 5 minutes. Sige, your statement. What happened to this confidential fund that you have received?
13: Your Honor, I believe in God. I believe in our country. I believe in the society. I believe in democracy. I believe all agents and I believe all angels.
14: Uy, nga nung magkag-opening statement, nga nagapangutana mo, may asa ng kwarta?
13: Your Honor, my body is flesh. Ano? My body is Bernie, but I don't receive any amount. Only the name, Bernilo Cabusao, but Bernilo Cabusao.
14: Ay, nga naman eh, yung kipresent, ginalawit na sa nga bangon.
13: Your Honor, I'm from Dumaguete, from Talay area. Ilan, saan mo na? Sabot, mulabog ang prosecution na na.
14: Ay, Your Honor, we would like to withdraw our next witness, Your Honor.
13: Your Honor, Your Honors, please. Your Honors, please.
14: Go ahead.
13: Can I speak Bisaya, Your Honor?
14: Sige, go ahead.
13: Actually, Your Honor, kanang mo, story, maura, ang pangalan, maura na, mariha, pero liwagi ko ka-receive, Your Honor.
14: Mm.
13: Yeah. Kanang pwede mo puyo sa Your Honor, unsa nang anang prisuhan, dali? Kay kapoy kay dito sa puyo, tala, Your Honor, eh? Mabuangon dito kung kauban. Kanin dali, Your Honor, pwede ko na.
14: So, ipa-contempt ka?
13: Contempt ko?
14: Oo, parang nga mapriso ka sa sunod sa
13: sinado. Ay, by the way, Your Honor, Win, ikaw may presidente. Pero naman ka niya, buguan ni Win Getzalia, no? Ang anak, ang galit mo, no?
14: Ang sa may purpose ni mga anak, presiding officer.
13: Oh, presiding officer. Uh-huh. Okay, si Escudero po, mura mag-EI. Mura rin ka. Mura rin ka si Hart.
14: Witness me, answer.
13: Witness me, answer. Si Chief, mura rin ka si Hart bitaw nga sige um-um. Maybe ito mga sukitig pa. Tanawa. Usa na po ni Ron. Napay tulo. Karon mga usa na po ni Kabulan. Kung ang resulta mga higala, di bagyo na di mo malubang naging utok niya na gamaw mga senator judges. Di naman na. Hinon, ilan ni gituyo mga kaiksunan, lawgaw lang ni, laygay lang ni Torns. Kay basing katong giingon ni Rapi, basing matinood to. Nga doon ay tulo, samtang nagpaabot sila sa verdict, base doon ay tulo or lima baka.
14: Wow, so convicted yun, Sarah.
13: Convicted yun, Sarah.
14: Sana all.
13: Convicted yun, kay mamayang giingon, tulo or lima.
14: Nagatoo sila dagay nga mapildi ang ugnaay mudagan gihapong Duterte, ug ma-impeach si Sarah nga di nakadagan.
13: Inigdagan ni Pulong, daog mo gihapon na. Basti, daog mo gihapon na. Unya on sama na turns ingon kag perpetual disqualification hantu na sa iyang kamatayon di naging sa kadagan. Di ni mo na makuan, di ni mo na makuan sa Supreme
14: basta
13: Court.
14: Basta final na dito sa Supreme Court.
13: Dili ba? For example, like impeachment, kaysa may labaw impeachment court or Supreme Court?
14: Pwede nga po na mo question, basta na ay grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. Final, kuan magyud ang Supreme Court?
13: Supreme Court yun. So, bisag, unsa nga mga investigation, Supreme Court yun na?
14: Yes, na may Rule 65 certiorari. Basta na ay grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction on any part or branches agencies of the government. Ma-question ganun mo dito.
13: So, mali ka ron. Mga soaking tigpag mo ng mga kakipay. Ang ako manggod is kalas-kalas. Magpalupad pa ba yung tag-racket? Thanks.
14: Palupad ba tag-racket?
13: Tingko mo lang nato ng kwarta para palupad ng racket. Kunya magkuan pa bayata mag-EI pa bayata. Do na pa bayata ay paksimili. Paksimili, paksilika.
14: Paksilika.
13: Pastilan.
14: Di lagi na makonbikto. Tuo ka na. Yaw-yaw ra mo diha. Agin Sara Duterte.
13: Mao na diha mga kaigsoonan.
14: Buntag sa tanang na minaw.
13: Excuse me po. Good morning to all listeners.
14: Og sa mga kaigsoona na to din ang aga-birthday, maayong pag-celebrar sa inyong adlawang natawa. Ninaot nga karong adlawa, kamong tanan, malipayon, himsog, og luwas sa sakit.
13: And to all the birthday celebrant, I hope that you're okay. I hope that you are okay. And life, changing life.
14: very life-changing life.
13: Raya sa sakit mo, manasya.
14: Ha?
13: Lumayo na siya.
14: Ay, mo rin English sa layo sa sakit?
13: Life-changing
14: life.
13: Oh, nananapun mo yung nakatulan.
14: Ang hinaot ang inyong celebration.
13: Ay, nananapun mo yung English ato?
14: Sige.
13: Klinika.
14: Klinika. Hinaot nga karon ang inig na mo'y mga hikay tungod sa inyong birthday, dili kayo mo maghatag og mga ilim nun nga makahubog sa inyong mga bisita.
13: Ma'am Joy.
14: Ang imong trabaho mo interpret pa in English.
13: Ipaulit na to City Mall.
14: Anak ka ulit na di ay?
13: Ipang picture na.
14: Ah, mo ba?
13: Ilain lang to. I hope that steady.
14: Ilahi ang yung steady?
13: Ilahi na yun. You put a seat apart from food and to the wine.
14: Oh.
13: And maybe you can put it on your boulevard.
14: Boulevard?
13: Yeah. So that the combat of terrorism is there. So it's because of the surroundings capitalist of genocide.
14: Huh?
13: Sa genocide.
14: Genocide hurot magkamatay di ay.
13: Kamatay. O kaya mga matay lagi yun lang. Si Inom. Muna yabot pa sa botana.
14: Salamat. Pamalit na mabita og DTX Coffee Mix, Mighty C, DTX 500 og D3 Bio.
13: Buy all our products!

0: Wala na tayong oras sa mga sulking tigpaminaw. Sa ngalan sa mga CEO President, the generous Bossing, Bossing Doc Ramiloy.
1: Area Manager, Santa Catalina Mayor, Pef Uban, yan aligan.
0: Morning usab nga to ni Dodong Ninuligan, diyan sa Santa Catalina nga always naminaw. Tikas Lawak, Jonathan Calvo. Kinigapon si KK5, Birdie Campos, kanunin ka MITC, DTX 500, DTX Copamix, o Dmitry Bayo Kamusaw.
1: KK5, Attorney Ronel, kanunin naka DTX 500, DTX Copamix, Dmitry Bayo, Score Biotix, Developos, para sa kampiyon nga balita, Servisyo Publiko, Galingawan sa Negros!
2: KK5 News FM,
3: Puro de los Pueblos. Ang himpila na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Caldipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM, Tacloban 107.1 K5 News FM, Olongapo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Ako si Janice. Okay kayo mo man akong menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatipos akong banao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
3: DTX 500.
5: Pumali sa mga butika.
6: Mga ka-DTX, ako si Jean Pauline Rosso.
7: O ako na sab, si Doc Ramil Uy. Nautontang na inom nyo na ang inyong mga daily supplementation. Ang DTX 500 o ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Last time, Doc, ato gisgutan kabahin sa telomeres.
7: Mm.
6: Ang pinakatumoy nga bahin sa chromosomes nga maoy gabantay aron dili maguba ang double helix DNA strands during cell division. Ato pong nakatunan nga matag cell division ang telomeres di ay nagkagamay og paghuman pipila ka dekada kung mugabay na jud kaayo kini diri na musugod ang pagmalfunction sa to mga selula padulong sa katigulangon.
7: Dili kaangay sa bacterial chromosomes.
6: Mm.
7: Iya sa tao ang rod shape.
6: Uh-huh.
7: Pasabot, naa sila'y tumoy o diri magsugod ang problema during DNA replication. Ang DNA or genetic instruction nga naa sa tumoy, dili mahurot o kopya.
6: Uh-huh.
7: Pareho ba nang magputokopy ka, Sir GP?
6: Mm.
7: Usay ang tumoy nga litra sa bond paper, dili maapil kopya.
6: Mauna.
7: Maunang sa siging nga cell division o ang pagkopya sa selula sa sulod sa 50, 60, 70 katuig sa kinabuhin sa tao, hinay-hinay mo gamay ug mububo ang genetic information sa bagong selula.
6: In real sense, ang telomeres ang gatusan o libuan ka matagbalik-balik sa pareho lang mga DNA sequence isip usa ka preparasyon nga kung dili makopya ang portion ni ini, naa ra jud gihapon parehong impormasyon nga makareserba. Ang halimbawa ni ani Doc, daw murag buffer.
7: Mm.
6: Extra nga kopya sa code.
7: Yes. Problema ra gihapon sa GP kay target sa oxidative stress ang telomeres.
6: Munay.
7: Gubona sa mga free radicals.
6: Mm.
7: Pasabot nga kung wala ka nagkaon og utan, prutas, delikado daw kaon ana, samot na jud nga di ka mo inom og DTX 500 og Mighty C, dali ra jud mahurot ang imong telomeres o matawag natong protective extra copy sa tuang DNA.
6: Bisag unsa man kataas sa extra copy sa imong DNA sa telomeres, magkahurot ra gihapon kini tungod sa cell division o oxidation. Mao nga kinahanglanon jud ang antioxidant food supplementation. Wa nay lain pa. DTX 500 og Mighty C ra jud.
3: DTX 500.
8: Ko si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama og DTX 500. Duha lang ka kapsula da adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
3: DTX 500.
5: Pamali sa mga butika.
7: Diri gyud nato masabtan Sir GP ang cellular prof sa ato ang siging gibalik-balik nga ingon nato sa ato nga mga listeners nga muinom gyud og DTX 500 og MyTC kung dili ka gusto dali matigulang tungod sa pagprotektar nini sa imo nga mga telomeres para malikayan nga gub-on kini sa imo nga oxidative stress. Maayo na jud Sir JP nga naay telomeres usa ka enzyme nga gapa-extend sa imo telomeres nya kining telomeres dili man nimo daghan pod kung dili ka muinom og DTX 500 og MyTC.
6: Giun sa ba pag-ayo sa telomerase ang telomere? Ang telomerase usa ka enzyme nga RNA dependent, DNA polymerase. Og kung muingon gani tag polymerase usa kini ka klase sa enzyme nga nagasynthesize o nagaassemble sa DNA og RNA molecules.
7: Buot pasabot Sir JP, kini siya mo'y tig-arin sa imong genetic information. Gitawag nato ni nga sorter.
6: Correct, Doc. Ginagamit sa telomerase ang RNA aron makabuhat og DNA template. Ang wala gabagay o katong mga naay sobra or galapaw sa tumoy nga telomeres, dugangan kini og RNA molecule. Buhatan dayon og loop aron mo double helix or DNA na pod sini.
7: Nabantayan ba ni mo Sir JP nga magkamubo ning kinabuhi sa tao? Sukad atong nidaghan na jud ang mga bagay nga adunay radiation sama sa mga cell sites, cell phones ug ban pang gadget. Sa una gani wala man na taas kay edad ang tao. Pagdaghan sa mga sakyanan, aso, kini mga pollutants, mga pagkaon sa mga fast food ug mga dilata, bad fats ug added sugar, mao kini Sir JP at nagpasamot pa jud sa sitwasyon.
6: Ayay,
7: gapataas sa oxidative stress. Mayunta kung sige ra kag kaon og prutas, kaon og utan, nya inom pod og DTX 500 og MyTC.
3: DTX 500.
8: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
3: DTX 500. Mabali sa mga butika. MyTC, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako di ay si Melissa Cruz, na ako'y anemic ingon sa doktor. So sige na kung tumar og MyTC matag adlaw, naumpungan na jud akong gibati nga anemic.
3: MyTC, ang alkaline nga vitamin C sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Ako Desi Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nung tumar ko DTX 500, kaya nga akong ugangas, kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fictive, wujud kayo yung DTX 500.
3: DTX 500. Pumali sa mga butika.
6: Mayong adlaw, Dok. Ramil Uy, o sa mga soking tagpaminaw na to sa tong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
7: Mayong adlaw, Sir JP, hinawat nga nainom nyo na inyong DTX 500, ang super antioxidant. MyTC, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
6: Dako nga huna-una, Dok. Ramil, kung nganong gatigulang ang tao og mamatay. Bisag-unsaon ni mo pag-amping og bisag-unsaon pakahimsog, muabot jud ang panahon nga mamatay jud ang tao tungod sa kagulangon.
7: In the dawn of the millennium, nga sentro ang pagtuon sa mga geneticist kabahin sa katason sa telomer sa mga chronic diseases sama sa diabetes, sakit sa kasing-kasing, Alzheimer's disease, depression, anxiety og cancer.
6: Pasabot ana, Doc, kung taas ang telomere, taas po ang kinabuhi.
7: Yes, Sir JP. Pero, kung palainom kag DTX 500 og MyTC, dako kayong chances mo taas ang imong telomeres.
6: O sa kapagtuon ang gihimo ni Dr. Dean Ornish, isa ka medical doctor, og kining si Elizabeth Blackburn, isa ka philosophy doctor. Atong September 2013, ilang gipublish sa The Lancet. Kiniusa sa mga unang pagtuon aron may balaan kung unsay epekto sa lifestyle sa katas-on sa telomere.
7: Sa mao nga pagtuon, Sir JP, nakita nila nga ang pag-usab sa lifestyle sa tao dako kay tabang sa pagpataas sa telomeres. Imagine, Sir JP, ha, 10% ang nadugang sa katas-on sa telomeres. Apan katong mga tao nga gasige ra gyapon kaog tamis, baboy, karne, mga mantikaon, processed foods, 3% ra ang porsyento jud ang gimubo sa ilang telomeres. Sa kini gitan-aw og gi-examine gamit ang microscope. Kay bloka Sir JP kung unsa ang lifestyle changes ilang gibuhat, gi-exercise sila. So kung sige kag exercise, gataas ang telomeres. Pero kung sige kag kaon og tamis, gababa. Cut down gyud nila ang mga fat, sugar consumption og 100% nga vegetarian sila, Sir JP, og gainom sila mga antioxidant supplementation. Mao na nga kung DTX 500 ka, di naman dagway ka makulangan anang 1.3 million orak units of antioxidants. Taas kay Sir JP.
6: Sobra na.
7: Sa tinuod ra mao kinang antioxidant supplement kay pinakataas sa market. Dungagan pa jud sa imong Mighty Caesar GP. Ang alkaline nga vitamin C nga usa pud ka antioxidant.
9: GTX 500.
10: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin kitistingan ako og inom GTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sulod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
9: GTX 500.
11: Mabalik sa mga butika.
6: Naapoy pagtuon nga gitawag telomere effect of 2017 by Elisa Apple and Elizabeth Blackburn. Sila ang nirekomendar sa plant-based approach aron patas-on ang telomeres. Preskang utanon, mga prutas, whole grains, nuts ug legumes. Maupod sa other sources sa antioxidant sama sa seaweed, seaweeds o green tea.
7: Sa tinuod ra Sir JP, dili naman gani kinahanglan pa og research. Aron may bala nato kung unsa ka mubo sa atong kinabuhi tungod sa dili pagkaon sa mga prutas ug utan. Lantawa pagod ang kataas sa kinabuhi ng mga indigenous nga tao sa Canada na pulo jud ka tuig ang diferensya itandi sa kwan sa mga Pinoy. Pero adto ka sa mga taga mga tigulang sa Japan, tigulang sa Russia pagkataasa itandi nimo sa mga tigulang sa kwan sa Pinoy. So, unsa may naadas prutas ug utan? Way lain, antioxidants. Ang pagmubo sa telomeres tungod sa oxidative stress ug ang sayop na pagkaon mo'y gapatigulang sa mga selula. Imagine, dili na makareplicate ang imong mga selula. Unya, unsaon man imo pag-ilis sa mga patay nga mga selula? Ang problema manggod sa tao, Sir JP, kay dili kantigo muhatag importansya sa mga bagay nga kabahin sa atong maayong panglawas. Makaamgo na lang siya sa importansya niini kung naanay sakit.
6: Mo
7: pa'y pag-adjust clinic, magpakonsulta, mo pa'y pag-inom sa DTX 500 ug MyTC. Asa na tong magsakit, dito na mo palit og DTX 500 ug MyTC. Kay may diabetes na ka, may problema na ka sa tay, may cancer na ka, lahi ra gyud jud Sir JP. Kung ga DTX 500 ug MyTC ka, mintras maayo pa ang imo nga lawas.
6: Correct.
9: DTX 500.
12: Ako si Alex, may ka-UTI jud ko. Sakit ipangihi ug ako pud nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong missis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, ug tulo pud ka capsules sa gabi. Sima na lang nawala jud ang sakit. Ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
9: DTX 500. Mabali sa mga butika. MyTC ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Kelly, isa ka call center agent. Adin ako nagibating pang lipong-lipong ugusahay. Muna pang akong panglantaw. Misulay ko ug tumar MyTC. Tulok kapsula sa Oscar Adlo. Karon maayo ng akong pamati ug nawala ng kalipo. Ug tinaw na usab ang akong panandam.
9: MyTC sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
7: Ang pag-inom og kape, Sir JP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
6: Gusto.
7: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Mo na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
6: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds na mo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
7: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
6: Lami ni siya do, kay lasang kape jud. Unsa, special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suriyan po nila ang Rayo Coffee.
7: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing naga kinahanglan.
6: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka dok, makahibalo pud ka nga makatabang kas mga pobre.
7: Mao jud Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
9: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
14: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
9: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.
6: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ako na Sam, si Doc Ramil Oy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Nga nung D3 Bio man jud ko over plain D3. Mo ni akong practice. Every siyempre after lunch, nabuhat na nako ni a week ago, nga usan na kasimana. Tapos ako kaon, after pa ni unto, mag-toothbrush ko, Sir JP. After ko toothbrush, magkuha din ko og D3 bio. Ug ako ning i-oil pulling.
11: Wow.
7: Meaning pa, akong unsa na pakon, yakuha ko ng oil, akong imumog ang oil. Muna'y gitawag oil pulling. Pero before pa na, mag-plus ako. After plusing, muna'y pagbutang na ako og D3 bio, nga duha ka soft gel, akong pakon na sa akong baba, Sir JP.
11: Ya, kay dili man na pwede sa plain D3.
7: Dili na pwede sa plain D3. Muna'y rason nga nung D3 bio, Jude. Tungod sa BCO, nga naanini, mga 5 minutes ni mong humol sa imong baba ang D3 bio. Bisag kausara sa usa ka adlaw, buhato ni mo ni. After ni mo toothbrush, after flossing, mas makumplito jud ni mo. Patay jud ang mga kagawa na sa imong baba. Ug kini para sa imuhang oral health kung naka D3 bio ka. Pero kung plain D3, dili na ni mo maingon ana. Kay ang purpose sa oil pulling is ang BCO nga naa sa D3 bio.
11: Nabog kinidiskubrihan, Dok. Di ba kada hapon mo inom man jud kog DTX Coffee Mix, ako ang programa? Gitistingan ako og pusa kining D3 bio sa kape. Gipusa ko ang duha ka D3 bio o gibutang sa kape. Ang lasa sa akong kape, Dok, kay murag candy. Lami jud siya. Naraman jud siya gihapon nga lasang kape. Pero ang gidugang niya, murag makaroon nga lasa, muna iyahang lasa. Lami jud siya, Dok. Tistingi pagod ninyo.
7: Ginasgutan nato ang mga experience all about D3 Bio. Unsao nato ni pag-apply sa pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi.
9: D3 Bio!
15: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o luya ang akong lawas. Usasa nakatabang nako ang D3 Bio, nawala na jud akong mga ginapamati.
9: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio!
15: Ang Visio
9: nga may D3!
15: Kapalit sa mga butika!
9: D3 Bio!
11: Katong niadto ko sa usang lugar, niya, nikalik ko gitakigan. Gilantan ko pag-ayo. Nakuyuan gani ko jud kay, naku natog, unsa na. Pero as time goes by, nakaingon ko, nganong dilim imnan og D3 bio? Moto nag D3 bio ko, 2 soft gels, nagpahuway ra ko, natulog, take advantage of it, para mo gawas og magamit ang autopadji. Unya, human sa 4 ka oras, inom na pugog 2 ka soft gels aning D3 bio, and then after 4 hours, inom na pugog 2, ang imong takig og hilanat, og unsa pa diya, madugay na siya kasagaran 3 to 5 days, bisag unsa pa kaligon ang imong immune system, pero katong ako, Adok, 12 hours na dyan. Naka-recover na ko sa akong 40 degrees nga hilanat.
7: Sumala pa sa pagtuon sa Fabian Direct of Ateneo and Meriting Newport of Spring Hill Unital Incorporated of Florida, USA. Ang lauric acid o ang iyang derivative ng monolaurin, galihok na siya batok sa mga viruses. Number one, ginadisintegrate niya ang virus envelope directly bisag wala ang tabang sa imong immune cells. Pagtugdon sa virus, bungkag dayon. Number two, gi-inhibit niini ang maturation sa virus. Sa ato pa, dili makareplicate, patay na. Meaning, dili na madugay ang virus kung naka-D3 bio ka.
11: Mujud ay na nga og D3 bio ka, very protected kagikan sa mga viral infection.
7: Yes,
11: kung
7: Sir JP.
11: Kung wala na sa plain D3, no?
7: Correct. Kung naka-D3 bio ka, wala pa ang imuhang immune system, patay na ang kagaw. It coats our cells, inhibiting viral attachments o viral proteins to cell. Muning rason nga no ang monolaurin sa BCO nga naa sa D3 bio o wala sa ordinary nga D3. Unsa pod ang trabaho ni vitamin D3 nga naa sa D3 bio? Muning rason nga nung gisagol ang vitamin D3 o ang BCO. Gistimulate niya ang production sa tuang immune system cells. O antibodies aron kaya ni inipatyon ang mga remnants ng virus particles.
11: Kining vitamin D3 nga nasa D3 bio, ginasignal niya ang imong memory T cells. Ano ang purpose sa memory T cells? Ang pagproduce sa mga antibodies para kumabalik usad ang virus or bisag unsa nga virus, kilala na niya.
7: So klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3 bio. Gahapon gisgutan ako nga kung ga D3 bio ka, parihura nga na kay bodyguard sa inyong balay, security guard o may police station ka.
11: Dako kayong pag-advantage ana, Doc, sa D3 bio over plain D3.
9: D3 bio.
16: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
9: D3 bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako di ay sisigami aluntaga nga doon ako'y allergic rhinitis. Nadunggan ako sa radyo nga doon ay Mighty C. Ako gitumar tulog ka beses matagad na wala nagyud ang permi nga pag-atake sa akong allergy.
9: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
7: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron dyan nato, Sir JP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
11: Muna yung giingon, Dok, nga dilita ng tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, Nabawaan na Diyos ilok?
7: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, wala on ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya at virus o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
11: Very safe po gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit na ni siya'y whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
7: Lahira, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, kunya humot pa, Jude.
11: O bitaw. Ayun na mong padugay pa. Gamit na Jude, klinika diyo fresh.
7: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
11: True.
7: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag-busy ka, mura ra kag naka-exercise.
11: Exercise sa kama ba, Doc?
7: Dala na da, Sir GP, sa added benefit. Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
11: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
7: Najud panahon, Sir GP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
11: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Sada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
7: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga wala on ni chia seed.
11: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya di sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
7: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
11: pa. Of course. Pero Doc, og naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
7: Oo, nindot na.
11: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kaning mga ingredients.
7: Siyempre, na ay Ganoderma, na ay Stevia. Medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya, sa mga tao po nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kininga kape, makatabang sa mga kabos nato nga mga igsoon.
11: Sa imong pagpalit, aning Rayo Coffee, bahin sa halin ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
7: Sa ato pa, nasilay tulo ka pwedeng pilihan, Sir GP.
11: No.
7: DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gusto mo tabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
11: ga-detox ka pa!
18: Kasayura sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
19: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
18: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.
11: Mayang adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
7: Kuno sab si Doc Ramil Oy, hinautunta nga nainom niyo na ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared ninyo sa inyong nga ordinaryo nga plain D3. Unsa pa may laing mga benepisyo kung ikaw gasigig inom og D3 Bio?
11: Layo ka tong gitawag, Doc, nga cardiovascular diseases.
7: Nga naman, Sir GP.
11: Kay na ay pagtaas sa production sa HDL.
7: The good cholesterol, panghipuson niya kini ang imuhang mga bad fats. Mas daghan siyang hipuson kung daghan pod og good cholesterol.
11: Correct. Makatabang jud nimo ang D3 Bio sa muta jud kung feel ninyo ni dako na jud mo, no?
7: Kay para at least tinainayon niya kini og hipos. Ug aron maniwang ug mugamay ka, makapataas ni siya imong metabolismo paagi sa pagpataas sa imong thermal or your internal temperature. Unya, kun mapasaka na sa D3 Bio ang MCTs, dali ra jud ka maniwang, Sir GP.
11: Mali kayan jud ang type 2 diabetes kay siyempre di makamutambok.
7: In fairness pod sa plain nga D3, makatabang man pod siya promote sa good cholesterol.
11: Gusto.
7: Makatabang man pod sa diabetes ang plain nga D3. Gusto ko kining mga benefits nga wala pod sa plain D3 kay siyempre kinahanglan puntag mo upgrade. Cellphone gani, ma-upgrade ta. Napa-join nindo tayo ron. Katong S21, Sir GP. Pareho po sakyanan. Di jug ka mo to nga mugamit pa ka itong mga sakyanan nga karaan na kayo. Katong mga 10 years ago nga gasigi nagkaguba, kinahanglan upgrade jud ka. Maupo na sa D3. Gusto ka mag-upgrade, D3 Bio ka. Maukining bio og nindot nga wala sa plain D3, Sir GP. It's the monolaurin nga naarad jud sa D3 Bio. Ang monolaurin pareho ra nga nagtutoy kasi mong inahan. Mao nay rason nga magsigig ingon ang World Health Organization nga breast milk is still best for babies up to 2 years. Nga naman tungod sa monolaurin. Ang monolaurin wala sa plain D3 ug naa ra jud sa D3 bio. Ang monolaurin pag adto sa selula murag kurinti sa imong lawas. Kay pag abot sa virus, bungkag dayon, patay dayon ang virus. Ang presensya sa monolaurin nga naa sa D3 bio sa imong selula tungod kay ang D3 bio bungkagon niya ang virus. Tanawang bata, mas resensyado siya kung nakatutoy siya ang nanay kumpara sa wala Sir GP.
11: Correct.
18: D3 bio.
20: Ako si Aying, galabad gyud ang akong ulo kung unsaon ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 bio. 2 weeks pa lang namatikdan na gyud nako ang pagluwag sa akong mga kasunis ug paggamay sa akong buyon.
18: D3 bio. Ang D3 nga may bisyo. Ang bisyo nga may D3. Pabalit sa mga butika.
11: Ang World Health Organization statistics, will show nga ang tanang mga bata nga naka-breastfeed sa panahon karon sa pandemya tungod na ay COVID-19
7: wala natakdan.
11: Wala natakdan because of lauric acid nga makita sa breast milk.
7: Napa joy research nga gibutang jud mismo ang virus sa breast milk. Patay ang virus Sir GP.
11: Kanang lauric acid magudok nga nasa breast milk. Mo na siya lauric acid nga nasa
7: D3 bio. So, sa to pa kung nag-inom ka og D3 bio, mura po kag nagtutoy sa imong nanay. Yes, na jud sa D3 bio. Pareha jud na. Mo na wala jud sa plain D3 nga naa sa D3 bio.
11: Correct.
7: Inom dumi ha. Kung ganahan jud ka anang made in US, ang D3 bio gikan man sa US. Kaso lang pakapin na sa BCO. Unya, Sir GP, ang US nanguha pud og BCO asa man?
11: Asa?
7: Dari Pilipinas. Kuwaon nila ang BCO diri sa Pilipinas. Unya pagkahuman butangan dayon og made in US. Pero sa tinuod ra jud sa Pilipinas jud nagikan. Dapat jud wala sa D3. Ang MCT.
11: Wala? Okay.
7: Ang medium chain
11: triglyceride.
7: Diretso na siya nga mahimong
11: energy.
7: Buhatong energy Sir GP. Sa akong naobserbahan mas nindot na muinom og D3 bio sa dili pa ka mukaon sa buntag.
11: Empty stomach, do.
7: Kabalo ka nga, no, Sir GP?
11: Patagan
7: ka niya og energy or kusog.
11: Wow.
7: Ang MCT, wala na siya sa plain D3, Sir GP. Nara na sa D3 bio. Og ang energy nga ihatag sa MCT nga naa sa D3 bio, walay oxidation nga mahitabo.
11: Muna'y dapat target
7: ang D3 bio, adunay MCT nga mo'y musunog sa imong tambok. Mintras ikaw gatulog.
11: Maniwang day ka.
7: Unya, naabay MCT ang imong plain D3?
11: Wala.
7: Wala, John.
11: Wa na tayo oras, Doc. Kung si Jean Paul Generoso.
7: Wa ko nasab, si Doc Ramiloy. Maing panglawas, ampingan.
11: Ayaw abusuhon.
18: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa, gapuno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: 95 News FM. Shopping the lives of the Filipino.
1: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.
2: Gasakit ang tiyan, Mag-Clinical Spore Biote. Gabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, Mag-Clinical Spore Biote. Gatapang sa pagmindot sa digestion, o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinical Spore Biote, at lawat lang. Mabalik sa inyong mga suki butika.
3: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
4: isang bala ka na.
3: Ako,
4: ang linya ko,
3: isang kapsula ka na.
4: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
3: kapsula mo.
4: Extend.
3: Extend. Supplement for men.
4: Gawa sa maca.
3: Isang herb
4: na nagpapakas.

0: Superman for men.
1: Isang kapsula.
0: Tier 3 bio.
2: Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa Tier 3 bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
0: Tier 3 bio. Ang Tier 3 nga may visio. Ang visio nga may Tier 3. Apalit sa mga butik. Tier 3 bio. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko kainom kape kay gabatyag pud dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintestingan. Wala gid ko nagbatyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape ako nga tilawan. Pero lahi ra gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupos pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
0: DTX Coffee Mix. Mabalik sa tanang butika duol sa inyong lugar.
5: Anak ng tatay mo. Galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C, available nationwide.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number 1. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. This is K5 News FM, your official news and music station. Morning comes whether you set your alarm or not. It's time for the Morning Love Drive. Morning Love Drive.

0: of Drive.
1: Serving you the best music and information, this is K5 News FM. Good morning, good morning, good morning! Today is July 29. Yes, kara-kara ang peg. Welcome to Morning Love Drive sa La Guinness Checkpoint. Ay, naku naman! Anyway, o nga nogong, dili magsayo. So, maonero multitasking taane. Kamusta ang inyong Tuesday? Ano ba? Tuesday ba ngayon? Hindi, Wednesday na! Ano ka ba? Naglibog mo na lagi ni Gatabi, galihok ang kamot. Yes, mga ka-K5, welcome sa Morning Love Drive. Kamusta inyong kabuntagon? Another 1.5 hour na sa datong pag-asaluhan. Kauban sa itong mga love songs today and yesterday. Sa mga ganahang request, pwede ka maka-text sa ito ang official text line sa numero 0910-7861478 and 0936-207-6751. Happy Wednesday ka na itong tanan. Wednesday wash day. Nakapanglaban na ba? Wash day. Oo, ang wash day na mo sa una kay katong sudyante pa ko, kay kuan man. Kanang buot pa sa buot, dili mag-uniform. Charness. Anyway, good morning sa itong mga sudyante, no? Sa ito ang mga teachers, dira. Uy, mga sudyante, hinahinay lang git in town ta. Kay gahapon, na nasa ito na trending nga isa ka video nga ang isa ka maestro. Maestro Boto, if wala ko na sayo, basta kay teacher, gikulata in taon sa mga sudyante. Ano naman eh? Anong inani na mag in taon ng henerasyon karon? Makaingon mong gita nga sa unang panahon, sa kapanahonan po namo, daghan mong pugkaayong bugoy, pero wag yun, wag na gina, sobrahan gidro. Daghan mong kay mga bugoy sa unang, pero wala. Tiyod ko, kadungog, bisag kasa, nga ang estudyante nangulata og maestro. So karon pag gitaw na siya nga henerasyon, mo nang dili na gina to makita kung unsang klase ang mga bata gipanako karon. So mga parents the out there no, namin mga anak ano naging inani na mang gyud. Dili gita kaingon nga ay mga bulyagon di gyud. Sa una daghan sang bulyagon. Oh, grabe pa to kabaluso ang mga estudyante sa una. Pero bisan ka sa wala gina nitukol og maestro. And to those teachers out there, nakapait no kay adunay law nga nagkaan kanang murag I'm not sure if law but kanang adunay kanang para sa protection sa mga estudyante but sa mga teachers wala, which is kaluluoy sad ba ya, because they're also human mga teachers. Anyway, that is kinda sad mga ka-K5. So hopefully masolda na siya nga situation because it is very alarming na gyud totally. Anyway, sige, yun na nga. Oo, mo nabot og kita ato. Sala ginis na late ko. Nga paglingkod nako dire diretso on air. All right. Good morning sa whole Negros Island region, sa mga kasolids nga naka-tune in karo sa K5 News FM. Maayong buntag kaninyo. Yes, yes, yes. Kuan na July 29 na, it is almost August. Apit na magbuwan ng wika, pero hindi ko alam kung ma-proud pa ba ko sa Pilipinas. Sa mga nangyayari sa mundo ngayon, sa dami ng negativity sa mundo ngayon, dapat na lang gitawad na magpalahi yun ikaw o ikaw naminaw ka diha. Choose kindness every day. Kindness is free, mga ka-K5. Ayaw na to, dili na to dungagan ang negativity sa Pilipinas. Kay grabe nag-yod. Og si President Marcos pa to sa ihang sona. May na dyan kuno kaya ang Philippines, pero I don't know lang. Basin, baopod ihang paglantaw and then naging siya mga nabuhat gin nga, which is iyahang gidiscuss sa iyong sona. Oh, pero I don't know. Anyway, yes, good morning dahil kay Junwar Lisundra. Shout out DJ Yam. Oo, kasayo ba Junwar? Sige, dungan tag pamahaw, Junwar. Speaking of pamahaw, maimpog pamahaw, di I know sa mga

mo pa dyan paghungit. Imo ang unang hungit, ako ang ikaduha. Wala pa kakapamahaw, pamahaw na. If you like kaganahan og heavy breakfast, pwede na dyan kayo ka mga peka o ba ng DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, aduna ni siya'y chia seeds, the sugar cane, and ang palaya. So perfect kayo ni nga kape. Unlike sa mga usual coffee nga imong mapalit sa tindahan, nga aduna'y side effects, kani siya made in purong herbal. So bisan pag usa ka balde imong laklakon, okay ra gyud mga ka-K5. It's very healthy tungod sa iha mga ingredients. DTX Coffee Mix, nahapi ka na, naka-detox ka pa, available sa indol nga pharmacies nationwide. Right, later ato ang i-share ang atong horoscope today sa mga lucky colors, lucky numbers according sa imong zodiac sign. And ipadun natin ma-share ng historical events for today's day, July 29. Let's give it up for our first song by Katy Perry, Wide Awake. This is DJ Yam. Welcome to Morning Love Drive.

Kunwari lang by Zephanie. Anong kunwari, magyodoy. Kahit kunwari lang. Basta lagi gugma, nagihisgutan, no? Bahala gusahan na takatanga lang taon. Magpakatanga regular. That is advantage of love. Kay mabuta mangyug ka. Basta kung saan mo ka bright, mabugo jud ka. O bisag kabalo naman jud ka unsay sakto, unsay sayo, kabalo naman jud ka nga di na ginamayo mong gibuhat, pero kay sige. Laban bataan. Welcome back. It is now 9:42 itong oras. Tugon nato siya, Extend Food Supplement for Men. Ano sa mga Mr. and Mrs. nga nangita na pampa-extend, pampalig-on silang paglabing-labing. Kay gabok pa, mura na gianay. Oo, so sige na lang away ang managasawa kay si Mr. Dili na mula hutay. Gamitin lang na siya Extend Food Supplement for Men. Alam sa manangita, darag pampafresh lang ilong para humot ka kanunay and puti pagyod ang imong kilikili. Gamit lang Clinica Deo Fresh sa mga nangita, darag pampagwapa pang pahamis. Gamit lang po og DTX Beauty Soap and sa mga dunay problema sa constipation or diarrhea. Gamit lang po og Clinica Sporbiotics. Happy birthday sa mga Leo babies who are celebrating their birthdays today. Ani ang mga celebrities or inila dari sa Pilipinas. And sa gawas sa nasod nga ka-birthday ni mo karon, we have the Filipino beauty pageant contestant Maricar Balagtas, actress Kiray, and the Filipino businesswoman and politician Cynthia Villar. Sa gawas naman, we have the South Korean actress, Shin Se-kyung, ano ba yan? Hindi ko alam. Shin Se-kyung, and American documentary filmmaker Ken Burns, and the comedian, writer, and actor David Walliams. Happy, happy birthday sa mga nag-birthday dara sa mga gipakatao og July 29. Wishing you more birthdays to come. And manghinaot being a healthy kakanunay. And of course, happiness and peace throughout sa imong entire year. And also sa entire life ni mo, no? Not just karong tuiga. And today naman sa itong Filipino history, nahitabo ni siya on July 29, 1910. Ang tagal na. Oo, paguro gaabot ay mga lulag-lulaan. Okay, ang Philippine Anti-Tuberculosis Society kay gitukod sa Manila. So on July 29, 1910, ang isa ka gamay pero determinado nga grupo sa mga Filipino and American leaders nagtapok sa Manila para i-address ang usa sa mga most pressing public health crisis sa Philippine Islands. So ang tuberculosis was claiming an estimated 40,000 Filipino lives annually, representing sa catastrophic health emergency nga nagdemand og immediate coordinated action sa panahon sa American colonial period. Ang formation sa Philippine Islands Anti-Tuberculosis Society nagmarka og watershed moment sa Philippine public health history, establishing sa pinakaunang major collaborative effort between sa colonial administrators and Filipino elites para i-combat ang devastating disease nga rason sa paggamay sa population. Kani siya nga initiative emerged sa panahon sa critical period sa dihang ang American colonial authorities nagsugod sa pag-recognize nga ang effective disease control nag-require og active participation gikan sa mga Filipino community rather than purely top-down interventionist measures. Ang society kay gitukod under sa leadership ni Eleanor Franklin Egan, isa ka American journalist and war correspondent nga nagserve sa organization's first president. Si Egan, wife of Manila Times co-editor Martin Egan,
nagdala og considerable conflicts and across Asia and Europe para sa major publications including ang Saturday Evening Post. Ang iyahang appointment nag-reflect sa American colonial strategy sa pag-place sa prominent expatriate figures in key positions while nag-encourage po sa mga Pinoy participation. So working alongside Egan kay si Sexto de Los Angeles, isa ka Pinoy leader na or co-founded sa organization ang nagtabang sa pag-bridge sa cultural and political divide between sa mga Amerikano and ang Filipino community. Kaning collaborative leadership structure kay it was deliberately designed para i-demonstrate ang supposedly cooperative nature sa colonial health enterprise, though gi-operate ni siya within the broader framework sa American colonial control. Ang society's founding meeting kay giatenan sa constellation of colonial Philippines' most influential figures, so including ani si Governor General William Cameron Forbes, ang Speaker of the House Sergio Ismeña, Secretary of Interior Dean Worcester, and Philippine Islands Medical Association President Ariston Bautista. Kani siya nga high-level political support nag-underscore sa colonial administration's recognition nga ang tuberculosis control nang inahanglan og unprecedented mobilization, both ang state resources og ang private initiative. Ang society naka-receive og substantial financial backing gikan sa colonial government, including ang initial allocation nga 50,000, ang pinakadako nga gidedicate sa semi-private health initiative in the Philippines at that time. Imagine, that's 1910. So kanang 50 mil, balay na dyan ang dakua sa una. So kaning funding nag-enable ni siya sa organisasyon para mulihok beyond mere advocacy and para ma-establish ang concrete medical infrastructure sugod sa management sa San Juan Tuberculosis Hospital, a specialized facility nga nagdedikar exclusively sa pag-ayo sa mga pasyente in the early stages of the disease. By 1911, ang society kay mas gipalapdan pa gyud ang operation para i-include ang 5 dispensaries scattered sa tibuok Manila. Located ani ang Rizal Avenue, San Nicolas District, Paco, Tondo, and Sampaloc. Kani siyang network of treatment centers nag-represent og new model of healthcare delivery nga nag-combine sa state resources with private management, reflecting sa colonial administration's attempt para i-create ang sustainable health institution nga could eventually mag-transition sa mga Filipino control. So ang founding sa Philippine Anti-Tuberculosis Society in 1910 nag-establish og institutional foundations nga nagpadayon para i-influence ang tuberculosis control efforts sa Pilipinas karon. Ang PTSI nagpabiling active sa ato ang country's largest private NGO or non-government organization na nag-focus sa tuberculosis detection, control, and treatment. Nag-operate og 8 ka chest clinics and dispensaries nationwide. Kaning organization nagpadayon sa pag-partner with government agencies including ang Department of Health and World Health Organization para i-address ang padayong tuberculosis challenge sa Pilipinas. So despite sa more than a century sa pag-organize or mga efforts sa pag-organize, ang tuberculosis nagpabilin lang gihapon significant public health concerns sa Pilipinas with over 60 ka mga tao nga namatay kada adlaw from the disease and an estimated 573,000 nga bagong kaso kada tuig. Kaning persistent challenge underscores both sa complexity sa tuberculosis control and ang enduring relevance sa collaborative approaches
nag-unang established by the Philippine Anti-Tuberculosis Society in 1910. Ang society's founding represents a crucial chapter sa Philippine public health history. Nag-demonstrate ni siya sa colonial era institution na pwedeng mag-evolve into enduring Filipino-led organization while nag-highlight po siya sa padayon nga challenges and disease control sa resource-constrained environment. Ang iyang legacy nagpabilin o nagpadayon sa pag-shape o contemporary efforts para ma-achieve pagyud ang tuberculosis-free Philippines nearly 115 years after sa pivotal gathering in Manila on July 29, 1910. That's about ang pagkatukod sa Philippine Anti-Tuberculosis Society sa Manila on July 29, 1910. Alright, tubalik ko later alang sa itong horoscope. For now, I have my... Teka lang, nawala pala. I have my next song by Ariana Grande. Loving it.

0: Bio. Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Ipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahuna.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Ang sir pangalan, sir?
3: Jungnang.
2: Nag-aasa ka, sir?
3: Aswagan.
2: Pila imong edad?
3: 71.
2: Sir, unsa mga produkto sa klinika de alternatibo ang imong gigamit karon nga nakahatag kini karangan sa imong panglawas?
3: Mm. Imo naman po. Tungod sa akong lung cancer. So, pag kimo na ko, pidangok ko sa alternative medicine. Para Dios, ano gig ko yun nga nagluya, hindi pa rin uban sa kumukog ang pasinti nga nagluya. Wala ko, para Dios, hantod ka ron, bakit ko yun naluya bunsa?
2: Unsa nga mga produkto ni sir?
3: Kaning kadagunta, gitagaan ko doktor o maitisi, dayon D3 Bio, dayon pagkagabi, katong DTX 500. Para Dios, sige gap mong kukimo.
2: Sige gap mong kukimo,
3: grabe. Kani, nakaroon, gikan kong gilaboratory kay Pichados, ang kimo naman sa ko, kawalo na ko. Sa una, kung mayroong kimo, aksan, di ko, kukuran ba kayo, naupaw ko. Nakaroon, kawalo na kong kimo, para sa Diyos, naman ako ay buhok.
2: Wow, congratulations, salamat kayo.
1: DTX 500, mabalis sa mga butika. D3 Bio. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
4: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay. Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom, duwa sa buntag, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month ka pin, naayo na ako.
1: DTX 500. Mabalik sa mga butika.

0: suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang aton nga suplemento.
2: Nangita ba mo og antioxidant nga vitamina sa mata? Andi ana ang Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga scientifico nga maayong tambal sa mga balatian sa mata.
3: Mag-Mighty C na
2: makatabang sa mga naghanap ang pananaw. Katarak og glaucoma.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
3: Mag-Mighty C na
2: ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na og Mighty C.
4: Kita Balagosa.
5: Unsa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
4: Kanang kuan ay D3 Bio o kanang unsa ta isa oi TX 500.
5: So unsa may feel day sa imong bana day ma'am? Sa
4: kuan ihang sakit ihan murag ni muminor ba og makatumar bitaw sa state ani ma'am. Kuan kanang wala yang sakit diri sa batang ba. Abdik ba siya basta naka state og tumar ani.
5: So wala pa siya ninyo ma'am sa diyang gibati ma'am.
4: Nang luyahon siya.
5: Luyahon.
4: Nya dali siya magubo. Magdala-dala gyud siya sa kuan yang gitrabahoan ani.
5: So unsa may makaistorya ma'am sa mga tawo nga wala pa nakagamit ani?
4: Natong wala nakagamit ani, magamit na mo kay epektibo yun para nato nga mga tigulang na. Number one, yun ni ang kwan, may kising. D3 Bio o kanang TX 500.
6: TX 500.
7: Mabilis sa mga butika.
6: D3 Bio.
7: Mabibilis sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakape ako og DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
8: DTX Coffee Mix.
7: Mapalit sa tanang butika tuol sa inyong lugar.
10: Nagabaho ba lang ilok mo?
11: Yucky!
10: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
7: Kasakit ang tiyan, Mang Klinika Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ug wala mahilisan, Mang Klinika Spore Biotic. Katabang sa pagnindot sa digestion o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics adlaw-adlaw. Mapanit sa inyong mga suki butika.
12: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful agad ka da, ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
13: Agay, salig ka lang ya. Ano yung inskreto nga gwapa kaya how?
12: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrindi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
12: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
15: I Care Gold. Dati, akala ko normal lang ang madalas na panlalabo ng mata, lalo na sa edad ko. Pero nung sinubukan ko ang I Care Gold at I Care Drops, grabe ang naging epekto. Parang lumiwanag ang mundo. Wala nang hapdi, wala nang pumumula, ramdam mo talaga yung alaga. Kaya ngayon, hindi na pwedeng mawala sa daily routine ko ang I Care. Subukan nyo rin, makikita nyo ang kaibahan.
16: I Care Gold, ang I Care Capsule na mas pinataas ang routine at pinalakas ng Bilberry Extract. Mabibili sa mga butika.
17: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many
18: and
17: more.
18: Many more.
17: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na!
18: Palit na!
17: Sa E&C Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart.
18: E&C Mart.
17: Your all-in-one store.
19: Junelle Clothing.
18: Junelle Clothing.
19: Junelle Clothing, nagawaliga sa mga nagkalainlaing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion, o guban pa. Also available, jogger pants, hoodie jacket, jersey short, hoodie jacket, terno for kids, dolphin short, pajama party, terno short for kids and adult, school uniform, school jogging pants, office uniform, uguban pa, Junel Clothing. Junel Clothing, the only garment supplier in Negros Oriental. Kung ganahan ka mo mag-online selling, bisitahan lang ang Junel Clothing, located at Ampukon 2, Ayungon,
11: og Villa Amada, across Qualphone.
19: Dumaguete City, Negros Oriental. Junel Clothing. Junel Clothing.
20: Let's elevate your event.
21: Elevate your event. Sigurado'ng ikay mo, babasayaw!

0: The Morning Love Drive.
1: Morning Love Drive.
2: That's The Man I Was With You by Jimmy Bondoc. Welcome back. It is now 10:15. Atong oras, ito ganito sa D3 Bio DTX 500 and Mighty C. Alang sa mga nangitag food supplement, papaligon silang body, silang immune system para iwas mga viruses or diseases. Gamitan na ang atong Power Trio, ang D3 Bio DTX 500 and Mighty C. I miss him, the man I was with you. Ako naman. Anyway, yun na nga. Coming out, sad ba yan ng mga memories? So, but those memories or katong mga happenings atong kinabuhi, so it's part of being human or being you. Or nagtabang na siya para mas ma-improve and then para mas mature ka, diba? It helps you imong past. It helps you kung unsa ka karon. Okay, ganon lang. Hello to Auntie May Batakulin, to Lulu Ebi, good morning. O, sa'yo kayo itong ni-chat si Auntie May, di ay na kay BC, di kayo kuganina Auntie May, pasinsya. Mayang buntag. And good morning, DJ Yam. Great lang mi. Happy birthday ni Oliver Servano sa Tampo Kundos. Salamat, DJ. Happy birthday, Oliver! Di ako maniod to, Charis. Oliver, okay, ramo kaon na magiging kubisag unsa, Oliver. Okay, sige. Today is July 29, 2026. Magsugod ta kay Leo. Ang imong career kay muhulma sa imong tagumpay sa larangan ng pagbabalita sa abroad. So padayon ko nung matuman or hinay-hinay nga matuman ang imong mga pangandoy. Ayon! Sana all hinay-hinay. Ako ane ka na sa apuragwa. Tagpaspasan eh. Numbers for Leo, we have 31, 42, 23, and 54. Color kay green. Sa Virgo, madawat nimo ang good news sa negosyo. Aduna kay project sa imong stock investment. Good news. Para kailangan ko yan. Para kita kinahanglan kita good news always. So, usaon na, bisag unsaon na magkita yung mga bad news sa tong life. Di ginamali kayo. Balance man na siya. That's yin and yang. Tama ba? Mga balance ng life, mga kaki-five. Di pwedeng positive, negative always. Saka na siya ka ng mga lamas sa kinabuhi. Numbers for Virgo, we have 11, 27, 32, and 51. Color kay white. Sa Libra, mapapakinabangan ang kutob ang imong sa imong business deals. So karon, adunay chance nga mukita ka og bongga. Ayun. Diba? Oo, kita ka bongga. Why not? Coconut, basta legal ragyod ha. Ayaw ragyod atong illegal. Okay, lami pa man kain na sa wala pa sa bago pa pero madugay masakpan ka. Sa matawag og illegal. So ikaw ra gyapoy alaon. Numbers for Libra, we have 53, 22, 37 and 43. Color kay red. Sa Scorpio, dunay delay sa imong pag-travel. Mudawat kag or dawaton sa kadaghanan ang imong idea tungod kay aduna ni pakinabang. Ideas, mga kaki-five. Ayaw kaulaw nga muhatag sa imong ideas, no? Or labi na kung ano na ka sa isa ka-team. No? So, and also sa mga leaders out there, magpaka-leader po ka di kay para ni mo, ikaw naging sakto, sige. Limang tao, rabe yan. Lagi mga times nga sayop ka or mas kinahanglan po kag-advise sa uban. Kaya nga kagitawag nga leader, it means magpaka-leader ka to lead. Ayun, to lead. To lead as an example. Kay may na kaya ako leader, ako magbota na. No, dapat ka balusod ka mag-accept o suggestion, comments, reactions, ganun. Numbers for Scorpio, we have 32, 17, 19, and 45. Color kay white. Sa Sagittarius, masukod ko na imong pasensya tungod kay... Okay, sige, yun, nasa na tayo. Tungod kay, matubang ka sa isa ka makulit na customer. Stay humble. kahay gyud no, masulog-sulogon na bagid tas panahon basta gisapot ka. Or wala ka sa mood, samot, sukang sulog-sulogon. Kanang mo gawin, kaingon kasi lang nga, ay, inaana, di ka. Timani mga kakifay, bisag, unsa pa ka kadaghan sa maayong butang ay mong mabuhat, ang usa ka bati, ginay mahinumduman sa tanan. Kaingon dahil nga, wala ni gawas niyang true color. Let's remind lang yun mga hacker, reminder lang yun mga kakifay, nga we are not perfect. All of us. Individually, naagit tayo mga imperfections. So, di ka pwede miingon nga ni gawas na yan tinuod nga kulor. Kay bisan ikaw, naaman sad kay imperfection. Dili ka perpekto. Naaman sad kay tatsa. So, that doesn't mean nga nasuko ang tawag. Unsa ka diha. Mauna na siya. Inana na siya. That's part of being her or him. And ikaw, nasad kay ingon ana. Di kayo pakalimpyo ka. Kaya wag ilimpyo ang kalibutan na. Numbers for Sagittarius, we have 54, 31, 56, and 51. Color KPH. It is now 10:21. Request kong song, DJ Yam. You Are to Me by Martin Rivera. Ano ba, OPM ba yan, te? Oo, kasi ihabol natin. You Are to Me. Let's see if aduna ba na siya. You Are to Me. Wika, ano man ani di dating? Oo. Teka. Yes, oo, OPM. So let's see, You Are to Me. Ayan, I found it. All right, so let's have our next song by Martin Rivera. You Are to Me.

0: You're listening to K5 News FM. K5 News FM.
1: D3 Bio. Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung norma nga pangunahon na.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
4: Ang saan pangalan, sir?
5: June Nang.
4: Nag-aasa ka, sir?
5: Aswagan.
4: Pila imong edad?
5: 71.
4: Sir, unsa mga produkto sa klinika de alternatibo ang imong gigamit karon nga nakahatag kinig karangan sa imong panglawas?
5: Mm. Imo naman po. Tungod sa akong langpan, sir. So, pag kimo na ko, pidangok ko sa alternative medicine. Para sa Diyos, wala nabig ko yun nga nagluya. Hindi pa rin ako ba sa kumakaugang pasinti nga nagluya. Good. Wala ko para sa Diyos, ang pagkaroon, bakit ko yun naluya kung saan.
4: Unsa nga mga produkto ni sir?
5: Kaning kadagunta, gitagaan ko doktor o maitisi. Dayon, D3 Bio. Dayon, pagkagabi, katong DTX500. Para sa Diyos, sige ka pong kukimo.
4: Sige ka pong kukimo.
5: Mani, nakaroon, gikan kong gilaboratory kay Pichados, ang kimo naman sa ko. Kawalo na ko. Sa una, kung mayroong kimo, aksan, di ko, nakakuran ba kayo, naupaw ko. Nakaroon, kawalo na kong kimo, para sa Diyos, na naman ko'y buhok.
4: Wow, congratulations. Salamat kayo.
2: DTX500.
3: Mabali sa mga butika.
2: D3 Bio.
3: Mabibili sa mga butika.
2: DTX500.
6: Ako si Makoy Taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
7: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX500. Ako dayon gibanatan og inom, duwa sa buntag, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month ka pin, naayo na ako.
2: DTX500.
3: Mabali sa mga butika.
8: DTX500.

0: suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang aton nga suplemento.
2: Nangita ba mo og antioxidant na vitamina sa mata? Andi na ang Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga scientifico nga maayong tambal sa mga balatian sa mata.
3: Mag Mighty C na
2: makatabang sa mga naghanap ang pananaw. Katara

0: niyan, dali siya makubo. Magdala na lang yun siya sa kuwan, yung kitrabahuan na ni.
1: So, ang sabi yung makaistorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit ani?
0: Natong wala nakagamit ani, magamit na mo kay epektibo yun. Para nato nga mga tigulang na. Number one, yun ni ang kuwan, may isi. Litri Bayo o kanang TX 500.
2: TX 500, mabali sa mga butika. Litri Bayo, mabibili sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakape ako og DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
2: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
5: Nagabaho ba lang ilok mo?
6: Yucky!
5: Tama na nga palupok.
7: Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
8: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. Weh, matyag mo. Madala pa sa editura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrindi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
8: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
2: Clinica Spore Biotics. Nga 45 probiotics. At tunay 80 billion CFU. Nga good bacteria. Spore Biotics. Katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori. Nga makapa-ulcer. Mang Clinica Spore Biotics. Adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suki butika.
10: iCare Gold.
11: Simula nung gumamit ako ng iCare Gold at iCare Drops, napansin ko talaga ang laki ng ginawa sa mata ko. Dati madalas akong makaranas ng pagkapagod, panlalabo at pamumula. Pero ngayon mas malinaw na ang paningin ko at parang laging presko ng mga mata ko. Salamat sa iCare. Hindi lang siya supplement, katuwang ko ito sa pang-araw-araw na proteksyon sa paningin. Subukan nyo rin. Baka ito na ang sagot sa iniinda niyong problema sa mata.
10: iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Bibili sa mga butika.
12: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
13: Many more.
12: ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa ENC Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart.
13: ENC Mart.
12: Your all-in-one store.
14: Junel Clothing.
13: Junel Clothing.
14: Junel Clothing, nagabaliga sa mga nagkalainlaing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion o guban pa. Also available, jogger pants, hoodie jacket, jersey short, hoodie jacket, terno for kids, dolphin short, pajama party, terno short for kids and adult, school uniform, school jogging pants, office uniform, uguban pa, Junel Clothing. Junel Clothing, the only garment supplier in Negros Oriental. Kung ganahan ka mo mag-online selling, bisitahan lang ang Junel Clothing, located at Tampukon 2, Ayungon,
15: og Villa Amada, across Qualphone,
14: Dumaguete City, Negros Oriental. Junel Clothing.
13: Junel Clothing.
14: Junel Clothing.
16: Let's elevate your event.
17: Elevate your event. Siguradong ikay mababasayaw.

0: That's All Out of Love by Air Supply. Welcome back. It is now 10:44. At ang oras, itong kinato sa D3 Bio DTX 500, DTX Coffee Mix, Mighty C, Extend the Food Supplement for Men. Binikadeo Fresh DTX Beauty Soap and Sperbiotics. Hi lang ko ni Waterfalls, Kagawad Otter, Miraflor, ni Cabero, Marites Arellano, Sheila Velasco, Diday Roswell, Nanay Lidia, Sonny Pateño, Mylene Salimbaga, Rachel Dagudog, Iday Sikihod, Ruby Dalieda, Lika Divero, Yuning Martinez, Jonathan, Rutina, Jongjong Gariando, Richelle Maligdong, Jefford Badilla, og sa iyahang mama. Hi lang po ko ni Tata, og ni Christopher Glinogo, nga anaadiha sa tampukon, so tuapod sa punglo. Salamat, DJ from Flory Chiquito. Okay. Atong last gibasa ganina kay Sagittarius, let's go kay Capricorn. Ano na, ilaing chance para magtagumpay, makakaakit ko nung kagsolusyon sa imong problema. Ayun. Numbers for Capricorn, you have 18, 29, 33, and 54. Color kay brown. Aquarius, busy ka sa imong ugnayan sa abroad. Mas mudako pa ko nimong social and business connection. Sana all na i-connection.
1: Sana all.
0: Diba? Sa connection na to, ane. Internet connection rin na ako. Kalami, ginananahan kay kang social connection. Uy, kay magkinausa. Dagal kay kang maduol. Number sky, 21, 28, 37, and 55. Color ka yellow. Sa Pisces, madawat ka karon og isa ka importanteng aral or lesson. Ang imuhang gipangandoy ay pagsikapan para makamit. Ayun, dili kay laing tao imuhang papaningkamuton. Imuha man ang pangandoy. Di kay maningkamot, di ba laing sa? Numbers for Pisces, we have 41, 19, 25, and 12. Color kay red. Sa Aries, malikhain ka, sulitin ang inspirasyon para mas mabuhat pa juga ka. Makabuhat pa juga sa imong dapat buhaton. Ang pinga ang health. Okay, saan ako pagsulit ang inspiration? Numbers sky, 33, 19, and 25. Color kay brown. Sa Taurus, pang-successful kuno imong action plan. Buhata ni sa lalong madaling panahon para ma-experience ni mo ang resulta. Number sky, 52, 23, 48, and 29. Color kay purple. Sa Gemini, proud ka karon sa imong na-achieve. I-prepare imong kaugalingon sa opportunity para sa kaunlaran. Oh, nindot kaayo na ay connection sa haron mahapil putas mga ayuda. Kurang! Noon, gina-junuar. Okay, proud ka sa imong na-achieve. I-prepare ko na imong kagalingan sa opportunity sa imuhang kaunlaran. Ayun, i-prepare! Dapat preparado kita always mga K5. Dili lang sa kaunlaran but also sa mga challenges nga pwedeng maabot sa imong life. Naamang ginadi, magina mawala, naamang kita mga dag-om sa itong kinabuhi. Sa kailangan, preparado ta para in kaso maabot na at least kabalutan mo barog. Kay if kuan man gyud although kalit man gina siya magigawala dili man gini mo makita kung kanus sa kabagyuhon but at least kabalo ka unsay angay nimo buhato. Numbers for Gemini, we have 41, 56, 43, and 51. Color, kay blue. Sa Cancer, imong personal interest, ang priority ni mo karon, aron na kay opportunity para sa bagong love life. Numbers kay 53, or 55, 37, and 43. Also 41. Color, kay orange. It is now 10:48, so ugma Webes, dali ang Webes na ugma, July 30. Yun, ugma na sa tamagdungo for 1.5 hours. Thank you so much mga K5. Naapil kayang pangwisik po diha. Wala gyud ko naapil, Junwan. Dangan salamat sa mga naminaw since 9:30 and sa mga ni-request. I have my bye-bye song by Billy Ocean. Suddenly, this has been DJ Yam, managingong bye-bye.

0: This is K-Fi News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
4: Ako na sab si Doc Ramiloy. Atong isgutan nga nung kinahanglan jud mag-upgrade gikan sa ordinaryong D3 ngadto sa D3 Bio.
3: Akong unahan, Doc. Mag-D3 Bio ko og dili na mag-plain D3 tungod kay walay extra virgin coconut oil ang plain D3.
4: Tungod Sir GP nga ang D3 Bio maura ang vitamin D3 nga naay BCO. Maura pod ni ang BCO nga naay libreng D3 ug mao ni ang hinungdan nganong nahimong 10 times more potent ang D3 Bio kung itanli mo sa ordinaryong D3.
3: Correct, Dr. Ramil. Dili ko sa plain D3 kay ang D3 Bio adunay lauric acid gikan sa virgin coconut oil nga maoy gapataas sa akong insulin sensitivity.
4: So gipasabot nga sa kanunay mong inom sa D3 Bio ang imo nga gikaon mapuslan jud sa imong lawas sulod sa selula.
3: Don't get us wrong ha, ang plain D3 makatabang jud, pero kung mag D3 Bio ka, mas dako ang ikatabang sa general health.
4: Nga anong D3 Bio ang akong gusto over ordinary by vitamin D3.
3: Nga naman, Doc?
4: Kaya ang D3 Bio, gahatag na ako og kusog bisag gadayt ko. Kaya diba, kasagaran dyan sa gadayt,
3: muluya.
4: Pero kung ikaw naka D3 Bio, may kusog ka tungod sa MCT or medium chain triglycerides nga makahatag sa imo og instant energy. Aduna patay protection sa atong lawas, batok sa bacteria o viruses nga mo'y importante, kini ang rason kung ano ga D3 Bio kukumparar sa ordinaryo nga vitamin D3.
3: Dako di kayo ikatabang, Doc, ang D3 Bio. Imagine, ginaboost na sang D3 ang imo immune system, pinaagi sa paghimo nga himsog imong mga bukog nga maoy production site sang immune system cells. Na pay MCT nga makatabang og protect directly sa mga cells aron dili matakdan sa bacteria og mga virus.
1: D3 Bio.
5: Ako si Brian, taas akong sugar, akong sama dugay kaayo maayo, pero sukan niinom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga D3 Bio.
4: You know what, Sir GP? Sa una, daghan kong D3 nga gisulayan.
3: Di kulikta, di ka, Doc?
4: Oo, siyempre. Kaya ganahan ko kong D3.
3: Oh.
4: Bisag unsa ra nga brand, na ay 2,000. Ayo, na ay 5,000. Apan karon, ako na itong gipadaplin, Sir GP. Wa na na ako gipanggamit. Kaysa karon, nag D3 Bio na ako. Simple ra ang rason. Nga nung mag-plain D3 ra, kung naa may 10 times more potent nga D3 Bio. Anto ko sa D3 Bio?
3: Meaning, ni-upgrade ka, Doc? Napayo sa Doc.
4: Nga
3: nung gusto kong magkagulang ko nga dili limtanon.
4: Nga naman, Sir GP.
3: Kay usay manggudok, makita manggud nako ang mga nga nagalayog. Ning mga anak.
4: Awayay.
3: Awayay. Kay gihatag na sa ginikanan ang mga kabtangan or kabtangan. Nya, nakita nila nga ang ilang ginikanan limtanon na. Sayon-sayonon na lang ang ilang ginikanan, oy.
4: Luoy kayo. Agreed yung guwa na, Sir GP. Una, nahatag na ang kabtangan. Unya, limtano na ka nga ginikanan.
3: Oh.
4: Ang sikreto, Sir GP, isip usa ka ginikanan, inom kag D3 Bio. Mao ni ayaw sa ihatag sa imong anak ang mga kabtangan mintras maayo pa ang imo nga ulo. Kinahanglan nga mo inom kag D3 Bio. Kay ang kiton sa D3 Bio, gapahait na sa imong panghunauna bisag mag-edad na kag 90 sa gatos, nindot ra gihapon ang imuhang panghunahuna. Dili ka uwaton o di ka ilaron sa imong palo pa ka mag-decide. Kaya nga naman, siyempre ang imong nga utok, unsa man, klaro pa sa utong tutok nga adlaw.
3: Apandok, unsa man ang naa sa D3 Bio, na wala sa plain D3.
4: Kanang D3 Bio, Sir GP, na ay ketones ug wala na sa plain D3. Ang ketones nga maoy pinakanindot ug pinakada best nga pagkaon para sa imo ang utok, dili dali magulang ang imo mga brain cells kung ikaw naka D3 Bio.
3: Kampyon.
4: Especially katong naay Alzheimer's, dementia, adunay diabetes sa ilang brain, the only food nga pwede nimong ipakaon sa imo ang brain cells is ketones from D3 Bio. Sulayin na ninyo ha, sa mga gagamit og vitamin D3, upgrade na kamo, gamit na mo og D3 Bio.
3: Dinira usa taman, Doc, no? Ako si Jean Paul Generoso.
4: Ako naman si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
3: Ayaw abusuhon.
1: D3 Bio.
6: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Ipainom ko sa akong mama og D3 Bio. After 2 months sa pagtay, hinay na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News.
0: You're listening to K5 News FM. K5.

0: bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Count Lipo. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio Health News.
2: D3 Bio.
3: Ko si Florizel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan rin akong regla.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Papalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na sub si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong mga D3 Bio. Adto ta sa mga benepisyo sa D3 Bio.
5: Kana?
6: Nga no mang matag-adlaw ka mo inom og D3 Bio. Nga no man matag-walo ka kauras mo inom og D3 Bio.
5: Nga no man.
6: Sumala sa mga pagtuon kinahanglan nga every 8 hours. Kay ang monolaw rin og monocaprin nga mo'y tigpatay sa mga kagaw sa sulod sa lawas, mo expire kini sa sulod lamang sa 8 ka oras, mahimo na dayon siyang kiton. Mahimo siyang energy.
5: Mapuslan sa gihapon, Doc. Dili masayang. In fact, ang ketones is the best food for the brain.
6: Mao nang kinahanglan matag 8 ka oras inom jud ka og D3 Bio. Usara na ang pwede nga dili mo inom D3 Bio, Sir GP.
5: No.
6: Kanang walay kauban. Wala kay risgo, kay ikaw raw sa.
5: Oh.
6: Pero kung sige ka galaag, kinahanglan nimo matag 8 ka oras yun og inom jud ka D3 Bio.
5: Aron protected ka. Mas nindot pa jud kung usa mo 8 ka oras, mo inom na pud kag usab. Maunay nakanindot ana.
6: Ang D3 Bio usad jud na sa pinaka the best nga pangkontra sa kagaw tungod sa monolaw rin og monocaprin.
5: Yes.
6: Ang dili ra jud nako ibaylo sa D3 Bio kay ang oil pulling, kay kaya jud niya patyon ang kagaw nga naa sa imong mga tangunga nang suksok sa imong mga gums, layo ka sa gitawag nga gingivitis.
5: Correct.
6: Ang inflammation nga mamahimong mahitabo sa imuhang nga mga gums. Mo na nakanindot kung paako nimo ang D3 Bio or kauno nimo, Sir GP. Diarrhea? Aw, makurik jud na siya. Unsa man, sa oil pulling pinaagi sa D3 Bio, makapaa ka og tulo ka D3 Bio og imumog nimo ni 20 minutos nga mumog pag mani mo toothbrush, dako jud kayo makatabang anak, Sir GP.
2: D3 Bio.
7: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
4: Mapalit sa mga butik.
2: D3 Bio.
5: Kinipadok, nganong mag D3 Bio ka? Kay man ang virgin coconut oil maoy gihatag ni Secretary Carlo Nograles sa mga ospital dili kay D3. Niadto siya sa mga ospital atong April 15, nang apod-apod siya og virgin coconut oil. Unsa man yang gisulti do. Kini o, the clinical trials nagpakita nga ang virgin coconut oil pwedeng magamit aron malikayan ang COVID-19. Gobyerno ang niingon ana ha.
6: Alangan man nga dili mumubo, Sir GP, nga siya sigig tuyok sa monolaurin og monocaprin, hinahinayon po niyag patay ang mga viral load ni mo.
5: Correct.
6: Hangtod nga makarecover ka na. Pero, mas grabe dyan ang epekto katong wala pa'y COVID. Wala pa kay trangkas nga gainom na ka og D3 Bio kay wala joy chance nga maka first base ang mga kagaw.
5: Diara o, ikot na ko ang giingon niya mismo do ka. Ingon pa ni Secretary Nograles, more importantly, there are zero risk involved. Virgin coconut oil may help them and certainly will not endanger their lives. Kana, gobyerno na mismo ang ingon ah, makatabang jud ang virgin coconut oil nga anaa sa D3 Bio.
6: Kabantay ka nga sige na to nang balik-balik, Sir GP. Kung hatagan ko ni mog D3, minusan jud ko ana.
5: Yes.
6: Complain lang.
5: Oh.
6: Painumon ko ni mog BCO, minusan jud po ko ana. Pero kung imo kung paimnon D3 nga na IBCO, nga naa sa D3 Bayo, kampiyon kayo. Gisagol na ang D3 o ang BCO. Unya, pwede raman unta ta mo rekomendar nga vitamin D3 ra o di gani BCO ra. Pero lahi ra gyud kung giusa ang D3 o ang BCO diha sa D3 Bayo, Sir GP.
5: Og diha pa gyud dok. Gipreparahan na to aron makamassive dose sila kay ang ato ang D3 dili ingon anak kataas nga ma-overdose ka. Wa joy overdose sa D3 Bayo.
6: Wala jud bisag pulo or 20 pa na wala jud Sir GP.
5: Kay man dili taas kayo ang D3 niya. Layo jud ka sa gitawag nga toxicity sa vitamin D3. So layeg inom daghang ordinary plain D3 kay human jud ka. Mo toxic jud na kayo.
6: Dili na siya padaghanay Sir GP. It's all about sa frequency sa pag-inom. Kinahanglan jud dili jud mo ubos sa 8 ka oras. Kung gitrangkaso na ka Sir GP, kinahanglan matag 4 na ka oras.
5: Wa na tay oras dok. Ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako na sab si Dr. Ramil Oy, mayong lawas ipadayon.
5: Dili abusuhon.
0: D3 Bayo.
8: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang only bird. Painom ko sa akong mama og D3 Bayo. After 2 months sa pagtingin, hinay-inayo gamay. Epektibo kayo ang D3 Bayo.
0: D3 Bayo. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Apalit sa mga butika.
0: D3 Bayo. D3 Bayo. Health News. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: PRL News Update. Usa ka programa alang sa pagpadayag sa mga aktibidades o mga aksyon sa nakaiusang mga ahensya o pamahalaan sa atong probinsya. PRL News Update. Usa ka programa alang sa pagkatul o balita kung unsay mga kalihukan o pag-implementa sa mga obligasyon o mga proyekto sa atong pinalanggang probinsya sa Negros Oriental. PRL News Update. Gidali alang kaninyo aron adunay gabay o sulundan na multimedia platform sa diin makita, mabasa o mahatagan o reaksyon ang kadagi pa amit na balita sa mga panghitabo na nagkilambigin sa lain-laing kalambuan alang sa paghatag o kalamdan o katingawan sa kadaghanan. PIO News Update. Madunggan o masudong sa mga lehitimong mga pahina sa Facebook accounts. Ang Provincial Information Office of Negros Oriental page, ang Province of Negros Oriental page, ug ang Governor Chaco Sagarbarria page. PIO News Update. Kada Miyerkules, gikan sa Kapitulyo, kauban ang mga satellite stations sa K5, ug kada Sabado, gikan sa DYSR-FM sa Manila. PIO News Update. PIO News Update. Ang imong gabay sa mga panghitabo sa atong pinalanggang probinsya sa Negros Oriental. Kini na programa abdud kanato gikan sa Provincial Government of Negros Oriental.
10: Maayong bugag, and of course maayong Wednesday once again sa tanan. Ako din pag shout out no sa ato mga friends diya sa weather station. Atong weather nga dili ma-predict usahay. And maayong buntag day sa tanan ato mga followers, ato mga listeners, ato ang audience karon. Today is another day for the PIO News Update. My name is Albert Malonzo. Together with me now is
11: Arlo Regalado.
10: Atong imong microphone, murag wala akong ma-on.
11: Wala ma-on, sir.
10: Okay, kana. Okay. Murag on na ni.
11: Sir A. Arlo Regalado.
10: Alright, straight from Tanhay. And of course, presko mi karong adlawa. Uh-huh. Kaya mula gining ni ulan, niya naligo pa gyud, niya gibubuan pa gyud og extra.
11: So presko so, kayong paminaw.
10: Super presko. So ladies and gentlemen, ato ang mga audience and listeners no, kini ato ang usual nga PIO news update gimugna kini tungod kay naamo.
11: Yes.
10: Alright, ipalangga sila na to. Okay, ipalangga sila especially sa ato ang gobyerno.
11: Yes.
10: Alright, and of course the administration sa ato ang palanggang probinsya sa Negros Oriental. Ato diyang pag-remind ninyo na kining programa gitahasan kining mohatag og better understanding sa mga programa, mohatag pud mi og mga accomplishment reports and of course ang mga inisyatiba sa ato ang gobyerno. And of course, ato din gitimbaya, ato ang first family, maayong buntag. Atong mahal na gobernador, ato ang Honorable Governor Chaco Sagarbarria, and iyahang kapikas, Jubilin Calago, mayong buntag ninyo duha.
11: And of course, ang ito ang Congresswoman sa 2nd District sa Negros Oriental, Congresswoman Maisa Sagarbarria, Mayor Chikiting Sagarbarria of Dumaguete City, and Councilor Chesa Sagarbarria.
10: Yes.
11: So good morning.
10: Mayong buntag. Mayong buntag sud sa ato ang mga kwan, no? Mga families nga gatapok karon kay galantaw sa atong mga dagway.
11: Nada gaming ngaw nato.
10: Sa atong mga technicians. So, good morning no, sa atong mga technicians sa K5. Mayong buntag ninyong tanan, atong mga managers sa lain-laing stations.
11: Mm-hmm.
10: Salamat kayo for always giving us assistance. Ato din, gi-remind ang ato ang mga listeners, no? Ato ang pages include the Provincial Information Office Negros Oriental page. Ang ato apong Provincial Government of Negros Oriental page. And lastly?
11: And Governor Chaco Sagarbarria page and the K5 Digital Dumaguete.
10: That's right. Mm-hmm. Naapod kang Arlot Regalado page.
11: Yes, ato nang right. I-share.
10: Yes, ako po niya puhon. Nara akong alan. Okay, so mayong buntag once again, no? And of course, ato pong itimbaya si Sir Ken nga naapod sa atong technical room together
11: yes,
10: with
11: good morning,
10: Sir Jonathan.
11: Sir.
10: Mm-hmm. Good morning sa ato ang mga piloto karong adlawa. And of course, hapa ako, no? Kaning buto kayo ang sona kahapon,
11: yes.
10: No?
11: Uh-huh.
10: Baling sa dyaa siguro
11: kahapon,
10: dito sa...
11: The other day.
10: Oh, 2 days ago.
11: Two days ago.
10: In fact, no, we were actually monitoring dito sa ato opisina dito sa Kapitulyo.
11: Mm-hmm.
10: So, atong pagtimbaya di ay sa ato ang mga kauban diri sa media.
11: Mm-hmm.
10: Nga utro pod, very pod excited. Ato yeah. Na yung ikuan ron, ipamalita karon no, ang lain-lain po ng mga advancements, mga kalihukan po nga mm-hmm. nahitabo sa ato ang Kapitulyo and as well as ato ang SONA. Mungkin
11: yes.
10: Ato ang tuyo karong adlaw, no? So
11: but before that, sir, ato sang what's this? I-acknowledge ang ato ang galantaw na to ang provincial board member sa Negros Oriental, Erwin Macias. Good morning.
10: Uy, good morning, DM. Good morning, DM. Idol na ako ni sir.
11: Yes,
10: sukan ni sauna. Oo. Scuba diver pa. Fashion icon pa.
11: Patindog na siya.
10: Ano siya ihang own statement.
11: Yes.
10: Okay.
11: Kung so, ang si O.
10: Yes. Pero with brains.
11: Yes.
10: So, muna akong ganahan aning atong kwan, BM.
11: Makalingaw ba?
10: Oo. Anyway, ato po pagtimbaya din no, sa atong ubang mga BMs.
11: Yes,
10: si BM Mudro Makiling, senior.
11: Mm-hmm.
10: Okay.
11: Si BM Arnais.
10: Mm-hmm.
11: And of course, si BM North Digamo.
10: That's right.
11: Sa 2nd district na.
10: Mm-hmm.
11: Sa 1st district, sir. Maraga na kay kopya dia.
10: Ako, wala ko'y kopya dali. Pero, kuhan, ako madumduman si BM Angel Suliva.
11: Yes.
10: Si BM Ikay Villanueva. And... right now murag muray ako madumduman.
11: Yes.
10: Pero ako na yan ang aton yang usban og ano. Run through ato ang mga BMs. Thank you Kai for being with us and of course atong lain-lain po mga municipal mayors
11: mm-hmm.
10: and vice mayors.
11: Yes.
10: Oo. Ang buntag. And ato pong mga barrio kapitan?
11: Oo.
10: Mm-hmm.
11: Ato ang mga barangay konsihales.
10: Mm-hmm.
11: Og ang tanang nagserbisyo sa barangay, ang atong mga barangay tanods,
10: exactly.
11: Mga BHW,
10: exactly.
11: And barangay nutrition scholars.
10: Nice. Mm-hmm. Oo, so, ako din po tinbaya po. No? Mm-hmm. Atong kapitan de diri sa Kalanhak, si Honorable Virginia Alcancia.
11: Yes, good morning nimo dia, Kap.
10: Yes, kay tagading hero ba ko.
11: Kaming
10: gawang Sir Ken.
11: Ah, mo ba? So, butante mo diri.
10: Oh, butante mo diri. And of course, naapo diri ato ang K5 News FM compound.
11: Yes.
10: Ano ang lugar sa K5. So once again, no? Good morning and nalipay ka ayami to be with you once again.
11: Mm-hmm.
10: So atong i-saysay ninyo ang ubang mga kalambuan, especially dinhi sa ato ang Negros Oriental.
11: Mm-hmm.
10: Una atong unahon and later on, we are going to talk about the SONA.
11: Yes.
10: All right. So, particularly, no, ato ang mga representatives nga naa sa Kapitulyo in lieu or in the absence of our provincial governor,
11: mm-hmm.
10: We have representatives, no, usay si Attorney Miles Behar,
11: mm-hmm.
10: usay si Provincial Administrator Arthur Tulsidas,
11: yes.
10: Utimbaya ko sa atong gwapo nga manager
11: yes.
10: sa K5,
11: good morning, Nima, sir.
10: Si Sir Vernilio Camusao.
11: Yes.
10: Okay, keeping K5 strong. Thank you very much, sir. And of course, diritso ta, atong tukion ang ato ang first balita, no? First balita. Baguhay lang na ang Noreco 2 franchise di-renew, okay? Na renewal sa kuano at the House of Representatives dunay Noreco 2 bill.
11: Yes.
10: Oo, di-renew ni. Unsa imong paglantaw ani? Oo, unsa imong paglantaw ani, Sir Arlo? Kaya ikaw, medyo kuan man kakabahin o mga bills, mga unsa pa na mga law things, mga ana ba?
11: Wala ta na imong kongresman. Pero sa ato ang pagsabot ani, i-renew man imo lang, I think every, ilan ni siya katuig? 50 years, the gani?
10: I actually don't have any idea
11: as of now,
10: but we will find out.
11: So muagi din siya sa Congress ang pag-renew sa franchise ani, parang maka-operate sila. Padayon, paghatag na maayong serbisyo sa kabayan sa elektrisidad din higayon sa ato ang probinsya.
10: Ang ato aday Noreco 2 board is actually kuan po no kaning composed of mga people from different sectors in lain.
11: Ano by districts na sila?
10: Yes, by district representatives, no? So
11: Napo na sila ilahang kaugalingong district sa kooperatiba. Say for example, diya sa Tanhay, Pamplona, Amland, and Tanhay, that is I think District 1 dagay na siya. Where unsa na siyang distritua diya. So ila na siyang gi bahin-bahin into kuan kada lugar, pero dili wala nila basihin ang congressional district, sana sila ilang kaugalingong district sa Noreco to. Okay, kuan man ni duwa man ni ka Noreco diri sa ato ang probinsya.
10: Noreco 1 and Noreco 2. That's
11: so
10: right.
11: Ang 1 ana murag magsugod na sa Baes going to Canlaon na rin sa
10: Working na. Akong basahon ning ubang kuan ha. Ang excerpts lang akong basahon para dili sila ma pull-on. Okay. So a significant step toward ensuring the continued delivery of reliable and efficient electric service to thousands of consumers in Negros Oriental was taken as key provincial leaders met at the House of Representatives to discuss the proposed bill seeking the renewal of the franchise of the Negros Oriental 2 Electric Cooperative or Noreco 2. Dito ang ato ang Honorable Congresswoman Maria Isabel Maiza Sagarbaria, ato ang mahal na gobernador, Governor Manuel Chaco Sagarbaria, and Dumaguete City Mayor Manuel Sagarbaria, together with Noreco 2 Board of Directors and the Management. Among proposed measure entitled An Act Renewing and Granting to the Negros Oriental 2 Electric Cooperative a franchise to establish, operate, manage, and expand electric power distribution facilities to the or for the delivery of electricity to end users, seeks to renew Noreco's authority to provide electric distribution services in the cities of Dumaguete, Tanhay, Bayawan, as well as the municipalities of Pamplona, Amlan, San Jose, Sibulan, Valencia, Bakong, Dawin, Zamboanguita, Chaton, Santa Catalina, and Basay. So mo to no, ang ato ang mga lugar ng apektado. And of course, kining pag-renew ni ini, it is a fulfillment of the promise na Noreco 2 is going to be serving the province of Dumaguete. Inabagan sa ato ang gobyerno. And of course, so congratulations. Hopefully, no, na kwanto, na ratified itong bill, no, ang renewal. Ratified na nyo siya, pero renewal na lang siya. And of course, mag-grant.
11: Pero para na ako marang mag-grant na siya. Kaya
10: of course.
11: Kung dili na i-grant, kaysa mo niya mag-provide na ito.
10: Inoon.
11: Diba?
10: Inoon dyan na.
11: So of course, gi-endorse po na sa ito ang Congresswoman Maiza Sagarbaria. And I think Congresswoman Shanice Digamo also. Malag sila gadusoan na dito sa Kongreso nga ma-renew ang ito ang franchise sa Noreco 2.
10: Oo. Muna siya ito ako, security in terms of power, no, dagitab, and of course ang maong murag renewal sa bill nagapromise kini nga improvements, mga improvements mahatod niino, no, ni niya ang ma-meet ang growing energy demands.
11: Yes,
10: kagadaghan manguta sige ko ka stumbles sa akong dila, the duda gyud ko kinahanglan gyud ko mo kape. kanilaging hambog ka ba? Pa-fasting-fasting ba? Niya dito ang dila dito magtituyok na ito siya. Basta kulang og energy.
11: Bito, pito na, Jim, panahon ngayon na ano ba? Dili jud kalikayan.
10: Oo. So,
11: ay, panahon nga, kondisyon ka kaayo.
10: Kailangan na kondisyon, oo. Especially this type of job, yes, which requires focus.
11: Yeah. Oo.
10: Kaya nga ito ang mga job. Although mura siya og normal ramang good, supposedly ang istorya, no? Ang kuan diha is ang gamay nga upgrade lang ani is kabalutan nga daghang galantaw. Ma-conscious na gamay ba?
11: Oo, gani.
10: And then ako po as a kuan, as a speaker man good, dili sa pagmangon, no? Daghang ko kung languages gi istorya.
11: Yes.
10: Oh, I speak a little Cebuano, a little Kapampangan, magbinisaya pa ta, magtagalog pa ta,
11: yes,
10: usay mo, Ilonggo pa ta. Oo. Unang, usay, mag-class di mo yung utok ba?
11: Pero para na ko, sir, murag mas lisod ni, kining na sa radio, kay di man takakita sa tuwang audience.
10: Tinood ba yan?
11: Wala yung reaction, di takakita kung sa'yo reaction. Unlike
10: as a matter of fact, no, mas lisod ni, kay wakay earphone, wala ko earphone. So, ato lang pagtimbayan, no, sa ato mga kuhan. Mga iksoon sa media nga, kuhan diya, kasigig, katawa, kaya kabaluta, no? Anyways, thank you, Kaayo, for being patient. And of course, atong pag-congratulate once again sa ato ang mga iksoon sa Noreco 2.
11: Mm-hmm.
10: And of course, atong delegation nga proud kayong gadala sa ngalan sa Negros Oriental dito sa ato ang batasang pambansa.
11: Yes. Mm-hmm. Basta na lang, pag-renew ani sir, ang ilang serbisyo magapadayon nga magmaayo.
10: Mm-hmm.
11: Di ba? Ugunsay mga reports like kani. Kanang mga reports nga na ay mga illegal connections.
10: Mm-hmm.
11: Okay, ako, naka-report na ko diya one time. Nga ay doon ta, marag wala po ko ka-follow up na after ito.
10: Mm-hmm.
11: Pero kanimang kung mga ingon ani ba, kay na-appeal naman gani ini sa zona ning President Marcos nga kaning system loss ba?
10: That's right.
11: Kaning mga gipangkawat, kita anay gabayad.
10: Oo, tinuod. Oh. Ironically, you know?
11: Yeah, mo nang you have to report
10: and
11: it.
10: This has been for many, many years, many, many generations.
11: Yes.
10: Listod kayo na.
11: Oo. Oh,
10: kita'y gabayad.
11: Kita'y gabayad sa wala na ito gikonsumo.
10: That's right.
11: Oh, and that's very unfair niya. Na'y mga illegal connections.
10: Oo. Muna siya, number one. It is actually very unlawful, ha? Dili guni siya makatarungan. Kaya unang-una, if you talk about systems laws, mura bag nagkaon gihapon og kuryente, pero wala siya gipabayad. Kaya kinawat man.
11: Kinawat man.
10: Kinawat. Nag-tapping man. Wiretapping is illegal. So kung doon na manggaling mong gamay na hibal-an-ana, ay tadlok.
11: Yeah.
10: Oo, i-report na ninyo sa mga ahensya na nahintungdan.
11: And I just hope nga ang Noreco mo take po silang action.
10: Of course,
11: madili,
10: I think,
11: ba siya? Dugay-dugayon kay maluoy tas mga konsumidor.
10: Oo.
11: Nya. One thing is base na lang pod ang Noreco to if ever na ay mga calls ba sir. Na ay mga reports ila dayong tagaag actions.
10: Yeah, they also have a radio program actually, no?
11: Yeah.
10: I hope they will discuss about it and of course ang akong duda na discuss na ni siya but I'm not so sure if everybody is so aware maduna din sila ilang own station.
11: Yeah.
10: No, that's the irony of it all. So it is best I think kuan. Sige lang. Naman ko yung mga ideas good nga ako na siyang introduce nila dito so that they can make it known to the public.
11: Yes.
10: No?
11: Uh-oh.
10: Anyways, congratulations no once again sa Noreco and we hope the discussion will ensure that the commitment of our province will continue. This is to strengthen the power distribution system, support infrastructure development to ensure uninterrupted, dependable, accessible electrical services for households, businesses, or communities across the cooperative's franchise area.
11: Yes, and sir, congratulations guys sa amuang bagong napili niya director sa Noreco sa District
10: 1. Congratulations, yes.
11: Si Director Jordan Salma Tagatanhay.
10: Uy, kaila kayo ko.
11: Kaila ka, sir.
10: Kaila
11: kayo ko. Big Vice Mayor niya. So, kwanta na sila. Dugay na ni siyang nagservisyo just na Noreco.
10: Oh, dugay.
11: Balik na po siya.
10: Anak sa atong kanhing mayor. Dito
11: yes.
10: When I was still there, Mangod, si kong bisita niya.
11: And ako siyang nakita diya sa picture na siya.
10: Okay. Very, very good. So, congratulations, no? Ang Tanhay is well represented. And of course, we know that Noreco is doing their best. So far, naka-award ba ata ni diri sa una? Naka-award ang most efficient city. So that means nga, supposedly, walay brownouts sa una. And we hope that it will continue. No? And of course, di mang nanato kakuha, kalikayan.
11: Yeah.
10: Atong, for example, natay monsoon season. This is the rainy season
11: yes.
10: now. So it is expected nga usahay. Na good mahulog ng mga branches. Power interruptions. Pero we will be patient. And if duna mo'y gamay nga kuan kahulian, please make it known.
11: Yes. Ngana ipaybalo ahead of time. Pero na yeah, so umala sa imong studio sir na may dili nato matag na ba ang panahon. Oo, na may mga ingon na. Pero if ever og planado nga ang pag-cut sa kuan, what's this pagwala sa
10: kuryente.
11: So i-announce yun na ninyo ahead
10: of
11: time.
10: Of course,
11: they do. Ang makaluluoy kani magong mga businesses like for example katong naay mga frozen goods.
10: Exactly.
11: Og katong mga gagamit og what's this mga air conditioning unit nga kuan mga buildings nga kuan so that maka-prepare sila for that. Pero anyway, i-announce man jud noon nila ahead of time. Pero naa jud murag ingon ta mura pud og ganing I don't know, wala po explanation kung anong napalong na ay mawala o tagbura
10: ang oras. Okay. I think it's because of kuan, no? Like for example, branches falling.
11: Yes.
10: And di man guna mong kalikayan. Kaya we have foliage, we have trees all over our our province. So, muna siya. Ang number one, yun, anak mo, rin na siya. Kaya ito ang trip off system is so automatic na kung doon ang disturbance gani sa current, muna siya mo trip off. But, nevertheless, no, ato ang system po is, I think computerized na siya. Usog kayo siya, mukuan kung asa, mo troubleshoot kung asa.
11: At yung magkatawa ka kayo na ay brownout, na ay blackout, kasi nureko dayon, kung sa ginlan. Pero naabi ay sometimes nga, gikan gayod sa source, jud ang, what's this?
10: Tinuod,
11: NGCP.
10: NGCP.
11: Diya, jud po na, di po na kalikayan nga, na po'y usahay nga, sila po'y mapalyar.
10: That's right.
11: Labi na lang kanang mo take og pila ka hours brownout.
10: Oo.
11: Mao na siya.
10: Kita ang tanan, kinahanglan ra tato exercise our kaning vigilance, no? And of course patience at the same time.
11: Yes.
10: Oh, and we know that our friends at NGCP are trying their best. Mm-hmm. And of course always remember, no? Ang kato mga systems ka seemingly perfect na during time ng sipya ta siya.
11: Yes.
10: No? Like, for example, continuous manggunang technologies nga mo develop. Una-una, pila na ka-years exist ang aeroplano. Maatak niya hapon ang aeroplano sa kadugay na ana. Daghan ang kaayos ang learning experiences. Like, kanyang mga failures, mga nani, they become database for the next generation of technology. So, muna siya, no? Sadly, naiusahay nga, like for example, sa aviation, mula gina siya. Kung maka-failure magali, it means lives lost. Isura kaysa. Oh, it was like that sa una, sa Noreco. When ato ang system, lahi pa o kaning kuryente. Kanang mutapot pa ka. Karoon lahi naman.
11: Ilabay na ka.
10: Ilabay na ka. So, kuha na lang ang injury na lang. Dili na pare sa una nga. Sure, fatality yung ka.
11: Yes. Mutapot yung ka.
10: Tapot yung ka. Malanay yung ka. Muna yung lisod sa una. Pero lahi na ron. But anyway, congratulations once again. And of course, we expect something, something good out of it, no? The renewal sa ato ang franchise sa Noreco 2. And of course, nalipay ka ito, no? Galantaw ta na sa picture sa ato ang mahal na gobernador o ang tibuok contingent na tua sa Sona.
11: Yes.
10: No? Congratulations.
11: Si Ma'am Jovi. Si Consul Chesa.
10: Yes.
11: And some mayors sa Negros Oriental.
10: Yes.
11: Especially ang ato ang mayor sa Dumaguete City si Mayor Chikiting dito pod.
10: Yes. That is actually kuano. They are representing our cities, they are representing us. And namo gyud uban nga mo kuan dayon nga galulingay lang ana. It is kuano. That notion is unfounded and of course we want you to dig deeper para makita ko ninyo kung unsay mga kuano, unsay mga kalambuan, unsay mga bunga sa among mga paglakaw. Kaya mo gina siya. Ang tuyo og tumong ana is serbisyo number one.
11: Yes.
10: It is part and appeal gina siya sa responsibilities nila to represent as well. So moving on, no? Atong tukion na pod, ang lain na pod nga portion na pod sa ato ang kuan, sa ato ang pag-deliver sa ato ang PIO news update karon. But before that, murag po shout out sa siguro ta kay murag gaduda ko na anapod tay mga
11: yes bag-o okay so hil nga nang uban diyan sir kay basig na ano tay mga mensahe. Okay,
10: sige atong lantawon.
11: Okay, so Yes, oh, naadyo di ay, sir. Okay, ba sige, ikaw na. Kadya,
10: wala po, wala po na kita ang asa.
11: Okay, o, sa kuani siya nga page, sa Provincial Information Office. Uh-huh. Okay. So, naana diri, o, gikan ni nga Junjun Reyes Abler.
10: Mm.
11: BM Rusty Sir yun, di ay kuno, sir.
10: Mm-hmm.
11: Oo, sa kuan man ni, sa First District.
10: Okay.
11: Okay, ganiya, ga-mention mong gutag mga board members.
10: Very good, salamat, no, for helping us out.
11: Yes, thank you so much, Junjun Reyes Abler. Uy, para reporter man siya.
10: Mm-hmm.
11: Magkauban na ito. Shout
10: out sa itong igsoon.
11: Oo.
10: Yeah, very good.
11: And of course, ang atuwa diyang councilor sa Tanhay City sa Barangay Luka. Ang atuwa po ning kwanser, atuwa po ning kaabag sa pagpanerbisyo.
10: Okay.
11: Sa good morning, Sir Albert and Cons Arlot. Ug daghang salamat sa serbisyong sa Garberia from United for Chains of Barangay.

0: ko kadumdum. DYLS. DY, or DYLT to siya.
1: DYLT.
0: Louis Tihing. Phil South man to siya nga kuan. I was still with Phil South during that time. And of course, although ni succeed to siya for pila ka years, sadly, by act of nature, nagutog sendong. No? And nag-change of kuan, no? Ang business dito changed.
1: And that was the first station na-established dito sa Tanay?
0: Yes, supposedly,
1: una.
0: Yeah.
1: Yeah. Yeah. Wa may laing ga-operate na station dito.
0: I was Dr. Gray dito. Steve Gray.
1: Yes.
0: Yeah. And lami ba ito? We actually did have kuano, mga produkto dito. We had like three generations of announcers na akong gitrain. And well, mayong buntag no sa atong maigsoon diya sa Luka. And daghang kaing salamat for being with us today. Mga Ramirez, mga Torres, mga Raagas.
1: Yes.
0: Oh, nadiyan mga dapita.
1: Mga Tanhayanon dyan ang apelido ha. Mga Saikon family.
0: Yes, that's right. Mga Saikon.
1: Villa Flores.
0: Oo. Oh.
1: So, daghan dyan na. And of course, sir, Regalado.
0: Oh, of course. Pinakamatunog. Regalado. Pinood na siya. Sa una, regagawa na, sir.
1: Amo ba?
0: Murag, imuno ko yung father mo yung nagkuan na mahimong Christmas City.
1: Yes,
0: Tanhay.
1: It was during his time. Siya gabansag ito Christmas City.
0: That's right. Mm-mm. Yeah, I remember that. I spent like 2 years there, and those were very beautiful years for me.
1: Yes.
0: Alam niyo kaya, I really cherish it. Monang close sa akong kasing-kasing ng Tanhay.
1: Yes. Nasinati na jud nimo unsang Tanhay. Unsa ang Tanhayanon?
0: Malingaw gyud ko sa una dala-dalaon ko ni kuha, no?
1: Gari.
0: Kinsa ba ni si Titus ug katong usa pa? Limot mo nung kususa.
1: Marlon.
0: Si Marlon. Kada pista at dumi.
1: Bitaw lagi.
0: Puro buya. Anyways, daghang kayang salamat. So, shout out ko ni Marlon Silva.
1: Mm-hmm.
0: And of course, ni Titus Serena. Mayang buntag ninyong duha. I hope both of you are doing fine and are well, no?
1: Yes.
0: In terms of health and everything else.
1: Mao nang nag-focus talo sa tatay kay especially bago pang naman ng fiesta. Ayos sa mukuan ha, sa muk pada kuan, pasagag kaon og mga karni-karni ha.
0: In fact, there was
1: na may mga sobra-sobra.
0: Oo, oh, diha to'y direktiba nga kipagawas.
1: Yeah.
0: No, nga bawal mag-bring house during that time.
1: Oh.
0: So understandable, no, na kuan. We want ASF to end right now or kung pwede gali, yesterday or last week pa, nang end, that would be very, very beautiful news.
1: Yes.
0: No? Kaya di kita ganahan, anak nga. Maluita sa atong mga negosyante, atong mga hog racers, o atong mga backyard farmers. Maluita kayo.
1: And of course, sa inyo, usab nga health, di ba? Okay, lisod pa ng sigitang kaog baboy, mag-utan-usan, usa ta, dayon na, what's this, isda. Oo, di ba?
0: Kaya
1: wala
0: right.
1: Dyan ay kontra.
0: Oo. Oh,
1: labi na ning kaning napamadyo yung mga sobra-sobra, sir. Kaya feel like a days ago, pagod ang niagi, di ba?
0: Oo, tinood.
1: Sige naman itong init-inito na labi ng humba.
0: Oo.
1: Madugay ng humba, siging init, magkalami, mampod.
0: Guilty ra ba kwaron, sir?
1: Oo,
0: guilty kay kwaron. Oo, okay, sa una, no? Like, for example, maka-MC ko.
1: Oo.
0: Pura buyag, kaning ato ang mga kuan, generous mampog kayo, ato mga clients sa sahay.
1: Yes.
0: Oo, pahatdan ka, kusubok paa. Di ba na mahurot, usa ka gabi eh.
1: Oo.
0: So, hinahinayon na akong cut. Ya ako ra i-fry, mura na akong dripping sa una.
1: Yes.
0: Or diba, kung daghang kong silingan, imo na ng pikas pa.
1: Gano. Pero ako, believe kong Governor Chiaco sa Garbariaza, kay itong, what's this, 24th sa July, that is Disperas mo na sa Tanhay.
0: Okay.
1: Pero ni Angto Jud gayod siya, kay natigimamat siya sa ito ang mga scholars, sir.
0: Nice.
1: Oo. Mga scholars na to and naputo siya gipahibalo sa itong mga scholars. Kung unsay mga gipang offer ng mga what's this kaning kurso nga ang atong provincial government maghatag og what's this mga libre nga kurso like medical courses, sir. Kanang umu-doktor ka.
0: Tinood. Actually, that's in preparation for the medical city also.
1: Yes.
0: No? Okay. We want them to have jobs.
1: Mm-mm.
0: Pagka human nila, bisag sa ila palang sa itawag na, kanang murabag dili mataw ko OJT, nalimot ko sa term. More residency siguro, more ganana
1: yes,
0: siguro na.
1: Must serve after sa ilahang
0: that's right.
1: Yes, after sa ilang eskwela, may mo silang doktor.
0: Yes.
1: Ang pangayoon sa province nila is must serve
0: years, no? Oo, tinuod.
1: Pila ka years. Mm-hmm.

0: Pero, may nakayo kay ang probinsya mo yung gabayad sa ilahang kaliskwela.
1: Actually, we do have allowance. A lot of scholars here. Dili lang kay Satana, no? Sa lain-lain na itong mga skwan, public schools, we do have that scholarship program. Nakakuha na last year, sigita o kuha na, announce kabahin. I think this year, mugawasa po na siya. But it's usually for kuha, no? For pipila kabuok estudyante sa kada barangay man siguro to, unya kada municipality. Mm-hmm. And then, I want to mention this, tungod kay a few months ago, a few days ago, diha to'y nag-mention ako or nag-question ba, ngano ko no, nga balibaran ko no ang ubang estudyante? Especially kanang maulahi.
0: Oo.
1: O, niya, gapasunod ko no, anana. Mm-hmm. So, ang tubag, ana, is unang-una, there are so many students.
0: Yes.
1: Okay? That's why everybody will have to take exams.
0: Yeah.
1: Okay? Mag-ranking yun na siya.
0: Yes.
1: Okay. So, ang gibuhat mo sa ato ang kuan, ato ang gobyerno, gigama nila na in such a way kay para dili makaingon ang tao nga palakasanay.
0: Yes.
1: Na wala na'y palakasay.
0: Na'y pinili.
1: Oo. Wala na'y pinili.
0: Mm-hmm.
1: It's actually based on results. No? Mm-hmm. Results sa exams. So, kung makapasar na sila, ma-appeal ko na sila sa ranking.
0: Mm-hmm.
1: So, masulod ko na sila.
0: Ah, so, ingon na ang step day, usa ka makakuan, maka-avail sa scholarship.
1: Kuan, diri sa, kuan,
0: ikaw dugay naman yung gadiri, sir.
1: So, libre man ang tanan.
0: Oo, okay.
1: O, libre gyapon. Taning norso, libre na siya, di ba?
0: Oh, libre man na.
1: Yeah, so, it is still a form of scholarship.
0: Yes.
1: O, lahi po itong scholarship nga mo, file yun sila sa barangay kapitan.
0: Yeah.
1: O, lahi po ito siya.
0: Mm-hmm.
1: O, so, mo lang na siya ang explanation because daghan jud kaayong students.
0: Mm-hmm.
1: That's why lantawon gyud nila tong pinaka-deserving in terms of butang na to capacity and of course kaning number one gyud ang capacity.
0: Yeah.
1: O, kay kung makita nila nga very promising tag-as kay scores, ma-appeal ko na siya dito sa ranking.
0: So kating sa scholarship na to sa province mo taga abag na lang ni
1: abag na lang
0: abag ni siya sa ugnay manaslay madawat di ba
1: gikan sa nagya po na siya grade requirement nagya po grade requirement you really have to work for it siya something na mura bag itsa lang sa imuhang tugaran dili isang nana so makita nimo nga di ka makaingon nga kaning naagoy kini palakasay
0: kay gahatag naman og libre ang atoang nurse so unsay atoang madawat ng mga nga masulod tas scholarship sa province so kana siya og naatay madawat nga what's this financial gikan sa atoang probinsya so kana siya abag na lang na siya sa ubang mga panginahanglanon nimo
1: exactly and then this is how this is something that goes on for pila ka years.
0: Oo, dugay
1: ni. Imo pug siya multiply no kay pila man ni sila kabuok. Okay, niya continuous ni siya. And then every year I think the number is increasing.
0: Yes. And ako ang naibalan dito murag mga 1000 kapinto. Ang what's this ang gibalag sa atoang pinalanggang gobernador niya. Happy kaayo ang atoang mga estudyante, sir.
1: Yes.
0: Maglantaw kanila nga what's this ga istorya si governor. Happy kaayo ilang mga naong.
1: That's right.
0: At least makakita pud sila ining tao nga naa pagkabana nila.
1: Actually ang pagpakabana ni governor no. Dili lang kaysa ugma sa ato ang mga kabataan kundili hasta po hangtod sa katigulangan no makita nini mo sa MLS gapon actually nibisita ko sa ako ang amigo actually ako na siyang classmate din sa una si Anthony Tenebroso Jr. No naghisgutan na imi nga kanang ato ang MLS which is a project also of our honorable governor mo na iyahang kaning iyahang yahang inaction ba nga kanang yang care o yahang pagpakabana makita gani mo kay hatod man ang tanan gikan sa medical sa social ug sa legal services kanang ibutang nato kanang notion sa una kanang panguna-una nato nga mahirap para sa eleksyon nya kung mandili na makitaan dili na reachable o kana giwala na ni governor unang muadtog yun na siya makita nimo unya mahatod gyud ang ang serbisyo
0: nya take note layo pa ang election ha
1: layo pa
0: so dili jud na siya mingon nga ang purpose ana
1: pag election
0: ra kay right after sa election naa naman na
1: yes normalis na siya it comes as natural as kuan gyud ba sincere care so hopefully no politicking no kuan aside makita na nato no ang sinseridad sa atong administration to And it continues, no? So ganina, we were talking about stability when it comes to power, mm-hmm. and then now we're talking about educational mm-hmm. stability rin gyapon na siya mm-hmm. when it comes to kwan, no? So generational intellect, no?
0: Yes.
1: Ibutang na to. Muingon ta nga kanang manggong ato mga bago nga mga graduates manggawas na lang sa country, mm-hmm. which is very true.
0: Mm-hmm.
1: Now, making sure na kuan na makatag sila og serbisyo nato buk pila ka tuig,
0: mm-hmm.
1: that is a very good strategy, giving mm-hmm. the scholarship and putting it murag mandatory bag gamay ba?
0: Yes.
1: Serbisyo po ta gamay, no?
0: Oh.
1: By way of gratitude or mm-hmm. kuan, no? Murag yung anak lang ba?
0: Oh, anak na lang.
1: Which is very good also.
0: Ang ato ang purpose anak nga, why is it nga ni Grant o yung anak scholarship, mm. labi na ni pagka-doktor.
1: Yes.
0: Kaya tungod ka kinanglan tag mga doctors din sa Negros Oriental na makaservisyo po sa ato ang mga katawahan.
1: Daghan kaayong aspects na igo.
0: Yes.
1: No? Dili lang kay kakinanglan ta. No? Mm-hmm. Sila po mismo mga estudyante and pamilya, kakinanglan sila. That's why, giabagan yun sila. From step one up to butang na to, if there are 10 steps, okay, up to the last step, no, which is the kuana kaning putting it into practice, giprovidean pagyud og medical city.
0: Yes.
1: No? So diha na gyud nila makuha ilahang kuan full circle.
0: So makita nimo ang kuan sa ang panglantaw ni Governor
1: vision.
0: Ba?
1: Grabe ang
0: vision. Makita nimo nga galantaw siya Dios ugma.
1: Yes.
0: Unsay mga pangkuan ba mga posibleng mahitabo ugma
1: dang right.
0: lang unsay mga gikinahanglan na natong mga tao especially kanang medical city nga imong giingon. So makinahanglan jud tag additional doctors
1: sa. And it takes kuan kuan ang political will.
0: Yes.
1: Kay kini siya tanan, lami man siya. Baling sayo na kay maguna-una.
0: Oo.
1: But the political will includes kaning political will sa tuibook team, mga BMs,
0: yes.
1: di ba? Kay ila man ang giayog tuki before na giaprubahan.
0: Oh,
1: in fact na ubang mga BMs usay sa una mo walk out.
0: Ngayon,
1: gam-ana pug laing kuan way nga para maayo gud og himay ma hantud gud na kanang consumable na gyud sa tibook team para ma-approve ang tibook project.
0: And nakita na ko dyan si Governor Chaco nga may dyan siyang plano.
1: Mm.
0: Kay uban pa na, pag put up building, o diya, raputob.
1: That's right.
0: So ang governor nga gihimo is makinanglan panipod og mga empleyado, mga tao nga muran ani
1: kumapun.
0: So na siya program.
1: Dungan na. Na yan ang giplant daan, no? Ang seeds na kuhaan nga. Para dito po na sila mo sprout.
0: Dili pa na aron maani dayon ron pero I know in the future o nga mayon jud ta nga uy tay nagbunga jud ang mga maayong panglantaw ni Governor
1: Chaco.
0: That's
1: right.
0: Oo.
1: So atong itimbayan no atong mga scholars sa kada munisipyo,
0: yes.
1: sa kada barangay. Mm-hmm. Good morning. Kanang uban nga walay klase ron.
0: And nalimot din Sir Albert si Ma'am Maisa si Congresswoman Maisa Sagarbia dito sa bod.
1: Of course, dito po siya.
0: Dito po siya.
1: That's right. Lami kay lagi kay murabag full force ba?
0: Yes.
1: Show of force ang ano?
0: Ana nimo makita
1: sa Sagarbia, makita nimo dito.
0: Ana nimo pud makita nga unsa jud gayod ang ilahang what's this mensahe ba nga unsa mga programa nga ila jung gitagaaga what's this pagtagad.
1: That's right. Makita mo pud nimo. Mismo sa survey makita nimo, di ba? Ato ang governor is top 3 right now. Si Honorable Maisa Sagarbia is top 5 or 6.
0: Top
1: 5, 6, 7,
0: yes,
1: ara na.
0: Oh,
1: niya, si Mayor Chikiting.
0: Na
1: top po ito yan po.
0: Entire Philippines na.
1: Entire Philippines na. Dili na siya kuha.
0: Pila ka kongresista.
1: That's
0: pila
1: right.
0: ka mayoris.
1: Oh.
0: Pila ka gobernador.
1: Yeah. Oh. Dili na siya. Butang na to. It is not a small feat. No? And
0: yes.
1: it takes a whole team also to achieve this. So we also congratulate the whole, kuha, no? Like for example, atong administrasyon sa city, ang whole backup machinery is there.
0: Yes.
1: Maunang achievable ni sila.
0: Mm-hmm.
1: No? So, congratulations. No? Atong pagpadayon di ay pag timbaya pod sa ato ang lain-lain pod nga mga departamento.
0: Oo.
1: No? Mga departamento, kaya so, active kayo ni sila. No? Active kayo.
0: Oo, bitaw.
1: In fact, do nagkuan mi, nag ni-appeal mi, naka-witness ko, no, baguhay pa lang, no? Dili lang kay ganina, we were mentioning about power security, the education, the intellect sa ato ang mga kabataan.
0: Yes.
1: And karon ang ilang mga serbisyo nga naadiha. Katong last Sabado, ironically, dito mi tanan, no?
0: sa
1: Ambon. Sorry, wati ka mabintar. Dito ni sa P-Dream, no? Kaya, lami kailan taon ni mo kay we were actually talking about particularly kabahin sa ASF.
0: Oo.
1: Makita gini mo ang sincere nga concern sa atong gobernador sa ato ang provincial vet o sa Department of Agriculture nga ganahan sila nga ang konsumidor, ang end users ma kwan gyud makaginhawa despite the existence of ASF no, kay giayo nila og tuki dito mga kaning unsa gyoy mga ins and outs, unsa yung mga nitty-gritty sa pagbuhi og mga baboy,
0: baboy,
1: no? Onya unsay current state karon nga naa ang ASF.
0: So unsay update ron, sir?
1: Basing on those things, they try to hit a kanang some figures na para happy ang kining negosyante, happy ang hog grower, and happy pod ang consumidor. Oo. Wala pa to ma fresh out good fully kay walay representative from the market, no? Kanang sa ato ang public market during the time. But hopefully mugawas na siya and mo answer na po na siya sa food security aspect.
0: Yes, no, so, murag usap po na discuss ni governor itong iangto siya dito sa Tanhay. No, kabay na itong murag na ay application, di ba?
1: Oo.
0: Oo, nga bulang fair ang
1: what's this. Right.
0: O fair ang tanan.
1: Oo.
0: Fair sa mga kuan, sa mga gabuhi.
1: Oo.
0: Okay, at least og mubaligya sila dito na.
1: Yes.
0: So at least na uniformity da guys.
1: Exactly.
0: Presyo. Okay. As explained the governor, kada day lugar lain-laing presyo.
1: Exactly. Oh, matingala lagi ka. May discuss good dito nga ang presyo sa kaning baby pang baboy. Ironically, mahal kayo sa kanlaon. Nasa ila sa 4-5 pataas.
0: Oh, ang katong, kuan, katong mga baktin.
1: Baktin.
0: 4-5 ang ilang
1: four,
0: baktin.
1: 4-5, oh, sila yung na.
0: Yeah, there is a tuwa, mga 2-5, 3,000. Oh.
1: So, kana lamang daan nga senaryo. Mausob na siya ang equation, di ba?
0: Yes.
1: Coming from, if you come from that figure, mausob yun na siya.
0: And dili na maabuso ang presyo. Okay, ambi, namang yung uban nga, mag-grab ba sa kuan, ambi kay Nihitron.
1: That's right.
0: Sige, atong kuan na ni, atong ning paubiran.
1: Mm-hmm.
0: Okay naman, ningon si governor nga, every municipality, lain-laing presyo. Sa Tanhay gani, ang pamalit ron sa live, mga 80 naman, 100. Pesos. Pero sa uban di ko nung lugar, naapay taga 100 plus, 120. So, dili uniformi. Dili uniformi. So, unfair kayo po sa mga nagbuhiay nato.
1: Tinood ba
0: yan?
1: Oo.
0: Mauna, nga, kaning plano ni Governor, dili ko ka-explain kayo, pero I know, murag ikaw, mauni mo ang gitambungan gapon, sir.
1: Katong Sabado.
0: Oh,
1: atong Sabado, no?
0: Dako kay nagkahimuan.
1: That's right.
0: Sa ato ang mga negosyante, konsumidor, kuan nga, naay kuan ba, patas nga kuan.
1: Doon na po yung mga live nga, mga recordings na video si Governor. Pwede na ninyong ipiru sa atong lain-lain ng mga pages, ha? Sa atong mga listeners, sa ato ang mga audience, sa ato mga followers. Ganahan mo o mga in-depth yun. Kito mga, makita yun ninyo ang, kanang from the source,
0: yes,
1: from the governor himself. Lantaw mo, please check our pages nga atong gimension ganina. No? Nalipay kay tano, nakita nato dito, naghugpong ato ang mga media partners, dito po ang ubang farmers, veterinarians, mga local government representatives, dito gani ang mga opisyalis po sa agrikultura. No? Na ay mga butang nato, mga cooperatives ba ron, o mga groups sa kada municipalidad. Dito po, represented po sila. And of course, dito atong board member Woodrow Makiling Sr., si Dr. Melody Dulce Amor Villan, dito po ato ang provincial agriculturist, si Sir Manny Emmanuel Kaduyak, atong DA Technical Director Dr. Zaldi Boloron, and si Mr. Edward Du Sanoxi. So nakita ni mo ba ang synergistic effort nila ba para mahatagan gyud og kaning atensyon, mahatagan og kaning unsay mga naasa huna-huna lang mga kasing-kasing ba?
0: Mahatagan justisya ning ato ang mga
1: tinuod.
0: Yes, tinuod man.
1: Kay huna-huna ha, natuki gud dito na ay uban nga mga hog growers nga halos ilabay na lang ihatag na lang.
0: Yes.
1: tungod lagi kay nahadlok lagi sila ng ASF.
0: Pareha ning kuan Dr. Vilan nga ninun siya nga naay by one take one asa mo kana.
1: Luoy kayo.
0: Kitang pumalalit o kita ang atoa taong nagbuhi ba moy ato una unaon luoy kayo namunan man na sila.
1: That's right.
0: Oo nya.
1: May man si kuan
0: kada adlaw.
1: May man si Sir Arlott kay yang gibuhi yaraman pet. Pero
0: dili sir ang ako ang gibuhi mo buhi mo pud.
1: Mamubuhi pud. Oh, very so, good.
0: Walang buhi kayo.
1: Buhi anay ra.
0: Buhi anay ra. Okay, guys. Tabangan ay ba.
1: Happy all.
0: Happy all.
1: Oh, kana mi sako. Mamubuhi na gihisdot ni kuan ni governor. Ayun siya nga ganahan siya malipayon ang tanan.
0: Yes.
1: Oh, happy all.
0: Walay madiado.
1: That's right.
0: Kay sa karon ba sa current na to situation ron muraga diado kayo ang mga what's this ang mga nagbuhi ay sir di ba?
1: Kinuod.
0: Muraga yamado po ang ato ang mga what's this mga pumalalit labi na ning mga komprador usay nga dili noon tanan na pero we're not saying kamutanan pero na jay mga komprador pod nga ilang panghadlokon pod downing mga kuan nato ba mga nagbuhi ay ug baboy. So mo nang ikuan naman tao nila ilan namang i-dispatsar og sayo kaysa mawala.
1: Oh tinuod man.
0: Oo.
1: Tinuod yun na.
0: Kaysa wala jay mabalik nila. Balag alakan si basta kay naa jay mabalik nga gamay. Mo na ro'y sitwasyon nga mo na nakita ni governor nga kaning iyang watch this program nga ikuan niya pagahimuon niya puhon-puhon so puhon, at least nasugdan na jud
1: diesa. That's right, that's right.
0: So para ni sa tanan sa kaayuhan.
1: That's right. So atong kuan no atong pag saludo pod atong pagpasalamat pod sa mga lain-lain nga mga representatives nga nangadto. Okay, katong uban ato gikan pa to sa pinaka norte, uban ato pinaka south. Unya ni kuan gyud sila, they heeded the call, no? Naminaw gyud sila sa tawag si gobernador na para magtapok, unya isutan na no? Kaayuhan lang man gud pod ang punto nito.
0: Kaning ato atong gi-discuss about ana sir pasiuna kani pero si governor ra unya mo imo discuss ninyo ani the whole kuan jud og maplansa na ni tanan.
1: That's right. Yeah.
0: Karong masabtan sa tanan.
1: Exactly. So kami primer ani mo ah. Bang excited na nato.
0: Ato ra ning gi-paibalo ba at least naa di ini umalabot di ini ingon ani.
1: Pohon we will have the privilege and the honor of disseminating the information.
0: Yes.
1: So, paminaw gyud mo sige no? Ato ang PIO news update muna atong kinaham programa. Hopefully paborito namin ninyo.
0: Sige. Okay. Ang naa diri double A.
1: Double A. All right.
0: Albert Bitaw, and Arlott.
1: All right. Ato na magtimbaya once again no sa atong kuan, atong CEO sa K5, salamat ta kang Doc Ramil. Kayang Mayor Peeve Ligan, and of course, tanan na itong mga technicians sa K5. Akong amigo si Melvin Banico, toa dito sa Norte. And of course, napo dito si Sir Jonathan. And hopefully, kimong tanan, okay ra mo diha. Padayon ta sa ato programa, kay in a while from now, they have to take a break.
0: Yes.
1: Na kay shout out diha.
0: Yes, okay. So, thanks for watching Juvie Jane Lara Torres from Tanhay City.
1: Oh, Lara.
0: Sa City Information Office, which is ang good wife mo head po dito.
1: Very, very good. Nagoy amigo nga Lara, si Ace. Si Ace, piloto po. Kakuan po na ni, kuan, ka-wings po na ni Ma'am Juvie, mga pilots ba? Si Ace Lara, DJ po na ako sa una when I was handling katong kuan lagi, DYLT. So magic na hay sauna.
0: Ang akong wife og si Ma'am Jovi, kauban sila sa ilang association dili sa mga information officers.
1: Nice. No. Unsa to?
0: What's this no, say tawagan ni nang
1: limot mo lang ko, murag no what ko or something.
0: Na sila kuan na sila association.
1: PIO no. Tinuod na si Ma'am Jovi ato ang president.
0: Yes.
1: Sa kuan maong association. So ato din, pagtimbaya once again, no, sa ato ang mga lain-lain na mga ahinsya, mga department heads, daghang kayong salamat for being with us. Ato din, i-heads up ninyo, no, by Wednesday, most likely, I'm hoping na open rin po ng schedule sa atong sunod na guest. We will be having good news, gikan sa atong NOSDEP, no, Dr. Tata Piñero.
0: Mm-hmm.
1: Oo. Duna nanay ko ano, duna na tay it's a date. Okay.
0: Yes. Nanay schedule.
1: Oh, nanay schedule. By Wednesday, ha? Huh? In the meantime, amo take set a break.
0: Yes,
1: para di sigligin niya hundila.
0: But shout out sa Sir.
1: Sige pa.
0: Kumusta mo diya sa City Information Office sa Tanhai City? Headed

0: And my wife, Vanessa Regalado.
1: Oh.
0: Nang lantaw sila ron,
1: hello,
0: sir.
1: Ma'am. Pohon, nakakita rin niya ako ninyo.
0: Oo, oh, pohon, pohon. Ako niyan, that was Sir Albert.
1: Pohon. Akong gimitar, akong kugaling. Wala, magkabalibo.
0: Uy, si pwede, sir. Pwede. Oh. Namoy, what's this? Namoy mga program sa City Info. Si Sir Albert, pwede ninyo ning kwa-ugwan. Speaker.
1: Oh, no problem.
0: Oh, kabahin ka ng sa mga, yes, oo, oh, sa mga broadcasting, sir, di ba?
1: Yes, of course. Oh. It will be my honor. It will be my pleasure. Imo ganahan na anang kwan good kanang monopoly of ideas.
0: Yeah.
1: Oh, ako muna ako asaw na. That's why I would have workshops sa una. Kung pwede ma-funded, okay. Kung libre, okay rin. I will look for my own funding. Muna ako asaw na. Oh. So anyways, mabalik tan, okay, we have to take a break. You are watching and you are listening to PIO News Update.
2: Of the Filipino. D3 Bio!
3: Ako sir, Riel, na-diagnose nga ni Dako ang only bird. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months of pagtaining, hinahinay o gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio! D3 Bio!
4: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
2: D3 Bio! Ang D3 gamay Visio. Ang Visio, gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio, DTX, Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Ang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Loida, 21 anyos, na taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubho nagsipunon nako. Nagtake og Mighty C. 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog ug taligsik ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom ug Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C sa mga masakiton, epektibo kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rundan. Dali ra kay kumagkasakit ug ilanat, ubo dela sipon, kaapoy kaayo, turbo sa akong pagsikila kay sige kong absent, mao na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi minting pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kadpagtik na ko o Mighty C, linajid ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
2: Mighty C! Ang alkaline, ka vitamin C! Sa mga butika. Wala may ganahan makikistudyan ni mo? Tugod sa imong bad breath? Mag-Clinicas 4 Biotic. Kinapataghan ang good bacteria sa imong baba. Clinicas 4 Biotic. Kinapaundan ang pagdaghan sa bad bacteria sa imong baba. Yahinungdan sa tooth decay. O bad breath. Clinicas 4 Biotic.
8: Mag-joyride man tabi ka.
9: Wala sa kondisyon ang makina ko.
2: Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
8: Tika, mag-joyride na ta.
9: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
8: Kidia.
9: Siyempre, naka-extend ko ya.
8: Basta sa gagag driver, extend, lover.
2: Extend, supplement for men. Yeah!

0: PGI, Autobody Paint and Restoration. Naa sa Highway Cebulan. Pangitaa sila sa Facebook or Google Maps.
1: D3 Bio.
2: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butik. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Intilawan ko man ni nagpagsik ang ako nga lawas kag nagdumbo ang ako sugar kay miyara ini gali nga ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. Mga DTX Coffee Mix.
4: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka dadlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa madga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline ng vitamin C. Makatabang sa paglitay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. D3 Bio.
5: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usasa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamatid.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Pili Kabugnason. Nako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko gyud pamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanaing mga UTI. Mooto, nag-take og Mighty C. 2 capsules, 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI ug maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Subok na ng mga eksperto. Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Loida, 21 anyos, na taga Santa Catalina. Gamay lang na abugog taligsik, ubo nagsip-onon ako. Nagtiko og Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C sa mga masakiton, epektibo kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, Clinica Sporbiotics. Kamalik-balik sa CR, ka-diarrhea. Mag Sporbiotics, kapahulong sa bacterial infection. Nahinungdan sa diarrhea. Sa Sporbiotics, pas-pas ang alibyo. Mag Clinica Sporbiotics na adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suki butika.
10: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa manamig kagabi, sa diin ka, Pipino!
11: Relax, God. Kinihimo ko man ang tanan, pero wala na ganya.
1: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-glabawaska, mga natural herbs, yan agahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
12: Muling binuhay mo.
13: Extend. Isang kapsula ka lang.
14: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa PLJ, truck, minibus, pickup, van o auto. Nagtanya gusab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanyag nga 1.33%.

0: nga interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PIVAL. Magpahula mo sab sila sa mga magtutudlo sa privado o pampublikong tunghaan sa mubo lang mga interest rate na 1% 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa Buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o pagita si Jonah Lisa kasi sila naghatag og 2% na komisyon. Alang sa dugang nga kasayuran, ang Boston Finance and Investment Corporation matawagan sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.
1: Nagplano ka ba og bagong ato para sa imong balay o building? Ayaw pagduha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer og 55% galvanum steel roofing nga lig-on, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light o dark o plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray o brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans o mga produkto sama sa super rib, rib tire, super tile o tile roof decking o spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia o rage roll para sa imong roofing needs. Maayo pagyud kay makuha ang inyong order sulod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing adunay mga branch sa Lipata, Mindanao, Cebu, Lourdes, Cortes, Bohol, Purok Size, Diversion Road, Magata, Sibulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing, ligod nga atop, kasaligan nga serbisyo.
2: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more. E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa E&C Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store. Junel Clothing. Junel Clothing, nagawaliga sa mga nagkalain-laing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion, o guban pa. Also available, jogger pants, hoodie jacket, jersey short, hoodie jacket, terno for kids, dolphin short, pajama party, terno short for kids and adult, school uniform, school jogging pants, office uniform, uguban pa. Junel Clothing. Junel Clothing, the only garment supplier in Negros Oriental. Kung ganahan ka mo mag-online selling, bisitahan lang ang Junel Clothing located at Tampukon 2, Ayungon, o
3: Villa Amada, across Qualphone,
2: Dumaguete City, Negros Oriental. Junel Clothing. Junel Clothing.
4: Kompetisyon. Kada Domingo, adunay special nga features nga 3 wins and 3. Mas makaduang pa og segment sa maong adlaw.
5: Sibulan Cockpit.
4: Kaduna pa dugang pang mga pa-premium. Unsa pa imong gidugayan?
5: Sibulan Cockpit.
4: Para sa detalye og registration, kontak lang si Sir Dumol Kimos Kimos 0975-347-5448. O kini, gidumala nila ni Sir Bini Asinias o Sir Benjo Asinias.
5: Sibulan Cockpit.
4: Sa Chukandaol, San Antonio, Sibulan.
5: Sibulan Cockpit.
4: Lamok na bay.
5: Sibulan Cockpit. Ang Sibulan Cockpit adunap sila yung litsong baboy, lamian nga litson o barato pang nga shoot sa imong bulsa. Ayaw lang aya, bisita na sa Sibulan Cockpit.
6: Bisita na sa Sibulan Cockpit.
7: D3 Bio.
8: Ako si Inara.
1: Pasyot kayong akong blood sugar.
8: Ako hindi so lang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
1: May hinahimin na bali sa normal akong blood sugar.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.
9: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
10: Number one.
9: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: Buntag o Baligtas, ato pagsibya. Welcome back to PIO News Update. I'm Albert Malonzo.
1: And I'm Arlot Regalado.
0: Yes, PIO News Update is heard every Wednesday. Dito sa K5?
1: From 11 to 1 o'clock in the afternoon.
0: Exactly. Ay kalimot ha, napunta yung Sabado. Dito ta sa DOSR. Alas 10 sa Kamuntagon, hangtod alas 12. Imong Domingo ganyan, Sir Arlot.
1: So na ako'y Domingo from 7 to 8 in the morning sa K5 News FM Tanhai City.
0: Nice. Mm-hmm. So, keep on watching, keep on following, like, share, og uban pa. Mo shout out ta sa ato mga higala, no? Nga karon sa kasamtangan, gabantay, galantaw na to.
1: Yes, oh, okay. So, kaning ulan ba? Si Dere, talisik-talisik naman, pero before ka ni Ari, sir, niyong kang kusugay ulan sa... What's this? Sa Capitol area, di ba?
0: Oo.
1: Si Sir Ken, yun po to. Pero natingala ko kay namay ng comment direct, sir, sa ato ang program. Gikan ni John Williams, Gob, gibaha na mi diri. Asa man nga lugar? Oo. Then, nga po diri, gikan ni Fet Guran, Gob, kusog kaayo ulan. Suspend, Gob. Wow. O, gikan ni Janet Lopez Libradilla. O, Bean Grabador, klase na po da, Gob. Well, kabayan is ulan ron. Asa man nga lugar ha? Basig na ay area jo dire sa Negros Oriental nga kusog kayo, wa man puy giingon dire ga asang lugar ha sa.
0: Yeah, mga hangyo mi no. Nga ikuan lang kung asa mo dapita.
1: Asa mo dapita kay dire right. Okay raman dire. Hinahinay raman ang ulan basin og sa laing lugar sa ato ang probinsya.
0: We are sure no nga kuan. Ato man na siyang i-assess manguna sa inyohang local executives diha. And then most likely ila na siyang i-kuan pod pahibalo sa atong gobernador.
1: Yes. And usa pod mo hatag og suspension si Gob. Muagi po na pod og kuan. What's this?
0: Daghan pa na mo advice.
1: Oh yes, daghan pa.
0: Mo advice.
1: Oh, na man ay council nga mo kuan na mo recommend.
0: That's
1: for suspension.
0: Right. Oo.
1: So Moni, kusog jud kay ulan og asa puning area wala man puy gibutan diri. Okay na.
0: Hopefully dili sa Tanhay ha. Atong kuan, atong magigala po diri sa kuan usay sa Santa Catalina, sa Shaton. Maka-experience po na sila ng nana.
1: Oo.
0: Pero kabalo gyud ta no nga ang weather nato usay lugar-lugar gyud siya. Naay more intense lugar. Badly hit na po uban nga pingis-pingis ra.
1: Yes, napoy uban nga init ra jud.
0: Tinood.
1: So kanong panahon na dili jud nato kay balaan ba? O asan dapita pod ang kuan ang what's this mubos ang kusog ng ulan. Pero sige ra kay mo may ilang concern diri ato ra puning ibasa sir.
0: Tinood. Sakto na no kay ang atong kuan pod diha. Atong concern pod para pod sa atong mga estudyante.
1: Yes.
0: Oo. Especially katong na mga estudyante sa atong mga lugar nga dunay mga kinahanglan pang mulabang. Oo. Ang atong governor actually has made sure no na atong mga accessibility gani sa mainunan ang mga lugar gihatagan ni gyud na siya og focus.
1: Pero inyuan na nang kaugalingong kuan pod what's this decision wala may suspension pero para ninyo what's this gahatag og peligro sa inyo ang mga kaanakan so inyo na nang decision pod sa personal ninyo kung inyo bang patunghaon mintas wala pa'y suspension.
0: Tinuod.
1: Okay, ikaw maglantaw mampugas sa sitwasyon. Sitwasyon. So, ayaw diyong ibutang sa alanganin ang seguridad sa inyo ang mga kaanakan.
0: Exactly. That is a very, very good point. What is one day, no? Ang ma-absent for 2 days. No? Ayaw ibaylo, kuan. Ayaw ibaylo sa kinabuhi na atong ginaistoryahan.
1: Okay, kanang mga teachers na ito, makasabot na po na sila.
0: Oo.
1: Basta ingon anak ganing ang sitwasyon, especially kaning naa sa mga bukirang bahin sa ato ang probinsya. Labi nang katong mga estudyante natong mutabok og suba. So uban pong maestra na naa may uban nga mingon okay wala na lang time mo declare na lang pud ang teacher kay maglantaw pud sa sitwasyon. May na pud siya og gisay ganang mauli nga talab ko og suba o pamauli ra mo. Di ba? Naman na nato ato naman ang personal nga what's this decision na ingon ana. So mintras wala pa'y suspension manaamang gani kusog nga ulan nga naitabo diya sa inyong lugar so you have to decide sa inyo
0: ayon atong pahimang no, no sa atong mga inahan o kamahan diha kung sakali no kinahanglan na lang yun ninyong i kuana kaning paimangno na mudaan sa inyong anak, no?
1: Mm-mm.
0: Like for example, naa sila na na-stranded sila sa eskwelahan. Nya ulan kaayo, nya hapit na mo gabi or unsa? Dili gyud mo pugos og labang og suba.
1: Yes.
0: Okay? Mm-hmm. Ayaw na lang gyud og pugos og labang og suba.
1: Oh, yeah.
0: Nya pwede na sila mo contact, no, sa mga ibutang nato sa mga teachers, opisyalis sa eskwelahan mismo. Unya or butang nato ang mga butang nato ang mga leaders po na ng barangay nga asa ng eskwelahan, no, mga barangay officials.
1: Sabot-sabot
0: na mutabang na sila, no? Like for example, doon na sila yung mga salakyan nga upat kaligid.
1: Oo.
0: No? Mahatod pa mo ang tarong.
1: Yes.
0: Ayaw o grisgo sa inyo mga kinabuhi.
1: That's it, sir.
0: Oo. Kay daghan na kayo itang example sa una nga saklap kay huna-hunaon, no? Mawad-an o kuan, mawad-ag membro sa pamilya tungod ra sa baha.
1: Yes.
0: Oo. So, mautong nga bagura na itong nahisgot itong last time di ko ito nga ang itong bridge sa Novalias na kompleto na.
1: Yes, no? Oo. Sa una, kuan kayo na, kanang problema kayo na diya.
0: That's right.
1: Labi na kayo, ang eskwelahan tapad dyan sa,
0: exactly,
1: na dyan sa suba.
0: Yes.
1: So, dili dyan kalabang ang mga estudyante sa Pika side, which is dito ang hutong nga daghang mga kabalayan, nga daghang estudyante. So,
0: sinood.
1: Dili ka, what's this, dili kalabang kung manaibaha. Oh. Pero karon, tungod ni Governor Chaco Sagarbaria, nabutang ng bridge diya.
0: Nahitabo, Ragyod.
1: Nahitabo,
0: Ragyod. Iwas, Ragyod. So, muna siya, no? Ang ato ang risgong kuan nga paglabang, kinahanglan yun na siya ayuhon o assess. No? Dili na lang yun mo challenge,
1: yes,
0: sa kakusgan sa usa ka suba.
1: Mao. Muna imong gingon, sir, nga usarago ng usa ka adlaw kaysa tibuok tang kinabuhi magmahay.
0: Tinuod.
1: Yeah.
0: Isod kayo na.
1: Mm-mm.
0: No? So, number one rule mong guna na siya, sir. Do not go against the law of nature.
1: Yes.
0: Kung nature na galing na nga nasuko na galing ang ibutang nato ang mga kalangitan o mga kadagatan o mga suba, masuko galing na padaplin.
1: Ayun na lang jug kuan subakod.
0: Do not dare. Kita manggaling, no?
1: Ayong sukol.
0: Yes. Kita manggaling.
1: Oh.
0: No? Internally galing, no? Kung call of nature manggaling, kaigun ka kayo. Kadalaga nun kayo kasasiya. Mura nakagmubuto. Di manggaling, pwede nga imong supakon.
1: Subakon.
0: Di ba?
1: Sulayng supak.
0: Supak.
1: Di ba panington ka?
0: Panington ka balugbog. Murag bugnaw na kaya sa loob. Murag nunguha na ito pa, no?
1: Hindi ba yung lalim? Palington ka.
0: Tinuod. Palington ka, walas oras.
1: Manang ay naman yung magsukol-sukol. Muna dya, what's this? Ato na nang desisyon. Mientras wala pa yung mga gipang implementar nga suspension o naagahatag o peligro dya sa inyo ang lugar, inyo na na, call na ninyo.
0: That's right. Always remember, no? Ang kuan, ang pag-respect sa law of nature, mugin ay number one, timbayahon ni mo. No? Ang dangers manggod sa, like for example, usa ka bagyo, dili lamang kay ulan, angin. No? Like for example, matumba ng electric wire. Huwag kakabulungan, ni dapat tong electric wire dito sa unahan. No? Pero ang iyahang kuryente mo, kuyanap dito sa tubig. Yatak ka dito, simbako.
1: Yes.
0: Electrocution is real. No?
1: Pero, sir, no, sunod-sunod yun ang mga comments diri, kabayan sa suspension.
0: Asa lagi?
1: O asa nani nga lugar?
0: Asa mandapita?
1: O baling kusuga, ulan gob.
0: Asa mandapit?
1: Gob, suspend nani.
0: Asa dapita lagi?
1: Muna, ang atong pangutana, o asang dapita? Kaysa atong naimutangan rin, okay raman diri.
0: Yes. Ato niya nang i-forward siguro dito sa kwan. Usa sa mga principal nga mga entities nga pwede na natong ikuan, no? Hatagan na nga info ato ang provincial administrator. In the absence of our governor, pero I think nauli naman siguro sila.
1: So ganina kaning buntag.
0: Okay.
1: So asa ni nga lugar? Ganiha rin po aming pangutana ni Sir Albert o asa ni nga lugar.
0: Please lang, no? Ano yung mga shoutouts? Butang niya o location.
1: Yes.
0: Butang niya location o niya kung madugangan ninyo more details, mas maayo. No?
1: Okay, so, dili punta ka kuan pod, dili punta ni nila ka blame pod kay kanipod sila gaunaw na punis ilang mga kaanakan.
0: Dito. Talking about mga baha-baha, no? Ang ato ang zona nga baguhay lang kayong na kuan na hitabo dito sa Batasang Pambansa. Usa na siya sa kuan, no? Usa sa mga natuki, no? Aning flood control, no? Flood control baha.
1: Sa kuan, yes, oo.
0: So, sakto yun, no? Sakto kayo. Timely kayo nga naay mga ni kuan nato kabahinan na. Kay we were about to begin with our discussion about SONA. So, tagaan nato sila o kuan sa katong mga walay, grabe na po kayo, no? Di kumuto nga, walay mga cellphone. Baling kuan na kayo, talamak na kayo ang cellphone. Yes. Bisag kinsa na ay cellphone.
1: Oo. Oh,
0: ako galing cellphone, tag 3 million. Oo. Kita, manggaling ko SONA. No?
1: Oo.
0: So, ibutang nato ang kuan, no? Atong SONA is actually, kabalo nato, na-spread na niya kayo.
1: Mm-hmm.
0: The word has been spread. Mm-hmm. No? Na-share na niya kadaghanan. And it has been seen. So, kabalo tanga, na-discuss dito ang pipila ka mga punto. Usa na niini ang kabahin sa kaning baha.
1: Mm-hmm.
0: And of course, ang mga projects nga mo butang na to, mo proteksyon sa ato ang mga katawhan, sa mga citizens sa flood.
1: Mm-hmm.
0: No? So, thus, atong flood control.
1: Mm-hmm.
0: O niya, thus, katong issue sa flood control projects.
1: Yes.
0: No? So, ato hisgutan na siya, Sir Arlo. Oo. Di mo gano'n ito kalikayan, no?
1: Yeah.
0: Kita mo diri sa Pilipinas, blessed kayo ta.
1: Mm-hmm.
0: Blessed kayo ta sa mga river systems.
1: Mm-hmm.
0: That's the irony of it all.
1: Mm-hmm.
0: We are so blessed with river systems
1: mm-hmm.
0: to the point nga we take it for granted.
1: Yes.
0: No? Ato na natag doon kumubaya.
1: Oo. Usa na ba kay balo nga nari, yes. Suba niya?
0: Exactly. Kabalo ba ka nga sa Dubai? When I was there, gama sila o kaning river system.
1: Mm-hmm.
0: Ha? Kay wala sila river.
1: Yes.
0: Oh, gama sila o murag dako kay nga highway nga lalom kayo.
1: Yes.
0: Dayon ilang pasudlan o dagat.
1: Oh, pareha po napoy nasod nga alto sila gakuha po sa laing nasod o yes. Fresh water.
0: Yes.
1: Oo, kay sa ilaha pong lugar wala po'y suba.
0: Tinood.
1: Oh, na sila silang silingang nasod gakuha o tubig nga ilim nun.
0: That's right.
1: Oh.
0: Oo.
1: Mauna nga kita, muna yung mong gingon, sir, blessed kayo ta.
0: Super.
1: Oo.
0: Oo.
1: Kay hapit kada kuha na ito diri.
0: Oo. Kada, butang na ito, kada municipalidad diri.
1: Una ay suba.
0: Na ay suba.
1: Oo.
0: Oo. Ironic kayo, nga nung we take it for granted.
1: Mm-hmm.
0: Ato ralagi siyang tag doon, basta mubaha.
1: Mm-hmm.
0: Oh, so mo na siya, nahimo ni siyang focal point, no? Kay through the years, kay existent naman ko na itong kuan.
1: Yes.
0: Throughout the generations, even before I was born, before you were born, naanam ko
1: na itong naanam ng problema, systems.
0: Ha? Oh, and of course, gisulayan na ni siya o sulbad. O niya, to the point nga, nahimong creative itong mga mind sa ubang mga nitray o sulbad.
1: Mm-hmm.
0: Gisaksakan o gamay nga, kanang money making
1: yes
0: schemes no so muna siya nakuha ni siya natuki ni siya sa last zona sa July 27 no
1: mm-hmm.
0: ang flood control no ang flood control scandal to be exact no so corruption and flood control scandal discussions were opened with the alleged corruption in the flood control projects so mm-hmm. Matud pa sa ato ang Presidente, ang senior DPWH officials and lawmakers had already been charged or detained. Nanay ng mga
1: nakuha. Oo, nanay ng nanay ng priso. So, nanay po yung mga gipangkiyaan. Eh. In fact, ningon gani na ito ang Presidente gapon nga. Dili siya Presidente sa iyang pamilya.
0: Hmm.
1: Dili siya Presidente sa iyang mga amigo. Dili presidente siya sa tanan.
0: Para sa tanan.
1: Tao sa Pilipinas.
0: That is very, very good.
1: Yeah, no? Kay Muramang Gudog, what's this? Sa ato pong mga naibalan, nga napo siya, what's this? Na siya mga relatives na, na siya relative nga na-involved po sa
0: control.
1: So, muna yung nakalami na po sa atong presidente. Kay at least, wala niya gi, what's this? Wala niya gi, gitambunan. Ang iya kung ang ebidensya, gatudlo pa ingon dito, anang tawhana, so wala na siya mahimo.
0: Tinuod.
1: So at least po sir sa, at least ba, karon na kuan po na bantayan nga problema ha, pero karon na nga tuwang government is careful na din sila kaayo sa pag-implementar sa mga proyekto nga sama ni ani. So
0: kay balo juta nga. Lahi na ginoon mga panahon na. Mapugos gyud ang tinarong. Kapalo kang ano, grabe kaya media ron. Grabe kaya media. Wala gina akong gingonin mo. Mismong sa unang panahon, kaning cellphone, dili pa ni siya affordable sa tanan. No, in fact, no, ako mismo, dugay kay ko naka-cellphone. No, ang unang naka-cellphone sa among family was my mother. No, and then I had no access to cellphones. Dugay kay sa tanan. Naka-access siguro ko cellphone, nagtrabaho ko sa Manila, pero, sa Makati.
1: Katupang keypad pa.
0: Of course, keypad pa.
1: Text and call pa.
0: Ako pa ang one cellphone sa akong mama sa una. Ano, sabi ni mo walkie-talking oversized.
1: Handset, murag radio.
0: Yes, napagoy siya eh. Dalunggan ba nga antena ba?
1: Antena.
0: Oo.
1: Nakaabot po ko ala, sir.
0: Oo.
1: That was 90s.
0: Yes.
1: Oh, pero maglisod pa kag signal itong panahon kay wapak ayo mga towers dito.
0: Exactly.
1: Mga cell sites, wala pa.
0: Yeah. So kita, no? Mapasalamaton kay ta nga we are born in this generation.
1: Yes. Kaya
0: nakaabot po good gihapon ta. No?
1: At least nakaabot po ta.
0: Nakaabot po ta. Nakaabot po ta, no? So muna siya. Ang ato ang nganong kanini yun ni Ron na kita yun sa katawahan o sa kadaghanan.
1: Mm-hmm.
0: Kay kini mangungi unani no mga corruption cases mga specifically flood control cases sa unang panahon I think naanan siya pero wala makitaan tungod kay wala lagi mga ebidensya dinhi makita ba di parehas karon nga bisag kinsa na lamay makateko picture bisag kinsa na lamay ga TikTok bisag kinsa na lamay ga blog no na vlogger nga
1: So dili ka kuan ba dili ka kinanglang mamimbro sa media.
0: That's right.
1: Pwede na kang ikaw mismo mo report ka unsay nahitabo diya sa imuhang lugar.
0: That
1: direkta.
0: Is right. Oo.
1: So mo lagi na siya nga at least karong panahon na sa kanang mo na ginaingon ni mo sir nga careful na jud ta tungod aning kuan.
0: Yes. Yes, and of course two-pronged. Nay, the good and the bad side of it,
1: yes.
0: No? Although we are trying to focus on the good side, and the good side of this is like accountability is easier, no? It's easier, especially for ato ang corruption police,
1: yes.
0: No? Like, butang nato, natay mga concerned citizens, na very vigilant anime yun ane. So, natural, probably dunan sila mga connections sa ubang ahensya, sa atong ombudsman, o sa ubang mga like for example uban natong leaders nga very very concerned when it comes to kining nani safeguarding ang kaban sa ato ang nasod.
1: Yeah. No? And karon gani na yung mga kaso nga kaning what's this makita sa ato ang mga opisyalis sa gobyerno nga ila dayong maaksyonan kay bisag dili na ka mo report dito mismo sa
0: right.
1: Opisina makakita ra sila social media
0: kung
1: amo ni mga panghitabo. Yeah. Mura dayong maaksyonan dayon.
0: That's right.
1: Muna yung naka-advantage ko daan eh.
0: Yeah.
1: Mm-hmm.
0: Muna yung kung ano, giingon nga, mas paspas.
1: Mas paspas.
0: Oh, mas paspas, unsa ba ito yung term para na? Real time.
1: Real time.
0: Mas real time. No?
1: Mas real
0: makita
1: time.
0: Nimo. Like for example, kaniro na ay Bagyo. May Bagyo. Murag duda na ako ano low pressure ni siya. I'm sure nga katong mga nang shout out. Naiuban gyud ana nga naka video.
1: Yes.
0: Oh, so we would encourage you no kana mga ni shout out. Hatag mo og hatag mo specific name kung asa mong lugar ra. Kung makatag mo video, mas malipay gyud mi kaayo.
1: Yes,
0: no?
1: And speaking of lugar sir, murag na ako noon ra diri sa Dumaguete sa Hunob. Kusog kuno kay ulan.
0: Oh, dito ko gikan.
1: Ah, dito ka.
0: Oh. Dito ko kapuyo ron.
1: So, tinuod yun eh. Kaya niyo ang kang kusog kayo.
0: Of course. Munang ganina, hapit kumalit.
1: Dito, nakuyawan kung di ka kaari.
0: Di tagaan, di kang pakuyaw.
1: Sir Ken. Ano siya, ngayon siya, ako tatong tawagan ko, sir.
0: Nanawag na siya, wako kabalo.
1: Dili may mo 2 oras akura, kinanglan na yun itong master.
0: Kaya ra na niyo, sir. Ikaw pa. Oo. Pero muna, no? Ang atong ulan day karon, especially sa Hunob, mm-hmm. parang kusuga.
1: Oo, kusugi ay.
0: Oh, right now, makita na to ang ato ang...

0: dili naman ako ni ipagawas.
1: You know, oh,
0: ngano ako man mismo ang ning bulgar ani kung ako mismo involved ko.
1: You know, oh,
0: di ba? So ana lang diyan dapita.
1: Yep. Lami kining ani hatag siya pasalig sa iyahang sa tibok nasod na he is president for everybody.
0: Yes.
1: No? He is not president for just a few of his friends.
0: Mm-hmm.
1: Or his specific mga relatives.
0: Mm-hmm.
1: O, kundili, mo lagi na.
0: And makita na to sa sinceridad sa iyang, what's this, sa iyang itsura ng wild istorya siya.
1: That's right.
0: So, diya na to, makuha na to ang sincerity sa ato ang presidente sa Pilipinas kung unsa gayod siya kaseryoso kabahin aling mga butanga. Na even siya mismo, dili siya ganahan. Bahala na, og sakit ko no para sa iyang kaugalingon.
1: That's right.
0: Nga na siya relative nga na involved.
1: Mm.
0: Pero niyon siya, muna'y balaod. Muna'y imuhang sala nga nahimo. Na'y mga findings nga mauni. So, kinanglan kag mga atubang ani.
1: That's right.
0: Mm-mm.
1: Muna'y
0: so,
1: irony. So,
0: nabilib ko anang dapita, sir.
1: Oo. Muna'y irony, no? Kaya, usually, ang usa ka incumbent official, maningkamot yun na siya.
0: Mm-mm.
1: No? Nga makita sa katawhan ang iyahang maayong gibuhat, no?
0: Mm-mm.
1: But, di yun kalikayan nga doon nagi opposition. No, although moingon ta nga the opposing wind is the one that causes the plane to lift, no? Kita as a common tao, sa ako lang, no, my own opinion. Dugay na nako nga practice nga kung naa man galing usa ka opisyal nga matuboy, ma-elect, mapabutang sa posisyon, ako mudritso na lang ko og ingon nga ang Ginoo mo'y gibutangan na niya.
0: Yes.
1: Okay. Ang bandit bungod sa common tao is actually biblical na siya.
0: Mm-hmm.
1: Nga is actually the will of God.
0: Yeah.
1: No? Na kuan bungod da, we are appointed for a time, no? Naargoy time mao nang kita as common tao. Ako gyung kuan, no? I strongly urge nga if somebody is placed in a position, give your best support na lang yun.
0: Yes, kana na lang.
1: So let's give him the benefit of the doubt. Kay we are actually na-shrouded mangguneng iyahang kuan tungod sa katong binuhatan sa iyahang previous na kuan, no? Iyahang father, to be specific.
0: Mura na mong pagunuog na connected to ba, which
1: that's
0: is
1: right.
0: Magkuan ka.
1: Di ko taka-blame, kay mula gito, we did suffer from the kuan, the father sa una.
0: Oh.
1: And muna lang na siya, we just hope, no, nga bisan og musulti ta nga ang mga ang yang votes manggod nga naglabi karon katong walay idea kung sa nitabo sa una samahan,
0: yes.
1: No, munang natuboy siya pero muna siya we still hope and pray nga tininuod ang kuano ang serbisyo sa ato ang presidente and which we are seeing now evidence ni siya sa yang ang ganahan niya nga ipadama sa mga katawhan.
0: And kanina ba pong Filipino, sir, sa kusog kayong muhatag og second chance.
1: That's right.
0: So kusog kayong muhatag og second chance.
1: We do.
0: So mo nang naitabo nga sa iyahang amahan, kung sa matong nangagi sa una, dayon karon na after pila ka years, pila ka dekada, so ang anak na pod. So I think nga kaning anak ron, nga mo yato ang presidente sa BBM, so dili dyan na siya mag-watch this, dili dyan na siya mag-buhat og mga butang na mao'y nakaingon sa ilahang what's this, sa ilahang pagkawala sa una.
1: That's right.
0: And karon makita ba ni mo nga murag what's this, gatray taon siya sa ilahang best.
1: Exactly.
0: Nga dili siya mabahiran sa sama kaniadto nga mga paghitabo.
1: Ironically, no? Ato ang kuan, economy, if you compare it to the previous mga administrations, we are actually doing well now.
0: Mm-hmm.
1: That's the irony of it all.
0: Mm-hmm.
1: So kung basihan lang nato figures, we're actually doing very well now.
0: Mm-hmm.
1: Okay. Muna yung irony niya. So moving on, no? After the topic about the flood scandal, nahisgutan sad sa zona ang cost of living karon, especially when it relates to fuel, electricity, og prices, no? Linked partly to the conflict sa Middle East.
0: Mm-hmm.
1: Karon ang Middle East is still suffering intermittently, no?
0: Yes.
1: Once in a while na sila ay watang nato missile warnings, no? Takablong say sound ana, toot toot toot, siguro

0: mura siguro alarm clock, no? Nya mo na actually na ako'y mga amigo kuha sa kuan sa Dubai, no? Okay, we were supposed to form a radio station, an internet radio station.
1: Mm-hmm.
0: So, wa mi madayon. Tungod lagi aning mga missile raids sa Dubai mismo, no?
1: Oh.
0: And of course, moingon sila nga dito kuno. Dili mahibal-an naay kadlawon, naay gabii, naay adlaw.
1: Mo and mo nay nakakuan diya, mo nay was this makahadlok diya kay wala ka kay balo o unsang orasaha mo tugdong.
0: That's right. Oh. At whom it may concern, wala.
1: Oh,
0: oh, so anybody can be a victim.
1: Yes.
0: Oh, uh-huh. You can end up having an explosion sa imong backyard or sa silingan ba, ana. So muna siya initabo, affected kayo ang mga prices.
1: Yes, and thinking ha, duwara ni kanasod.
0: Mm.
1: O ibutang ta ang US, o baligtuluran ni sila kanasod nga na ay konflikto.
0: That's right.
1: Ang Israel, ang Iran, ug ang US.
0: Mm.
1: Pero ingon ani ang, what's this? Ingon ani ang gihatag na problema sa tibuok kalibutan.
0: Exactly. Ang allies sa Amerika.
1: Yes.
0: Gumuhan, ganun sila.
1: Di tumantag ako sa ato ang
0: exactly.
1: mga kuan. Fuel.
0: Mm-hmm.
1: So,
0: ang gihimo sa ato ang kuan, government karon sa administrasyon ni BBM, muna na siyang iyanggi suspend ang excise taxes sa LPG, sa kerosene fuel subsidies, unya naghatag bugod siyang mga libre nga sakay, unya mga discount sa mga pamasahe. Muna yung ibuhat dito sa Metro Manila.
1: Mm-mm.
0: And hopefully, we are just hoping, no, na it would cascade down up to the province.
1: Yeah. And parang dako, kaya kahimuan nga kanang pag-suspend sa excise tax ba? Kaya usang mapugod na siya sa nakapataas sa presyo. Kaya patungan man good. O buhis. Pero mawala na siya, pero pila po dagay ang buhis aning gikuha sa gobyerno.
0: Mm.
1: So, muna'y wala ta kabalo o pila ang buhis ani. Pero of course, kung mawala na siya ng buhis, so ingon tabuos os jud ang presyo. Kaya wala na may buhis. So, mintras naapataron sa kuan, naapataron sa dakong problema, dili ramang guni ato, sir. Kita diri apektado naman jud ta, pero
0: yes.
1: dili rapod nga kita'y apektado, tibuok ni kalibutan.
0: Tinuod.
1: Tibuok ni kalibutan nga diin gasalig ta sa ato ang kuan, sa ato ang fuel dito sa kuan, sa Middle East.
0: Ni action ba tagkabalaka o grabe, no? Katong pagbuto, pagyodong maguhay, pagyod ni buto tong gira lagi between the U.S., and Iran. Kaya we were actually even contemplating on katunang mga electric cars and everything else, no? Para mga alternative fuel, ana. Pasalamat ta sa Japan o uban nato mga allied countries nga ni voluntaryo nga makahatag gihapon
1: supply sila.
0: Yes, o gasolina para nato. Pero katutanan, depleted na to siya, no? So hopefully do na pay ubang mga countries nga willing mutabang nato. And of course, ang related event ani, no, tungod kay nang mahal man tanan, no, naggama di ay og kuan kadiwa stores or gibuhi itong mga kadiwa stores sa una, no, and of course dunay benteng bigas loan payment extensions and lowered or removed digital transaction fees. Kini siya, this is actually targeting the kuan, no, kato mga negosyante, kaya para nga ang end user, ang consumer, mo enjoy or makaya tong iyang ginahuna nga lowest price.
1: Price, oo. So, na yung mga kadiwa centers gi-establisara.
0: Yeah.
1: Oo. So, ang tura po ka makapalit aning bente nga bugas
0: wala sa kadiwa. Wala pa na makita ni Gasa ni. Mugawa sa dagway ni, puhon.
1: Puhon, puhon.
0: Oo, puhon, puhon. And of course, doon na po'y gihatag na ko, ano, assistance. Pero through the end of the year pa din siya. This is going to be for ibutang nato katong tax relief para sa middle class and sa small businesses.
1: Yes.
0: Kani magud siya ngayon naning na tax relief. Mo equate ni di siya sa katong pag-lower sa presyo sa konsumidor. Kaya usually kani mga small businesses o katong mga businessmen na nahintungdan. Magpatong-patong muna ilang kuhan. Basta mas mahal gali sa ilang source. Sila kod mismo, mapugos mo ni sila
1: siya
0: patong.
1: Siya kamahal.
0: Oo. So kita, as end consumer, if do na ni siya inguna na yung gisalo na sa gobyerno, kita, barato na po yung makuha na to.
1: Yes.
0: Oo. So moto siya yung solusyon, no? Nga gi-offer nila karon Kumusta ka ato ang mga galong agde kay hapit na udto.
1: Consumer man. And karon kanipong pagpaubos sa kuan kaning naay og mag-income ka annually og 350,000 that is ako man ang gisulayag compute that is mag-income ka og at 29,000 pesos a month.
0: Oo.
1: Naa ka sa gobyerno sa pribado nga mga sektor. So exempted na ka sa tax.
0: That's right.
1: Wala na dako-dako baya po ng buhi sir. Nga makuha nimo ana.
0: Tinood.
1: Buhisan dyan ka sa gobyerno. So, dako kaya na siya og kabang. Pero wala o na siya. Wala o na siya. Dako po na siya ang tabang.
0: That's right.
1: Iyan ni mo.
0: Lami kayo, no?
1: So, at least ba mo na yung mga, what's this, mga punto ba nga nakuha nato sa zona nga mayon ta nalipay gayon ang mga katawan nga naminaw diyan dapita.
0: Oo. Actually, when we met, no, last Saturday, para atong kuha, no, discussion about ASF, na interview man po na atong atong pinalang gobernador sa ubang mga media personalities na dito. O niya, matod pa niya, excited kayo siya for the incoming zona which they did attend, no? Katong ika-20 city, no? Sa Hulyo. And of course, exciting yun siya because this is amid the many, many issues nga ga-atubang sa ato ang administrasyon karon. So, which were answered, no?
1: Yes.
0: Gitagaan ni siya og focus during the zona. So padayon ta, no? So right then and there, after that one, no, kabahin atong na ay lower prices sa palaliton, because moto siya i-assist lagi ang ato ang middle class by pursuing tax relief, no, for workers and middle class. Moving on, duna pud tay parihara ni sa atong gisgutan ganina, kabahin sa Noreco, energy security. The president said the country must reduce its dependence on imported fuel, no? So ang ilang gi explore kining renewable energy plants, energy storage projects, and additional natural gas reserves. Na kuno katulogin sa malampaya sa una nga dugay na kayo.
1: Oo.
0: Oh, sulayan nila og revive.
1: Mm-hmm.
0: So hopefully they will come up with a better negotiations this time. Kasi ano naman good nidalangan na to. Pero kansi man ta.
1: Yeah.
0: We were giving bigger percentage to the host country na the host entity na murag ni man og ni run sa malampaya. So ni ending ato murag kansi
1: sa Japan.
0: Yes. So nitabo ato giundang na lang.
1: Oh, giundang.
0: Oo.
1: So, pero murag operational lang gyapon na
0: karon.
1: Karon.
0: And of course gipasa na nila no ang kuan pod. They are trying to revisit the nuclear power generation developing hydrogen projects. Ilan ni gihimuan o kuan gamay nga name no, Sariling Kuryente Act. This is to make household solar panels and battery systems easier, cheaper to install. O, mayon eh.
1: Oh, mayon na siya.
0: Okay kayo ni.
1: Oo.
0: Sa una among balay na ay dagang solar. Oo. Pero karon nawala na tanang solar. Ikaw, gamit kay solar.
1: Wala. Wala pa ko, wala ko yung solar.
0: Okay, kaya ramong gul kayo ni.
1: Na solar ka daily. Nahirapan, nagalisot siya. Na solar, pero katulad na naspusti ba na suga. Pero mayroon dyan ka nga, ang garanjod sa imo ang balay ni solar, wala. Kaya ka na siya, sir, murag mo invest mo po kag dako.
0: Dako.
1: Dako po kag investment. Pero, lami po dyan noon.
0: Yes, long term ni mo. Yeah, ang long-term savings imong tanawon.
1: Usa ra ka investment pero at least ang imong monthly bills o dili na jud pareho sa una.
0: That's right.
1: Na may mga equipment or naay mga appliances sa imong balay nga pwede ra sa solar.
0: Exactly. This was actually tackled no, naghisgutan ay miani ni Sir Edward Du sa una, president sa NOCSI. We did talk about ng mga kabahin sa solar energy and they were even contemplating na duulon ang ubang mga store owners diri, mga entities diri sa business na sulayan nato o kuan lantaw ang possibilities na ang access niini when in terms of having one in your system, your own home, mas barato.
1: Yes.
0: Oh, so hopefully mapadayon to. And of course, this is also in line with this one. We were actually a little bit kuan, no? A little advanced. This is the city of Dumaguete. Ilngigik sugay nato mga brains diri behind our administration. Yeah. So lami kayo una-una no na kuan. We are also in line with kaning project pod sa tumungkod og vision sa ato mismong presidente sa nasod.
1: Mm-hmm.
0: No? So moto no ang gihisgutan pod sa SUNA ang energy security. So moving on, move ta sa kuan from energy security adto na sa food and agriculture. Si President Marcos also emphasized na dapat merong naay food security through greater mechanization, irrigation, and processing facilities and insurance for farmers and fisher folk. Actually, naisgutan po ni nato diri. Oo. Okay, previously, before nag-meeting katong Sabado, katupagong usang simana, we did award atong mga fisher folk.
1: Mm-hmm.
0: No? Maguhay lang kayo. Atong governor mismo ang ni-hand over sa mga sa funding assistance no sa atong fisher folk. Oh, so we congratulate no nag-una dita oh kato out of the coffers no mismo sa treasury sa ato ang provincial government.
1: Yeah.
0: Kaya that was province initiated and that was the first time in the history of Negros Oriental ni provide ato ang provincial government og paraphernalia and funding.
1: Mm-hmm.
0: Oh, lami kayo.
1: So, wala pa ang SUNA. Naguna na si Gobernador.
0: Naguna ta.
1: Congratulations,
0: bro. So,
1: iyon na lang ka-advance si Governor, ha?
0: Yes.
1: Eh, pero even before pa, during his, what's this, paglingkod yun niya o Gobernador Bud, so, nangatag naman siya mga farm
0: equipment. That's right, farm implements. Tractors.
1: Oh, mga traktura. Oh. Kay at that time, councilor pa ko sa Tanhay, nakadawat mo pumili dito sa Tanhay.
0: Nice.
1: So, muna, ingon-ana, Diyod gayod ang pagpursige sa ato ang gobernador sa pagsuporta sa ato ang mga farmers para sa gayod sa ato ang food security.
0: That's right. Mm-mm. Not only the farmers on land, farmers also at sea. Moto, no? Ato ang mga aquaculture mga businessmen.
1: Mm-mm.
0: So, moto, gisuportoan mga magkaroon na magyapon itong bulana siguro. About 2 weeks ago siguro itong nagkuhan. Nag pang-apod-apod ta o mga kooperatiba, funding para nila, and of course, katong mga paraphernalia o mga implements. And not only that, no? Gikuhan pa dito, gi-consider pa itong ubang mga areas for new projects nga aquaculture.
1: Mm-mm.
0: O usaan na katong dapit sa Tanhay, Regiapon, naa sa inyong lugar. Ah. And the other one is in Siit, Shaton.
1: Mm-mm.
0: Oh, that is very good news.
1: Yeah. No?
0: Makalipay kayo.
1: Sa tinod. Kay sus, ganing ato ang pagkaon every day.
0: That's right.
1: Mayon tang, sir, sir, mayon tang, ay, dili rasa tamo kaon itong adlaw. O,
0: di pwede.
1: Dili mo dyan pwede. Ikatulo pa Diyos ka adlaw.
0: Oh. Oh. Pero ganahan mo, kaya man actually.
1: Oh.
0: Okay, supposedly, ato ang civilization sa una, during kanang pagbutang nato Stone Age.
1: Oo.
0: Katong ga dala-dala pag bangkaw ato mga lulug-lula.
1: Mm-hmm.
0: No. Na may usahay nga di gyud sila makakuha sa usa ka adlaw.
1: Mm-hmm.
0: Katong wa pay agriculture.
1: Mm-hmm.
0: No? Mo forage sila tuod. Pero more on hunting sa unang panahon na. Storya sa kay murag ikatulo akong tutunlan.
1: Yes, okay. Sa unang galing panahon, sir, ako may numdum ko sa amo ang pagkabata. Kaya kato ako ang amahan, marag stick to dito siya, sir.
0: Okay.
1: So, ultimo, mangaon mi.
0: Oh.
1: Ayaw dyan binling bisag usa kabuok ka mumho ang imuhang platito.
0: That's right.
1: Ang imuhang plato. Kinalan, kung unsay imong gibutang diya, imo dyan na i-consume.
0: Down to the last grain.
1: Kaya may siya, una-una nga jackpot kayo mo nga naamoy pagkaon.
0: You know,
1: naiuban ron nga walay kaon.
0: That's right.
1: Oo, tinuod
0: ka. Anak po ako ang kuhan actually, upbringing.
1: Oo.
0: Yeah.
1: Unya, kanisiya, oh, kaning pagkauna nato giyaguan ni.
0: That's right.
1: Oh, giyaguan ni sa atoang mga farmers.
0: That should be inculcated, no? Ato mga parents there na naminaw karon. Kinahanglan inyo yung tudluan inyo mga kabataan nga mismo ang pagtanom og bugas. Lisod kana siya. Bend from morn, magduko na sila gikas kabuntagon nga sayo till the set of sun. Hangtod mo naog ang dagitab ato ang
1: adlaw.
0: No? Muna'y planting rice is never fun.
1: Yes.
0: Di sadya nang magtanom o bugas.
1: Yeah, pag abo sa ato ang panimalay, ato lang usik-usik.
0: Hulug-hulug ranin mo?
1: Hulug-hulug ranin mo?
0: Oh, that is very fun. Yeah. Para sa ako, ano? maluoy ko sa farmer, maluoy ko sa walay gikaon. Oh, maglagot ko actually.
1: Bisan tuog atua nang gipalit. Oh, pero atong huna-unaon ba na ang kahago nganong napunta na diya sa atuang was di sa atuang kalan-an. Og ato pong huna-unaon nga nakay uban nga wala taw
0: gikaon. Exactly. Samot na na mapanusan.
1: Oo.
0: Maglagot ko. Actually, there was a time nga maglagot ko sa mga sakop. Maglagot ko. Pero, akong ginauna nga, sige na lang yun. Ako na lang yung kuanon. I always make it a point to remind nga, pila lang ka takos.
1: Oo. No?
0: Namang ganas pagtakos.
1: Oo.
0: O, kung imong sokdon yun nga ayo, masunod lang nila, dili na ka magkusik.
1: Yes. Kaya at least, kay balo na ka unsay inyo ang konsumo.
0: Kablo ka na ako'y bagong ngalan. Sa panimalay, sa una.
1: Mm-hmm.
0: Gibansagan ako. Ako ang hari ng bahaw. Kaya ako'y tigurot bahaw. Ikaw
1: tigurot bahaw. Yan kayo lamig mo ng bahaw, sir.
0: Ako ang hari ng bahaw. O, oh, daga na ta. So, atong pagtimbaya once again, no, sa atong mga nanay tatay diha, tuluig yun ang mga kataan. Nga always make it a point nga ang atong pag-consume should be one, no? Considering all of these things are blessings.
1: Yes. No. Tinuod.
0: Mm-hmm.
1: So mo na siya nga kita mapasalamaton jud ta sa mga tao nga naghago ana.
0: Mm-hmm.
1: Nga naabot na diya sa tuang panimalay kani atong mga farmers dili nato ni ingon-ingon rang ra.
0: Mm-hmm.
1: Oo. Okay, ang ila ga kuan na sila ga buhis na sila og what's this ning singot og kakapoy para ra jud nga kita makasustain ta every day sa ato ang mga kinanglanon especially sa ato ang mga pagkaon, sir.
0: That's right. So right. Moto no ang ato ang zona na hisgutan po to siya ang food security.
1: Mm-mm.
0: Oh, and of course, ganahan lagi sila nga mo-modernize, mo-mechanize para mas greater atong food production, mas grabe atong food security, which is a very good move no sa akong lantaw. Uban pa nga natuki, no, was about education and youth protection. Dako kayo ang ilang gi-alat, no, para sa AI training, na school counselor associates feeding support, and uban pang mga pag-provide og classrooms. Muna atong nakita, no, na ubang mga munisipalidad, mga barangay, mga classrooms, gamay na lang kay gakadaghan man ta.
1: Oo. Nung gani lagi. Kaya mo lang ginaingon lagi nga bisag unsa ka kuan ang what's this, unsa nimo ka kumpleto sa imuhang pag-eskwela kung ikaw mismo diya sa imuhang sulod sa katibang classrooms importante yun na udili po ka komportable.
0: That's right.
1: Wala po ka yung maayong mga panguna-una.
0: Exactly.
1: So importante yun yung classrooms po nga na additional classrooms. Mahimo ka ng problema sa classrooms. Mo na rin gitagaan o kuan.
0: That's right.
1: Mo na rin gitagaan o what's this. Mo na rin gitagaan prioridad sa po ang government. Nga kanil yung classrooms. Kaya mga gani uban taon nga na aras ilalom gani sa kuan. Dili ka mag-expect sir ha.
0: That's right.
1: Pero na uban na aras ilalom na gani sa kahoy.
0: Dito. Tinood. Tinood.
1: Until this time na nagyapon dyan na.
0: Exactly.
1: Nalagyapon dyan na. Yeah, mas maayo pa man ganyan itong ilalom sa kahoy, kaya at least dako pagkuan, dako paglantaw, taas paglantaw. Kaysa naa ka sa sulod
0: na may uban po nga teachers.
1: Pero gahuot po mo.
0: Tinood. May ubang teachers nga mo strategize na isuroy ng klase kaya para ang stimulation at a different level ba. Which is nice, no? So we also appreciate those creative kaya ng mga teachers. So moving on, do na po'y healthcare and social protection nga gi-appeal sa ato ang presidency no sa iyang zona. Naghatag siya og dugang nga budget hangtod sa naa ning usa ka programa gitawag siya og gamot no, and of course greater coverage for different kinds of diseases ranging from cancer, heart disease, HIV, tuberculosis, onya hasta na dun ato mga PWs. Appeal na siya sa kuan sa pag-consider. And of course, lastly, ang Philippine Sea, no? Ang West Philippine Sea munay gihatagan og kuan pagtutok kay kitang tanan kabaluman ta nga kani atong silingan nga China. Buutan man kaayo, dili man kay tagaan lang ta og katong mga kagamitan nga ma-afford.
1: Oo.
0: Kining usa nilang gihatag nato nga di nato ma-afford kaning gira. Hindi mo taka-afford.
1: Hindi mo dyan taka-afford. Datag po ng peligro na ito. Oh. As much as possible, ang to, radyo ta, mo negotiate, radyo ta. Mm. Pero kana sila mismo, even, kana sila kay Balodyo na sila, pero mura magkunig, what's this, ha? Mura mag, nang bully na ni sila.
0: Sino, sino?
1: Ambi kay Ingo na ani lang ta. Oh. Ang ato ang standing, kabayis defensa, minus dyan ta diyan na pita. Ikumparan sa ila, ha?
0: That's right. Pero may mani, no? Ang pagtakot sa itong presidente, simple lang. Ang yaha, kinahanglan, peaceful means, legal means, magpalaban siya sa international community, which is very strategic.
1: Pwede man tamo sukol nila.
0: Pwede.
1: Pwede man tamo sukol nila. Pero ang giyunauna, Rajod, nato is ang safety sa tanan.
0: That's right.
1: Kaya ang gira, di wadyo na sila yung maayong...
0: Wala may kuhan, wala daog sa gira.
1: Wala daog dyan sa gira.
0: You will have casualties on both sides.
1: Ato rang kuag-kuhan sa atong kuag basi ka na rung naitabo sa Middle East. Mm. Wala, ang perde ang katawhan. Nya looy kayo ang mga biktima. Di ba? So labi na ning mga ato ang mga kabataan nga, which is inosinte sa mga panghitabo sa paligo, pero sila mismo na biktima.
0: Yep.
1: Ang biktima sila aning kuan, aning problema karon sa gira. So muna yung ato, pwede man tang musukol, pero as much as possible ato radyo i-avoid kay naamog yung mga inosinte nga madalay.
0: So, naitay, ay ko na unaahang, ibayaan na to ang West Philippine Sea. Ngayon na to presidente nga kinanglan ang armed forces, ang coast guard o katong mga fisher folk dito, proteksyon na nagyapon. Pero mula gina, atong gamiton ang atong utok sa pag sukol, dili kay pakusganay. Kay kung pakusganay lang, isud kayo, kailang tao ni mo, basihan lang ni mo daan sa landmass sa gidakpon sa China, o gato ah, kung tabunan ta, pwedeng tabunan kay. Agan sikit. Di ba?
1: Bisang sa kuan, bisang sa mga tao.
0: Oh, landmass ra na ha. Yuta ra na.
1: Yuta ra
0: na. Yuta
1: ra na. Pag-abot sa populasyon.
0: Ay, sila, grabe. One third of the population of Earth. Muna sila. Those are the Chinese. Anyways, daghan kayong salamat ha sa tanan natong nagkikag-uban karon. And of course, I hope and we hope, Sir Arlok o ako, hope na diha tayo nakuha, tayo nakutlo. Shout out lang tatanan sa nanay o mong tatay din, nag-prepare sa panood to. Imong shout out, Sir Arlok, na araba?
1: Yes.
0: Napakay makuha niya?
1: Wala na. So, mura to sila. Ang ilarad yung concern ganiya, katura yung ulan. Pero wala man, okay raman. So, mura na siya nga, ug asa mo safe, buhata lang ninyo sa inyo na na sa desisyon. Kay dili man kun ingon ana kasayon nga mo deklarar ta og
0: that's right. Dili instant noodles, ha?
1: Oo, nga pag-suspense sa klase kay naman po tayo mga naigibasihan po. Ang ato ang gobernador pinaagi niya ng mga butanga.
0: So once again, no, mo congratulate me sa tanang mga kuan, no, nakapaminaw ug nitambong ni tampo sa ato ang kuan karon, ato ang pagsibya. And of course, we hope that we can be together again karong Saturday ug of course next Sunday sa Saturday sa Wednesday na pod. All right. So daghang kaayong salamat sa tanan natong listeners and audience, atong pagtimbayan once again sa ato ang boss, atong Honorable Governor Chaco Sagarbaria and Ma'am Juvie Calago.
1: Charlotte. And of course, ang ito ang 2nd District Congresswoman Maisa Sagarbaria, Mayor Chikiting Sagarbaria of Dumaguete City, and Councilor Chesa Sagarbaria. O sa tanan.
0: Tanan.
1: O nga nagserbisyo sa ito ang probinsya sa Negros Oriental.
0: Daghang kayong salamat sa ato mga higala. And of course, sa ato ang K5 Pod, tanang technicians, atong managers, kang Sir Jonathan, Sir Kenneth.
1: Sir Kenneth.
0: Atang salamat. So, may buntag sa tanan natong mga tigpaminaw. May udto na din. Kanani udto na mo. We hope that you enjoy your lunch.
1: Malimot mo naman ta sa ulas, sir.
0: That's right. Daghang salamat once again. God bless us all. To God be the glory.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino people.
1: K5 News FM, the home of your favorite all-time love songs.

0: Afternoon Love Drive. Afternoon Love Drive on K5 News FM.
1: I need a lover to keep me sane. Pull me from hell, bring me back again. Play me the classics, something romantic.
2: Oras sa K-Fame News FM, 14 minutos milabayang alauna sa hapon ka itong oras. Ginarad ka nato sa Mighty C, Alkaline na Vitamin C, ginarad ka sab ka nato sa TTX Coffee Mix. Hello mga ka-K-5! Mayong hapon! Welcome na usab sa programang Maoy Mo Hikap Mo Hinor sa inyong mga dugan na kumusta nga itong mga mamagpapadiha karon sa tuang mga kakipayb nga in love? Itong nga wala pagyod. Wala pagyod masugot hangtod karon. Gadahom pagihapon. Naapasiyay pag-asa. Pag-asa nga sugo. Ayuhan ang kapalaom po diyan, ha? Ang laom, ayaw, salig lang. Ayaw laom. Sa di pa sa programang Afternoon Love Drive. Hello and good afternoon sa mong station na CEO ay lain si Doc Ramil Oy. Sa mong big boss si Sir Francis Edward Ubang Disigan ng hapon. Sa akong kaubanan na sa akong mga kaubanan na ngayong hapon usab sa mga ka-K5 sa mga sulids nga naminaw karon na nag-isalamat sa itong mga tindera-tindero nga naminaw sa itong mga drivers with lover sa ito ang mga tindirag tuba daw. Oh, na-mention na mo ha. Wala na'y mag-uon. And then, sa ito ang mga kaki-five usan na naas ilang tag sa kapanimalay na busy sa mga kabisihan karong orasa sa mga naniudto karong orasa usan sa tanan-tanan na mga kaki-five maabot sa ito ang Sibya. Maayong hapon! Mabanubanan yung DJ Lingi kanalauna hangtod alas 3 sa hapon sa programang Afternoon Love Drive. Mabalik lang ang programang Afternoon Love Drive mga kaki-five. Stay tuned. Mabalik ra kuno ang tamsi. Tambok na sex.

0: You're listening to K5 News FM. K5 News FM.
1: D3 Bio.
2: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat po sa
3: D3 Bio.
2: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
5: Ako si Irma Harjo. 62 years old. Taga Purok Uno. Barangay 20.
6: Sa imong gibati, sa ulang pagka naginuman ng D3 Bio o DTX 500.
5: Sa una, dali ra kong ubuhon, dali ra kong kapuyon, pero pag check na ko sa D3 Bio, ubuhon magaling, pero not nga mapaingon sa kubak-kubak na giyod o hangoso na giyod.
6: Dali ra ka maayo, so kag naginom ka sa DTX 500 o D3 Bio?
5: Dali ra ko maayo. Napasalamat ko na ng produkto.
1: DTX 500!
4: Mabali sa mga butika.
1: D3 Bio!
4: Mabibili sa mga butika.
1: DTX 500.
7: Ako sa Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Gitistingan ako og inom. DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500.
4: Mabali sa mga butika.
8: Be

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang aton nga suplemento.
2: ITC ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo?
3: Mag ITC na
2: ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na og ITC.
4: Kunchita Balagosa.
5: Unsa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
4: Kanang kuan ay D3 Bio o kanang unsa ba isa oi TX 500.
5: So unsa may feel day sa imong bana day ma'am? Sa
4: kuan ihang sakit ihan murag ni muminor ba og makatumar bitaw sa isit ani ma'am. Kuan kanang wala yang sakit diri sa batang ba. Abdik ba siya basta makaisit og tumar ani.
5: So wala pa siya ninuman na unsa diyang gibati ma'am?
4: Nang luyahon siya.
5: Luyahon.
4: Nya dali siya magubo. Magdalaga na gyud siya sa kuan yang gitrabahoan ani.
5: So, unsa may maka-istorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit ani?
4: Natong wala nakagamit ani, magamit na mo kay epektibo mo para nato nga mga tigulang na. Number one, yun ni ang kwan, may isi. D3 Bio o kanang TX 500.
6: TX 500.
7: Mabilis sa mga butika.
6: D3 Bio.
7: Mabibilis sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Itistingan ko man. Nagnami. Idang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
6: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Mabaka ang butika.
9: Nagabaho ba lang ilok mo?
10: Yucky!
9: Tama na nga palupok! Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
11: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa editura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrindi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
13: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
14: Clinica Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria, nga kaya makapatay sa mga viruses. Clinica Spore Biotics, nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Recall ang resistensya sa Clinica Spore Biotics.
7: Mabalik sa inyong mga suking butika.
15: iCare Gold.
16: Simula nung gumamit ako ng iCare Gold at iCare Drops, napansin ko talaga ang laki ng ginawa sa mata ko. Dati madalas akong makaranas ng pagkapagod, panlalabo at pamumula. Pero ngayon mas malinaw na ang paningin ko at parang laging fresh ko ng mga mata ko. Salamat sa iCare. Hindi lang siya supplement, katuwang ko ito sa pang-araw-araw na proteksyon sa paningin. Subukan nyo rin. Baka ito na ang sagot sa iniinda niyong problema sa mata.
15: iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
17: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many
18: and
17: more.
18: Many more.
17: ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na!
18: Palit na!
17: Sa ENC Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart.
18: ENC Mart.
17: Your all-in-one store.
19: Junel Clothing.
18: Junel Clothing.
19: Junel Clothing, nagawaligya sa mga nagkalain na kolor sa dry fit,

0: The Afternoon Love Drive. Afternoon Love Drive on K5 News FM.
1: I need a love and a king sign. Pull me from hell, bring me back again.
2: Balik ka sa programang Afternoon Love Drive, mga kasifay, batong oras, 47 minutos, milabay ang alauna sa hapon. Katong oras, ginati ka na ito sa MyTC Alkaline na Vitamin C, ginadudusab ka na ito sa DTX sa 500. Hello, and arisa ka sa ilahang pa-shoutout, ano, kay... Lagot-lagot, traba ni sila na kung dili na ako sila ma-mention. I love you, mga palangga. And, risata sa ilahang greetings. Hello, and good afternoon. Nikit ninyo, kaingkoy Romano. Shoutout sa may barangay, kanda na ay, Digilin, naminaw ko ni mo paroon. Dagay salamat, Kit. And then, shoutout ni Joshua sa may Tayasan. Another shoutout, Bibis Kuno from Himalalod. And Chicken Julian sa Himalalod Usamb, Digilin, good afternoon. And to Sir Alfred Balas Sabas. Salamat sa inyong pagpaminaw. And sa to Sender Usab karun, mayong hapon. Sumani ron, muni problema lagi. Muni problema, gabuntis ba? Nayuban, mabulagan na lang gini ngayon. Kay wala ka sabot. Wala masabda sa ilahang partner din. Wala nga sa ni akong batang kauban. Hinayang bulyong liha dahil. Wala ba? Sa to basahon ni nga pangutana mga kakifay. Sa to ang

me from hell, bring me back. Haydi Jillian, ama yung halfway. Play me the classics, something romantic. Akong pangutana kay pila kabulan ang babae maglihi or mangala. Kaya ang ako ang uyab buntis man na Dijilin 5 months na karon. Pero isug raman gihapon kaayo. Ang uban lagi Dijilin nganong 4 months raman putob, dili naman isog. Or nganong naayuban nga buros, dili man kontra ang lalaki. Ang ako amang Dodi Jimin is kontra kaayo ko. Usahay, masakitan ako. Kay grabe naman jud siya kamaldita. Muabot na siya sa punto. Mabot na siya sa punto nga sagpaon og lagsun ko. Kaya daw ko nga pat yun. Pangala pa ba gihapon na Dijilin? Or drama lang gud ni niya? Kaya na gid ko kasabot sa akong angay ng buhaton. Manginaot ko ngay mo kong matambagan og unsay angay

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino people.
1: K5 News FM, the home of your favorite all-time

0: listening to K5 News FM. K5 News FM.
1: K3 Bio.
2: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat po sa K3 Bio. Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
1: K3 Bio. Ang K3 nga may Visio. Ang Visio nga may K3.
3: Papalit sa mga butika.
1: K3 Bio.
4: Ako si Irma Hardjo. 62 years old. Taga Purok Uno. Barangay 20.
5: Sa imong ibati, sa ula pa ka naginuman ng K3 Bio o DTX 500.
4: Sa una, dali ra kong ubuhon, dali ra kong kapuyon, pero pag check na ko sa D3 Bio, ubuhon magaling, pero not nga mapaingon sa hubak-hubak na giyod o hangoso na giyod.
5: Dali ra ka maayo, so kag naginom ka sa D3X 500 o D3 Bio?
4: Dali ra ko maayo. Napasalamat ko na ng produkto.
1: D3X 500,
3: mapalis sa mga butika.
1: D3 Bio.
3: Mabibili sa mga butika.
1: DTX 500.
6: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500.
3: Mabali sa mga butika.
7: Be

0: 200. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Dagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang aton nga suplemento. Wow!
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tandan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
4: Wow! Kunchita Balagosa.
5: O saan ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
4: Kanang kuan ay D3Bio o kanang unsa ba isa o TX500.
5: So unsa ba itilay sa imong bana de ma'am? Sa
4: kuan iyang sakit. Iyan murag ni muminor ba o makatumar. Bitaw sa istit ani ma'am. Kuan kanang muwala yung sakit din sa batang ba? Abdik ba siya basta maka-istit at tumar ani?
5: So wala pa na siya niinom ana. Unsa diyang gibati ma'am?
4: Nang luyahon siya.
5: Luyahon?
4: Kuan dali siya mag-ubo. Magdala na yun siya sa kuan niyang gitrabahuan ani.
5: So, ang sabi yung makaistorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit ani?
4: Natong wala nakagamit ani. Magamit na mo kay epektibo yun. Para natong nga mga tigulang na. Number one, yun ni ang kuan. May kising. D3Bio o kanang TX500.
2: TX500. Mabali sa mga butika. D3Bio. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabalian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhin. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika.
7: Nagabaho ba lang ilok mo?
8: Yucky!
7: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
9: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ko da ha. Weh, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
10: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
9: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrindi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
11: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
12: Klinika Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria. Nga kaya makapatay sa mga viruses. Klinika Spore Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Ligtol ang resistensya sa Klinika Spore Biotics. Mabalik sa inyong mga suking butika.
13: iCare Gold. Simula nung gumamit ako ng iCare Gold at iCare Drops, napansin ko talaga ang laki ng ginawa sa mata ko. Dati madalas akong makaranas ng pagkapagod, panlalabo at pamumula. Pero ngayon mas malinaw na ang paningin ko at parang laging presko ng mga mata ko. Salamat sa iCare. Hindi lang siya supplement, katuwang ko ito sa pang-araw-araw na proteksyon sa paningin. Subukan nyo rin. Baka ito na ang sagot sa iniinda niyong problema sa mata.
14: iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Bibili sa mga butika.
15: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
16: Many more.
15: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na!
16: Palit na!
15: Sa E&C Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart.
16: E&C Mart.
15: Your all-in-one store. Junel Clothing.
16: Junel Clothing.
8: Junel Clothing na gawaligya sa mga nagkalain-laing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion o guban pa. Also available jogger pants, hoodie jacket, jersey short, hoodie jacket, terno for kids, dolphin short, pajama party, terno short for kids and adult, school uniform, school jogging pants, office uniform, uguban pa, Junel Clothing. Junel Clothing, the only garment supplier in Negros Oriental. Kung ganahan ka mo mag-online selling, bisitahan lang ang Junel Clothing, located at Tampokon 2, Ayungon,
16: og Villa Amada, across Qualphone,
8: Dumaguete City, Negros Oriental. Junel Clothing. Junel Clothing.
17: Let's elevate your event.
18: Elevate your event. Siguradong ikay mababasayaw.

0: the Afternoon Love Drive.
1: Afternoon Love Drive.
0: On K5 News FM.
2: I need a lover to keep me sane. Pull me from hell, bring me back again.
3: Dara, sige. Sige, katulog pa. Balik sa programang Afternoon Love Drive, mga kakifay, batong oras. 40 minutos nila ba yung alas 2 sa hapon. Sa itong mga kakifay, diha karoon, nga ipangduka, sama. Sama ni Jimmy. Ako ra po'y giduka nga kuhan ka ng gabulat ng laban. Ako rin katulogon nga para natulog ko nung ay nagpiyong pero naminaw ang una-una. Ay kita tawag og tulog-tulogan ra. At oras, gyanod ko na ito sa DTX Coffee Mix, mga kakipay. Sa ganahan ng mga pilihay karun ay pagduwa-duwa. Pag DTX Coffee Mix na ka nakakapinaka, nakadetox ka pa. Ginatutusab ka na ito sa DTX 500 o ginatutusab ka na ito sa Mighty C Alkaline Vitamin C. Surada na tanong, mukuan na tamo. Kanigi pangutana niya kay akong gisabot. Nasabtan ragit sa madugo. Ang isa sa pangutana, hasta pila. Hasta, dahini, haska. Hasta pila kabulan na ang babae maglihi or mangala. Kay akong uya, buntis 5 months na, isugraman na gihapon. So pila ka bulan bang bay mga umahumanong pangala ang uban na ay ginatawag a uban na 5 months no na uban 5 months na uban na 4 months ana magay uban si pa nangala pa 8 months na nangala pag gihapon 8 months na nagiging on depende ra gud na basi hindi ay nagkuan ra kanang ansa nag nagparaig. Nagparaig rago na sa imuha. And isog raman gihapon ang uban ni Jeline nga nung 4 months dili naman isog or nga nung naiuban nga buros dili man kontra ang lalaki. Nagingon sir kami rag yung babae na kasabot. Kami lagi nagkasabot sa mong gibati nga no. Di ganang masabtan usaha. Bisan gili, dili na Bruce, mangaway, mangga. Samot, naghag na Bruce. Kanya, di pagid niyo tag doon. Perming away. Sa ataning kambagan. So, naay buros, dili man kontra ang lalaki. Depende man kung sa sugo sa bata, sa ilaha pa. No? Kung ang sugo sa bata, nga ikaw ang kontrahon. Ikaw ang amahan ng kontrahon, agwanta ka. Lain po kay suguon sa anak, nga katong silingan may kontrahon. Lain po kay katong may bugtawon. Di ba malain ka? Kaingon ka ako, abaka ni. Bring me back again. Kontrahan gani ka, sweet-sweet lang. Kaya na lagi ng mga nabdos sa mga kaki-five. Labi na sa mga buntis, rundi ang asawa, mga uya. Sabdi lang gina ninyo. Dili na sa ingong drama-drama. Okay, listen ba kayo mag-drama, ha? Wala na siya na, kinahanglang lang na siya. O, mga litong, sinang lang sweet ka sa iya, ha? Mo siyang tag doon. O, patagad dito. Patagad ng tayo. Sugo na siya sa bata, mga kakipay. Okay, and then, sakitan ako usahay kaya grabe naman jud siya, kamaldita. Agwanta, ha? Basig, maldito ka na inyong anak or maldita. Mag-agwanta kay gituyuan man. Bitaw, agwanta hira na ninyo, no? Yung mga buntis ng inyuhang mga asawa. Kasagaran bitaw sa uban na magbulag na buntis na tungod siguro kay dili makasabot. Dili makasabot ang laki. O kamo kuni pagbuntis, lalim ba? pahirapan pa ka sa so, anong pangalan ni mo na pag yung kay di ganahan kanon. Oh, na kay ganahan kay kanon pero wala. Oh, dili ka laayan. Di ka masuko-suko, di ba? Oh, niya na pag yung kay inon nga pakatkaton kag manggag tungang gabi iwa kakakatkat. Oh, sabton lang gid na, sabton lang. Ganang sweet sweet lang. Again, then, maabot na sa punto nga hapit na ko. Basta, hapit na ko pat yun. Pangutana na ako. Pangala pa bagi hapon yung inani di Jimin. Ayaw po, surang-surang nga. Basta po kung taon, naasyay ka ng pangayon sa mo, or makikistorya ni sa mo, dili ni mo tag doon. Gubot yun mo. Or naasyay gusto nga, dili mo buhaton, dili mo harag yung buhaton. Ang buntis, kinahanglan lang yun na siya nga sunod-sunuron na yun. Sunod-sunuran na yun mo sa buntis. Sa di na mo ganan sa inyong buhaton, buhata. Kaya di gilali magbuntis. Kamu daw magbuntis di? Di, wapay angay. Oh, wapay angay ni. Oh, sao na maglalaki magbuntis di jili? Oh, para patas ba? Masabdan ninyo ang kaagi sa mga babae. Magbuntis pa ka, manala pa ka. Ginarti pa ka sometimes. Unya, mga anak pa ka. Diba, dili bagod masapot? So, sa to ang center karon sabta lang gid na, sir. 5 months, nangala pag-ihapon na. Ayarag ko, ana. Ayarag po siya ginisuga. Palanggaan. Ay, dili lalim. Di ginalalim ang inana na sitwasyon. O, nagway kong oras mga ka-K5, itong oras 48 minutos, milabay ang alas 2 sa hapon. So, daghan kayong salamat sa tanan nga naminawa sa programang Afternoon Love Drive. O, panasabda, mag-uban-uban mga ka-K5. Same station. Same digital lang gihapon sa K5 News FM. Bye-bye and good day.

0: This is K-Fi News FM, your official news and music station.
1: Dietary Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Dietary Bio, dali lang naayo akong sama.
1: Dietary Bio. Ang Dietary nga may Visio. Ang Visio nga may Dietary.
3: Kapalit sa mga kapatid.
1: Dietary Bio. Dietary Bio.
4: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang Dietary Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
3: Papalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Ako Dex Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya nga akong ugang nga. Sky yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka kapsul. Buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Active. Wujud ka yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbahan na ako. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: X500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX Coffee Mix?
1: Gusto ko na.
0: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaangkapi ko, DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Ako yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C Immune Booster po. Ito, Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Wala nang isang init ang relasyon nga ini. Sa malamig kagabi, sa diin ka, pipito!
2: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan.
3: Pero wala na ganyan.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
4: Muling binuhay mo.
5: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang Mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni Mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni Mister.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinicas for Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinicas for Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Recall ang resistensya sa Clinicas for Biotics. Mapalit sa inyong mga suking butika. Gasakit ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, mag-Clinicas for Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion, o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suking butika.
7: Girl! Buligi ko bi-added picture. Dapat beautiful, gid ka da, ha?
8: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
7: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya, how?
8: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
10: DTX Beauty Soap. Bakal na.

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3

0: Klinika D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500. Ito na kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Nga nagahatag og proteksyon. Batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500. Adlaw-adlaw.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
1: Nawan ang nabakaog gana sa kama. Basin og
3: may diabetes ka.
1: Mag-DTX 500 na.
3: Ang DTX 500.
1: Adlaw powerful extracts.
3: Nga phytochemicals.
1: Ug antioxidants.
3: Nga gikan sa palya.
1: Ug the sugared sugar cane.
3: Mga organic compound.
1: Nga effective.
3: Batok sa sakit nga diabetes.
1: DTX 500.
2: Mapalit sa mga butika. DTX.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix, himo sa natural nga sangkap, pareho sang amarkuso, chia seeds, de-sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix,
1: mapahal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong chan.
0: DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
0: isang bala ka lang.
1: Ako, ang linya ko,
0: isang kapsula ka lang.
1: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
0: ikapsula mo.
1: Extend!
0: Extend, the supplement for men.
1: Gawa sa maca,
0: isang herb
1: na nagpapataas ng ating energy
0: at stamina.
1: Like flavawaska,
0: epektibong sexual potency herb.
1: Stimulates libido
0: and treats sexual dysfunction.
2: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby.
0: Extend supplement for men.
2: Isang kapsula.
0: Extend food supplement for men.
3: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend food supplement for men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men.
4: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. Advansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at 280 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, katawang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Clinical Spore Biotics adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinical Spore Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinical Spore Biotics, ang tigpantay sa maayong nga lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinical Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
5: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalaong magputi, DTX Beauty Soap.
6: Puro katol-katol,
5: DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.

0: is K-Fi News FM, your official news and music station.
1: Dietary Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan ni inom ko sa Dietary Bio, dali lang naayo akong sama.
1: Dietary Bio. Ang Dietary nga may Visio. Ang Visio nga may Dietary.
3: Mapalit sa mga butika.
1: Dietary Bio. Dietary Bio.
4: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang Dietary Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: X500, mapalit sa mga butika nationwide. DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaagkapi ko, DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, ngayon sa kanegosyante. Ako yung magpapili na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig ka gabi, sa diin ka, pipito!
3: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan.
4: Pero wala na ganyan.
1: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
5: Muling binuhay mo.
6: Extend. Isang kapsula ka lang.
1: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang Mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni Mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni Mister.
1: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinicas for Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinicas for Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Recall ang resistensya sa Clinicas for Biotics. Mapalit sa inyong mga suking butika. Gasakit ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, ug wala mahilisan, mag-Clinicas for Biotics. Gatabang sa pagmindot sa digestion, ug pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suking butika.
8: Girl! Buligi ko bi-added picture. Dapat beautiful, gid ko da, ha?
9: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
8: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya, how?
9: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
10: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
11: BTX Beauty Soap. Bakal

0: Pampaganda ng Cooties with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ang kakampyon, estasyon K5.
3: K5 News FM.

0: Punto. Sa nganay sa mga station manager kay Pansar Bengi Kabusaw, area manager Santa Catalina Mayor Pepo Banyan Aligan, CEO Dr. Ramil Oy, Vice President for Operation kay Pansar Iljan Castaño, ako ang sparring partner sa Pikas Alawa, Kipag Engineer, Traffic Controller, Bill Racuma. Sa ngalan sa mga Chief Engineer, Kipag Aburwi. Kung kinatibok ang porsa sa Kipag News at MB Magiti 97.7, may hapon ka ninyong kanan, ladies and gentlemen. Pizza 99, adlaw karon nga Miyerkules, bulan sa Hulyo tuig 2026. Mga po, sigad siya na magiging ilang kumal sa 30 ka mga barangay. Tabay bayunan ka sa paan, kabukiran sa Negros Oriental, Negros Occidental, sa Buangka del Norte, sa Buangka del Sur, si Kihot area ilang kumal sa unum ka mga munisipyo. Apo Island, area sa May Cebu, South Cebu, North Cebu, ang ilabin na sa may Tagbilaran, Bohol, may hapon ka ninyong tanan. Magkapon na karoon sa mga drivers sa mga tricycles, isiray, mga bus drivers, behind, o sa masakinan niya, padulong sa may North and South Mount area. Magkapon, at ilabi na karoon sa mga habal-habal drivers, putput drivers, e-bike drivers, motorcycle drivers, mga mag-uuma, mga mananagat, kabukiran o kapatagan, magkapon ka ninyong tanan. PNP Sudan sa Damagiti, Patrol 516-0604. 01 and 02, may hapon ninyo tinang mga idol. Ilabi na karo sa mga Alcatraz on duty, BGMP Provincial Jewel MBI sa ABG Highway Patrol, SOT Maritime Police Coast Guard, PDEO SWAT and T1 og 2 og 3 og 4 nga nagmotor sa probinsya sa Negros Oriental, Philippine Army. PNP SAT, may hapon kaninyong tanan. Philippine Army Detachment, PNP Detachment, kumusta mo diha mga sir, ma'am? May hapon ninyong tanan diha. O sa tanan nga mga hook-up station po nato. Ang nagka-hook-up na to, karong orasa, K5 News FM sa May Bayawan City. May hapon dahil karoon ay manager, Randy Cornell, kabayan, may hapon ninyo diha. Ilabi na karoon sa May Changi diha sa May Bayawan, may hapon ninyo diha sa May mga restaurant, mga painitan, o dapat sa May Boulevard, mga potbot drivers, kumusta? Sa K5 News FM sa May Seton, K5 News FM sa May Sambuanggita, kamusta mo diha? K5 News FM sa May Bakong, K5 News FM sa May Tanay City, may hapon dahil karoon ay Mayor Pipi Orlino. Mayor, mayong hapon ni Muda Mayor. O ilabi na sa mga kinay. Sa K5 News FM sa May Bae City, Kiki! Kamusta man si Kiki? O sa May Gapaka niya? Asa napit ang Gapaka, Kiki? Pag ilabi na karoon ang K5 is kasida. Sa K5 News FM sa May Ayungon, may hapon ka ninyong tanan. Ilabi na karoon ang K5 Marlowe Cordera, K5 DJ Aurus, K5 John Yape, may hapon ka ninyong tanan. Kumusta po karoon taga-ayungon karoon niya? Kato mga tindirag, tindiro, o nakatsurin, o nakatutok po sa itong programa sa El Castigador. Sa K5 News FM sa May Himalalo, K5 News FM sa May Gihulgan City, may hapon. K5 News FM sa May Kalaon City. May hapon dahil karoon ni Manager Steve Flores. K5 News FM sa May Sikihor City, 105.7. Manager Global Dayot, may hapon. O sa Changi, diyan mismo sa May Sikihor City, sa May OMB ni Chap. Ilabi na karoon sa kay Lo General Merchandise, Mr. and Mrs. Lo. Boss Roland, may hapon ni Monia. O sa May Gastron. Olga po mismo sa may OMB Mitchap, mga Olan family, may hapon nyo rin. Ang OMB Mitchap, Completo Ricardo, gusto mo mga manok, soreso, hatbo, bisayang manok, at tayo mga batikulong, tiil, abah, maas manok na atanan niya. Maayong kapagkabino dahil karoon ni Gerald Amin. Tanag ako ang emergency nga kinan in kaso natulata sa lagyo sila AA dahil na kong tawagun o sila Gerald Amin. Kanunay naminaw sa ato. Asa ni mga bataan ni Ron. Murag kami sila kanang basta na yung mga grasya-grasya murag layo na kayo nako. Basta na yung grasya. Pero mga dakpa manawag nako. Ang Changi siyad sa Damagitay. Isdaan, Lamasan, Bularan, Painitan, may hapon niyo ito na niya. o sa may doon niya milagros para mo ismod o sa may South Pole o sa may security guard on duty sa may pantalan sunag sunag dito may hapon sa may simulan tampi luluan bato o sa larina o secure secure mga security guard on duty sa mga ponsya bangko mga mall may hapon mga idol o kilabi na karo sa korte ha sa RTC diya sa may bantayan sila boss dundong sur kanunay naminaw sa ata. Wireless o ay sa daya sa inyong radyo para makamalo ka mo kung uso mga paglita mo sunod sa 24 oras.
1: Wanted ka sa radyo. Wanted, wanted, wanted. May katapat ka na. Rex Candus. Patas na komentaryo. Rex Candus. Walay hugong-hugong mabulgar sa kamatuuran sa kanginan. Komentaristang huwag di kalisangan. Rex Candus!
2: Marami talaga ang politika. Malungkot maging isang Pinoy. Mahirap bumitiw sa kapangyarihan kapag nakasanayan mo ito. Ano ba ang kasalanan mo? Bakit? Pinagtutulong-tulungan ako ng buong puwersa ng gobyerno. Pinalis ako sa pwesto. Dahil sa pag-iba ko ng partido, nasaan ang katarungan mo? Hindi ko ba sapat na katunayan? Ang pagdagsa dito ng mga taong bayan para suportahan ako. Hindi ba tama lang na titig ng bayan ang dapat nilang pinigyan? At hindi inggit, pag-iimbot o kasakiman sa kapangyarihan ang dapat nilang pairalin. Hindi ko alam kung ano mangyayari ka, pero magsisinuli ako sa'yo. Kung hindi ko aminin na natatakot din ako, pero kailangan harapin ko.
1: Wanted ka sa radyo. Wanted, wanted, wanted. May katapat ka na. Rex Candus. Patas na komentaryo.
3: Misya sa kahanginan. Sa kahanginan.
0: Okay mga siligar, so kinti pamilo, may hapon na ikaroon sa mga Burgos family. Biasa may tayasan. Sa mga Burgos family, may hapon ninyo niya. At yung mga siligan, suking tigpaminaw. Duha, uluhan sa mga balita. Duha kaadlaw nga, usaman ni CRS. Duha kaadlaw nga CRS on Wells sa PSA o registration sa National ID ipahigayon sa Kalaon City. Mga iskalar sa siyudad sa Bayawan nakapasar sa Medical Licensors Exam. Fire Hydrant Ordinance aprobado na sa Konsiyo sa Dumaguete. Pagdeklarar o drug free sa barangay sa Pinia, mga lugar sa Migros, Oriental, gibatiko sa mga netizens. 500 million cash withdrawal sa OBP or ni Presidente Sara Duterte, usual matod pa sa ex-lambang manager. Dito maglagay mga siligan, soaking now, karang taon-taon sa mga kompletong detalye. At tanginin niyo mga siligan, suking tigpaminaw. Ang atong cellphone number na pwedeng matiksan o pwedeng matawagan 0999-537-2151. Ang atong live o matutukan ninyo type mag K5 News FM Digital Dumaguete. Sa akong personal K-Rex X10. Tapos mamaray po ko ninyo. I-share, like, and share. Diba? Ana raman na. Okay mga siligan, shocking tingin na oh. Pero samtang wala pa ta nagsugod sa atong komentaryo, ato lang tumago ng atong regular caller, ato ng tagaan o pagtagad. Sir, may hapon, sir.
4: May hapon.
0: Sir, may hapon.
4: May hapon, sir.
0: May hapon, sir.
4: May tawag ko sa iyo, sir, Rex, kay parang gili ko baktan sa imong critical na oras.
0: Salamat, kaya, sir. Sabtan ko niyo, sir.
4: Kaya intriga ko gapon sa imong gingon. Kasi may gingon, sir, Rex, na sunod si wala muli ng former President Rodrigo Duterte.
0: Ah, kanto sir, naki-ride on lang ko, murag sa magapa, murag wala raba sa buot. Kana ba atun pa nila nga si presidente, former presidente Rodrigo Duterte, gayaw-yaw na kung si Sara Duterte, masing next week maabot na. Anos ano nga next week? Masing next week sa 2032 pa siguro.
4: Pero, ako na basahan doon, di ka na ina ni para na wala mo kung sa inyo naro. Ang ako ni Pastor Rex, tungkol sa isa, kanagang sa DBS, na dali ba kita ako yung mga ako na nilinglis sa Rex,
0: galibol ba? Sige sir.
4: Galibol ba si Rex? Ako na lang karoon. Dali ba ikaw na dala dito ako mahingat? So na, sa uban, may mo din content na interesting na to sa mga aning kasiya sa mga grupo sa tao. So, dagang kayong views, dagang kayong dahil ng content, dagang kayong makapunta sila. Kaya dagang kayong kuan, dagang kayong mo click, mo tanaw, mo share sa, mo react. So, giimok pangwarta si Rex. Nakita ako sa usaka.
0: Morabal, sa baga sir ba, ilang i-splice ang kanto mga istorya ni Sara sa una pa, gi-splice po nila. Kay daghan ang bayag kabu ang karo sa mga Facebook, sir. Murag makatuog yun ka. O niya ikaw kay hulungi pong kag iti, dayong kag tituo. Ah, diya na.
4: Sabi mga klase sa tao na hulungi tong iti, sir.
0: Ano ah? Nga ay mga tao na hulungi tong oh, iti.
4: Yan na yun, kundi sir, nga nabudol ko na sila. Ano sir, sakto kayo mong pinakita mga fake news, sir, Rex. Kung kung itong kagulaan sa ubang mga mainstream media gani nga, mukapdak dito gayo. Kung niya, katin mong gisulting na Splice. Kaya nangumusta ako ni Splice Girl. Sa una na may Splice Girl, sir, Rex, di ba? Grupo sa mga babae, tika US na manganta. Ngayon ang tawag silang grupo, Splice Girl. Spice Girls, lagan ko sila. Kami ko, Spice Girl na siya.
0: Okay, sir.
4: Splice Girl.
0: Splice?
4: Oo, kaya i-splice ang gisulti ni Representative Jokno.
0: Yes.
4: Ang pagkabot si Pia Cayetano. Ang ako kita-kita sa Rex pa, senador siya, abogada pa yun, niya mong imo sa inyo niya ng content. Makadaot, makadilit ito, balagi ang ngay sa Rex, digit ang ngay na kanang. Di bukatong
0: tanya. Bito. Kay kita baya, sir, kita baya nga mga Pinoy, murag na adapt na baya nato. Kung ang tao lang to nato, medyo higher nato, high rank ba? Tawag high rank. Kita makaingon yung tanga, di ni ka maumamakak, di ni ka maumamutbot, magkuan. Pero, abot sa panahon karon, murabag hinuan na, murabag na, nadala na sila po karon sa mga ing-anak ng mga sitwasyon.
4: So, si Desirex, di ba patagala? Nga siya profession, niya, nag-putot mo taas ng profession.
0: Correct!
4: Sabi niyo ko sa amin ngayon, lahat akong rito sa ang direct, katong pang Vicky Sara, kapahin na itong patutok niya. Ito ilang gingon ng buhulit ko. Pero hindi na ilan ni Vicky Sara, wakto mo sa amin ngayon. Ang ako nga po ang direct ni Vicky Sara si Rex, mutawag niya sa kapahin sa PAC, si Vika. Ang ako nga sa PAC, wala niyong PAC si Vika, nagkanagong ako i-consider ang Mr. Rex, nabi na ako ang kalikupan. Kaya, katatak ko isang congressman, pero katatak ko sa maiguan sa itong nasa. Wala kong ipanagpalagawa sa iyan na tingin, pero wala kami na, wala sa katak sa buhay niya. Anyway, Mr. Rex, salamat kayo. No, tawag na po sa nito, nabi na critical oras.
0: Wala problema, sir. Salamat kayo, sir, sa mga pagsubaybay ka nuna isa kong programa, sir.
4: Salamat, Rex.
0: Thank you. Ok mga siligan, shocking na parang takaroon sa itong programang El Castigador alas 4:18. Parang takaroon sa itong mga balita. Duha kaadlaw nga CRS on Wells sa PSA o registration sa National ID gipahigayon sa Canlaon City. Dito maglagay mga siligan, shocking tigaminaw na karoon sa Picas Linya, si K5 Sipre Zerio. K5 Sipre, i-K5 mo. Kandos!
1: K5 News FM Live Report.
5: Gipahigayon karon ang CRS on Wheels o Chill Registry Services sa Philippine Statistics Authority o PSA o mausab ang National ID Registration diri sa Servilis Outlet Building sa Canlaon City Hall nga nagsugod kagahapon o hangtod na lamang karong adlawa. Ang CRS on Wheels sa PSA nag-offer sila sa mga walay papeles nga residente sa Canlaon City o mga kasikbit ning syudad. Ang ilang gi-offer nga serbisyo mao ang birth certificate, marriage certificate, death certificate, senomar o Certificate of No Marriage Record o Senodeath o Certificate of No Death Record. Apan gipahibalo na daan sa LCRO o Local Civil Registry Office ning syudad o PSA o Philsis nga nahurot na o nakareserba na ang nasangpit ni ini nga mga slots o gihatagan na lang ang mga aplikante kadtong personal nga mitambong o wala maakomodar tungod ni cut-off ang oras kagahapon. O dugang pa, wala na ikadugang nga magparehistro alang sa registrasyon o mang-adlawa. Nangayo usab o dako nga pasaylo og pagsabot ang maong ahensya ngadto sa publiko sa wala makakuha og slots alang sa nasangpit nga registrasyon. Kini nga balita hatod kanato sa DTX 500 Digi Bio Mighty C DTX Coffee Mix. Nakakapeka na naka detox ka pa. Balita gikan sa K5 News FM Canlaon. Kini si K5 Sepre Serio para sa kampiyon nga mga balita, serbisyo, publiko ug kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
0: Okay mga siligan, soaking tibaminaw, report, Nikki 5, Sepre Serio. Dito maglagay mga siligan, soaking na mga iskalar sa siyudad sa Bayawan City. Nakapasar na sa medical licensure exam. Dito maglagay na karoon sa pika sa linya. Si Nikki 5, ayin makahilos. Nikki 5, ayin, Nikki 5 mo, kandos!
1: K5 News FM Live Report.
6: Dakong pasigarbo ang ipahayag ni Mayor Jack T. Raymond og sa tibuok dakbayan sa Bayawan kagahapon human opisyal nga giila ang kalampusan sa duha ka bagong doktor sa siyudad nga sila si Dr. Christian May A. Toreda og Dr. Jerica Joy sa P. Jemera. Ang duha ka bagong mga doktor mao'y bunga sa Our Barrio Doctor Our Scholar Program, usa sa mga programa sa pangagamhanang lokal nga nagtumong sa paghatag og libreng edukasyon sa medisina alang sa mga kwalipikadong kabatanunang Bayawanon. Subala ni Mayor Raymond ang parayong pamuhunan sa edukasyon sa mga scholar o sa kadakong lakang aron mas mapalambo pa ang serbisyong panglawas o mapaligon ang sektor sa kahimsog sa nagkariiyang barangay sa syudad. Uban sa dakong kalipay, gipaabot sa dakbayan ang ilang init nga pahalipay alang sa duha ka bag-ong mga doktor. Balita gikan dinhi sa K5 News FM Bayawan nga gihatod kanato sa DDX 500 MyTC Clinica D3 Bio DDX Coffee Mix o Extend Food Supplement nga available sa Sarzay Alternative Medicine and Healthcare Center. Para sa El Castigador, kinesika K5, ayeng D3 Bayo makahilos. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros. Ang kampiyon nga sesyon, K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
0: Okay mga siligan, soaking na report ni K5 ayeng makahilos. Panahintas sa mga balita, mga siligan, soaking na fire hydrant. Ordinance aprobado na sa konseho sa siyudad sa Dumaguete. Dito maglangay na kanil sa pika sa linya. Si K5 Cyril Ripley sa mga report. K5 Cyril, ikipayag mo. Kandos!
1: K5 News FM Live Report.
7: Aprobado na sa City Council sa siyudad sa Dumaguete ang pagbabago mga fire hydrant sa atong kabagalan sa atong siyudad para daling magamit sa itong mga kababuruan in case kung adunay sunog.
8: Aprobado na sa City Council sa siyudad sa Dumaguete ang third and final reading sa ordinansa ni Concejal GBMO na pagbutang ng mga fire hydrants sa mga kabarangayan sa atong siyudad. Matod pa ni Concejal Imbo nga kini dagong tabang alang sa mga kababuruhan in kaso ng adunay sunog dali sila makakuha og tubig. Matod pa ni Imbo nga sa pagkaroon nagkikinanglan na yung kini gumikan usam sa nasinatis na kwa Dumaguete ng adunay mga pipila ka mga alarma sa sunog. Sa pagkakaroon, abatod pa ni Concejal GB Imbo, nga iplastada pa nila pag-ayo ang nasangpit ni Rinansa, lakip na sabi niya ang pag-ayon ng budget para makabutang o mabutangan na ang nakilang mga barangay sa siyudad sa Dumaguete sa fire hydrant.
9: Ang gipasar ka itong Dumaguete City Fire Hydrant Development Program. Pasalamat po sa akong mga kaubanan kay napasar na doon third and final reading. Meaning it is a very an ordinance which is very much needed, ikinahanglan gyud sa atong siyudad. Kay nganuman ang atong development program sa fire hydrant, kini magud nga mga programa mahitabo nini is butangan katong mga areas nga wala fire hydrant. Pagkatunan ani komitiba, butangan ang mga housing program projects nga wala fire hydrant, ila gining pagabutangan. So I hope this will be implemented soon.
8: Sa desangpit ng ordinan sa lakit na sa mga butangan, ang mga hilit nga kabarangay sa syudad, lakit na sa dini ang mga housing project. Sa pagkaroon na, na-inout si Kunsyal GB mo, nga matagan na kinig niya pagtagan, aron mapimilintar na o mabutangan na ang mga kabarangayan o fire hydrants. Alang sa K5 News FM, K5 sa Iril, DTX sa Fire Drop. Para sa kapingin ng Lita, Servicio Blico, Creon sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM, live report.
0: Okay mga siligan, shocking na report ni K5 sa Iril Report. Oras, alas 4:24 na. Hatod ka na ito sa MITC. DTX Pabalag Capsule, Vitro Bio, Extreme Food Supplement, DTX Coupimex, pagdeklara og drug free barangay sa pinya sa mga lugar sa Negros Oriental, gibatikos sa mga netizens. Dito maglangay mga siligan, suking now na kanil sa pika sa linya si Kipad James Bandukilio. Kipad James, ikipad mo kandos!
1: K5 News FM Live Report.
10: Gisaway sa mga netizen ang deklarasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA kalabot sa paghimo sa usa ka barangay nga drug free siya. Sumala pa sa mga comments online na dili katuuhan ang maong deklarasyon sa PDEA tungod kay daghan ng gihapon ang nagamit og drug sa ilang barangay. Apan sa usa ka pagkiginabi sa K5 News FM dumayata sa hepa sa PDEA sa Negros Oriental nga si Agent Elmer Ibuna, siya mipasabot na ngadto sa publiko sa rason na nga nganong nadeklara nila nga drug free ang usa ka barangay. Sumala pa ni Agent Ibuna nga wala silay natala nga mga surrender sa maong barangay atol sa panahon kani adto nga gipatuman ang tukang nga hinungdan nga ila kining nga gipaubos sa deklarasyon nga drug free barangay.
11: Clear na to na siya as drug free barangay is because ana nga barangay, a certain barangay, for example, barangay B, wala siya gitawag na to surrendery. During that time, nakatubang nitukhang ma before, wala surrendery.
10: Bisan pa man sa wala hinatala ng mga surrendery, si Agent Ibu na mingon na nga gipaagi gihapon nila sa saktong proseso aron madeklara nga drug free ang usa ka barangay. Giklaro usab ni Ibu na nga bisan pa man na naka-drug free na ang usa ka barangay, wala kini nagpasabot na nga wala na'y drogas sa lugar. Niinbaton pa niya nga naku lang gihapon og posibilidad na nga anaalang gihapon ang drogas sa lugar, hinungdan nga gikinahanglan nila ang close monitoring niya.
11: I-undergoog ya po na siya, muagi ya po na siya posiso, then that's the time na pwede na ito siya ma-declare as drug free barangay. And of course, it doesn't mean also na po i-declare na ito na, but pasabot kira, wala yun. Diba? Na, a posibilidad na agya po. Munang kinahala na ito ang close monitoring.
10: Si Agent Ebu na mingon nga ako og tabang ang pagpahigayon og close monitoring aron mabalaan og kinsa pa ang mga individual nga naggamit sa giniadiri nga drogansa. Dugang pa ni Agent Ebu na nga sa maong nga pakigbatok sa illegal nga drogansa, gikinahanglan usab nila ang hugot nga suporta sa komunidad aron mas dali og sayon ang pagsikop pa sa mga nalambigit sa illegal nga drogansa.
12: Mga kaki-5, ang pagpakgang sa mga ginadili nga drogas sa tibuok lalawigan na igunman sa tibuok nasod, dili kining kaya nga ang otoridad lamang nga ang muliho kung dili gikinahanglan usab ba ang suporta o tabang sa tibuok komunidad. Balita gikan sa patrol, kini si kaki-5 James Aditri Bayo Bandukilio para sa kampiyon nga balita, Servisyo Publiko o Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM, live report!
0: Okay mga siligan, suking tigpamina, report ni K5 James Bandukilio. Kaning grand drug free sa barangay, hisgutan na to ni. Ha? Maghinaot lang kung adili ma-open ang taga-PDEA. Sir, ako sir sa tinuod lang, parcelan lang ito, no? Pagdugang ng tao ninyo, ang opisina sa PDEA, maingat lang pila. Magsalig lang sa PNP, sa mga LGU, Kabaluko ang dakop sa LGU, street busing lang na. Di ba? Kay kaning mga tao karon sensitive na. Tama man tong tubag ni Sir Ibuna. Kay panahon pa sa tukhang, wala ko na narinder. Nakaot ang karon. Kay gabulat man ang mata sa tao. Gadikler mo o drug free. Kay gabasin mo sa unang tukhang away na narinder. Ang karon siya. Kay kung pwede palang mamunit o mga adik, pagka naghanag mapunit na ko, sa tinuod lang. Pagdugag mo mga personil ninyo, sir, sa pinihiya. Dili lang siguro ta magsalig o mga na may gitawag na street crossing na kanang panakop sa LGU. Kani, hisgutan na ito ni Karana. Hey, Ginoo ko. No, advertise lang dyan, dili pwede por 30. Kani wa ta duty mabuod to, no? Maalang-alang tagyaw niya. At ang isang kong babalik, mga sinigang soaking law, at doon sa pikas na wak sa pabila ka mga panalo. Agent Arbel, Kandos!
13: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: K3 Bio!
15: Ako si Delphine. Usahay, nawala na dyan ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang D3 Bio, nawala na dyan akong mga ginapamati.
14: D3 Bio! Ang D3 nga may visio!
15: Ang visio
14: nga may D3!
15: Kapalit sa mga butika!
14: D3 Bio! D3 Bio!
16: Ako si Inara. Kasod kayong akong blood sugar. Ako ang isulay nung inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day, na hinahingi na balik sa normal akong blood sugar.
14: D3 Bio! Ang D3 nga may visio!
15: Ang visio
14: nga may D3!
15: Kapalit sa mga butika!
14: D3 Bio.
17: Sa adlaw-adlaw na itong kapaginom o DTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
15: Mabalit sa mga butika.
17: Nawan ang makauga na sa kama.
15: Masinug.
17: May diabetes ka.
15: Ang DTX 500 na.
17: Ang DTX 500.
15: At may powerful extracts.
17: Nga phytochemicals.
15: O antioxidants.
17: Nga gigan sampalaya.
15: O desugared sugar cane.
17: Mga organic compound.
15: Yeah, effective.
17: Matok sa sakit ng diabetes.
15: DTX 500.
17: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Ako yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
15: DTX Coffee Mix.
19: Ang inundan nga no, daghan mo sakit. Kay daghan mo kwarta, ipalit o dili healthy ng paggaon. Anapay, di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nagmighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty C.
20: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
21: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon o parat, inom mag soft drinks. Nagsigig sakit akong poskon o sakit ipangihi akong private parts. Ipatumar ko sa akong asawa o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw na wala na akong UTI o nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
20: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C.
22: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagpuon, nagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magnabalaga. Ang solusyon, yari na.
23: Memory Advanced C.

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Clinicas 4 Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. 4 Biotics katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinicas 4 Biotics adlaw-adlaw mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Hood Superman for Men.
2: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid, kami ni mister.
1: Extend Food Superman for Men. Hey!

0: MGI Auto Body Paint and Restoration. Naa sa Highway Sibulan. Pangitaa sila sa Facebook or Google Map.
1: Nangita ka ba o ga makalingaw ng exciting sporting events? Aduna tayo regular nga gidering nga gihimo sa Sibulan Cockpit.
2: Sibulan Cockpit.
1: Matag Biyernes kini og Domingo sugod alas 8 sa buntag.
2: Sibulan Cockpit.
1: Tabok ang mga participants alang sa usa ka likon nga makalingaw nga kompetisyon.
2: Kada Domingo,
1: aduna special nga pictures nga 3 wins entry. Nga mas makadugang pa og excitement sa maong adlaw.
2: Sibulan Cockpit.
1: Aduna pa dugang pang mga pa-premium unsa pay imong gidugayan.
2: Sibulan Cockpit.
1: Para sa detalye og registration, kontak ka lang si Sir Dumul Kimus Kimus 0975-347-5448. Okay, ni, idumala nila ni Sir Bini Asinias o Sir Benjo Asinias.
2: Sibulan Cockpit.
1: Si Chukanda Olo, San Antonio, Sibulan.
2: Sibulan Cockpit.
1: Lamok na bay.
2: Sibulan Cockpit. Ang Sibulan Cockpit, adorab sila'y litsong baboy, lamian nga litson o barato pang nga syur sa imong bulsa. Ayaw lang aya, bisita na sa Sibulan Cockpit.
3: Bisita na sa Sibulan Cockpit. Lingon, tipid og barato na 4-wheels na sakyanan ang imong gipangita. Kanang tanan anaa sa Suzuki Auto Dumaguete. Sa Suzuki Auto Dumaguete, available sa ilaha sama sa Suzuki Espresso 5-seaters. Tipid sa gas, affordable with automatic and manual. 25.33 kilometers per liter consumption. Ertiga Hybrid or XL7 Hybrid 7-seaters. Tipid sa gas because of hybrid assets. 22.3 kilometers per liter consumption. Bronze Hybrid Automatic 5-seaters. Cruise Over Hybrid na very affordable. 27.99 kilometers per liter. Carry Utility Van Drop Side Swap Pangnegosyo with 3 years pre-preventive maintenance. 14.45 kilometers per liter consumption. Mauna kini ang imong gipangita. Bisitahan na karon ang Suzuki Auto Dumaguete. Anaa sila mahimutang sa National Highway, Bulok-Bulok, Sibulan, Negros Oriental, few meters away from Sibulan Airport. Or pangitaa si Roxanne Dizin Docto, Sales Team Lead. Cellphone number 0936-861-8459 or email rdizin@sakura-auto.ph. Suzuki Auto Dumaguete.
4: Dietri Bio.
5: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang Dietri Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na gina ako ang pagluag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
4: Dietri Bio. Ang Dietri nga may Visio. Ang Visio nga may Dietri.
6: Kapalit sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, get DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape ako nga tilawan, pero lahi ra gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor, mikupos pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
4: DTX Coffee Mix.
6: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adun ako yung libating pang lipong-lipong, ugusahay. Hanap ang akong panglantaw sa sige o pulaw. Misunay ko ang tumar, Mighty C. Tulok kapsula sa Oscar Adlaw. Karun maayo ng akong pamati, ug nawala ng kalipong. Kung tinaw na usabang akong pananda. Salamat sa Mighty C. Garantisado o epektibo gayon.
4: Mighty C, ang alkaline ya vitamin C. Mabalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C. Subok na ng mga eksperto. D3 Bio.

0: Painom ko sa akong mama og Ditribayo. After 2 months sa pagtayong, hinihingay o gamay. Epektibo kayo ang Ditribayo.
1: Ditribayo! Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. Ditribayo! Ang kakampiyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM. News FM.
2: Oras, alas 4.39. Okay mga siligano, so kayong titaminaw, panahit na karoon sa itong programang El Castigador. 500 million nga cash withdrawal sa OBF. Ni Vice President Sara Duterte, usual ex-matod pa sa ex-lambag manager. Dito lang lang mga siligano, so kayong titaminaw, nagkaroon sa pikas ninyo si Kipad Rupa Dibiro sa mga report. Kipad Rupa, ikipad mo. Kandos!
1: K5 News FM Live Report.
3: Usa ka ni Department Manager sa Land Bank of the Philippines ang nagulagway sa pag-withdraw of 100 million pesos na cash sa Office of Vice President kan OVP na dili na andana atul sa pagdungog alang sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Si Violeta Constantino, usa ka saksi alang sa prosecution panel sa House, nagpahayag nga ang maong kantidad gibahin ngadto sa upat ka mga cheque nga nakadirad og 125 milyon ka pesos matag usa og in cash ni Gina Acosta, ang Special Disbursing Officer sa OVP. Gipangutana ni Senator Judge Erwin Tulfo kung normal ba ang buong transaksyon na alang sa usa ka ahensya sa gobyerno o kung nakasugat na ba siya o susama niini sa 32 katuig nga pagtrabaho sa bangko ng ipadagan sa Estado. Sa dihang gipangutana kung gipamatud-an ba sa bangko ang gituig ng gamit sa pondo, may pahayag si Constantino na nagpadala ang OVP o pahibalo nga ito sa sangay o ang transaksyon na may agi sa masumbanan ng proseso sa bangko. Balita agad sa K5 and News FM News Center. Kini sa K5, Rufa Davero para sa kampiyon nga balita. Serbisyo Publiko ug Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
2: Okay mga siligan, soking tignan na report ni Kipad Rupa Dibiro. Okay. Dirita, wala mo report? Napausa? Kulasan na ito ni Kay. Ato gisgutan kaning gitawag na gikuan sa mga netizen karon nga kanang ga-declare ang PDEA o ga-drug free. Mandi ay ang PDEA gabase sa nangagi sa tukhang ngaway na narinder. Dito sila gabase. Pero karon mga sir, PDEA, Sir Ibuna, karon ta magbase. Diba, makaingon ka o sa madaling droga. Oh, ako, dili na lang ta mo say-say. Dili na lang ko magtahi-tahi o umsa pa. Ang droga! Siguro, mamatay na lamang ko. Mamatay na lamang ako kapo. Di ni maundang. Prank ang pagka-istorya. Sa tinuod lang.
4: Pustisya! Pustisya! Sa kahanginan! Sa kahanginan!
2: Kaning droga! Maski pagtanan pare mag-ampo. Di maundang ni. Why not restorer? Nasunog na, gipang kawatan pa. Dito maglangay mga siligan, so kinignaw na karoon sa pika sa linya, si Kipad Roy Bustillo sa mga report. Kipad Roy, ikipad mo, kandos!
1: K5 News FM Live Report!
2: Roy!
5: Roy!
2: Woohoo!
5: Kumusta? Okay na audio na to?
2: Okay na.
5: Okay guys, sige.
2: Nakagugol. Kisa man ang galingkod-lingkod na, pero mo may suspects, kawat? Tara sa likod.
5: Wala.
2: K5 Breaks!
5: Okay ra audio na ko ha.
2: Okay ra pre. Okay ra. Murag ang gigamit nimo pag video pre imong antipara sa kapan na tikaw.
5: Wala pa.
2: Karon pagbalik. Mo gamit ang antipara sige pre, god pre.
5: Oh yes, give a break so the side but that kaning why not restaurant or restaurant na tunog ni atong Hulyo 15, July 15 no. Munisa ki fabrics na sunog in town eh.
2: So, nabalina. Antipara na nimo gigamit nimo, nabalina. Sige.
5: So, kay Fabrics lagi, atong Hulyo 15, nasunog kining restaurant, no? Bayo-bay sa mga, matod pa lagi, nasa 15 million ang damages, no? But anyways, so nasunog siya sa kay Fabrics atong Hulyo 15, na po yung mga kiriwag kamot lagi, no? Sunod po direk, manghilapot.
2: Kiriwan, good!
5: Ha? Mga balibog kamot?
2: Balibog kamot? Manang ito ang Kiriwan.
5: Kiriwan? Kirito?
2: Kirito.
5: Kiriwan. So, muna yung Kifabrex, no? Pakita mo na yung generator eh. So, anyways, muna sa Kifabrex na ito ang diri ni Agi, katong kawatan. Patong pa Kifabrex, disulay na na diri o kawat Kifabrex. Atong pagkasunog gayon. Dayon pagkahuman nakasulod jud. Nakatigom gid kuno bilag kanima to pagkifarwis daghan magani karaan ni sa building no. Mga 70s pa ni na gama de guay kaning kuan. So ang kuan na ni Kevin Breaks ang daghag mga bronze.
2: Bronze ang ilang toyo bronze.
5: Oh, aka na makurinti ba? Mga kunoso.
2: Oh, kanang oh.
5: Panitan. Ha?
2: Kanang panitan nila.
5: Oh, so makakuha ka kilo, malmalong kilo de ron bronze, magkapit-hapit mga 600 siguro.
2: Oh, 600. Oh, mas 600 ang kilo ana pre.
5: Og mga kuan ra, og mga kanara mga bakal-bakala o mga tubo-tubo na sa 12 pesos, 10 pesos. So ang mas equal gini mas kwan kay ning kwan kay fabrics. So gisulod ni duha ka tawo atong mga pila ka adlaw human nasunog og tulod man nakuhaan gyud sila. No? So murag lami man kay paminaw kay dakog halintong kwan.
2: Ang nibalik.
5: Nibalik ni fabrics, nibalik.
2: Giganahan siya kay kani kay wa gibantay gyud balikan ako ni.
5: Oh, di balik kay Fabrics. So pagbalik kay Fabrics, muna siya na ikuan jud na kuan diro diri mga nasakpan sa guard nga apti kayo nga si Joren. So Joren, may atos trihan ni si Joren guard ato sa Shadow and Tail.
2: Sa Shadow, oy.
5: Sir Andrew, amigo na to na oh.
2: Murag dapat mabayad ang Shadow and Tail na to kay gipromote na to ilang agency.
5: Dili ato pasalamatan sila, agency nila.
2: Andrew
5: kadir.
2: No, sige na.
5: Si Andrew Key Fabrics, ang atong security guard diri, no? No, si Rex Santos nasa linya na to, Joren. Oh, live taron. Oh, nasalote mo Key Fabrics.
2: Isnap mo na isaktong security guard. Isnap mo
5: kayo. Salute usap Key Fabrics. Balos na si Rex Santos, oh.
2: Okay, sir. Thank you, sir. Okay. Okay.
5: Tumo lagi ba diri pa istorya ko gyud sa tubag dakop libo tong kawatan diri.
6: Katong kuan.
5: Ito bang si Rex, oh.
6: Atong kawatan sir, nanatpantan ako kay tungod sa nakabalo ko nga out duty na itong time na sir. Then nakabalo kay dire naman ko nga i-react yapon nagpahuway ito nga akong gi pag ingon nga nagkawatan ka sulod dali-dali ko gawas then kabalo ko sa area asa sila mo gawas ang kawatan mo ako silang gisugat pag sugat na ako doha sila mo nga usara gi ako na sir ang usa nagawas kaya
5: so jury mo sa may ilang kuhao sa sulod.
6: Ang ilag yung toyo, sir, kay kanilang toyo, kung yung bronze nga nasunog, kay nasa kay dalang flies o gabas na putaw. Actually, ang tanong dyan, sir, ang flies na bilhin nila din yung taulog.
5: Taulog ang flies, kay Fabrics?
6: Taulog. Narinil lang flies.
2: Oh. Okay. Kisang pangalan, anong security guard, pre?
5: Si Joren.
6: Okay. Joren Daero, sir.
2: Sir, Joren, may hapunin mo na, sir. Nalagpipagutanan ni mo, sir. Ang duty ni mo, usang oras ang imong duty?
6: Ang duty, sir, 8 to 4.
5: 8 to 4,
2: oo. 8 to 4 ang imong duty. Unsa oras na intercept ni mo ang kawatan?
6: 10, sir.
2: Alas 10 sa gabi eh.
6: Buntag, sir, buntag.
2: Sa buntag. Wala ba ka kaibalo pagsunod sa kawatan o naaktuhan na lang nimo? Nabantayan ba nimo sa gawas ang kawatan na musunod sila?
6: No sir, wala na ako na aktuhan sir kay off duty naman ko ga pahuway naman ta ko sa akong fan sir dili sa sunod kay
2: sa ato pa stay in ka? 8 to 4 lang imong duty?
6: Ano sir, nang galaban lang ko sir ba? Galaban lang ko din.
5: Naglabar siya kay Fabrics, so mulagi.
2: Naglabar siya, pre. Pero pagkutan ada ang gwardiya, pre, kung ila sila ka-shifting.
5: Ila mo ka-shifting dari, Joren?
6: Kuan mi, sir. Tulong.
5: Tulong sila kay Fabrics.
6: Gwardiya din, sir.
5: Like 8 hours, so.
6: Sabi, duha na. Pero wala yung ura din yung pareso.
2: Pero sa ato pa sa off-duty siya, may off-duty siya, may pagdakot niya o on-duty siya?
6: Off-duty na ako, sir.
2: Off-duty na kaasa, di ay ang on-duty nga gwardiya.
6: Naadri sa sulod siya.
5: Kasulod, buto ilagay kuhan.
2: Wala sila kabantay, nakasulod ang kawatan? Or nakabantay na sila?
6: Yes sir, mas sila kabantay sir. Ang lahi pang gutong yung GC itong naka-duty po sir.
5: Lahi GC kay Fabrics. Dili ni ka Sir Andrew.
6: Dili ka Sir Andrew.
2: Kay sa kuhan mag-good preno, kay ako, dugay panag-guardia po mga almost 10 years. Kung kita mag-good makapansin tanganay mo sunod sa atong area, kita mismo guardia magpakita ta sa daotan tao para di mo dayon ang ilang trabaho. Mura gina control ba lang nato. Pero sing anak man gitina naman sulod ni aktuhan niya, aw may gani kin aktuhan nila kag wala tanggal gyud sila.
5: Pero mga Jorin, ikaduha na balik nila, matod pa?
6: Matod pa sa ako na bala nga impormasyon, ikaduha na ko siyang balik. Ang una ko nung kuha nila, na alina ko sa old Quatromel.
5: Alina Quatromel, kay Fabrics?
6: Alina ko nung kawanan.
5: Mura gina po, istorya ha?
2: Okay. Sir Jorin, wala ba'y o sa may aksyon karon sa tag-iya sa Why Not nga nasakpan itong mga suspek?
6: Ang pala ko sir, yung pag-blatter naman ito niya. Kapag niya, ang nakutana ko sa kwan, hindi blatter lang, wala yung kasuan. Mga nakabuhay, nga ako sir.
5: Mga blatter, so... Pero na-identify niyo si Kifa Breaks, no? Si Kakay ang alan yung taga-Tinago.
2: Pag-aasa po ng mga suspek, sir, apret, taga-Tinago. Okay. Maayon kayo na na-intercept. Okay.
5: So, karon kay Fabrics, kung nang ipapagwardahan din kayo, napay mga gamit sa sulod na pwede pa magamit, no?
6: Yes, sir.
5: Oh, ganina, bago lang kay Fabrics, no? Bago lang ni kay Fabrics. Niyari itong taga San Miguel, kailangang i-check itong mga damages nila, no? Like itong mga freezer, mga itong para sa pier, no? Para naging ilang makuha kay kining dakong damage sa lagay. Kaya na bang concessionaire o kita ba na nagpili nito ito mga paggamit, no?
2: Okay. Pero po, mga tala lang ko, pre. Totally damage ka rin ang Why Not. Wala ba'y Why Not nga mayon mag-transfer sila sa laing area?
5: Wala pa'y plano ka rin. Pero matutunay mo, pangitan lang lugar. Kaya hindi mo pwede pangitan lugar kay Perfect, no?
2: Okay.
6: Ang tingin sa mga stop, pangitan lugar. Pero ang kaning mga disturis ko, wala dili pa mabalik tayo.
2: Hindi pa mabalik. Okay.
6: Wala ko sa Saura, kay Koy.
5: Wala kay Perfect. Yes. Unahon nilang restaurant, ang disco-disco. Dili sa atapoy niya ng disco-disco kay Perfect.
2: Pwede mo po, hindi mo balik ang disco-disco. Matatag-disco ang ato niya, makakita naman tagpaa. O may mga...
5: So, okay, restaurant good give her breaks. Restaurant mo ginay ginadayo sa dili lang mga local, even international nga mga bisita.
2: Okay. No, kaming mga trabahante man good sa Why Not, pre, masik-usa ka nga klase nga pagka-foreigner, so hito na man good sila, maunin lutoa, maunin nga klase, so hito na ang mga waitress o waiter niya sa Why Not.
5: You know what, give her breaks, malagi ito na story na ito, mantil so anis, na sari, kabalo na usay kanang mga international cuisine nga gipangita sa mga lilaing rasa, o makita nila din sa kuhaan, sa Why Not.
2: So, beat down.
5: Karo kita, Bryce, so dungagan ako, sa sulod, dapat yung mga, kaya mga, kanabang itawag ng mga magamit, no?
2: Kata pero, pwede ba na ito makita ang sitwasyon sulod sa Why Not? Kanang sa, pwede ba rin mo malikli? Mananghit
5: sa Why Not? Actually, kaya, Bryce, sige, butangan mo gunit sa police line, so, respeto ito sa police line, no? Yellow ba? Or dili pa sudlan? Sige lang, ato lang. But anyways, ang nato yung video ipadala jury na to, ato ipadala niya panangat na sulod, no? Okay. Na yung mga sa to, mga meat, no? Mga pagkaon nga na nabaho na mag-give a break na sulod na yung madaghan mo na mag-give story sila ng mga meat. Kabalo, mga cuisine, mga meat lovers, no? Mga beef, mga pork, diya. So, daghan ka na pre. So, karoon lagi mo lang nadaot, nasunog din nadaot. So, naroon din eh. Medyo sulod ka, medyo baho ang sulod.
2: Pero, pre, nainindot. Ang off-duty nga usak ka security guard na si Sir Jorin under sa shadow until kato mga on-duty nga duha lausi o sa to nga mga agency?
5: Wala sa kabalo kay Fabrics. Kabalo mo siya. Kabalo mo siya. Dinner sa pasililon. Ikaw good?
2: Lausi! Kaning puhon. Huwag nato diskuhan kami shadow until ang akong kuhaon kay mga abtik na siya off-duty makapanako pragyapon.
5: Bisa mong laba, manako pragyapon, o?
2: Bisa ka laba? Okay. Isakto nga pagka-briefing ni si shadow until.
5: Okay, okay. Okay. Di lang ito masulot kita, Rex, ha? Kung kay, basi mahulugan niya tag maagipo, di ha? Mahulugan niya mga...
2: Okay, pre, sa final report po, kay nana to sa critical na oras.
5: O niya, kay nana, managin sa... Thank you very much, ha. Muni sa Jorin, sa security guard, sa Shadow Until. Wala okay. Gito. Anyway.
2: Pero, muni... pangutan, ah, kay si Sir Jorin, panahon naman lamang na to, ni. Tagaasa man na si Sir Jorin, ang security guard on duty?
5: Tagaasa kay Sir Jorin? Taga-Santa Catalina.
2: Taga-Santa Catalina. Apelido, ana?
5: Sitio
6: Manggulod.
5: Sitio Manggulod.
2: Sitio Manggulod. Okay, ni mga isnap ni Taga-Santa Catalina. Okay, wala ka mo mga agency. Kung mangwa mo, gwardiya, gikan sa tagatalina kay mga antik mo sa kalababakan ako pa. Okay pa!
5: Yes, break even, Rex. Gikan din sa Why Not, nasunugan, nagkawatan pa, pero gipabantayan gini karon kay para yun, dapat yun magamit sa sulod, napin magamit. Mga panggamit, appliances. But anyways, gikan din sa Kiwas K5 Rex, sinis ka K5 Roy August Pusino, para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, galingaw sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM, live report.
2: Okay mga siligan, so kick na report ni K5 Roy Bustillo. Jansip, mambasahan ang mga mensahe niya. Kasapit na 5:54. Para saan ang mga mensahe niya? May pics din. Mayo hapon, Kuya Rick, shout out ko ni Ate Marites Aureliano, Kasim Marites Salvador, and always me na minaw from my Maynay Salvador. Sa Tinago, Bayawat, ang pink kanunay, and God bless us all, Kuya Rick. Basa!
7: Gika ni Jelly Ritis Dagog siya mayong hapon sa Ray. Shout out ko sa tanang chapter sa KSSO. Greet ko happy birthday kay Ma'am Joy Fry. O gika ni Minerva Habil Mariam siya mayong hapon sa Ray's Idol. Shout out Minerva Family from Layawan. O gika ni Otter Marofo siya nga good afternoon sa Ray. Sir Jan C. Detrix from Mix Lame. Kayo shout out Joseph Lurie, Marites Arellano, Ruby Christian, Aileen, Hannah Joe Ibasan, Ray Salvador, Arnie Malin, Ijay, Budloy, Marisa Prisi, Elbert Rosa, Milchito, Nestor, Boyet, Lailay, Alice, Hulan Rene Lawrence Dayupay, Kapitan Junjun Carinal, mga kagawad Juliano Serialis, Rizal Rubio Valentin, Digit, Christine Habil, Cecil Aspasio, Angie Mahinay, appointed official barangay Tampukundos, thank you, Sir Rex, Sog, Sir Jansi. O gikanin, Mayit Salvador siya nga hello idol Rex mayong hapon, pa-shout out to all K5 friends, listeners, Joe Ibasan, Marites Arellano, Madeline Salamurin, Hamandron, Belinda Baldisco, Luardo, thanks sa pagbasa, friend Jansi, and Ping N, God bless you always, idol Rex. O gikan ni Edie Montealto, siya nga, Tagalog siya nga, hi Sir Rex, good afternoon, lantaw may dire sa imong live, dire sa Talay, Dumaguete
2: okay,
7: City.
2: Okay, si Kuya Edie. Okay. O si Flor de Lisa, maging Baino, watching live from Bayawan City. Hi Sir Rex, hello to all the staff of K5 News FM Dumaguete. Shout out ko sa akong mga co-work. Shailin, o saan niya? New City, saan niya? Nationalist Timbangan? At Timbangan Ate, Richel, Manlapas, Ora Badilis, Ninyalin. Okay? At sa tasa pikas na wak sa pipilag ka mga pahibalo. Engineer Bell, at pag isa kong pabalik. Kandos!
1: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
8: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Nadunggan ko nga nindo ang DTX 500 atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500. Pumili sa mga butika.
9: Maka DTX ug Mighty C, ako si Jean Paul Generoso.
10: Ako na sab si Dr. Ramil Uy, nagpahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 ug Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong kahimsog sa panglawas. Sir GP, adunay mga babae nga sakit ang ilang gibati kung moabot na ang ilang regla matag bulan. Samot na kung wala gainom og DTX 500 og Mighty C, duol jud ka sa painful menstruation.
9: Correct, Dr. Ramil. Daghang rason kung nganong mosakit ang puson sa babae kung kiniriglahon. O gitawag kini nga dysmenorrhea. Dunay duha ka klase ang dysmenorrhea, primary og secondary. Ang primary dysmenorrhea mao ang pagsakit sa puson sa wala pa o sa panahon na sa rigla. Apan kung ang pagsakit na sinatian sa ulahina, gitawag kini og secondary dysmenorrhea. Yes. Pasabot nga na kay underlying causes or basin problema sa ubang pelvic organs.
10: Ang kakulangon sa antioxidant, Sir GP, usa sa mga rason sa primary dysmenorrhea. Ang taas nga level sa free radicals mo resulta sa endothelial dysfunction. Mo nang musakit. Kung taas ang oxidative stress sa uterine cell sa wala pa moabot ang imong rigla, kini mo release og prostaglandin hormone nga maoy ga trigger sa painful contraction sa uterus og hinungdan pod sa inflammation.
9: Ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C matag-adlaw ang makakorek jud ana nga mga abnormalities. Daghang pagtuon ang nagpamatuod sa role sa oxidative stress sa pathogenesis sa mga problema sa reproductive organ sa mga babae sama sa premenstrual syndrome o gitawag nga PMS, endometriosis, fibroids, pelvic inflammatory disease or PID, adenomyosis og cervical stenosis.
10: Sa pagkadaghan sa mga posibilidad nga musakit ang puson sa mga babae sa ilang Mandalaw matagbulan. Mm-hmm. Mas daghan pa jud ang rason kung nganong kinahanglan kang mag-inom og DTX 500 og may TC matag-anlaw.
11: DTX 500.
12: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
13: Kadungog nako sa radio ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
12: 2 weeks pa lang
13: may alibyo na
12: pag 1 month ka pa
13: naayo na ako.
11: DTX 500. Pumali
10: sa mga butika. No, tanaw ra gud sa DTX. Ang mga gipanghisgutan nimo nga underlying medical condition nindong dan sa secondary dysmenorrhea sama sa fibroids or mayuma, kung sige kang inom og DTX 500 og may TC, malikayan ang pagporma sa mga non-cancerous tumor sa imong uterus. Maupod na ang endometriosis o ang pagtubo sa uterine cells sa ubang parte sa pelvic organ. Imagine ha, sa lahi siya nga organ mo tubo.
12: Ah, grabe.
10: Sa uterine lining untara to, pasabot na bugo ang cellular. May tabo kini kung nakurap sa oxidative stress ang imong mga cellular.
9: Ang pinakarason, Dok Ramil, nganong mag-inom kag DTX 500 matag-adlaw, kay malayo ka sa problema panahon sa reproductive years. Yes. Tungod sa flavonoid sa DTX 500. Ang mupugong aron dili makurap ang genetic information sa mga cellula.
10: Dili na magpasagad og tubo kung asad-asad diha, Sir GP. Ang mighty si Sir GP, makatabang pud sa paglikay sa PID o kining pelvic inflammatory disease. Ang bakterya nga nag-infect o nagpahubag sa imong uterus, fallopian tubes, ovaries o guban pa, muna kung gainom ka og mighty C, niya giparisan pag yun mo og DTX 500, mulig onjod ang imong immune system aron adunay isukol sa infeksyon. Mamatay gyud ang bakterya, Sir GP.
9: Samtang ang DTX 500, dunay anti-inflammatory properties nga mupugong aron dili muhubag or ma-inflame bang area.
10: Nakita ni mo, Sir GP, ang mga benepisyo kung matag-adlaw ka mo inom sa DTX 500 og mighty C?
9: Klaro kayo.
10: Ilabi na jud sa mga babay nga maujoy mas nanginahanglan sa DTX 500 og mighty C. Og usapa, bisan wala kay problema sa imong rigla, sigurado jud nga pagtigulang nimo dili na ka maglisod sa menopausal stage.
9: Ano?
10: Kay i-correct ni DTX 500 ug MyTC ang mga abnormal function sa hormones before man magasugod ang menopause.
9: Husto.
10: Sa mga babae diha nga mga dagag anak, ilabi na jud katong maaktibo jud kayo sexually, mag DTX 500 ug MyTC aron malayo mo sa mga problema sa inyo nga mga pelvic area.
9: Na dyan tayo igong panahon, Dok Ramil. Ko si Jean Paul Hineroso.
10: Ako na sab si Dok Ramil Oy saying, mayong lawas ang pingan.
9: Dili abusuhan.
11: DTX 500.
14: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kusunod sa isa ka bulan. Normal na dyan akong blood sugar. 95 na lang.
11: DTX 500. Pabali sa mga butika. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Oy.

0: DTX 500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang ato nga suplemento.
2: Bio.
3: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usa sa nakatabang na ako ang D3 Bio, nawala na jud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio!
4: Ang D3 ng may Visio!
2: Ang Visio
4: ng may D3!
5: Kapalit sa mga butika!
2: D3 Bio!
4: D3 Bio!
6: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas, wala na ko yung pamati sa lawas.
2: D3 Bio! Ang D3 ng may Visio!
4: Ang Visio
2: ng may D3!
5: Kapalit sa mga butika!
2: D3 Bio DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga buti.
2: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanayin mga UTI. Mooto, nag-take og Mighty C 2 capsules 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI o maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Subok na ng mga eksperto.
5: Mapalit sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
9: Ako si Luida, 21 anyos, na taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubo nagsipunon ako. Nagtiko og Mighty C, 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog o taligsik, ako nang masuklan tungod sa adaw-adaw kong pag-inom o Mighty C. Highly recommended kaayo na ako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Mapalit sa mga butika.
2: Mighty C,
10: ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabuglayan sa pagkuon, nagwala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
2: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Clinicas Forbiotics, kabalik-balik sa CR, ka-diarrhea. Mugs Forbiotics, kapahulong sa bacterial infection na hinungdan sa diarrhea. Sa Forbiotics, pas-pas ang alipyo. Mug Clinicas Forbiotics na adlaw-adlaw. Kapalit sa inyong mga suki butika.
2: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa manamig nga gabi sa diin ka, Pipino!
3: Relax ga, kinihimo ko man ang tanan, pero wala na ganyan.
1: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan ang ahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
4: Muling binuhay mo.
5: Extend, isang kapsula ka lang.
6: Nganong epektibo gihapon hangtod karon ang pag-advertise sa imong mga negosyo ug serbisyo sa radio. Tungod kay ang radio mapaminawan bisan asa sa sakyanan, sa balay, sa trabahoan o bisan samtang naglakaw, tungod kay kini ang ginatawag nga original mobile medium. Daghang tawo ang naminaw og radio kada adlaw. Nagpasabot nga dako ang posibilidad nga madunggan ang imong ad. Maayo kini alang sa gagmay og medium size nga negosyo nga limitado lamang ang budget sa marketing. Ang usa ka News FM station sama sa K5 News FM ginapamatian sa mga tawo nga interesado sa balita o current events. Makapili ka og oras o time slot kung kanus-an imo gusto ipadungog ang imong ads base sa kung kanus-an imo ginauna nga naminaw ang imong target audience sama sa ting pamahaw, ting paniugto or ting panihapon. Ang mga ads sa radyo kasagaran balik-balikon sa daghang higayon, sulod sa adlaw, semana o bulan. Ang balik-balik nga pagkadungog sa mensahe makapalikon sa brand recall o makapahinumdom sa mga customer sa imong produkto o service. Busa, mag-advertise na sa K5 News FM Tumagiti. Ana kami sa 97.7 sa dial sa inyong FM band. Aduna kami mga respetado nga mga announcers o reporters. Makalingaw sa mga mga disc jockeys. Nagasibya kami pinagi sa kusog na 5,000 watts o mabati sa tibuok dakbayan sa Tumagiti. Sa laptop kung sa K5 News FM Tumagiti kamo magpa-advertise, makahatag kini og maayong kombinasyon sa rates, affordability o epektibong local targeting nga importante alang sa pagdani sa imong mga customer. Unsa ba imong ipaabot? Magpa-advertise na sa K5 News FM Tumagiti. Kami na himutang sa K5 News FM Broadcast Complex sa Barangay Kamanhak ning Dakbayan. Mamahimo nga matawagan sa cellphone number 0995-091-8762 0995-091-8762 o pangitaon ang buutan o maalagarong station manager na si Mr. Bernie Cabusaw.
7: Nanglalabong paningin, nangangadi at namumula ng mga mata, mag-eye care gold. Ang eye care capsule na mas pinataas ang luti at pinalakas ng bilberry extract. Eye care gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa problema sa mata gaya ng cataract, glaucoma, pterygium at astigmatism. Mga problema sa mata na nagdadala ng panglalabo ng paningin. Eye Care Gold, ang eye care capsule na pinalakas ng bilberry extract sa parehong presyo. Mabibili sa mga butika.
8: Step into the new world of creative t-shirt printing. Step into ads t-shirt. Create your brand. Create your design on t-shirts, polo shirts, full sublimation shirt, DTF, embroidery, corporate giveaways, and more. Ads t-shirt printing. We customize. We design right for your lifestyle. Ads advertising. Call now at 0967-044-3933 or visit at Luxin Heritage House, Luxin Corner, Santa Catalina Streets, Dumaguete City. Also check out ads advertising for posters, invitation cards, tarpaulins, indoor and outdoor stickers, signages, acrylic buildup, stainless, brass, neon signs, and more. Ads advertising located at Silliman Avenue, Dumaguete City.
9: Nagplano ka ba og bagong ato para sa imong balay o building? Ayaw kag duha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer of 55% galvanum steel roofing na lig-on, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light ug dark ug plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray ug brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans ug mga produkto sama sa super rib tire, super tile o tile roof decking o spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia o rage roll para sa imong roofing needs. Maayo pagyud kay makuha ang inyong order sulod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing. Adunay mga branch sa Lipata, Mindanilla, Cebu, Lourdes, Cortes, Bohol, Purok Size, Diversion Road, Magatas, Sibulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing. Ligod nga to, kasaligan nga serbisyo.
10: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa POJ, truck, minibus, pickup, van o auto. Nagtanya gusab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanya nga 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PIVAL. Magpahulang usab sila sa mga magtutulo sa pribado o pampublikong tuhaan sa bubo lang mga interest rate nga 1% o 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa Buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o pagita si Jonah Lisa kay sila naghatag og 2% na komisyon alang sa dugang nga kasayuran. Ang Boston Finance and Investment Corporation, matawagan sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.
11: Mahilig ka ba magkanta? Mikanta ka katungod in love ka o kaha inspired. Adiyan ang lugar na pwede ka magkanta kung murag walay naglantaw kini mo. Dirita sa Kanta Haray Family KTV. Nas inbakada imong pamilya ug ha ipinalangga kay ang Kanta Haray Family KTV para sa tanan. Bukas kini sila kada adlaw ug aduna pay happy hour. Pagkalingaw gayud sa Kanta Haray Family KTV.
12: Gikumot-kumot.
11: Busa kung mahilig ka mo kanta o ang kanta walay hilig nimo, karina ta sa Kanta Haray Family KTV. Ana sila himutang sa North Point, Iscaño Beach, Yapi, Dumaguete City. Also enjoy delicious food and the happy hour from 12 to 6 p.m. Monday to Thursday only at Kanta Haray.
13: History Bio.
14: Ako si Inara. Tanjud kayo ang akong blood sugar. Ako lisolay ng inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day. Nahihinahinga na bali sa normal akong blood sugar.
13: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio.
15: Ang Visio ng may D3.
13: Apalit sa mga butika.
15: D3 Bio.
13: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gigo yun. Magpangapi. Apang naganyat ako sa ngapon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit iman kag-healthy sa lawas. Mangod na patsagan kung anak bawang ngapon panulukan.
13: DTX Coffee Mix.
15: Mabaka sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Noel. Usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakapi ako o DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
13: DTX Coffee Mix.
15: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
18: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.
13: D3 Bio.
14: Ako si Inara. Tasod kayo ng akong blood sugar. Ako lisolay ng inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day. Nahihinahina na bali sa normal ang akong blood sugar.
13: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio.
15: Ang Visio ng may D3.
13: Mapalit sa mga butika.
15: D3 Bio.
13: D3 Bio.
19: Ako si Jan. Busa ka full-time law student. Mas sayon o dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye. Maukini ang ako ang sekreto.
13: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio.
15: Ang Visio ng may D3.
13: Mapalit sa mga butika.
15: D3 Bio.
13: DTX 500.
15: Makatabang sa paglibyo sa atong atay.
13: Inaagi sa pagtangtang sa mga toxins.
15: Gikan sa atong gikaon.
13: Adlaw-adlaw.
15: Para sa limpyo o himsog na atay.
13: Mag DTX 500.
15: Adlaw-adlaw.
13: DTX 500.
15: Garantisado.
13: Highly recommended sa mga eksperto.
15: DTX 500.
13: Mapalit sa mga butika.
20: Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City, 97.7 K5
21: News FM.
22: Oras, alas 5.14.
23: Disya sa kahanginan.
24: Sa kahanginan.
25: At yung mga siligan, suking tigpano na, hisgutan lang na ito, kadali ng matudpa, nga gibatik ko sa mga katawan. Ang kaning pag-declare sa PIDIA o matod pa Free Barangay. Sir of kisa to apelyido ato. Sir Ibona, sir. Matod pa sa imong tubag sa akong kaubanan nga si K5 James Bandoquillo, gabasi ka ato miaging tuig sa tukhang. Pero girespeto lang gapon ako, sir, ang imong tubag kay mama na ibersyon nimo. Gabasi ka sa panahon sa tukhang kay way na merinder. So, mideclare mo og free drugs, barangay. Karon ang mga tao gareklamo. O sa mga pag-ibatikos mo, buti pasabot, ang mga tao murag niangal na sa duga nagahita sa ilang barangay o niya karun, gadeclare mo o ka nang gitawag na to na free barangay na ang drugs.
0: Rex Candos, walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
25: So, berita! Mahangyo ko ni mo, sir, karon kay ang mga tao ni kisi-kisi na susihan ninyo ang matag barangay. Sa bagay di man murubot. Nga biha-biha dayon, dakop nito, dakop dire. Susihan siya. Ngayon tayo na. Ako sir, dili lang ko moingon na tagabahon pandan ang mga tao ni sugat nako. One time, di lang ko moingon usang adlaw, anos ang simanahan. Gapagama ko og kana bang sopa. Ay gusto na ko, ginama. Di ko anang redimig na nga. Mupalit ko kay para malingkuran na namo. Magpagama, good ko. Ako'y magboto sa kalapad. Normal lang. Wala ko gamas, pero magkalo lang ko. Ilalo ba ng manggahan? Bako lang. Bisugat ko. Mupalit ka. Ko. Usay lang tao din ang mga tao na ko. Adik ko.
0: Wanted ka sa radyo.
1: Wanted.
0: May katapat ka na. Rex Candos. Babas na komentaryo.
25: Naulaw ko sa akong kaugalingon. Ang akong mga tao, pag-abok na mo sa pangit kataw, ang kos doha. Saan to, sir? O sir, paglanto, itong mga kwani mo dito, adik ka. Kunili. Siguro, nagawa na klaro ni. Mahumpanda no! Kaya manggahan niya! Sir, imuna! Manawagan punta sa intil niya sa may Dumaguete. Mahumpanda! Kay sigurado ko nili na taga-mahumpandan, mga dayo na dito sila gapistuhan. Kibe! O malai na sila nako. Kaning droga? 100% or 1,000% mamatay ko ang akong apo mamatay or maminyo apo sa tot di maundang ng droga prangka-prangka na pagka-istorya unsa pa man di na maundang
2: masakit ko ninyo ulok sa kopya ko si Superman
25: muna usahay magkaingon ta. Unsaon nato pagpasabot sa mga tao. Pero maski pa kung kisa'y magpasabot, ang droga! Ang sandwich, kinsa, piuan, piuto. Prank ka nga pag-istorya.
2: Yolanda, ay! Mayan ka itong ikinahaman!
25: Dili maundang ni! Dili maundang, pero makontrol! Tagsa-tagsahan ang panumba! O, well, managu, o... Makadungog og motor og mudagan og mutago. Tagsa-tagsa huntog mo!
2: Tutama po!
25: Kay, nanuman, sa raswag, nanong mahiblad ko, biktima mong pamilya!
2: Mama!
25: Hinahinayo ng tumbagod, sus ginoo ko!
3: Oh, way kaliko!
25: Usahay mahiblad ta! Kanang ba ang panda, no?
3: Kaota, sikat, mata!
25: Ginoo ko! Mali ka ng droga? Mamatay na lamang ko. Maminyo akong apo. Apong tut, mamatay. Be! Nay, maundang!
3: Ibong baib nun, lisod hukun.
25: Di, maundang, pero makontrol. Tagsa-tagsahan nag... matumba na.
4: Hey!
25: Dili matumba ang punuan. Pero wala di mo pasalig mo dawat. Lima ka kada semana tumba tulo duha upat lima.
3: Ay hinungdan, ganong tuyuan man.
25: Kita nagmaskara pero di magdagan-dagan na.
3: Suhan.

So, biyaan na nato na kay basig na emosyonal pa ko dre. Bliss Realty Estate Management Services Elpidio Sorirato, sir. May hapon. Tawagin ko, sir. Giagi sa anak kong panawagan ni sir, ha? Basig magmahay ka, silingan rata. Basig magmahay ra ka, grabe po, sir X. Diretso hunti ka, sir. Naay ka reklamo ni Mudre sa ako. Gikan sa Manila, tawag sa ako. Kasabot na ka kung kinsa ka reklamo ni mo. Taga-talingteng si Kihor! Oh, gusto pa ka-elaborate na ko. Pakikita na ko. Taga-antik ang trades, sir. Para di ito magbistuhan na yung direk. Taga-antik ang trades. Merkules, sugod ta karon. Merkules, Huwebes, Biyernes. Pag dili ka makikita na ko, sir. Ang reklamo ni mo, patingugo na ko from Manila. Direk reklamo sa ako. Naatanan diri, sir. Naatanan diri, sir. Ang reklamo, batok ni mo, sir. Kompleto rekados. Pero ako'y gapugong. Relax lang, tagaan na ito nag-tribis. Kaya basig maging istorya na ako. Pero kung dili maging istorya, aw, tingog na radyo. Os muna ko si ha, akong simple number. Na pwede kayo mo tawag sa ako maging personal. 099 Engineer. Maoban niya ako sa number. Diyan siya. 0995 0995 5 3 7 2 1 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0
anak kaday sa Manila pero taga Talinteng. Direklamo ka diri sa ako sir para siyempre. Ug sa mga pa, napakoy gamay respeto nimo. Kay sila nga naguta kalabugan ka man ha. Di ko gusto magkita imong kilay. Pero kun di ka mutubag nako, patingog na ko tong tao. Kay gusto man gid mo tingog ako lay gapugong. Di ba? Kay basig na dala paghilot-hilot. Kay kani nga atraso nimo sir murag dili na gid ni bali. Murag di na gid sali sa bakak na gid ni. Mauna sir, tawagi ko sir para dili lang ta, gusto ko magpatunga ko sa inyo. Good PM sir Rex, naapod sa baga kay sir. Gabaligya po o gatag 20 ang agmatag ulo sa matag suyop sa kwarto. O, to ana, pinaya sa baga kay. O, may tingtings na ko dito sir. Kabahin sa druga. So, dasa may katong direklamo sa ako, sir, tawagin ko sir, ha? Pero, pinakaadlaw ka nun, tawagan di ko sa imong cellphone number kahit na na-address ako. Sir! Para walay bulabog, pakikita na ko, dire sa K5, mag-istorya ta. Kaya ang reklamo ni mo, o saan sa gitawag po na to, sir, para di ka magkaingon na senaryo ni. Usa sa maestro sa Maritime sa Manila ang reklamo sa inyo. Taga Talinteng, Sikihor. Rabis of Sikihor. Eh, kasabot na ka, sir. Pero ubay-ubay ang reklamo ni mo, sir, ha? Napay tulong na muduol na ko. Pero aning usa pa lang usa. Ha? Giripir ni sa ako ani Camilo Manos. So ang giripir niya Camilo Manos, karon nitawag brisat. Para na lang kay ideya, ako sir, makasabot ko. Di na? Almost 4 years. Ah, grabe naman po. Alas 5:24 mga siligan, so kindig pa nila. Mana, tawagin ko sir, 0995-537-2151 kay para dili ka magmahay. Kay matod pa niya sir, ang tanan, iyan ang gihatag. Hi, Ginoo ko. Happy birthday day karon ni Ma'am Joy Fry. Engineer, wa kay mga honey og awit ni happy birthday. Okay, atong respetuhon. Pila na edad di mo karon Ma'am Joy Fry? 58 or 59 or 48?

Ma'am Joy Pry, happy birthday ni mo niya, ma'am, ha? Salamat sa invitation, ma'am, nga. Medyo, may balibad lang ko gamay, ma'am, kay... Kasabot na ka sa akong explanation sa inyo.

0: European Syrinx, tinood na kay sa International Coordinating Advisory Grupo na ay daghan reklamo. Diha nga di ang droga free kay dahipak ang drugas, padiha drug free di IREX, boy di lasar na. Jalsi, basahan ang mga mensahe na Jalsi. Maliyo ko mga basa di Jalsi sa mga mensahe kay gihaguan po na nila sa ilang pag-chat-chat. Ano, manibasang Jalsi? Bilaw, basa!
1: Gikan ni Marit Makemake sa mayong hapon sa Rex Kando. Shoutout sa K5 News FM Dumaguete Digital. Watching live here in Bulun, Santa Cruz, Nuevo Tanhay. God bless, thank you, Jansi, sa pagbasa. O gikan ni Frodelisa Maginbayno siyang watching live from Bayawan City. Hi, Sir Rex. Hello to all staff of K5 News FM Dumaguete City. Shoutout ko sa akong mga ka-workmate. Shirley Nacionalis Timbangan, Ate Richie Manlapas, Bajilis Ninya Lin Nava, akong mga mga sige paminaw, Lucia Maginbayno, thank you sa pagbasa dyan si, o gikan ni Daddy, K5 News FM siya nga live hook up, K5 News FM Sikihor, o gikan ni Denver Nuggets siya nga, mayong hapon sa Rex, pa-shoutout kong Denver Nuggets, from Deep Ed, Tanhay always jug ko na minaw ni Mr. Rex og imong programa mahapon. Og gikan ni Tristan White Vigula siya mayong hapon ka K5 sa Rex. Og gikan ni Lubisa Petanso siya nga good afternoon sa Rex. Og gikan ni Anilintio siya mayong hapon sa Rex na minaw ko ni mo fam Anilintio. Og shoutout ko sa akong mga apo Jairins, Janine og Kizia fam Anilintio. Og gikan ni Ruwilin Digit Durian. Maribaw siya mayong hapon Idol Rex. Og shoutout ako sa akong bana nga nagamagkulungan sa pabong na si Marino Lagunay Maribaw. Og hailang ko nila Papa Gabino Maribaw, Mama Esper Maribaw Lagunay, Mimag Maribaw, Janet L. Maribaw, Johanna Maribaw, din sa akong family sa Banal, Kalumba, Duran, Digit, Bart Duken. O salamat sa pagbasa o kipaminawan dere sa sityo, Panligiran, Barangay, Napakawi, Shaton. O gikan ni Maritis Arellano siya nga High Idol Rex. Good PM pa shoutout nila Sir Joseph, Ate Flory Chiquito, Kagawa Toter Miraflor, Madam Nika Biro, Day Mayot Salvador, Nanay Minda, Nanay Lydia, o sa Tanan na lang na Merte. Tayo sa pagbasa doon dyan si Idol and God bless. O gikan ni Shusha, Lirang, binibini siya nga, Hi Sir Rex, o dyan si, pa-shoutout ko ni Madam Isil Ortiga, dari sa Junel Cluting Dumaguete, salamat kayo. O shoutout ni Dado Borromeo, o gikan ni Espiridion Gandalaw, Dulido Dater, siya nga naminaw mi dari sa Gihulgan City Sir Rex, mayong hapon.
0: Okay mga siligan, so kiminaw, alas 5:28, Ma'am Joy Fry, happy birthday ma'am!

0: mo na sila ganso, kinunaw, alasin ko main tinimin ha. At ang isa kong pagbalik, at ito sa pika sa lawak sa pabilag ka mga pamilo, Engineer Bill, Kandos!
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K3 Bio.
2: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Ipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahuna.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Mita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga D3 Bio. Nawan ang nabaka-ugana sa kama? Masinug. May diabetes ka? Mag DTX 500 na. Ang DTX 500. Adunay powerful extracts. Nga phytochemicals. Ug antioxidant. Nga gigan sa palaya. Ug disugard sugar cane. Mga organic compounds. Nga effective. Matok sa sakit nga diabetes. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios. Mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify gali ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka-makabutika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Libo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon o parat, inom mag soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw na wala na akong UTI o mitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C, kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Rundan. Dali na kayo magkasakit o gilanat, ubo dala sipon. Kaapoy kayo, storbo sa akong pagskila kay sige kong absent. Mao na nga, gipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi hintin pag-inom sa capsule 3 times a day. Sukad pag-tick na ko o Mighty C, dinidid ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C! Ang alkaline, ga vitamin C! Sa mga butika.
7: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, nagwala na gana mag-iskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
8: Memory Advanced Syrup. Pinakabago nga neurobiotic syrup para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Syrup para sa mas manamig nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Sakit ang tiyan, kasagaran, dalisdan sa paglibang. Mag Clinicas 4Biotics 545 Probiotic. Ngamutabang sa pagbalik sa nindot nga digestion. Sa Clinicas 4Biotics. Suwabe ang paggawa sa hugaw. Mag Clinicas 4Biotics. Adlaw-adlaw panit sa iyong nasuking butika. Extend Food Superman for Men.
9: O si Juni, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Wala mo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Men. D3 Bio.
10: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukan niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra. Fermi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Idang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka ka butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Noel. Usa ka negosyante. Para alerto ka dadlaw, nagkakape ako o DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mapalit sa kanang butika, duol sa inyong lugar. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Libo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon o parat, inom mag soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw na wala na akong UTI o mitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C, kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, D3 Bio.
13: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usasa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamahit.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
14: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahinin na balik sa normal akong blood sugar.
1: D3 Bio. I'm

0: Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vistangay sa kanegosyante. Ako din magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga
2: butika. Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit o daily healthy nga pagkaon. Napay di maayong panahon karon, magsakit yun mo. Sundo gagani ko ninyo. Nagmighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty C.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Dibot, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat, inumog soft drinks. Nagsigig sakit akong poskon o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Sila lang kaadlaw nawala na akong UTI og nitawhay na pod akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C, kay epektibo jud kaayo.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C,
4: ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, nagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
5: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manamig nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
0: Clinicas 4 Biotics. Nga 45 probiotics. At 280 billion CFU. Nga good bacteria. 4 Biotics. Katabang sa pagpatay sa kagaw na H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinicas 4 Biotics. Adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Hood Superman for Men.
6: Ako si Vicky. Tatlo nga mong kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Hood Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid kami ni mister.
0: Extend Hood Superman for Men. T3 Bio.
7: Ako si Aying. Galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang na matikdan na gina ko ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, Gid, DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape ako nga tilawan, pero lahi ra gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupos pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
9: DTX Coffee Mix.
0: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Kevin. Usa ka call center aid. Adunay ko higibating pang lipong-lipong ugusahay na pang akong panglantaw sa sige ug pulaw. Misulay ko og tumar Mighty C. Tulo ka kapsula sa usga adlaw. Karon maayo nang akong pamati ug nawala nang kalipong. Kudin aw na usab ang akong panandam. Salamat sa Mighty C, garantisado og epektibo gayon.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C. Subok na ng mga eksperto. D3 Bio.
12: Ako si Ariel. Na-diagnose nga ni Dako ang liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtay, hinihin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
13: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio gamay D3. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kaghapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Luida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubo nagsipunon nako. Nagpikog may Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik, ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako si Rondan. Dali na kayo kumagkasakit o gilanat. Ubo dala sipon. Kaapoy kayo, sturbo sa akong pagsikila kay... Sige kong absent, mo na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kadpag-tick na ko o Mighty C, hindi na jude ko.

0: sa bastang ubo. Sipunugilan na, best kayo ang Mighty C.
1: Mighty C! Ang alkaline, yung vitamin C!
2: Sa mga butika.
3: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagkuon, nagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magnabalaga. Ang solusyon, yari na.
4: Memory Advanced Serum.
3: Pinakabagong at neurobiotic serum para sa atong kabataan.
4: Nagapatalom sang paminsaron.
3: Nagapanamig sang memorya.
4: Nagapa-increase sang serotonin.
3: Memory Advanced Serum.
4: Para sa mas manamig nga school performance.
3: Memory Advanced Serum.
4: Bakal na sa mga butika.
5: Wala may ganahan makikistudyan nimo.
6: Tugod sa imong bed rest.
5: Magclinicas for biotic. Ginapadaghan ang good bacteria sa imong baba.
6: Clinicas for biotic.
5: Kinapaundan ang pagdaghan sa bad bacteria sa imong baba.
6: Nga hinungdan sa tooth decay.
5: O bad breath.
6: Clinicas for biotics.
7: Gah, mag-joyride man tabi ka.
8: Wala sa kondisyon ang makina ko.
9: Hindi makaariba. Mag-extend ka!
10: Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy
9: at stamina.
7: Tika, mag-joyride na ta.
8: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
9: Siyempre! Naka-extend ko yan!
7: Basta sa God nga driver, extend, love.
10: Extend! Superman for men!
11: D3 Bio!
12: Ako si Elena, gaynong jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
11: D3 Bio! Ang D3 yung may Visio! Ang Visio yung may D3!
13: Mapalit sa mga butik!
11: D3 Bio! DTX Coffee Mix!
14: Eric Lidis, mas mataas ang akon nga sugar na batayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
11: DTX Coffee Mix!
15: Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City 97.7 K5
16: News FM.
17: Oras, alas 5:41.
18: Disha! Sa kahanginan!
19: Sa kahanginan!
17: Tonto! Gonggong! Gago! Gran puta de malitse! Tarantado! Tonto! Gonggong! Gago! Gran puta de malitse! Tarantado! Okay mga siligan, soking na para nakaroon sa tuga programang El Castigador. Ayaw mong kalimot, kanunay nga mag-mighty si mo. Kag almighty si na kung kinikatabang sa itong kaugalingon, makahatag kinikanikon sa itong immune system. Mighty si, usa kini ka vitamin sa itong kalawasan, usa kini ka itawag po na itong supplement sa itong kaugalingon. Magtumar mo, buntag o tukapon, matag-adlaw. Ilan na kung ikaw taas kag sugar, na kay diabetes, ang imong blood pressure medyo abnormal na, ayaw paabutan nga ikaw mabuta. Ayaw paabutan nga ikaw maputlang kag tiil. Basig magmahay unya ka. Para makontrol ang imong sakit, tumar ka og DTX 500 capsule. Buntag untog hapon lang gihapon. Matag-adlaw. Basig mo tumar mo karon, sunod bulan na pod mo tumar. Useless. Kung ikaw nakapansin ka sa imong kaugalingon or kinsay nakapansin na dali ka matakbuyan o sakit, tumarka o ga D3 Bio. Kaya ang D3 Bio adunay virgin coconut oil, tumarka buntag o tugapon lang gapon, matagad na. Dili po na ito malikayan nga adunay mga tao nga adik na sa pagpangapi. Isalikway na ng inyong kape nga inyong ginagamit. Ang inyong kapihon kaning detox kupimex sa rason nakakapi ka pa na detox ka pa. Napoy mga lalaki or babae na gusto gawin mapabiling kutis por sila na ang ilang panit. Batasan na ninyo nga kamo o maligo ang inyong sabon nga gamiton ang detox beauty soap. O kami nga pinaka-importante po na may trinsira sa itong kalawasan ang probiotics. Buntag untog hapon lang gapon kaya may trinsira sa itong kalawasan ang probiotics buntag untog hapon matag-adlaw. Dili po na ito malikayan nga doon ay mga lalaki nga bahok pong ilok kaysa po'y ganahan na ito mudulog kita lalaki bahok pang ilok atong karelasyon plus huwag maagto mo sa mga party or naamoy meeting dahil mong katulog na birthday ba kasal kaligo mo katong mga bahog ilok butangi ang imong ilok o clinical dupress para humot-humot po ng imong ilok bilik mga linyo Dili po nato malikayan nga din ang mga laki nga medyo wala na ikaya sa kama. Di ba? Para ma-interpret ninyo inyong partner, inyong asawa. Ayaw mo pagka problema kay mama na problema na ko sa una god. Pero karon di na problema. Kay naa na may extend food supplement. Di ba? Matubar mo extend food supplement. Kanang intestino, wala pa sumod ba? Wala pa may kaon. 30 minutes, gikan sa pagtumar ninyo, pwede na nimo tukangon ang imong asawa or imong partner. Di ba makaingon imong partner, nibalik ang imong paglalaki. O sa hilunggo pa, linte, babaw kadalaw, gabagrong, pagkanto sa duta, daw garago mo.

0: Aki mga sinigang shocking raw ang tanan ng mga produkto ni Doc Ramil. Oy! Mapalit sa tanan ng mga butikag pormasya. Ang produkto ni Doc Ramil, oy! Mga sinigang shocking tigpanin, oh! Gikagugtan, Luzon, Bisaya, sa Mindanao. Tested ang probe na sa tanan ng mga katawan. Okay mga siligan, shocking na para ang takaroon sa tuga programang El Castigador. Saludo ko sa imong programa, si Rex, talagsarang tao nga sama nimo. Anda mo tabang sa mga walay kasumbungan. Jerry Sunihun, listening from Sambuanguita while driving. Salamat ka, sir. Salamat sa inyong pagsalig sa akong programa. Si Rex, ka-remember ko sa akong panahon na naay Gran Puta de Maliche, Spanish man. Aw, lolo, ang kaliwat gikan man sa Espanya, Boy de la Serna. Okay, kay kana manggot ang akong lolo sa akong pagkatao, naabtan pa na ko akong lola o lola na ko. Ay, siyempre ito makinaraan, ang akong lola, ang tawag niya sa akong lolo, o okay ra og ma di masuko akong lola. Mayon na ito. Lagi. Basta na pamarag akong lola. Lagi. Ang kuan lagi. Ang karabaw imo nang nahipos lagi. Nya kani akong lolo kay magduyan-duyan man to diyan si. Duyan-duyan. Pero ang iyang duyan at bang kanang lingkuranan na pinahaba. Tapos tumoy, to ito yung kape. Tapos ito yung turutot. Kato bang dahon sa saging nga diturutot, dipunog tabako. Ana-ana ako lolo, duyan-duyan. Ako lolo po kay ganahan po kay mga truck. Distansya gud ang balay sa ako lolo sa una. Naipulanan sa ubos. Nga ang dalan dire siguro at itong gasolinahan. Muangagi mga truck, mga dire pa na, terjin. Nga, muragwa man panumbalingan sa ako lolo. Kay kamalo na gud siyang trabaho. Karabaw, hipos, kanding. Nga, masuko akong lola. Sige ito, huyop sa dire dapog, dito kusina. Mga abuhan na. Nga, wa man namin akong lolo. Pag inikasuko sa akong lola, may mga rin, di na maingon lagi. Kung lagi, okay, may put na. Pero maingon ganito, Juan! Nabungol na ka, Juan! Juan, nabungol na ko. Maingon akong lolo dahil, nausa ka, Pilisitas! Pilisitas mo itong kuwan ako, Jinar. Akong lola ang pangalan, Pilisitas. Paghilom na, Pilisitas! Pag inyo, paghilom na, Pilisitas, tumag na akong lolo. Gran puta di Maliche! Ay, ginawa ko. May mga kinaraan usay ng mga istorya. Pambasa, wala na mo tawag si Tipay Bribostillo, Engineer? Okay. Diyan si pambasa na mga mensahe di adyan si. Labi na suguon mi sa akong lolo nga, nailubing na tagak! Nailubing na tagak! Kaya may isimpre, mabatan, kay buot, nag-red bang red to. Hala, dugsak-dugsak, nagpo katumpol sa nga, tutuyokon pa. Bako raman yung bilyar. Puana din akong lolo. Walay hugog nga main. Ingnan din mi, walay hugog nga main. Nakadugog po na akong lola. Paghilom di akuan, otro pod kang bungol ka. Ay, gino ako. Basa dyan siya!
1: Gikan ni Edeline Cure, kinalula siya nga high stress kandos, mayong hapon, naminaminimudri kada hapon o nanay sinal sa cellphone o wala sa radyo kagikan sa Himalalod. O gikan ni During Lupi siya mayong hapon sa Rex, pa-shoutout ko sa mga silingan niya mudri sa Talaptap, Udyungan, Tanay City, salamat. O gikan ni Sapper, Rudy Bilando siya mayong hapon ka K5 sa Rex, galanog-lanog na bugka diri sa Kanlaon. Shoutout ako sa akong tanang KSS leaders Kanlaon og sa among SM Steve Flores og sa among mga kugihan nga mga reporters Kaki 5 Sipri og Kaki 5 Elmer sa among
0: sa Kanlaon City na. Ah, sige. Manghapon niyo taga Kanlaon City niya.
1: Oo, gasya nga. Akong bana nga dili maliso ang K5 sa radyo. Salamat sa Rex. Amping Permi. God bless. O gikan ni Jorin Dairo siya nga mayong hapon sa Rex. Thank you sa pag-interview from Why Not Restubar.
0: Okay. Kesa yun?
1: Si Jury Dairo. Dairo.
0: Ah, salamat kesa.
1: Bodyguard, ganyan.
0: Okay. Bodyguard.
1: Ay, security guard.
0: Engineer, napakinadumang sa kong lolo sa ona. Katong lolo na ko, hilig tong gatas nga ibutang sa lapad. Dere plat. Tapos, tabunan to niya papel, to newspaper, tabunan. Nga ang kwarto nila, sa akong nila, o kwarto po na mo, mga apo, gadool ra. Pero ang bintana engineer, gadool ra po. Misag unsa og lak sa among lolo, kay katong lolo na ko dyan, naman ito'y baol engineer. Kanang iyang baol, kumpleto, ino itong okbon, may mga biskuit, mga gatas, makindi niya, kumpleto itong lolo na ko. Nga ang mga sudlos kita sa bintana. Among inumuntong iyang kwan, gatas. Iyabo na sa lapad, sa plat. Ibalik na po na magsira. Yaka itong lolo na ko, engineer, hiling itong pinirito. Bitay ang pinirito, kawatan po na mo. Makadumdum mo sa among lolo o naana, gikan sa magsuroy sa karabaka o sa banila, kay mo aw-awa itong iro. Kami, ato mo, bukag tumsak mo po. Yaw-yaw mo lolo. Eh, ni mga puha ni. Basta mga animal, nung kapiyal! Hindi man siya kabunan ang lula. Lagan mo siya, among lula, layo sa among lula. Hindi man kabunan among lula. Kupras to, engineer. May isa nga, wak may sweldo. Tabang mo na rin. Abot lang, engineer. Ang sana, dito sa inyo, kanang mayod mod. Kanang magbuak, taglubi, na yung mga gagmay-gagmay, mabutang sa lapok-lapok. Kay mahal sa iyong kilos, kupras ako na. Ni abot, og 50 pesos. O. Tayo lang mo, di man tas sweldos ng lolo. Mapuno lagi ang dirira, Diyos dito kangga. Mapuno, pero magtago po niya. Kapag humagkupras, amo pong sundon. Mamulak mi. Yeah. Ingo siya katong usik, may amung style po na mo, katong lunggit, amo pong ananaog lubi, sundang, amo pong lapukan. At ulo mo pang lima mo na. Ay, ginawa ko. Sige lang eh. Kaning mga panahon pa ba nga kanang pagkabataon pa nato. Dere, linoyang. Dito sa mga paklo. Dere, linoyang. Kay kugihan itong lolo na mo, engineer nga, matanam og saging. Kugihan ka. Ay, ginao ko. May kinabuhi na to. Pero wa mahibali, engineer, no? Nga, malolo na po di ay ko. Diba? Pero di ko, sugot kong malolo ko, pero sunayin ninyo. Kaingon mo, uy, ingon lolo. Ay, kaya na ito'y sikreto. Extend Food Supplement.

Okay, mga siligami, so hindi namin na basig na tingala mo, ha? Na wala ko ka-program ka ganina. Basta Miyerkules, di nyo ta ka-program kay oras man na ni Governor Chaco Sagabarya. Pero pagka Miyerkules hapon, balik na ta. Pero pagka Friday po, tama na punta sa 5:30. So ayaw na mo panood o di ko ninyo mabatian, relax lang mo kay balikan rata mo. Samtang! Di mo mapalpak ng dila na ko, di pa rin maputol, tagaan tamo ang panahon.

Ok, mas você nem ganha no show que não tem pra mim, não. Basta makabati, ganit magmula noon hanggang ngayon, mauna itong signature song na temporaryong magbulag-bulag na ta. Sige na, nakapangahoy na mo niya, nakainit na mo, nakadungag na mo kanyang asawa or inyong bana, maulit ikastrabahoan makatimpla may kape, ha? Katong namino po sa kuha na sa mga trabaho, salamat sa inyong pag-monitor. Pero numaray ko ninyo, i-share po, di ba? Like and share.

0: Maayong nga pagkamima kanunay sa may IMAP General Merchandise. Ilabi na kay Kasirpan yung Agustino o kang Ma'am Marilo Agustino. O sa Janine Cluting, Ian Simat, Erwin Antuna Agustino. Ilabi na kanunay sa may Idok Sumanok. Ilabi na ni Boss Dre Joel Atis na sa may barangay Isugan Bakong Diversion Road Crossing sa may Habitat 1. Boss, maghapon naman na Boss. Ilabi na kanunay sa may Pakulanang Fish Vendor unahan lang mismo sa may Leon Kilat Mall. Matag-adlaw nag-iho silang baboy. Mr. and Mrs. Pakulanang, maghapon ka na inyong tanan. Sila Batoytoy, sila Marimar, sila Sharon. Ang istorya nilit na hurot ng oras na gagapos. Wala masasikin sa magkapukan sa akong barugan. O wala masasikin sa magkapatundog sa akong balahibog. Galas lang sa tao nga kung di tama ka ng katulog. Sumbong mo, aksyon ko. Ako nagpasalamat ko nakahatag kong katagbawan sa inyo. Gilang ko man sa mga malitang komentaryo. Sa ngala sa among station manager, Kipag Sir Bernie Cabuzao. Area manager, Santa Catalina, Mio, Pepo Banyo, Nalikan. CEO, Dr. Ramil Oy. Vice President for Operation, Kipag Sir Eldon Castanyo. Ako is parang partner sa Pikas Lawak, Kipag Engineer Traffic Controller Bilracuna. Sa gala sa mga Chief Engineer K5 Abodwin. Kung tinatibok ang presya sa K5 News at Dumagite, 97.7! Mayang gabi ikanin yung tanan, ladies and gentlemen. Mayang pagamina, di akarong biya sa may Ace and Laundry. Kini si Kakipad Rick Santos Candes kanunay na kamalte siya dito ex-Cupionex Extempod Supplement. Ilabi na karon ni Ma'am Annalie Kadosali o ni Mercy Kalibkid. Ma'am, maing gabi ninyo niya. Salamat ya sa mga East Laundry at mga sa mga STL Office. At tanginan ninyo ang sunod na programa, mga balita. Pakita mo sunod sa 24 Horas International, Lukan, Sumis o Gasports. Kipa Dibina Tindo. Kipa Rupa Dinaro. At tangi, musunod na! Kini si Kapad Rick Santos Candes kanunay na kamalte si dito ex-Cupionex Extempod Supplement para sa kampiyon nga balita, serbisyo publikong kalingawan sa Negros, K5 News FM. Dalago ng Diyos, Candes!
1: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
2: D3 Bio.
3: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
2: gamay D3.
3: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
3: D3 Bio.
4: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamati sa lawas. Wala na ko gipamati sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bio DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix.
3: Pabaka sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Mia. Nagka-UTI po o sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanayin mga UTI. Mooto, nag-take off Mighty C. 2 capsules 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI ug maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Subok na ng mga eksperto.
3: Mapalit sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Luida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubo nagsipunon nako. Nagtiko og Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik, ako nang masuklan tungod sa adaw-adaw akong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Mapalit sa mga butika.
2: Mighty C,
8: ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabuglayan sa pagkuon, nagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magnabalaga. Ang solusyon, yari na.
2: Memory Advanced Serum.
8: Pinakabago nga neurobiotic serum para sa atong kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin.
2: Memory Advanced Serum.
8: Para sa mas manami nga school performance.
2: Memory Advanced Serum.
8: Bakal na sa mga butika.
9: Clinicas for Biotic. Kabalik-balik sa CR. Ga-diarrhea. Max for Biotic. Kapahulong sa bacterial infection. Nahinungdan sa diarrhea. Sa Spore Biotics, pas-pas ang alibyo mag-clinicals. Spore Biotics na adlaw-adlaw.
3: Mapalit sa inyong mga suki butika.
10: Wala nagitsang init ang relasyon nga ini sa manamig nga gabi sa diin ka, Pepito!
11: Relax, Gan. Kinihimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
12: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan agahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
13: Muling binuhay mo.
14: Extend. Isang kapsula ka lang.
15: D3 Bio.
16: Ako si Inara. Tajud kayo ng akong blood sugar. Ako hindi sulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahimi na bali sa normal ang akong blood sugar.
15: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
17: Ang Visio gamay D3.
18: Papalit sa mga butika.
15: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
19: Ako si Igor sang Pilar Capis. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sang akong utob na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na batyagan kung anak bawang akong panulukan.
15: DTX Coffee Mix.
18: Mabaka sa mga butika.
20: DTX Coffee Mix.
21: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
20: DTX Coffee Mix.
18: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
22: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
23: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City, 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
24: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, maalas 6:02 sa gabi.
23: D3 Bio Evening Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
24: Mayang gabi, siyudad sa Dumaguete o Tibuok, Negros Oriental. Ano yan ang sabatuan na D3 by Evening News Casting Adlong Miyerkules, Hulyo 22, Vidos Mil by Visayas.
25: Makita kita live sa mga official Facebook page sa K5 and News FM Digital Dumaguete o mabati usap pinaagi sa nakahook-up karon sa D3 Bio Evening Newscast.
24: Kami mahatod kaninyo sa mga nagunang nga balita karong gabi. Una ako si K5, Valimina Sindong.
25: Uga ko sab si K5, Rufa De Vera.
24: Karoon sa ito mga headlines. Mahatod ka na to sa Mighty C, ang alkaline base na vitamin C. Grade 12 student, nagdidakop tungod sa ginudahang marijuana ang nakuha sa school inspection.
25: Worthless collector, gisikop sa Valle, Hermoso.
24: Libre nga dialysis gisiguro para sa mga pasyente nga nasa waiting list sa hospital sa Negros Oriental.
25: Kahit ano ka maestudyante sa Negros College, walang puso nga gi-orient sa LGU Ayungon.
24: Sa mga balitang regional, Lapu-Lapu City mupatukod og bagong City Hall, nga walay utang.
25: 81.8 million pesos ni valor sa illegal nga droga gikan sa Bohol gisunog gidispose sa Cebu City.
24: Bago umagi pasangin lang nga watog manok gitigbas.
25: Mga naguna sa balitang nasyonal, karapatan nalawagan sa pagpagawas mga idakop na protesta sa SONA.
24: Mga benepisyo alang sa mga batang adunay development disability sa nalapdan sa PhilHealth.
25: Kapin sa 1,000 ka-ospital, wala pagihapon ng tanyang zero balance billing si Gonetia Cayetano.
24: So COA auditors, musulod nga testigo sa prosecution.
25: Sabay sa international, ballistic missile sa Iran, nagitumong paingon sa U.S. Force sa Middle East na pugnan.
24: Balitang sports, dakong dungog alang kang Carlos Yolo. Ang pagtambong sa sunog, pagpanawag, og dugang suporta sa mga atlet.
25: Og sa balitang showbiz, Vice, gireklamo sa MTRCB.
24: Bakit itong makakipap itong mga labas nga balita? Nga ito ang isa rin karong gabi una, karong sa itong kakumplitong detali. O na sa balita. Nadakbar ang usa ka grade 12 student human makuha og gidudahang uga nga dahon nga sa marijuana. Ato 13 bag inspection sa usa ka mga secondary school sa Dakmendo sa Dumaguete nitong Martes. Pulyo 28, 2020.
25: Ang suspek gitago sa ngalan John, residente sa Barangay Candaw ay Dumaguete City. Giyon nakit-an nga nadala og transcribed na plastic sachet nga adunay sulod nga gidudahang uga nga dahon sa marijuana. Ato 13 inspection, naghimo sa wala pa magsugod ang klase.
24: Sumala sa Dumaguete City Police Station si Dali Inay nga gipahibalo sa principal office eskwelahan ng kapulisan. Human maaparenso sa duty barangay tanor nga gisayin sa pagtabang sa campus security ang maong estudyante. Mitubag sa mga report sila Patrolman Melvin Tan Jr., Patrolman Azon Tika Tukero. Nga may ato sa eskwelahan aron beripikahon ang insidente. Human sa beripikasyon, formal ang gidakog sa mga responding nga police officer ang estudyante tungkol sa iyong pagpanag-iya kung ilegal nga droga.
25: Himusaw sa mga otoridad ang inventory o dokumentasyon sa nakumpis ng ebidensya at ubangan sa suspect, mga opisyal sa eskwelahan, mga police, ang barangay tanor nga ni-apprehend henso o ban pang mga saksi subay sa gitakdang pamaagi.
24: Gidalay ng suspitsado sa Dumaguete City Police Station alang sa booking o gustong dokumentasyon. Samtang giandam sa mga investigador ang magkikinahanglang record alang sa pagbusaka sa angay nga kaso.
25: Duga nga balitang lokal, nasigop ang usa ka giingong kolektor sa Suwertre sa gihimong operasyon sa kapulisan pati sa legal nga sugal sa barangay Ulay, Valhermoso, Lagos Oriental ito Lunes, sa 27, 2026.
24: Ang nadakpan gila nga si Maria, 56 anyos, dalagaw residente sa residentang nga dati.
25: Ilusad sa Regional Special Operations Group kung RSOG Pro-NAR ang entrapment, humanasigpatan ang suspect na akto ng ulekta o mga taya sa Suwertre.
24: Nakuhagikan ka niya ang better receipt o usa ka gatos ka pesos na bet money. Lisangan sa manumirong disulat sa papel o ballpen.
25: Gidala dayon ang suspesado o mga nagkagamitan sa Valhermoso Municipal Police Station ang sukmang disposisyon.
24: Alas 7 oras sa tuliha ka nato sa DTX 500. Dugang abalita ang galuka alam na Grosorinta Provincial Hospital o EONP in OPH. Nakigtamayayong sa bagong nabuksan nga MS Center aron ihatag ang libre ng pagpanambal sa mga pasyente nga dugay ng nagpaabot sa dialysis.
25: Giingon ni Dr. Lilan Istasyon, ang hepa sa Provincial Health Office, nga kining maong lakang dako og taba aron matubag ang kulang sa pulo ra ka naglihok nga dialysis units sa NOPH kumpara sa kapin 200 ka pasyente nga nagpaabot.
24: Ang pribadong motor diagnostic nga pasilidad nga gipadagan sa Matiao Medical Services INC aron na disyudre ka andam nga magamit nga mga makina sa hemodialysis human sa ilang bagong inaugurasyon.
25: Itapos na karon ang katapos sa mga detalye sa kasabutan aron masiguro nga ang mga pasyente makadawat na dayon o mas paspas og dali nga pagatiman sa kidney.
24: Samtang katapusan na sa balitang lokal, 31 ka mga estudyante sa Negros College. Malamposon nga giorian sa LGU Ayumo and sa kompletong detalye. At ang nanawato si KG5 by James Bando Kirio, James CK5 mo.
0: K5 News FM Live Report.
1: Anasa kinatibuk ang 31 ka mga estudyante sa ikapat nga tuig sa Bachelor of Science in Office Administration na gikan sa Negros College. Ang formal nga giorianta ugi pakatap sa nagkalain-laing mga buhatan sa lokal nga gobyerno sa Ayungon, Negros Oriental na kiniatong Lunes, Hulyo 27, 2026. Sa wala pa sinagi pakatap, nitabong sila sa usa ka orientasyon na bahin sa mga palisiya o mga lagda alang silang on-the-job training na nga diin gipanguluhan ni HRMO2 Chris Caluba dito mismo sa Sangguni ang Bayan Session Hall na ang maong internship pa usa ka mahinungdanong bahin sa ilang akademikong panaw nga naghatag kanila og gililhong kasinatian sa trabahoan na samtang naghatag usab kanila sa kahibalo kahanas og mga katakos nga gikinahanglan alang sa ilang umaabot nga mga karera sa kinabuhi. Balita gikan sa News Center nga hatod kanato sa DTX Coffee Max nagakapikanan na ka-detox ka pa. Ako lang yapon si Kaki 5 James Aditri Bayo Burkido para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ug kalingawan sa Negros, sa Kaki 5 News FM.
0: Kaki 5 News FM, live report. Aditri Bayo in the newscast.
23: Balitang regional.
25: Ang atong balitang regional hangtod kanato sa D3 Bayo. Ang D3 nga may VCO, ang VCO nga may D3. Iandam na sa gamhanan sa bayan sa Lapu-Lapu ang pagtukod sa usa ka modernong City Hall complex na nakatilad og 1 billion pesos nga walay utangon bisan usa ka sentavo.
24: Gibot yaga ni Mayor Sandy King Shine. Kadaon na sila natigom nga 700 million pesos gikan sa lokal nga pundo o punan kinigikan sa tinuig nga budget imbis nga mangutang sa bangko.
25: Ang maong eco-friendly nga edipisyo, pagkatukuron sa atman sa kasamtangan City Hall o doon na solar power o rainwater retention pond.
24: Tumong sa proyekto nga mahiusa o mapaspas ang paghatag sa serbisyo publiko ngadto sa mga lumulupyo.
25: Duga nga balitang regional, gisuro o gidispose kagahapong adlaw Hulyo 28, pinaagi sa thermal destruction ang mukabas sa 81.8 million pesos nga balor sa ilegal nga droga na nakumpisagi ka sa lalawigan sa Bohol.
24: Personal nga gisaksihan ni Police Major Joseph F. Lucina ang opisyal nga pagguba sa kinitibok ang 12,040.55 gramos nga shabu dito sa usa ka credit facility sa Dakbayan sa Cebu.
25: Gihimo among destruction subay sa Section 21 sa RA 9165, mas direktiba sa Dangerous Drugs Board aron masiguro na dili na makabalik sa sirkulasyon ang mga ebidensya.
24: Mata sa Bohol Police Provincial Office, ang malampusong operasyon resulta sa napaneng kampanya sa kapulisan uban sa pihiya o sa suporta sa publiko.
25: Katapusan nga bahi na sa balitang regional, naangol lang usa ka mag-umahuman kinigitikbas sa Puroka Chichirica, Barangay Poblacion East, lungsod sa Kandone, Negros Oriental niya itong Lunes sa gabi.
24: Sa angkon ni alias Domen, nga 52 anyos ang pamatinigbasan sa iyang sipo. Nasuta sa investigasyon, nagkikumpronta ni Domen ang suspect sa ilang alias Zoni, kung nga nung ipasanginlan kining nangawad sa nawalang manog sa suspect.
25: Naglalis ang duwa hangtod nga nikuha ang suspect sa insundang o itikbas ang biktima. Araan akong itinidira sa selda sa Kandone Police Station ang suspect.
24: Balita nga national, Marka Key 5, patod ka na ito sa ito ang D3 Bio. Gihagit sa Human Rights Group ang karapatan ng dinili ang pagpagawas sa mga realista ang ginakop ato sa protesta sa SONA.
25: Ipasabot nila nga illegal o walaigong warrant ang gihimong pagdakop sa kapulisan sa kapisingkwenta ka mga individual.
24: Gikon nila usab nila ang kabangi sa kapulisan o gihimong paglapas kini sa katungkol sa katawhan sa malinawong pagpadayag.
25: Samtang ipadayag sa kapulisan ang uban sa mga ginakop mga atubang tukmang kaso sa piskalya.
24: Alas 6:13, duga nga balitang national. Palapdan sa Philippine Health Insurance Group, Corp, ang benepisyo rin alang sa mga batang aduna development of disabilities sa ika-upat ng quarter sa 22-6. Subay sa pahayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. at sa ikalawang State of the Nation address. So na.
25: Di pahayag ni Marcos, nga dubliho ng mga benepisyo sa PhilHealth alang sa mga konsultasyon o therapy, samta ang gidaghanon sa mga sesyon sa therapy nga sakop sa benepisyo mo taas nga sa 90-250.
24: Bato ni PhilHealth President o CEO Edwin Mercado, ang kandidat niya sa gupon alang sa inisyal nga developmental assessment sa pasyenta muta sa sabgikan sa 3,700 nga to sa 8,000 pesos.
25: Ang ipalapdan na pakete malakip sa Autism Spectrum Disorder kung ASD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, Cerebral Palsy o Global Developmental Delay. Gibana-bana sa PhilHealth nga doon ay 1.6 million nga mga Pilipino na inibisin 9 paubos ang doon ay developmental disabilities.
24: Si Lee Havate Katlaba ay kansak anak doon ay autism spectrum, nag-ingon nga gasto sa pamilya alang sa therapy mo mula pas sa 10,000 pesos matag bulan, depende sa rekomendar nga tambal.
25: Lai nga bahi na sa balitang nasyonal. Gipahayag ni Senador Pia Caetano nga kapin sa 1,100 ka ospital sa Bucnasud ang wala gihapon nagtanya og zero balance billing.
24: Ato sa iyang privilege speech, siyang iyang itumbok ang 40 to 82 ka mga probensyo sa nasod ang wala yung ospital gikan sa Department of Health o DOH.
25: Recent pa sa ipasigarbo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga halos 3 ka milyon ka mga Pilipino ang nakabenepisyo ni ini. Giingon senador nga anaa pa lamang kini sa pila ka piniling ospital.
24: Gisgutan sa biyang kapin sa 292 ka bilyon pesos nga wala ma-allocate o lagi paggawas nga pondo para sa PhilHealth.
25: Katapusang bahin sa Balitang National, ipatawag Senado ang duha ka mga auditors sa Commission on Audit Concoa alas sa ika-unsing nga alaw sa impeachment trial karong Agosto 3 samtang napadayon ang proceedings bayon sa Article 1 ang nilambigi sa confidential funds impeachment case batok ang Vice Presidente Sara Duterte.
24: Sa usa ka manifestation gihangin ni House Prosecutors Jervel Luestro, si Presiding Judge Justice Godaro nga mo-issue og subpoena ad destificandum ug subpoena dosa sa TCOM alang kang Derek C. Wamel kani State Auditor is COA Intelligence and Confidential Funds Office ug si Lynn May Del Campo ang kasamtang State Auditor sa COA.
25: Ipatawag usab si Marvick Pareha, Director sa House Representative Legislative Information Resource Management Department.
24: Tumong sa mga prosecution ang gamiton ng matisimunya nila ni Wamel, Del Campo o Pareha arang paliguro ng ilang ebidensya talamon sa mga irregularidad sa paggamit sa confidential and intelligence funds.
23: Balita International.
25: Balita International, kanato si DTX sa Coffee Mix. Nagahope ka na, nag-detox ka pa. Gi-intercepts militar sa US ang pila ka ballistic missile na gihubuto sa Iran padulong sa mga pwersa sa US Middle East nitong Martes, Hulyo 28, ug ipahibalo nga nagbiling alerto ang mga pwersang Amerikano.
24: Wala gitino sa US Central Command ang eksaktong lokasyon nga gitawa ang gipuntarya sa Iran.
25: Apan sa katahogan sa Axios ang nagbutyag nga mga ballistic missile na kunin sa kabase sa US at Jordan apan kini na intercept.
24: Balitang sports marka K5 hatod kanato sa DTX Coffee Mix. Ganun ang palaya di sugar, sugar cane o chia seeds. DTX Coffee Mix agakapi ka na naga detox sa kapa. Ibut yag sa 2-time Olympic gold medalist nga si Carlos Yolo. Ang unsa ka na kung dungog ang iyahang pagtambong sa ikalamang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dito sa batasang pambansa.
25: Ipaamit niya sa social media ang iyang kalipay, kumanggila sa presidente ang importansya sa sports o kahimsog sa mga Pilipino.
24: Nanawagan si Yolo o gaparayan niya suporta sa matlata para mas daghan pang kabataan ang madasig ng magwang ambisyon pupapasundayag silang at talento.
25: Matod pa niya, daho kaayok ni Ugtabang armas ang palambo pang sports tibuo kan nasun.
23: Balitang Entertainment.
24: Balitang Entertainment ang Marka K5. Atod ka natin sa Marka C, ang alkaline-based na vitamin C. Usakan ni Tizan ang ipaambit sa online platform, manisangat sila og reklamo sa MTRCB kolabo sa isyo sa gingong pagpamasta, pagpanamastamas o racist. Ang mga pulong ni Vice Gandang ang itumong kang Zuhaira sa Baby Dolls. Ito sa usaka segment sa non-time show.
25: Ngayon lang Sabado, nangayo og public apology ang meme sa wala pa matapos ang show nga nagtubag sa iyong offensive o sensitive ng mga komedya nga gihimo ato sa skit sa maong segment.
24: Gipahayag niya nga isip usa ka noon time show wala sila intensyon nga magpahinabong bisan unsang kasuko pagka-dismay sila mga tumatanaw. Ninoa nga ilang tumong maula ma ang paghatag kalipay sa mamiminaw kini nga isyu mahimong gidisgutan nga sa pagisurahanay sa mga chismis o mga marites.
25: Gibanabana nila nga ang pasundayag mahimong masuspenso pag-usab sama sa nitabo kani atong 2023.
24: Kain ng duman nga gipahamtang kani ato sa NTRCB 12 kadlaw nga suspenso ng mong show tungod sa cake icing incident nga gilambigitan ni Vice ug sa iyang partner nga si Ian Perez ato sa isip bata segment. Uy, bata segment ha.
2: Mommy! Oh, talente.
24: Magkitong naglangkob sa itong D3 by Evening Newscast sa ining adlang Merkoles. All you buying today with me by this size. Ito ang mga nagka-hook up karong gabi yun sa itong D3 by Evening Newscast. Dagan kayong salamat at K5 News FM by 1, K5 News FM na sa may Sambuanguita, K5 News FM sa may Tanhay, of course K5 News FM Shator, K5 News FM Baiz, K5 News FM Canlaon, and K5 News FM Ayungon. Sa itong mga naninaw karong gabi una sa itong D3 by Evening Newscast sa public vehicles, luto na kuno, ingon si Dondon, alian na doon. Donnie! Hello, Donnie! Naluto na doon. O, di mo lagi ka mo ani dire. Alright, thank you. So, happy birthday, by the way, kang Mama Pretty Ma'am Joy Fry. Happy birthday to you.
2: Sorry, nice to hug King. Wow. Kaya marang umaka-bright, ha? Kaya marang original, kaya Mom King.
24: What niyo? Unsa?
2: Nangutan na, Sir Don Dibs, pagpakuha baka niya. Baka unyang sa nabil.
24: Pakuha baka niya. Abi ko magsakay. Okay. Alright, thank you so much, everyone. Happy birthday to you. Donnie! Kaki 5 Don. Ala, may mga dahil mingaw ang adlaw. Kaya wala ko kitang ano, Kaki 5 Don. Diba? Kaya sir, pati si Paton dere sa radyo. Ingna diha na.
2: Dili pwede, Bill. Di pwede, Sir Bill.
24: Ganahan kag Sir Bill.
2: Sir Bill, di pwede, Sir Bill.
24: Sir Bill, dili pwede, Sir Bill. Ang sama ni si Sir Bill. Uy, Sir Bill, huwag ka nang ganyan, Sir Bill. Dadu, hello! Happy birthday, Dadu! Oh, sa mani? Birthday?
2: Happy birthday, Sir Dadu.
24: Arita, Sir Ethan James Armiento, mayon gabi. Gabi sa timo, ha, te-te.
2: Kang Otar Mayor Floor, good evening, God bless, this time, I'm Rufa, GX Coffee Mix, lami kayo, K5 News FM, your number one.
24: Alright, Emilia Ligara, may gabi, may ka-K5, ka-K5, Ma'am Desire, Ma'am Rufa.
2: Kang Grace Narciso Sindiong, good evening, Miss Divina, na pretty oga, Miss Rufa, na pretty pa, shout out nila ni Paul G. Torres, Mary Mariette Sagubang, Mirna Romano Sardido, Jacqueline Fonny, Jenna Rose Asibron, Judy Anagana, Pras Steve Dagangan, Shikaina Glory, Anna Triquez, Carol Villacampa, Oliver Aguilar, Amping Deer, salamat Miss Divina, Miss Rufa, from Grace Sindiong, adili sa Barangay Size, Ilawod, and High City.
24: Alright, Dado Boromio, hello to you, and kang Inday Mars Vlog. Good evening, Ma'am Divina, Ma'am Rufa. Good evening, shout out sa akong Ma'am Helen, Papa Judy Dog, sa akong anak, Raymore Counts, Ella Riniel. Salamat nung Divina, Ma'am Rufa. Shout out ni Rene Cabel, kalandaw ko dere sa umud, maninihon.
2: Kang Esperidion Gantalao, Doni Dulo III, maayong gabi mga mamusanang nalang namino dili sa Gihulngan City.
24: Rufa cute!
2: Sir Don Dibs! Wala yung mangga,
24: Kuya Don! O, oh, ansa naman na, di, Kuya Don.
2: Luto na.
24: O, oh, sige. Melvin Di Sirito, balik ko mabungnawang gabi by City, Philippines. Thank you so much, K5! Chief Engineer, this is my by City, Melvin, balik ko, distrito. Alright, salamat! Alright, Dado Maromio, salamat sa imuha nga pa-cake diha na, ano, emoji. Slice na yan.
2: Kasi birthday to
24: only. Birthday ni mo? Happy birthday. Oh, happy birthday. Kaya ka-K5 Donnie! Oh, yun na si Ma'am Joy, Mama Pretty diha nga happy birthday. Wish you all the best in life and God bless you. Boss Mark Duran, good evening. Don Dips! Oh, grabe ni si Don Dips. Uy, sabi kinaka-live ni siya.
2: On-live, ginig yun.
24: On-live kayo. Abti kayo mo, ano? Abti kayo mo
2: pa comment. Hawaii.
24: Oo, oh, wala ni siya pa Hawaii. Mm. Salamat ka-K5 Don Dips! So, cha-cha sa diha, be. Cha-cha. Oh, pakita isa mi si Muhang Dumada moves ya. Oh, salamat. Alright, so when pa nga nag birthday today. Happy birthday to you. Oh, Mommy Rwena, dihan sa Mayayungon and Daddy Joel. Thank you so much. Ma'am Joy Dipaling. Thank you so much, Ma'am Joy Dipaling. Oh, Dipaling mo pa din is Don Dips, no?
2: Oh, kuwan guwapo. Very pretty pa guys si Ma'am Joy, no? Si Sir Don Pod, muna mga Dipaling.
24: Oh, baka ba Dipaling mga butan? Hala, Kuya Don!
2: Tingnan,
24: Kuya Don! Hala, Kuya Don!
2: Gano'n, ano na galito?
24: Di siya mo reagi kong gabutan. Wala, wala gin siya nireagi. Ang iyang itsura, Kuya Don, ano rato siya? Pang ano ra, di ba? Lantawa, lantawa ang live. So, i-realize niya. I-realize. I-check. So, we checked. Kuya Don, dili siya matugot nga buwan. Kuya
2: Don. Di nakulbaan rako. Ha? Ay, buwan mag Sir Don Don. Mga tagay nagmangga, di ba?
24: Nangatag siya nagsuoy. Pero una yung hatag nagsuoy na ako. Ah, baligod, hinuga. Na-override. Overall, ipaligid guro to niya.
25: Kay galagot na
24: gato. Oh, siya. Sige, hindi ko anong yung bayihan eh. Happy listening kay Migo, Romeo S. Fajardo Jr. Kapaminaw sa inyo via Sir Store. Nakatsunin. Thank you so much, Ari, and enjoy na sa iyong kagabihon. Happy birthday, by the way, na sa mga birthday. Again, karoon nga adlaw, Hulyo 29, 2026. Salamat, Sir Bill! thank you so much.
25: Huwag na si Bill ron.
24: Kuya Don, dili lagi siya mo ano, Kuya Don. Dili ko na mo ano si Rofa. Dili lagi siya mo agree nga buutan ka.
25: Di buutan man na si Don Don. Mara na, dahil na ako'y mangga sa U-Box, dahil abri akong U-Box. Mara na, buutan ka na si Don Don.
24: Grabe, may U-Box ka na pala.
25: Nagang kay mga manggang hinog dahil.
24: Abi kong si Kuya Jonathan na nahinog.
25: And good evening po kang Telens. Oh, very pretty. Oh.
24: Wow! Alam ko na. Alam ko na yung ano next the moves niyan eh. Mo pass over na ni eh. thank you so much, Ari. And the time check, it's now 26 minutes past the hour of 6. The time check katod kaninyo sa ito ang Amoy to see ang alkaline base sa vitamin C sa ito ang D3 Bio DDX 500, of course ito ang DDX sa Kufimix at kakapi ka na naga detox ka pa. Warating igong oras ang alam naman sa ito ang CEO Dr. Mel Oy
25: sa mong area manager Mer Peeve Oligan
24: at sa ito ang station manager Sir Vernie Capusaw
25: sa ito ang technician sa Fake Islawaga K5 Bill Andrew Racoma
24: ako si K5 Adivina Tindog
25: huwag ako sa si K5 Rufa De Vero
24: para sa kampiyon ng balita Sir Bisho Publiko Kalingon Saragro
4: K5
24: News FM.
4: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
5: Ako si Inara. Tajud kayo nga akong blood sugar.
6: Ako ang iso lang nag-inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
5: Nahihinahinga na balik sa normal akong blood sugar.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
7: Ang visio
4: nga may D3.
7: Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si Jan. Busa ka full-time law student. Mas sayon. Og dali na ako ngayong muriya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye. Maukini ang ako ang sekreto.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
7: Ang visio
4: nga may D3.
7: Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Inaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog natay. Mag DTX 500.
7: Adlaw-adlaw.
4: DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
7: Mabalit sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
17: Si Jerry Tukay. Madugay ko na nabuntat pangati mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslum kagang acid reflux.
4: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
26: Daghan ang utanan ako. Unsay akong sekreto. Abisan daghan kong trabaho. Wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-mighty sea ko. Kaya sulaye ganin ninyo. Mighty sea. Mapalit sa mga butika o pharmacy.
27: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.
28: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, nagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
29: Memory Advanced Serum. Pinakabago ng neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memoria. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manamig nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
30: Kasakit ang tiyan, mag-clinical Sport Biotic. Kabutod-butod ang tiyan. Ug wala mahilisan, mag-clinical Sport Biotic. Katapang sa pagmindot sa digestion o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas Probiotics Adlaw-Adlaw.
31: Mapanit sa inyong mga suki butika.
32: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
33: isang bala ka na.
32: Ako,
33: ang linya ko,
32: isang kapsula ka na.
33: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
32: Extend.
33: Extend. Supplement for men.
32: Gawa sa maca.
33: Isang herb
32: na nagpapataas ng ating energy
33: at stamina.
32: Like flavowaska.
33: Epektibong sexual potency herb.
32: Stimulates libido
33: and treats sexual dysfunction.
34: Bang-bang nga naga! Ah! Sa pulmo!
3: baby.
33: Extend Superman for Men.
3: Isang kapsula.
33: T3 Bio.
8: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa T3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
33: T3 Bio. Ang T3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may T3.
7: Apalit sa mga butik.
33: T3 Bio. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko kainom kape kay gabatyag pud dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
33: DTX Coffee Mix.
7: Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM.

0: is K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix, himo sa natural na sangkap, parehas ng amarkuso, chia seeds, desugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix,
1: mapahal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong chan.
0: DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Kung ang kay Fernando po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo. Extend! Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
1: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
0: Extend Superman for Men.
1: Isang kapsula.
0: Extend Food Superman for Men.
2: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ang healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. Advansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapataras ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patanasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinical Spore Biotics ng 45 probiotics at tunay 80 billion CFU ng good bacteria. Spore Biotics. Gatawang sa pagpatay sa kagaw na H. pylori ng makapa-ulcer. Mag-Clinical Spore Biotics. Adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinical Spore Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria na hinungdan sa mga infeksyon sa lawas. Clinical Spore Biotics, ang tigpantay sa maayong lawas o kapaligod sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinical Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
3: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.

0: op op kalmalang kapatid, op op kalmalang kapatid. Sa sarili ay subukan mong makinig, nag-iinit ka, kailangan mo na na.
1: Sa malamig, sa malamig.
2: This song is brought to you by DDX 500. Likay ang cancer, mag-inom og DDX 500 kada adlaw.

0: is K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukan ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Kapalit sa mga
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Ang tumor ko DTX 500. Kaya nga akong ugang. Tapos kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul. Buntag ako sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Aktibo. Jud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa akong banao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix?
2: Gusto ko na.
1: Gusto lang ang isog, iditamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista, ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C Immune Booster po. Ito, Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala naging sang init ang relasyon nga ini.
2: Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito!
3: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala naging niya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan agahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
4: Muling binuhay mo.
5: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, gid, sa Extend. Baayaw, gid kami ni mister.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ila panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinica Spore Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinica Spore Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa imong cellular. Rikol ang resistensya sa Clinica Spore Biotics. Mapalit sa inyong mga suking butika. Gasagit ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics. Gabutod-butod ang tiyan. Ug wala mahilisan, mag-Clinica Spore Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion. Ug pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics. Adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suking butika.
7: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
8: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
7: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
9: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
10: BTX Beauty.

0: pampaganda ng kutis with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ang kakampyon, estasyon K5.
3: K5 News FM.
4: News FM.

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bayo.
2: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bayo ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
1: D3 Bayo. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Apalit sa mga butik.
1: D3 Bayo. D3 Bayo.
4: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya og luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bayo. Nawala na jud akong mga ginapamati.
1: D3 Bayo. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may D3.
3: Apalit sa mga butik.
1: D3 Bayo.

0: www.dtx.com.
1: Klinika D3 Bio.
2: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500
3: aduna kini mo Mordica Charantia Compound.
2: Gikan sa palya,
3: nga nagahatag og proteksyon
2: batok sa liver failure.
3: Ang pingyang imo atay.
2: Mag DTX 500
3: adlaw-adlaw.
4: DTX 500 mapalit sa mga butika.
5: No one ana makaugana sa kama?
6: Basin og
7: may diabetes ka?
2: Mag DTX 500 na.
6: Ang DTX 500
2: adlay powerful extracts,
6: nga phytochemicals,
2: ug antioxidants,
6: nga gikan sa palya,
2: ug desugared sugar cane,
6: mga organic compound.
2: Yeah, epic.
6: Batok sa sakit ng diabetes.
2: DTX 500.
4: Sa mga butika.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix, himog sa natural nga sangkap, pareho sa amarkuso, chia seeds, de-sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix,
2: mapakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nitistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
0: isang bala ka lang.
1: Ako, ang linya ko,
0: isang kapsula ka lang.
1: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
0: Extend.
1: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy
0: at stamina.
1: Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
2: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby.
0: Extend. Supplement for men.
2: Isang kapsula.
0: Extend. Food supplement for men.
3: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat, gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako, gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend. Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapataras ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patarasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at 280 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics. Katabang sa pagpatay sa kagaw na H. pylori nga makapa-ulcer. Mag-Clinical Spore Biotics. Adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinical Spore Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinical Spore Biotics, ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinical Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
4: Kadaragsa nga pungkod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap.
5: Puro katol-katol,
4: DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.

0: is K5 News FM, your official news and music station.
1: Dietary Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Dietary Bio, dali lang naayo akong sama.
1: Dietary Bio. Ang Dietary nga may Visio. Ang Visio nga may Dietary.
3: Kapalit sa mga butika.
1: Dietary Bio. Dietary Bio.
4: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang Dietary Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Kapalit sa mga butika.
1: D3.

0: Clinica D3 Bio
1: DTX 500
2: Kodesi Mario, ako yung diabetes 250 akong sugar nagtumar ko DTX 500 kaya nga akong ugang Skyo yung BP na ayos sa DTX 500 2 kakapsul buntag sa gabi after 3 weeks lang 100 na lang akong sugar active wujud kayong DTX 500
1: DTX 500
3: Pumali sa mga butika
1: DTX 500
4: Ako si Janice okay kayo maman akong menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo ipatay ko sa akong banao DTX 500 kito capsules a day maintain lang na ako pag regular na akong menstruation Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500!
3: Pumali sa mga butika.

0: 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mikey C. Ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito!
2: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
3: Muling binuhay mo.
1: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend Food Supplement for Men.
4: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid, kami ni mister.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ang healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinicas for Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinicas for Biotics. Nga makapauntak sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Recall ang resistensya sa Clinicas for Biotics. Mabalik sa inyong mga suking butika. Gasagit ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, ug wala mahilisan, mag-Clinicas for Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion, ug pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics at lawatlaw. Mabalik sa inyong mga suking butika.
5: Girl! Buligi ko be-added picture. Dapat beautiful, gid ka da, ha?
6: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
5: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya, how?
6: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
7: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrente cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
8: BTX Beauty.

0: niyo ko.
1: Kampiyon na radyo!
2: Kasayuran sa maayong panglawa. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawa. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawa. The doctor is in. Kining tulumanon, hatud ganato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman pang matagalan, mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: Sa mga suking tagpaminaw na to sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
4: Hinaot nga nainom nyo na inyong DTX 500, ang superior antioxidant o mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
3: Atong pag-isgutan na to karon, mao ang red meat o ang pula nga karne sa hayop.
4: Muingon tag pula nga karne, Sir GP, pasabot nga karne uunod yun is baboy.
3: Oo.
4: Baka, kabaw, kabayo, bayo, kanding, ug uban pag sukwahi sa white meat nga iyas manok, isda, kay puti ang mga kulor niini.
3: Correct, Doc. Ang mga nutritionist o mga health experts, walay undang debate kabahin sa mga benepisyo o mga risgo sa pagkaon sa mga red meats kung kiniba adunay maayo o laing epekto sa atong panglawas.
4: Sa akong personal nga opinion, Sir JP, di jug kumukaw na ni. Kay una, o bata pa ko, vegetarian ako. O wala jug kumukaw karni. Ako orang masulti, Sir JP. Kung dili jud nimo malikayan ang pagkaon sa karni, kay mauman ang imong namatan nga pagkaon, unya mas maayo nga kaon jud pod ka og utan og prutas.
3: Correct.
4: Aron nga mabalanse nimo ang nutritional need sa imong lawas. Maayo pa inom pug DTX 500 og Mighty C.
3: Mauna.
4: Ang alkaline nga vitamin C tungod kay kining duha makahatag nimo og labaw pa sa igong antioxidants nga makatabang bantay sa imuha nga selula para dili dali matigulang.
3: Tama jud, Doc. Naay mga researcher nga muingon nga ang red meat adunay mga important nutrients sama sa protein, vitamin B12 ug iron.
4: Kung naaman gani mga ebidensya nga ang pagkaon sa daghang mga red meat ang nagpataas sa risgo nga magka-cancer ka, heart disease ug uban pang makamatay ng mga balatian. Mao nang gingon, Sir GP, nga ang sigig kaon sa red meat ang makaresulta sa fatty liver, no? Tumor, cardiovascular disease, kidney problems, digestive issues, og worst is mortality or kamatayon. Mao nang kinahanglan jud ta inom og DTX 500 og Mighty C kung sige man jud kag kaon og karne aron matabangan sa superior antioxidant aning DTX 500 og Mighty C nga maoy mo neutralize og mobalanse sa imong nga nutritional need versus sa destructive effects sa health sa tao.
3: Correct.
2: DTX 500.
5: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mapali sa mga butika.
3: Sumala pa sa mga pagtuon, Dok Ramil, ang risgo sa pagkaon sa red meat ang nagadepende man sa klase sa karne. Ang mga leaner cuts sa unprocessed red meats, sama sa sirloin steak, pork tenderloin, ang less harmful kumpara sa mga processed cuts tungod kay kini ang may ubos nga salt content, less fat, o walay preservatives.
4: Ang mga processed red meats delikado, sama sa bacon, hotdog, sausage, salami, ham, chorizo, corned beef, and beeflo. Kining mga pagkaon nga delikado, Sir GP. Actually, ang makuha nimo nga mga benepisyo sa karne, Sir GP, is vitamin B12, iron, protein, og zinc. Makuha po na nimo sa mga utanon og other sources.
3: Pwede ra.
4: Kung dili man gani tanan, kinahanglan jud ka mo inom og food supplement. Nga may mga B-complex. Importante gid nimo ang pag-inom anang Mighty C og DTX 500.
3: Correct, Judok. Sumala pa sa United States Department of Agriculture ang 100 grams nga serving sang raw or wala maluto nga karne sang baka adunay 247 calories, 19.7 grams of bad fat, 17.44 grams of protein, 1.97 milligram of iron, 274 milligram of potassium, 4.23 grams of zinc, and 2.15 micrograms of vitamin B12.
4: Na, kining tanan, Sir GP, makuha, bayan nimo sa pagkaon og utan og prutas.
3: Pwede rin di ay utan, ano?
4: Og mga nuts, na anay zinc, ang iron, makuha po na nimo dried fruit, soybeans, ug mga nuts, potassium, daghan na saging ug vitamin B12. Unya, ug inom po kag DTX 500, mas daghan pag yun na og iron, daghan po nag B-complex. DTX na lang sila, Sir GP. Gusto. Inom po sila. Kung gusto kang mutaas ang imong kinabuhi, limitahi ang pagkaon sa karne ug ayaw na, or pwede nga dili na gid mukaon, mag DTX 500 ug mag Mighty si Sir GP.
0: DTX 500.
1: Ko si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama, DTX 500. Duha lang ka kapsula da adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500.
6: Pumali sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si PC, taga Valencia. Ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Tignan ko sa akong anak, ma. Pagtumar, good aning Mighty C, ma. Simana lang. Balik sa normal akong tulog. Salamat kay Mighty C, epektibo.
0: Mighty C,
6: mapalik sa mga butika.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: Kung naamanggani organ sa lawas nga daghan kaayong functions, mauna ang atong atay.
4: Kung daghan ang function og trabaho sa usa ka organ, Sir GP, usa ra ang pasabot ana. Mudaghan pud ang mga free radicals.
3: Ay!
4: Ang ato ang atay usa sa mga kasagarang maigo sa balatian or sakit.
3: Maudyo.
4: Ilabi na jud kadtong mga tawo nga naay bisyo sama sa regular nga pag-inom sa makahubog nga imnonon.
3: Usa sa pinaka-common nga problema sa atay, Dr. Ramil, or atong tawag nga balatian sa atay, mao ang fatty liver. O kini gitawag man nga hepatic steatosis.
4: Pasabot ana, Sir GP, gipalibutan nagtambok ang imong atay. Normal ra nang ginagmay nga mga tambok nga mutubo sa atay, pero kung mudaghan na ni, mo na usa sa mga problema sa atong panglawas.
3: Ang kapin o sobra nga fat sa atay hinungdan sa liver inflammation o paghubag sa atay nga makaguba sa mga tissue niini nga maupoy hinungdan sa scarring.
4: Sayon ra banjo na ang solusyon, Sir GP. Inom siya DTX 500 2 to 3 times a day. Kay kini ang mo-detox sa imo atay. Kuhaon niya niya ang mga toxin, apil na nga tumak. Sobrang ang mga tambok nga gitabangan po niini nga mametabolize o magamit as source of energy sa atong lawas. Kung naa kay fatty liver, lagwit, mubag jud ang imong atay. Muna nga kung tan-aon sa laboratory, taas imong SGPT o LT, inom jud ka og DTX og Mighty C. Kay mao ni nindot nga powerful combination nga makatabang sa imong atay.
0: DTX 500.
8: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
9: Pagkadungog nako sa radyo ang DTX 500.
8: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
9: duha sa gabi.
8: 2 weeks pa lang
9: may alibyo na.
8: Pag 1 month kape,
9: naayo na ako.
0: DTX 500.
6: Pumali sa mga butika.
3: Ang ALT or alanine aminotransferase ang usa ka blood test aron mahibaluan kung naabay damage ang imong atay. Kinipot ang gitawag nga serum glutamic pyruvic transaminase or SGPT.
4: Ang ALT usa na ka liver enzyme, Sir GP, nga makita sa atong atay. Makita pud ni sa ato ang mga kidneys ug uban pang mga organs in smaller amounts. Kinahanglanon jud kini sa pag-breakdown sa atong gikaon aron mahimong energy. Kung normal ang imong atay, kinahanglan mubo lang ang level sa imong dugo. Pero kung may diprensya gini, ang ALT or SGPT mulik na padung sa imong dugo. Muna nga, importante yun, Sir GP, nga limpyo ang imong atay. Gamit yun ka og DTX 500 og Mighty C. Kung sige kag inom og alcohol, dapat i-check yun nimo ang imong SGPT. Mopod kung naa kay family history sa liver disease o na-infect ka sa hepatitis virus.
3: Correct jud, ang pag-inom sa alcohol samot na sa mga palahubog, matag adlaw gi inom. Mao kini ang makapahubag si mong atay.
4: Mo na, Sir GP, nga kung pala inom ka, kinahanglan jud kang mag DTX 500 og Mighty C. Dili kay sige na lang kag pagguba sa atay sa imong mga gipalit. Wala joy panglimpyo, pang-detox o pang-pahimsog sa atay, mas maayo inom jud og DTX 500 og Mighty C. Gisayangan kag palit food supplement, pero wala kag gisayangan sige og palit anang ilimnon nga makapadaot sa imong atay. Ang mga dagkong buyon pasabot nga daghang fatty deposit sa imong tiyan. Tungod sa sobrang kaon sa carbohydrates og mga tamis, lagmit kung dako imong buyon, dako tsansa nga may fatty liver ka. Likaye ang mga refined carbohydrates kay kini ga promote og fat storage sa imong atay. Kung gasigi kag kaon og pan, kinahanglan inom ka og DTX 500 og Mighty C. Hinumdumi jud ang malimpyo og healthy nga atay ang gapataa sa imong kinabuhi. Mag DTX 500 og Mighty C adlaw-adlaw.
6: DTX 500.
10: Si Annabel, as kayo akong cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Kay halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
6: DTX 500.
11: Mapalit sa mga butika.
6: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
12: Pag-day si Shella Grace Mendoza. So, na-permit ko ba pang luya ka ng murag kapoy kayo? Hindi. One time, nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Maugi-recommend niya sa kuha ang Mighty C vitamin C. So, pag nakainom ko aning tambala, hinsog na ang akong lawas.
6: Mighty C!
11: Mapalit sa mga butika.
6: Kasayuran sa maayong panglawas.
4: Usa sa mga importanteng mag-maintainar sa atong health, Sir GP, circulation. Mm. Kung nakay good circulation nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
3: Muna dok nga dapat mag-exercise jud aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran jud wa tay panahon para mag-exercise.
4: Naay pamagi, Sir GP. Mm. Inom ka og Extend Food Supplement.
3: Ay, perfect.
4: Ang Extend Food Supplement, Sir GP, naay maka og Clavuwasca nga gikan sa mga natural extract nga mo promote sa imong blood circulation.
3: Mm.
4: Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
3: Correct. Wa jud naay side effects, dok. Na ipakapinoon, frontal effect.
4: Hala? Tay, pwede ka na.
3: Mm. Mm. Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon, dok.
4: Mm.
3: Ang effect sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni mister.
4: Mm-hmm.
3: Makaingod jud gag, gusto ko pa, bisag dili na siya.
4: Hala? Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation.
3: Aha.
4: Kampiyon sa gabiing tulumanon.
3: Ganahan jud ko ana, dok. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
4: Ang himuon niya, Sir GP, hilot-hiloton sa niya si Mrs. Unya, inom pug kagkuhan ng Extend, sigurado. Aha. Lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir GP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
3: Gusto.
4: Isip usa ka Pinoy.
3: Mm.
4: Lahi ra jud kung makakape ka.
3: Mm-hmm.
4: Muna, kung naay DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
3: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandiya nga magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
4: Katong mga kwartahan niya, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay Ganoderma, Mushroom ug Stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
3: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa? Hmm. Special pa.
4: Mm.
3: Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suriyan po nila ang Rayo Coffee.
4: Mm. Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo.
3: Mm.
4: Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
3: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, dok, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
4: Mao jud, Sir GP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
6: Kasayuran sa maayong panglawas. Kining tulumanon, hatod kanato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Rayo Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
13: Ako si Aying. Galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na gina ko ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
11: Mapalit sa mga butika.
4: Kung nasab si Dr. Miloy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
3: Mm.
4: Pagutan ako ni mo, Sir GP, nga nung muinom ka man og D3 Bio kaysa ordinary nga plain vitamin D3?
3: Number one, Doc, ang benepisyo sa D3 Bio over ordinary vitamin D3, naa dayon kay lauric acid.
4: Naapay monolaurin.
3: Mga medium chain triglycerides.
4: Check. Plain D3 ikis.
3: Ang D3 ba yun ay MCTs or medium chain triglycerides nga maoy makapreserve sa insulin sensitivity.
4: Pasabot Sir JP, nga dili jud ka magka-diabetes.
3: Kung kainong kag D3 ba yun.
4: Check. Ordinary D3, walay MCT.
3: Unya Dok, ang D3 Bio pwede jud magamit para sa detoxification sa atong ba-ba pa lang. Muna'y gitawag nga oil pulling for dental health.
4: So sa ato pa, kung mo-inom kag D3 Bio, pwede ni mong paakpaakon. Katulo, kalima, unya, imugmug ni mo, mamatay jud ang tanang kagaw sa imong ba-ba. Bakalikay pa jud sa pagbaho sa imong ba-ba. Plain D3?
3: Wala.
4: Wala na. Ikis. Dili pwede mahimong pang-oil pulling. Dili makapatay og kagaw.
3: Unya ang D3 Bio makapromote pod og ketones. Nga maoy gahipo sa mga amyloid plaques aron dili kadaling malimot.
4: Correct. Pasabot nga dili kadaling malimtanon. Layo ka sa Parkinson's disease, Alzheimer's, dementia tungod sa ketones nga naa jud sa D3 Bio. Ang ordinary plain D3 walay ketones.
3: Ang ketones gihapon nga naa sa D3 Bio nga wala sa ordinary vitamin D3 makahatag 2 to 3 times more energy sa tuang brain. Sa to ba?
4: Magkataas ang imong metabolism.
3: Correct.
4: Dako ang tsansa nga mugamay ka.
3: Gusto. So sa D3 Bio pwede ka mugamay. Pwede ka mo bright pero kay plain D3 wala jud. Ikis na pod.
0: D3 Bio.
14: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Check D3 Bio for ketones, metabolism og pagpagamay. Ikis na po ang plain vitamin D3, Sir GP.
3: Gusto.
4: Usa pa jud gi-promote nini ang gut bacteria.
3: Si VCO ang ato ang tiyan na amantaan ng good bacteria.
4: Nya gadaghan na sila kung naa si VCO nga makita mo sa D3 Bio.
3: Oo, naa si VCO. Dili sila mapadali pagawas sa atong lawas. Mabuhinan ra na sila kung ang ato ang lawas mo pagawas sa mga kugaw.
4: Paranglitan, wala ka ga-replenish. Ang imuhara is padaghano nimo sila. Kinahanglan jud nimo ang BCO nga naas D3 Bio. D3 Bio, ginapromote niya ang gut bacteria. Mudaghan ang imo nga mga good bacteria, so check na pod ang D3 Bio. Ang ordinary nga D3,
3: wala
4: na pod.
3: Tungod ka na sa MCT, gipadagan ini ang atoang HDL. HDL mauni gahakot sa atoang mga bad cholesterol. Padulong sa atong atay aron mapagawas kini sa atong lawas ug wala jud na sa ordinary D3.
4: Mas kusog nga antibacterial ang D3 Bio.
3: Correct.
4: Compare sa plain D3 alone. Ayaw sayangi ang inyong kwarta sa GP. Nganong dili man lang ka mag D3 Bio nga gipakapin ra na ang vitamin D3.
3: So,
4: nakainom na kag superstar nga BCO nga naas D3 Bio, napadyog kay pakapin nga vitamin D3.
3: Supporting actor ah.
4: Nya
3: unsa pa jud? Ang mga kayuhan ni D3 Bio versus plain na vitamin D3, ang imong probiotics gipadaghan na to ni D3 Bio. Napadyog usa nga gipadaghan niya ang imong happy hormones.
4: Yes.
3: Ining serotonin og dopamine nga gihimo sa imuhang tiyan. Mas daghan, mas maayo ang imuhang mood.
4: So ingon na kanindot ang D3 Bio, Sir JP. Kung gainom ka og D3 Bio, relax ang imong immune system.
3: Correct.
4: Pero complain D3 ra, hyper siya og stress ang imuhang immune system. Ngano man kay duha ang anaa sa D3 Bio, guardia og pulis.
3: Gusto. Unya, dapat na dyan mag-upgrade sa D3 Bio ha, over plain D3.
0: D3 Bio!
15: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
0: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
16: Ako si Rulda. Dali na kayo kumagkasakit o gilanat. Ubudala si Poon. O na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C. Ang Mighty C. Ako ragi-maintain pag-inom. Times a day. Linajud ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilana. Best kayo ang Mighty C.
0: Mighty C! Mapalit sa mga butika.
4: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir JP.
3: Mm.
4: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
3: Muna yung giingon, Dok, nga dilit na ng tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, Nabawaan na Diyos ilok.
4: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka diyo fresh.
3: Kayang-kaya,
4: Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bacteria, virus, o fungus na ana sa clinic ka diyo fresh.
3: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
4: Lahira, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
3: Ubitaw. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jug Clinica Deo Fresh.
4: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
3: True.
4: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
3: Exercise sa kama ba, Doc?
4: Dala na da, Sir GP, sa added benefits.
3: Oh,
4: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
3: Lami, Jude, yung Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay na ang circulation, makahatag pa, Jude, o gana sa wala na kusog na pinuti ni papa.
4: Nadyo'y panahon, Sir GP, nga lami, Jude, inom o kape, sabot na kung laay kayo.
3: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siyada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika, nga wa pa kay kakaon.
4: Ang nakanindot pa, Jude, na yung DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang, kay stored fats raman ang target nga wala on ni chia seeds.
3: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya disugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
4: Mao na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
3: pa. Of course. Pero Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
4: Oo, nindot na.
3: Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga na-diabetes. May kamahalan ron ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kaning mga ingredients.
4: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tawo pod nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
3: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
4: Sa ato pa, naa sila tulo ka pwedeng pilian, Sir GP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
3: ga-detox ka pa!
17: Kasayuran sa maayong panglawas, D3 Bio Health News!
4: Ako na usab si Dr. Miloy, hinautunta nga nainom nyo na inyong D3 Bio nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Add to ta, Sir GP, sa pinakakampiyon nga suplemento sa kalibutan.
3: Sige.
4: Ang BCO nga gi-endorse sa Department of Science and Technology.
3: Wow.
4: Mauni ang ilahang gigamit atong wala pa ang vaccine.
3: Correct.
4: Og kini nasulayan og napamatud ana jud sa grupo sa mga listeners nato. Ilang giinom ang BCO, pero ang BCO nga naas D3 Bio, gipakapinan pa jud sa vitamin D3. Dili na nimo kinanglan pang paliton ang vitamin D3 kay gipakapinan na sa D3 Bio nga naay BCO, Sir GP. Unya, asa man ka mupalit pa ka og D3 or kanang gipakapin ang D3, Sir GP?
3: Atong isgutan karon kabahin sa proteksyon sa D3 Bio. Ako jud ning gipili karong adlawa, Dr. Ramil, ang TB nga topic. Ang TB or tuberculosis makapatay sa mga Pilipino. 75 katawo matag-adlaw tungod aning sakita gakamatay. So, anaa siya'y banabana mga 27,000
4: inya,
3: kung, active cases.
4: Inya, kung naa kay ingon ana nga sakit, Sir GP, makaulaw no? Ipangtabi, jud ka? Si Dr. Ramil, tibihon. Si GP, Sir GP, tibihon. Murag, palayo na jud ang tao nimo, Sir GP.
3: Mahadlok na sila, Dok. Paduol nimo.
4: Apektado jud ang imong social life.
3: Bisa pagan imong pamilya, Dok. Mahadlok nimo kay basta na kay TB.
4: Mao jud. Ginahi jud na ang imong kananan. Imong plato, kutsara, tinidor, baso. Pero wala jud sila kay balo sa sekreto, Sir GP. Muinom ra day unta tuog di Tribayo.
3: Gusto.
17: Di Bio.
18: Ako si Minita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang Di Tribayo nako. Human sa duha ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
17: Di
19: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
11: Mapalit sa mga butika.
19: D3 Bio.
4: Unsaon man pagtabang ni D3 Bio sa Nai TV kumpara rato sa plain ra nga vitamin D3 nga imong ginom.
3: Ang gitawag nga D3 Bio adunay extra virgin coconut oil.
4: Ang superstar sa D3 Bio dili ang vitamin D3 kundi ang BCO nga gipakapinan ra ang D3 sa D3 Bio.
3: Giboost ra jud ang D3 Bio sa vitamin D3, pero ang main ingredient jud ani nga maoy magtambal jud ang extra virgin coconut oil. Ang iyang vitamin D3 ani kauban ra niya. Ang nakamaayo jud ani doc kay nikuyog man si D3 Bio sa virgin coconut oil. Gipalig-on, gipamaayo pa jud ang epekto niini.
4: Grabe jud ay ang TV, Sir GP.
3: Correct.
4: Kay sa Ehipto pa may TV na. Nakita ba ni mo, Sir GP, nga naay mga TV Dot Center?
3: Yes, of course.
4: Kay man, hangtod karon naapadyod ning sakita. Sa niaging tuig, ang pinadaghang kaso sa TV sa Tibok Asya.
3: Ay!
4: Kinsa man ang gapalyoan ng TV. Ugunsaon man sa ditribayo pagsukulaan nga kaway.
3: So, kini siya nga bakterya sa TV, ang gitawag Mycobacterium tuberculosis. Ang dagway ani Dok, mura ni siyag cylinder type. Mura ni siyag hotdog.
4: Gabangag-bangag na siya sa imong baga, Sir GP.
3: Dili ni siya dayon makita kay bansay kayo ni siya mutago sa imong lawas. Naa ni siya gitawag nga lipid envelope. May lipid capsule ni siya. Mauni nga ang iyang gigamit aron makatago siya sa imong immune system. Abot og 6 ka bulan ang therapy usa mamatay.
4: Grabe sa 6 ka bulan nga suklanay nimo aron malipong og mamatay. Basin ang uban malipong ra niya after 6 months TB ra gyapon.
3: Usto ang D3 Bio kayang-kaya panubon ang viral load ug ang bacterial load. Kaning TB, dili ni siya virus. Usa ni siya kabakterya. Kaya ra jud kaayo ni D3 Bio.
4: Kaya gid kaayo, Sir GP, sa D3 Bio. Kung kaya ni D3 Bio patyon ang virus, mas kaya pa jud niya patyon ang kagaw.
3: Correct.
4: Ang kagaw sa TB. Kaya kaayo. So good news ni sa nay mga TB. Katong may nga nay TB, sulayin ninyo inom ang D3 Bio. Ang BCO nga naa sa D3 Bio nga gipakapinan og vitamin D3. Kaya jud mo patay sa kagaw sa TV.
3: Mapatay jud. Wa na tay oras, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Ug ako na sab si Doc Ramil oy, maayong panglawas ipadayon.
3: Ayawg abusuhon.
19: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kont

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: 87.9 K5 News FM, Gihulungan City.

0: Chris. Tagay ko chance, please. Usaon man imo nga mahibaw ka nga tinunanay na kinigipati ko nimo. Kung dili ko nimo tagaan og chance.
1: Nag-usik ka lang og panahon na.
0: Please, suwayan na to. Tagay ko chance.
2: Paano mo malalaman itong pag-ibig ko sa'yo? Paano mo mararamdaman ang

0: That song is brought to you by DDX Beauty Soap for healthy and natural looking skin.
1: Wa ko mamakak. Wa ko'y lain. Ikaw lang ang gipitik na ng kasing-kasing na ako.
2: Pero nga nung uga naman at tinagdani mo na ako, sandihin na lang ko sa tinuod. Wa na ko'y nahot para ni mo.
3: Pagpapa.

0: is K5 News FM, your official news and music station.
1: Dietary Bio.
2: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Dietary Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: Dietary Bio. Ang Dietary gamay Visio. Ang Visio gamay Dietary.
3: Mapalit sa mga butika.
1: Dietary Bio. Dietary Bio.
4: Ako si Ariel. Naay sakit sa atay. Isulayan nako ang Dietary Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa Dietary Bio.
1: Dietary Bio. Ang Dietary gamay Visio. Ang Visio gamay Dietary.
3: Mapalit sa mga butika.
1: Dietary Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Foundation Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500, kaya nga akong ugang. Tapos kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Duha ka capsule, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active, wujud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatikas akong banao. DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX Coffee Mix?
1: Gusto ko na.
0: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaangkapi ko, DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Ako yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C Immune Booster po. Ito, Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.

0: C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito!
2: Relax, God. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ginya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan agahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
3: Muling binuhay mo.
1: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend Food Supplement for Men.
4: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang Mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni Mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid kami ni Mister.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinical Spore Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinical Spore Biotics na makapauntak sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Lingkod ang resistensya sa Clinical Spore Biotics. Mabalik sa inyong mga suking butika. Gasagit ang tiyan, mag-Clinical Spore Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, mag-Clinical Spore Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion, o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinical Spore Biotics, adlaw-adlaw. Mabalik sa inyong mga suking butika.
5: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da, ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
6: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
5: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
7: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
8: BTX Beauty Soap. Bakal

0: pampaganda ng kutis with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat mo minis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ang kakampyon ng estasyon K5 News FM.

0: This song is brought to you by Extend, food supplement for men.
1: Wani pag-asang mahusay pata. Usabi na buhat na ko nga giingol na ko ni Maidi. Mag-kumas

0: This song is brought to you by DDX 500. Ligaya ang cancer, mag-inom og DDX 500 kada adlaw.
1: Ako na kining may padauli mo. Kaya ko mataka, Robert. Unsa pay kuwang na ako. Aray kong maon ko ni mo. Unsa pa man.

0: dong. Papugong in town. Diktika type, okay?
1: Paita na day. Sakit mas dugan. Ikaw ay nakaako na pagsulti na ako na.
0: Uy! Kahilas yun mo. Diha na ka, uy. Usik-usik at oras na ako da.
1: Sige lang, day. Sadam

0: This song is brought to you by D3 Bio, the natural antibacterial and antiviral specialist.
1: Masaylo ako. Sa'yo pa ang pagtuon ako. Nagpadalang ko sa sulti sa uban.
2: Huwag kayo salik na ako. Kahit kong mataka, labaw pa sa kong kinapoy.

0: silua sắt cô. Ôi nà ang tên hắn. Ôi nà.
1: Really? Really?

0: News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Apalit sa mga butik.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may D3.
3: Apalit sa mga butik.
1: D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yung nagahatag o proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500 adlaw-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
1: Nawan ang nabakaugana sa kama?
3: Masinug?
1: May diabetes ka?
2: Mag-DTX 500 na.
1: Ang DTX 500
2: adunay powerful extracts
1: ng phytochemicals
2: ug antioxidants
1: ng gikan sa palya
2: ug the sugared sugar cane.
1: Mga organic compound.
2: Yeah, effective.
1: Batok sa sakit ng diabetes.
2: DTX 500. Sa mga butika.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix, himok sa natural nga sangkap para sa mga markuso. Chia seeds, the sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix,
1: mapakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
0: isang bala ka lang.
1: Ako,
0: ang linya ko,
1: isang kapsula ka lang.
0: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
1: ikapsula mo.
0: Extend.
1: Extend. Supplement for men.
0: Gawa sa maca.
1: Isang herb
0: na nagpapataas ng ating energy
1: at stamina.
0: Like flavowaska.
1: Epektibong sexual potency herb.
0: Stimulates libido
1: and treats sexual dysfunction.
2: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby.
0: Extend. Supplement for men.
2: Isang kapsula.
0: Extend. Food supplement for men.
3: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend. Food Supplement for Men.
4: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at 2.8 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics. Katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Clinical Spore Biotics. Adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinical Spore Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinical Spore Biotics, ang tigpantay sa maayong nga lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinical Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
5: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap.
6: Puro katul-katul,
5: DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.

0: Pampaganda ng Cooties with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: This is K5 News FM, your official news and music station.
3: 87.9 K5 News FM, Gihulungan City.
4: Ha? Ako?
5: Dili. Takes na lang na ako.
4: Torpe.
5: Sorry, siya sa ko kayo na ko.
4: Abi na kong baon na. Di kasulti, uy.
6: Nikili.

0: ko ako mausap. Ikaw na usap, Claire. Ayaw ihapak sa ko ang imo mga sayo.
1: Wa ko ikipuhat ka na, Utana. Wa! Huwag ka na kahit tinagdani mo na ako. Huwag ka na!

i-acto na to. Kung kita yun, maski unsay babat pa sa umaabot, wala makababagpag na to. Kaya kung makusap ikaw, labaw pa sa akong kinabuhi.

0: is K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukan ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Kapalit sa mga
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Ariel. Naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Ang tumor ko DTX 500. Kaya nga akong ugang. Tapos kayo yung BP. Naayos sa DTX 500. Dua ka kapsul. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Tiktibo. Jud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: X500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaangkapi ko, DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, ngayon sa kanegosyante. Ako yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C Immune Booster po. Ito, Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipino!
2: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan agahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
3: Muling binuhay mo.
1: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend Food Supplement for Men.
4: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid, kami ni mister.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinicas for Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinicas for Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Recall ang resistensya sa Clinicas for Biotics. Mabalik sa inyong mga suking butika. Gasagit ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, mag-Clinicas for Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion, o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics at lawatla. Mabalik sa inyong mga suking butika.
5: Girl! Buligi ko be added picture! Dapat beautiful! Gid ka da, ha? We, matyag mo! Madala pa sa editura mo!
6: Agay! Salig ka lang ya! Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
5: Ay, syempre! BTX Beauty Soap!
7: BTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
8: BTX Beauty Soap, bakal na.

0: pampaganda ng cooties with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ang kakampyon ng estasyon K5 News FM.

0: This song is brought to you by D3 Bio, the natural antibacterial and antiviral specialist.
1: Dugay kong gipaabot kining tukmang higayon. Isaad ko kanina. Ikaw lang ang kaguhang tusangod.
2: Uy, pagkapapas kini pagbati ko kanimo. Gimahal ti ka. Labaw pa sa akong kinapuhi.

0: ikaw lang. Huwag nailangin.
1: Ang dusa itong kamatayo. Ikaw lang ang mahalang nako. Saad ka na.
0: Saad ka na, Noel kamatayo. Ikaw o ako. Hangtod sa hangtod.

0: susoy. Putugal kong lili niya. Kapahagin yung lovely, we.
1: Ay!
0: Kano sa kamantaw ko kasulti niya sa kong ibati. Lain man sa text lang na ako o sa FB ipasamot kinig akong ibati.

0: That song is brought to you by
1: DTX
0: Coffee Mix. Nagkakape ka na, naka-detox ka pa.
2: Mau ka na tinuan, wak ka na inahuan, wak na. Ako nag-ipit, teks ay kasing-kasing. Ako na!

ka, Lester. Ngano'n di mali mo makita nga ni ako. Ako ang tinuod kinagmahal ka ni mo. Dili si Evelyn. Kiilad lang ka. Kita ang angayang duha. Dili si Evelyn. Dili.

0: radio.
1: Kampyon na radio.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kalipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM, Tacloban 107.1 K5 News FM, Olongapo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kasayuran sa maayong panglawan, programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran, ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawan, mamati, apil sa mga health topics, adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawa, the doctor is in. Kining tulumanon, hatod ganato sa DTX 500, controls blood sugar, epektibo kontra sa diabetes, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, para sa himsog nga immune system, D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO, ang VCO nga adunay D3, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee.

0: Clinica Deo Fresh. Para sa puti o kumot nga ilok. Extend food supplement for men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
1: Ako Desi Mariu. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya nga akong hugang. Tapos kayo yung BP. Naayos sa DTX 500. Dua ka capsule. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Fictive. Wujud kayo yung DTX 500.
0: TTX 500. Pumali sa mga butika.
2: Mayong adlaw, Dr. Ramil Uy. O sa mga suking tagpaminaw na to sa tong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
3: Mayong adlaw, Sir JP. Hinaot nga nainom nyo na inyong DTX 500. Ang super antioxidant. Magbitis yan. Ang alkaline nga vitamin C. Pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
2: Mm-hmm. Dako nga huna-una, Dok Ramil, kung nga nung gatigulang ang tawo og mamatay. Bisag-unsaon imo pag-amping og bisag-unsaon pakahimsog, muabot jud ang panahon nga mamatay jud ang tawo tungod sa kagulangon.
3: Mm. In the dawn of the millennium, nga sentro ang pagtuon sa mga geneticist kabahin sa katas-on sa telomere sa mga chronic diseases sama sa diabetes, sakit sa kasing-kasing, Alzheimer's disease, depression, anxiety o cancer.
2: Pasabot ana dok, kung taas ang telomere, taas po ang kinabuhi.
3: Yes, Sir GP. Pero, kung palainom kag DTX 500 o Mighty C, dako kay chances mo taas ang imong telomeres.
2: Usa ka pagtuon ang gihimo ni Dr. Dean Ornish, isa ka medical doctor, o kining si Elizabeth Blackburn, isa ka philosophy doctor. Atong September 2013, ilang gipublish sa The Lancet. Kini usa sa mga unang pagtuon aron may balaan kung unsay epekto sa lifestyle sa katas-on sa telomere.
3: Mm. Sa mao nga pagtuon, Sir JP, nakita nila nga ang pag-usab sa lifestyle sa tao dako kay tabang sa pagpataas sa telomeres. Imagine, Sir JP, 10% ang nadugang sa katas-on sa telomeres.
2: Mm.
3: Apan katong mga tao nga gasige ra gyapon kaog tamis, baboy, karne, mga mantikaon, processed foods, 3% ra ang porsyento jud ang gimubo sa ilang telomeres. Sa kini gitan-aw ug gi-examin gamit ang microscope.
2: Mm.
3: Kay bloka, Sir JP, kung unsa ang lifestyle changes ilang gibuhat,
2: oh,
3: ga-exercise sila. So kung
2: wow,
3: sige kag exercise, gataas ang telomeres.
2: Mm.
3: Pero kung sige kag kaon og tamis, gababa.
2: Oh. Oh.
3: Cut down jud nila ang mga fat, sugar consumption og 100% nga vegetarian sila, Sir JP, og gainom sila mga antioxidant supplementation. Mao na nga kung DTX 500 ka, di naman dagway ka makulangan anang 1.3 million orak units of antioxidant. Taas kay, Sir JP.
2: Sobra na.
3: Sa tinuod ra, mao kini ang antioxidant supplement kay pinakataas sa market. Lungagan pa dyan sa imong Mighty C, Sir JP.
2: Oh.
3: Ang alkaline nga vitamin C nga usap pud ka antioxidant.
0: TTX 500.
4: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom TTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na dyan akong blood sugar. 95 na lang.
0: TTX 500. Mabali sa mga butika.
2: Naapoy pagtuon nga gitawag telomere effect of 2017 by Elisa Eppel and Elizabeth Blackburn. Sila ang nirekomendar sa plant-based approach aron patas-on ang telomeres.
3: Mm.
2: Preskang utanon, mga prutas, whole grains, nuts ug legumes. Mapod sa other sources sa antioxidant sama sa seaweed, seaweeds o green tea.
3: Sa tinuod ra, Sir JP, dili naman gani kinahanglan pa og research aron may bala nato kung unsa kamubo sa atong kinabuhi tungod sa dili pagkaon sa mga prutas ug utan. Lantawa pagod ang kataas sa kinabuhi ng mga indigenous nga mga tao sa Canada na pulo jud ka tuig ang diprensya itandi sa kan sa mga Pinoy. Pero adto ka sa mga taga mga tigulang sa Japan, tigulang sa Russia, pagkataasa itandi nimo sa mga tigulang sa kan sa Pinoy.
2: Oh.
3: So, unsa may naadas prutas ug utan? Way lain, antioxidants. Ang pagmubo sa telomeres tungod sa oxidative stress ug ang sayop nga pagkaon mo'y gapatigulang sa mga selula. Imagine, dili na maka-replicate ang imong mga selula. Unya, unsaon man imo pag-ilis sa mga patay nga mga selula? Ang problema manggod sa tao, Sir JP, kay dili kantigo muhatag importansya sa mga bagay nga kabahin sa atong maayong panglawas. Makaamgo na lang siya sa importansya nini kung naanay sakit.
2: Mo'na.
3: Mo'pay pag-antos clinic, magpakonsulta. Mo'pay pag-inom sa DTX 500 o Mighty C. Asa na itong magsakit, dito na mo palit og DTX 500 o Mighty C. Kay may diabetes na ka, may problema na ka sa tay, may cancer na ka, lahi ra gyud, Sir JP. Kung ga DTX 500 o Mighty C ka, mientras maayo pa ang imo nga lawas.
2: Correct.
5: DTX 500.
6: Ako si Alex, nagka-UTI dyan. Sakit ipangihi o ako po niya pusun sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag o tulog kakapsos sa gabi. Simala lang nawala dyan ang sakit. O inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
5: DTX 500. Mapali sa mga butika. My TC ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Kerry, usa ka call center agent. Adun ako higibating panglipong-lipong ugusahay. Mahanap ang akong panglantaw. Misulay ko ang tumar, My TC. Tulog kapsula sa Oscar Adlo. Karon maayo ng akong pamati ug nawala ng kalipo. Udinaw na usab ang akong panandam.
5: My TC sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: Ayong adlaw, Dr. Ramil Uy. Ako si Jean Paul Generoso.
3: Maing adlaw po, Sir GB. Naot nga nainom nyo na ang inyong DTX 500, the superior antioxidant o ang My TC, ang alkaline ng vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan. Mm-hmm. Importante kayo ang reproductive health para sa mga lalaki, Sir GP. Labi na dyan sa mga managtiayon.
2: I agree.
3: Usa sa daghang rason kung nganong magbulag ang magtiayon kay ang dili paghimo sa bana sa ilang marital sexual obligation sa asawa. Sama pod ang asawa sa bana. Dako dyan kayo ang papel sa antioxidant sa pag-amping sa reproductive health, Sir GP. Mm-hmm. Pinagi sa pag-inom sa DTX 500, pag-inom og Mighty C, inubanan sa pagkaon sa mga utanon, prutas, mugamay ang tsansa nga magka-problema ka sa imong junior isip usa ka lalaki.
2: Oh. Duha ka klase, Doc Ramil, ang problema sa lalaki sa reproductive health.
3: Mm.
2: Impotence o sterility.
3: Mm.
2: Kung may kuntag sterility or sterile ang lalaki, kini siya adunay katakos nga mubuhat sa sexual act sa babae. Apan dili siya makapaanak kung makabuo og bata.
3: Bata.
2: Oo. Ang impotence kanang dili na jud mubarog imong junior.
3: Monelison. Sayon ra man Sir JP kung sperm count ra man ang problema.
2: Gusto.
3: Kabalo ka nga sa usa ka normal nga semen, kini adunay 40 milyones hantud 300 milyon ka mga sperms per milliliter.
2: Kadaghana.
3: Magadepende kini sa kondisyon sa imong lawas. Kung gainom ka DTX 500 og Mighty C, mas maayo jud ang production sa imuhang viable sperm cells for pregnancy.
2: May radyo do kay dili tanan ang mahimog bata.
3: Unsa raman kadaghan ang sperm cells sa lalaki nga may low sperm count?
2: O kana.
3: Mumubo ang sperm count, Sir JP, kung 10 to 20 million ra ang ejaculated sperm per milliliter. Pero kung healthy raman ang sperm cells, Sir JP, pwede na ang kadaghan nun. Muresulta sa pagkaburos, ang paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs. Nya kung sperm cell health ang paghahisgutan, kinahanglan jud nimo ang antioxidant sama sa DTX 500 o Mighty C. Target sa oxidative stress ang sperm cells.
5: DTX 500.
8: Ako si Jay. Saking kasakit ang akong likod o naistory ang among pamilya nga naisakit sa kidney. Pagkaduog na ako sa radyo na DTX 500, ako gitrayogin o makakapsula sa Osaka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay DTX 500.
5: DTX 500. Mapali sa mga butika.
2: Sa high doc, dili garantiya ang kadaghanon sa sperm cell
3: para
2: makabuhat og bata ang lalaki. Una, base ng babae unya pod ang naay problema. Ikaduha, daghan pod tinuod ang sperm cell nga maproduce sa ejaculation apan kini adunay depekto.
3: Sa usa ka pagtuon gibuhat sa mga lalaki nga may problema sa sperm count, naibal-an nga ang major cause sa may depekto sa sperm ang oxidative stress. Ang free radicals wala ra gapadaot sa integrity sa sperm cells. Kini pod gapang daot sa fertilizing potential sa sperm cells. Tungod sa pagkadaot po sa free radical sa proteins o lipid sa plasma membrane sa imong sperm.
2: Kana nga damage, Doc, resulta tungod sa bisyo. Sana ng pag-inom, pag-alak,
3: pag-arilyo,
2: pagkaon sa sobra-sobra nga added sugar, kana mga tamis, o dili pagkaon sa mga prutas o utan. Samot na ang wala ginom o DTX 500 o Mighty C. Isip superior source of antioxidants.
3: Uunya, sa managasawa, diha ganahang makabuo o magkaanak, gusto tugid sila magbata sa GP ba?
2: No.
3: Makabuo yung anak. Inom yun sila DTX 500 o Mighty C. Likay ang bisyo, ayaw sigig bilar, o ayaw sigig kaon daghang tamis. Saon man nga naaman dyan, ginikanan nga pabaya radyod sa ilahang pagkamabdo, Sir GP. Mainom, manigarilyo, magdruga.
2: Kadagan.
3: Nga, mas taas pa dyan ang oxidative stress. Sa kininga stage, Sir GP, pwede dyan makurap ang oxidative stress. Ang din is sa developing zygote.
2: Oh.
3: Makurata na lang ka nga naay ni tubo nga bukol sa lawas sa mga anak. Sa tinai ba, utok ba, o cancer radyod ay.
2: Dok Ramil, kasagaran sa mga balatian, hereditary.
3: Pero kung gusto ka manigurado, Sir JP, ako pa ninyo, paimnon nyo guan, DTX 500, ug may tisi nyo asawa o imong bana. Aron dili lang lawas ni mo healthy, kundi apil ng imong mangin bibi.
2: Kana?
5: DTX 500!
9: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula, matag-adlaw. Susulod sa usa ka bulan, nalik sa normal. Kuang atay, epektibo ang DTX 500.
5: DTX 500! Pabali sa mga butika.
3: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun na ito, Sir JP.
2: Mm.
3: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima niya, labi na imong tupad. Maglain ang kuhan, ang tsura.
2: Muna yung giingondok nga, dilita ng tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
3: Di na sila kinanglan pag magproblema, Sir JP, kay natay klinika Dio Fresh.
2: Kayang-kaya,
3: Jude, walaon ang baho, Sir JP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterag virus o fungus na ana sa klinika Dio Fresh.
2: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
3: Lahera, Jude, Sir JP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
2: Ubito. Ayan ang mong padugay pa. Gamit na yung Clinica Deo Fresh.
3: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
2: True.
3: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai-Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
2: Exercise sa kama ba, Dok?
3: Dala na natin sa GP sa added benefits kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
2: Lambi, Judy, ang extend food supplement for men, Dok. Kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na kusog na pinuti ni papa.
3: Najud pa naman, Sir GP, nga lami jud diin mo kape, sabot na kung laay kayo.
2: Ako, Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Dok, kay dili siya gastric irritant. Sada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
3: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
2: So ang pinaka-advantage, Dok, aning DTX Coffee Mix is naa na siya di sugar sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
3: Mo na igingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
2: of
3: pa.
2: Of course. Pero Dok, ug naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
3: Oo, nindot na.
2: Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga na-diabetes. May kamalan raon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
3: Siyempre, na ay Ganoderma, na ay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
2: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
3: Sa ato pa, na sila'y tulo ka pwedeng pilihan, Sir JP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gusto mo tabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
2: ga-detox ka pa!
5: D3 Bio Health News! D3 Bio!
10: Ako si Simoy. Galuyang akong lawa, nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni Ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud na ko ang mga kausaban.
5: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio!
2: Mayang adlaw mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
3: Kung nausab si Dr. Ramil Oy, hinautunta nga na inom nyo na ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared ninyo sa inyong nga ordinaryo nga plain D3. Unsa pa may laing mga benepisyo kung ikaw gasigig inom o D3 Bio.
2: Layo ka itong gitawag, Dok, nga cardiovascular diseases.
3: Nga naman, Sir JP.
2: Kaya na ay pagtaas sa production sa HDL.
3: The good cholesterol, panghipuson niya kini ang imuhang mga bad fats. Mas daghan siyang hipuson kung daghan po o good cholesterol.
2: Correct. Makatabang jud nimo ang D3 Bio, samot na jud kung feel ninyo ni dako na jud mo, no?
3: Kaya para at least, tinainayon niya kini og hipos. Kung aron maniwang ug mugamay ka, makapataas ni sa imong metabolismo, paagi sa pagpataas sa imong thermal or your internal temperature. Unya, kung mapasaka na sa ditribayo ang MCTs, dali ra jud ka maniwang, Sir GP.
2: Mali kayan jud ang type 2 diabetes, kay siyempre, di makamutambo.
3: In fairness po sa plain nga D3, makatabang man po siya promote sa good cholesterol.
2: Gusto.
3: Makatabang man po sa diabetes ang plain nga D3. Gusto ko kining mga benefits nga wala po sa plain D3, kay siyempre, kinahanglan po tag mo upgrade. Cellphone gani, mo upgrade ta. Napajoy nindo kayo ron. Katong S21, Sir GP, pareho po sakyanan. Di jug ka mo tuo nga mugamit pa ka itong mga sakyanan nga karaan na kayo. Katong mga 10 years ago nga gasigi nagkaguba, kinahanglan upgrade jud ka. Mopo na sa D3. Kung gusto ka mag-upgrade, D3 bayo ka. Mao kining bayo og nindot nga wala sa plain D3, Sir GP. It's the monolaurin nga naara jud sa D3 bayo. Ang monolaurin pareho ra nga nagtutoy kasi mong inahan. Mone rason nga magsigig ingon ang World Health Organization nga breast milk is still best for babies up to 2 years. Nga naman, tungod sa monolaurin. Ang monolaurin, wala sa plain D3 ug naaradyod sa D3 bio. Ang monolaurin, pag adto sa selula, murag kurinti sa imong lawas. Kaya pag abot sa virus, bungkag dayon, patay dayon ang virus. Ang presensya sa monolaurin nga naa sa D3 bio sa imong selula tungod kay ang D3 bio bungkagon niya ang virus. Tanawang bata, mas resensyado siya kung nakatutoy siya ang nanay kumpara sa wala, Sir GP.
2: Correct.
0: D3 bio.
11: Ako si Aying, galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 bio. 2 weeks pa lang, namatikda na gina ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika.
2: Ang World Health Organization statistics will show nga ang tanang mga bata nga naka-breastfeed sa panahon karon sa pandemya tungod na ay COVID-19.
3: Wala natakdan.
2: Because of lauric acid nga makita sa breast milk.
3: Napajoy research. Nga gibutang jud mismo ang virus sa breast milk.
2: Nga.
3: Patay ang virus, Sir GP.
2: Kanang lauric acid magudok nga nasa breast milk, muna siya ay lauric acid nga nasa D3
3: sa D3 bio. So, sa to pa, kung nag-inom ka og D3 bio, mura po kag nagtutoy sa imong nanay. Yes, naadyod sa D3 bio. Pariha, dyan na. Muna ay wala dyan sa plain D3 nga naa sa D3 bio.
2: Correct.
3: Inom dumi ha, kung ganahan jud ka anang made in US, ang D3 bio gikan man sa US. Kaso lang pakapin na sa BCO. Unya, Sir GP, ang US nanguha pud og BCO asa man?
2: Asa?
3: Dari Pilipinas. Kuhaon nila ang BCO diri sa Pilipinas. Unya pagkahuman butangan dayon og made in US. Pero sa tinuod ra jud sa Pilipinas jud nagikan. Di pa jud wala sa D3 ang MCT.
2: Okay.
3: Ang medium chain
2: triglyceride.
3: Diretso na siya nga mahimong
2: energy.
3: Buhatong energy, Sir GP. Sa akong naobserbahan, mas nindot nga mo inom og D3 bio sa dili pa ka mukaon sa buntag.
2: Empty stomach, do.
3: Kabalo ka nga, no, Sir GP?
2: Hatagan
3: kanya og energy or kusog.
2: Wow.
3: Ang MCT, wala na siya sa plain D3, Sir GP. Nara na sa D3 bio. Og ang energy nga ihatag sa MCT nga naa sa D3 bio, walay oxidation nga mahitabo.
2: Muna'y dapat talaga
3: ang D3 bio, adunay MCT nga mo'y musunog sa imong tambok mintras ikaw gatulog.
2: Muniwang di ka.
3: Unya, naabay MCT ang imong plain D3?
2: Wala.
3: Wala, John.
0: D3 Bio.
12: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Usa sa mga importanteng mag-maintainar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation, nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen o uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells o tissue.
2: Muna, Dok, nga dapat mag-exercise, Jod, aron nga mo-improve ang circulation. Apang kasagaran, Jod, wa tay panahon para mag-exercise.
3: Naay duha ka pamagi, Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement o pahaplas ka og Santon Plus Herbal Oil.
2: Perfect!
3: Ang Extend Food Supplement, Sir GP, naay maka o clavuasca, nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan manitanan sa duga sa tanom.
2: Correct! Wa jud ay side effects, Doc. Naay pakapinoon, frontal effect.
3: Hello? Tay, pwede ka na.
2: Ug mao ni nagustuhan sa mga magtiayon, Doc. Ang effects sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingon jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
3: Hala? Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
2: Ganaan dyan ko, anadok. Mag-extend na dyan ko. Bahala na si Mrs.
3: Ang himoon niya, Sir GP, hilot-hiloton sa niya si Mrs. Gamitan niya og Santon Plus Herbal Oil.
2: Kalami.
3: Unya, inumpog kagkuhan ng extend. Sigurado. Lami kayo. Ang pag-inom o kape, Sir JP, kauban na Jude, sa adlaw-adlaw na itong panginabuhi,
2: gusto.
3: Isip usa ka Pinoy. Lahir na Jude kung makakape ka. Muna, kung nai DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawa samtang sila nangapi.
2: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix, adunay chia seeds, nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
3: Katong mga kwartahan dia, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix tungod kini anaay Ganoderma, mushroom og stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
2: Lami ni siya dok kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, sunod po nila ang Rayo Coffee.
3: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halinini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
2: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka dok, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
3: Mao jud, Sir GP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
5: D3 Bio Health News.
13: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
5: D3 Bio, ang D3 gamay Visio, ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butik. D3 Bio.
2: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ako na sab si Dr. Ramil Oy, hinaut unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Pinaka the best sa atong kinabuhi, Sir GP, is kanang hidanok ang imong pagtulog.
2: Wow.
3: 8 to 10 hours, walay bayan.
2: Ang pagkatulog mao'y pinaka-the best therapy sa atong lawas, ka-agree jud ko, anak Dr. Ramil. Gigahin na jud nato ang 1/3 sa atong kinabuhi sa pagkatulog. Kay 8 to 10 hours jud dapat ang atong pagtulog. Tungod kay ang pagkatulog mao'y makapuhay sa imong lawas aron mag-repair ang imong mga selula. Unsa ba jud ang trabaho ni D3 Bio? Nga popular sa paghatag og kusog pero pwede pod makapatulog nimo. Si D3 Bio ilado kaayo nga mao'y gahatag og ketones energy for the brain.
3: Nindot jud ang D3 Bio, Sir GP. Nindot na ang imong pagkatulog, hatag pa og super fuel sa imong brain, gahatag pag energy, wala joy kapoy pagmata nimo.
2: Murag na anatanan?
3: Unsa may rason nganong mahinanok imong katulog, Sir GP? Unsa may rason nganong kung muinom kag D3 Bio, mayo ang imong pagkatulog?
2: Dok, adunay duha ka butang nga ang D3 Bio ra jud ang makabuhat nga wala sa plain D3. Number one, na IMCTs. Nga lauric acid nagprotektar sa probiotics. So maayo ang pagproduce ni probiotics sa unsa man.
3: Sa ato pa, Sir JP, pag inom ni mo D3 Bio, ang BCO sa D3 Bio na ay lauric acid. Ug kanang lauric acid, tanan nga mga bad bacteria nga nasa imo ang tinai patay. Hipuso niya ni aron mabuhi ang imo nga mga good bacteria.
2: Ang good bacteria nga mo ga produce og serotonin, ang precursor for melatonin.
3: Uy, pampatulog na.
2: Oo, usa mahimo ang melatonin, mugikan usa na siya sa serotonin. Pero ang gigikanan jud ana is ang tryptophan. Ang tryptophan nga protein hipuso ni probiotics, galingon og buhatong serotonin. Si serotonin i-process, i-assertize aron mahimong melatonin. Kining melatonin pod maoy mo promote sa imuhang pagkatulog.
3: Yes.
2: O nganong hinanok man imong katulog kung ikaw nakainom og D3 Bio? Kay naa kay energy sa MCTs. Walay gutom mabati ang imong lawas. Dili ka mubangon nga gutom ka tungod sa MCT.
14: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
5: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Pag inom sa D3 Bio, patay ang kagaw sa tinae. Aron mabuhi ang probiotics, ang imuhang mga good bacteria buhi kayo. Unya, mugama sila serotonin, ug kanang serotonin mao'y precursor aron makahimuog melatonin. Nako'y sekreto, Sir GP.
2: Unsa man na, Dok?
3: Kung matulog ka, kanang ngit-ngit jud kayo. Wow. Aron mo gawas ang melatonin.
2: Aw.
3: Nakoy pangutana, Sir JP.
2: Oh.
3: Ang imuhang plain D3, makapatay ba og mga bad bacteria?
2: Ay, dili jud, Dok Ramil. Mm. Ang plain D3, muadto pa na dito sa imuhang immune system.
3: Mm.
2: Dili siya directly makapatay sa bacteria.
3: Musugo pa na siya sa imuhang immune system.
2: Okay.
3: Pero kining D3 bio, duha ka paagyanin niya. Ipuso niya or patyon dayon niya ang bad bacteria na nakanindot ang D3 bio, Sir JP.
2: No.
3: Tagpilagan niya ang tagkaturusi ni siya.
2: Ang D3 bio.
3: Tapos ang plain D3, murag tag-gisra tingali na.
2: Oh.
3: Derera kus tagkaturusi kay daghan kayo bintaha, daghay benepisyo. Take note, ang raw material, anang vitamin D3, dili na drigikan.
2: Correct.
3: Ang D3 nga naas, D3 bio, gikan na sa US.
2: Mm.
3: Kinsa man res Pilipinas ang muhimo og D3, wala man, BCO dagway.
2: Mm.
3: Mutuo ko nga diri dyan na gikan sa Pilipinas.
2: Gusto.
3: Ang BCO sa US, gikan po na nato diri.
2: Mm.
3: Unya, bisag asa pa gikan, bisag asa pa nagibuhat, may US man na, may Iraq man na, og asa pa, importante diha, ang iyang ka-epektibo, Sir JP, ang science nga naas likod sa imong ginom.
2: Correct.
3: Nga pag inom ni mo D3 bio, diha dayon, maayo ang imong katulog.
2: Mm.
3: Kay dili ni siya drugs nga diha dayon mo epekto.
2: Mm.
3: Pagkanindot o pagkamaayo jud sa D3 bio, Sir JP, ma-promote jud niya ang pagkahinanok sa imong pagkatulog. Kung maayo o insakto ang imong pagkatulog, daghan jud kaayong mga sakit ang matabangan. Domino effect jud ang pag-inom sa D3 bio.
2: Mm.
3: Ang pangutana, naabay ingon ana ang imong plain D3? Naabay BCO?
2: Wala.
3: Wala. Pero ang among BCO na ay plain D3 nga pakapin.
2: Nga wala tay oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
2: Ayaw abusohon.
15: Kasayura sa maayong panglawas. Programa nga puno, kompleto, con todos ricados. Nga muhatag garato nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: dito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
1: Oras sa K5 News FM. Alas sa 4 media. Oras ato na kanino sa D35, DTX 500 og Mighty C.
2: Maayong buntag!
3: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa Umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update, Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.

Las son de Visayas en Mindanao, la Lavigan sa Negros Oriental. Kumusta, mga kaki-five? Lain sa edisyon sa itong panag-upad sa itong talamanan balintang G5 sa umaga. Kaya puno sa mga kasayuran, katawa, o guban pa. Sa kalan sa mga CEO President, Doc Ramilo, Area Manager Santa Catalina, Mayor Pablegan, Station Manager Sir Bernie Cabusa. Tarang mga naka-hook up nga itong mga sister station de Karumbutanga. Good morning! Magandang umaga Pilipinas ug itong mga followers nato dito sa gawas sa nasod. Salamat kayo. G5 Cyril, DTX 500 FM. Magbanupan dato talasay sa paghatag niyong kaligawan. And of course, ang itong gipabot sa itong kalikanan ang horoscope ni Lolo Pablo. Merkado Publiko, update sa Merkado Publiko. And of course, ang update sa ito mga kaki-five sa itong kini-antong mabalita. Gikan sa lokal, regional, national. O guban pang mga kasikas nato, gatong yatod. And of course, ang itong kumusan tandem, kaban itong sister station, Canlaon City. O lakip na sabra din ang Bayawan City, mga kagi-five. Alright. Oban-obanta! Mag-obanta, mga kagi-five, sa itong showdown. Good morning once again ato mga kapamilya, ato mga kapuso o uban pa nato de karon nga nagtukaw. Good morning. Please like and share sa atong live mga kaki-five para makakita po rin yung mga silingan. O niya pagtibaya po sa inyong mga silingan de karon nga sa inyong nagsikay-sikay, ha? Igna sila nga live na live ta sa atong kaki-five News FM. Alay sa iyong mga mensahe, pwede mo mo tawag nato dere sa 0968-863-0110. Good morning! Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning mga kapamilya, mga kapuso o asa manapitan ng Negros Oriental, ha? Sa mga nanay, tatay, mayong buntag, good morning! Og sa uban ba nato diyan nga mga kapamilya, mga kapuso nato, mga friendser nato diyan. Oy, Dudong! Hindi ay kalimod sa inyong pagmataan, ining sayo sa kabutago na kinalanta mga, kinalantang naka DTX Copamax na mga kagiver. Aside sa itong pag-ampo sa itong labaw nga makagahom. Importante na. Kaya while nag-duki-duki mo sa inyong mga tagsa-tagsa ka mga giboto di ang mga kaki-five, init na inyong, kanaba inyong sulod sa inyong lawas. So, kinalan, importante na nga doon na kay tapad ka. DTX Copamax. Good morning ni Ma'am Joy Fry! Sadya kay gabi eh, mga kaki-five, no? Ang birthday ni Ma'am Joy. Salamat na sa imbitasyon, Ma'am Joy. Alright, sige. Lama, thank you. Na daghang nalipay. O niya daghang mga surprises, mga kaki-five. Dito sa nga itong mga Key5 News Team. Key5 News FM. Og sa other station. Og sa uban ba. Nindot kayo, ha? 436 na mga kaki-five. Good morning, Sir Sai, sa tanong nga mga naminaw. O ikatong mga magpahubad sa ilang damgo, magpahubad sa ilang, sa pailang ibot, iba sa bot. Si Lolo Paldo, mga kaki-five, andam na ang tagana, ha? Standby, karoon sa iyong bulang kristal. Kain niyang tuyokon na karoon na taon may gala sa atong portion. So magsugod na, alas 4:40. Good morning, Sir Sai, o sa tanan nga mga naminaw karon sa Key5 News FM Dumaguete. Good morning ninyong tanan diya, mga ka-Key5. So,
Sir Sai, good morning. Good morning usab sa tanang mga naminaw o sa mga dudong nato sa merkado publiko. Sa itong mga merkado publiko, may kala, salamat kayo sa inyong kanunang pagsunod. Dini sa atong tulumanon, ang inyong tulumanon, nininga sa iyo sa kabuntagon. Katong mga mulawig sa ilang kuwariya, ilang mga, ilang mga manok. Hoy! Itong yaw na ang mga manok. Kani mga estudyante, kinala mo, doon na may tagsa-tagsa ka mga ibuwan doon, ha? O niya ka itong mga estudyante, nagpuyo silang lulo, mingin ng lulo nila nga. Ay, dong, duwin, ilawig na itong kuandong duwin, katong itik na ito. Ano, ako na ilawig lo. Ato mo na ilawig lo. Adi, atas, dapli siya pa, dong. Adas, dapli siya pa, para baka lang ulago na itong itik. Oh, inada, suguan na inyong mga bata niya, mga kaki-five, ha? Oo. Marlene Sigasig Akabal, good morning. Thank you sa inyong kanunang pagsunod niya, ha? Good morning, sir. Good morning.

0: All right. Good morning, sir. Hi. Good morning. Sa tarana to de pamilya. Bye, kapuso. Uy. Tikya pag kuha na dito, tikya pag mata na, pag timpla nag DTX sa Copamix be.
1: Sir, magtimpla na ko, sir. Yes, sir. Oh, ako katawan, sir.
2: Ayay, oh, ara!
0: Uy, kagwapa ba tikla, oy? Kagwapa ba ni Booy?
1: Sir, ayok lantaw-lantan ako, sir, oy.
0: Gano'n bang di kumulantaw ni mo?
1: Da? Sa iyo lang, sir. Oh, diyan ang DTX ko po, mixer, oh.
0: Salamat kayo, salamat. Ay, nako. So, pagkagalon, ay yung, kuhaan ninyo mga, kuhaan ninyo mga, kaalalis balay. Pagkabags balay. Ray Dayot, good morning, Sir Ray Dayot, pagkakikipay, eh? Alright, arin na ta sa itong kadit lang ha. Good morning, taga Key 5 News FM, San Carlos City.

0: Alright, dan kini portion di Sahoroskop di Lopaldo atau dan kini news DTX Copemex kay May Kapi ka na Naka Detox Spa. Alright. Adiyan na. Ito i-check sa linya mga kakipab si Lolo. Bablo! Lolo pa. Lolo.
1: Ay! Good morning na siya mga kanigunta na. No? Iyan na siya na sa itong horoscope ni Lolo Pando. Good morning, isa tanan. Good morning, good morning. Gatong magpahuma niya mga kagifa, hindi ko lang i-PM lang na ito, ha? May nyo, sa mga nagsunod sa atong tuyo ko na ito at ang bulang kristal ay ni karon, ay para sa atong horoscope ni Lolo Pando. Uy, sa mga Leo karong buntaga, di aring inyong horoscope. Ay, gigiya lang din.

0: Kalau adik akan berpadalah. Saya pun kawan kini pada kebetulan. Hari pun pemburi itu ke numero. Bagai kaki fai bagai numero. Kini kolor dah dari kolor pola. Libra, mu pahiyom ka? O mu pahiyom raka sama dunggan ke historia? Oi, sabi mo dunggan ni mo. Sabay ka sharing Tagalog. Apa ka ng mga madunggan ke historia? Ayaw ko na da o gibo aga. Sangputanan nga dilik ba ayo. Kaya mga negatibo doon pa si Tiba. Sagittarius, oi sa mga... O dilik sa Scorpio na doon. Mausap ang imong plano karun. Uy! Kuno na kuno kay plano, mga kakibay. Mausap daw ko to. Oy! Sito it nga kana klaro ha. Color, ang imong paborito color sa mga Scorpio karun na color blue. Ay, ta sa Sagittarius. Uy, sa mga Sagittarius diha, mga kikipay. Masuta daw kuno di mo ang personal nga tubog sa imong kikala. Oy! Giling-ging gana mo kag intelligence. Ang color, paborito mong color karoon lawa silver. Oy, sa mga Capricorn, oy, sa mga Capricorn, lison ka pagkataon na karoon lawa. Oy, lison daw ka pagkataon. Pero si lulupaldo mo pagkatawa di mo, ay huwag gising-gising ka. Imong color, paboritong color, gold. Sa mga Aquarius, katawan ni mo ang nangasuya ka ni mo. Oy, katawan na kuno ni mo ang imong nangasuya ka ni mo, mga kikipay mo. Ang imong color purple, Pisces. Eh, sa mga Pisces, ang karoon lawa, dili mayo ang pagkamahitas. Oh, no. Bihambol ka nun ay. Ang imong color is sky blue. Sa Aris, karoon lawa sa Aris, mawala ang malas imong palibot. Oy! Doon ako sa malas yung palibot, mawala. Ay, yung paborito ng color green. Sabta ang arita sa Taurus. Sa Taurus, mabatyagan sa uban na ang imong talent. Uy, doon ako nung kay talent. Be good always sa imong talent, ha? Uy, ang color di mo, white. Sa mga Gemini, karungan lawa, doon ay manulong og laag. Uy! Di pa rin Friday na yung mga kikipayin doon. Di manulog daw. Manulog kong laag. Pero situate nga makauli daw ka. Kaya masig mahubog ka kuno mga kikipayin. O, oh, mahubog ka. Ay, swerte. Masig nga hindi kakaulis yung balay. Dito silingan. Cancer! Oy, sa kanapusan. Sa cancer, mga kikipayin. Oy, sa cancer, karong adlaw. Mauli. Madungagan ang imong bases. Uy! Kato mga mahiling na social media, madungagan ang imong bases ko, no? Color. Mabulit niyo mong color, pink. Ay! O, kato ka na magbahuban sa ilang mga... O, say, humaron niya mga... O, PM lang. O, Mrs. London, ano, no? Ang doon na saan, ugma po sa atong horoscope ni Lolo Paldo. Uman sa atong bulang kristal. Di salamat and good morning!
1: Balitang K-5 sa umaga! Balitang K-5 sa umaga!
0: Okay, mato mga kikifive ang horoscope ni Lolo Paldo and ang portion na ito na kaninyo sa DT Mayo DTX 500. Okay. Dalingaw si Boss Eri Tagalog. O niya, artas mga... Uy, nabinaw! Si K5 Ethan James Arvinto. May buntag ni mo niya K5 Ethan. Oh, and ya sa tantem na to dia pohon baga okay si ge ato di check karon ta daw da baga kaki 5 ha. Good morning sir Zai. Og sa taraga magadaminaw sa Kaki 5 at News FM. Magandang umaga. At sa taas na pagkabinsay ni Begala, standby sa atong market report about sa atong lock 1-0. Mayat Salvador, happy Thursday morning. Amping, God bless, Sir Ethan. Marilyn Bongko, good morning, Sir Kaki 5 Chanton. Good morning ni Ma'am Shi Cherajoy Diet, gigang re-diet. Ini Boss, ini Tagalog, good

0: morning, naka DTX at Copemex na may buntag. Tristan Golay, good morning, K5 Side. Di tabaglangan mga ka-K5, di na sa itong linya karoon ang itong update dato sa Kasikas Merkado Publiko.
1: K5 Balantay Merkado, K5 News FM Live Report.
0: The Dips!
2: Good morning, everybody. O gato ang kakaubanan, ha? Kakipad Abudwin, ha? Happy Thursday sa tanan kakipad sa mga kakipad. Bills Itan! Kakipad Itan Jim Sarmiento. Good morning, William. Bills Iti Tagalog. Good morning! Kakipad Zay, ha? Napakaroon rin sa to ang mugunin pa. Every morning nakadre. Karoon kay Huibes nakadre sa painitan diin atong pasalamatan, ha? Nindot kayo ang panahon karoon. Atong pasalamatan kayo kayunan. Nga nindot kayo ang panahon. Ato sa mga abutog minsahe si Ma'am Juan, ang atong DTX, Supremex, dealer, Josepa. Ma'am Jo, good morning.
3: Good morning sa tanan. Nagilabi ato na minabi. Alex, kuhan ang pabito. Nakuha na siya kay... Minaw ko na siya, kaya ko na siya pamingaw.
2: Nag-asawa na?
3: Yes, Daro Likod sa Abo, ah.
2: Wow! From Daro! Oh, good morning, Mga Alec.
3: Good morning, Alec.
2: Ma'am Jo, kumusta mo na ito ang mga, pardon, ang namainit? Okay na ba itong halinanay?
3: Mura, mingaw-mingaw ron. Karo ko na una. Mingaw-mingaw.
2: Sabadog, Domingo, bawi.
3: Okay, bawi ang Sabadog, Domingo.
2: Yeah. Yeah, ipanawagan itong upan nga mamainit ato sa langit.
3: Sa Pison, Painitan, mainit sa tanan. Iting uwera. Sige, dalag silpo.
2: Sige, Mom Jo. Thank you. Okay, ilabi na. Kumamilis kitan. Sige, Mom Jo. Ha? Ang ato mo ko, Mom Jo. Last nga, stall number 21. Ang season, Painitan. Karon ha, sa kipin sa'yo, ang atong Huwebes, dili pa kayo dagha ang namainit. Pero, dagha na nag-abot-abot. Karon ha, makita na to ha. Ako po ng Gretang Nancy Ana Giran, Riganyan, Spainitan. Dagan pa pag mga display ng mga budbud. Kaysa itong ganahang namainit, natay budbud. Tunong, natay budbud kabog. Please, Maria, driven siya. Okay. Ang pin... Special budbud nga plain. Pira ni Ma'am Sir? 15 pesos. Dura ka buhok. So, naimutan siya sa City 50. Tako? Ang chocolate, pariara. Okay, pakita ang itong chocolate. Napo tayo Tris Marias. Unsa na yung Tris Marias? Unsa na yung Tris Marias? Tulo ka buhok?
4: Kana siya, ovary, kabog, chocolate.
2: Okay, so, matagpan ni Ma'am Sir, ang Tris Marias na iube. Napo siya'y chocolate. Karing kabog. Karing kabog, kakibayb siya'y. O diyan, napo tayo kabog, budbod, ha? Plin.
0: Kabog, di na kwakmit, kabog.
2: Di na kwakmit. O diyan, nasab tayo puto nga papol. Nasab tayo puto nga plain.
0: O diyan, napo. Sabi, sa'y kalainan sa tabol o sa plain?
2: Ang kalainan, atong pangta. Ma'am sir, o sa'y kalainan sa puto nga papol o puto nga plain?
4: Pansyang, tapol. Color violet
2: din
4: ang
2: putong
4: plain,
0: puti.
2: Puti. Puti. Muna siya kailanan tapol. Ako natural siya tapol. Pano na siya ka ng bayit na siya kay tapol, Mar. Kunya, itong pinatamaan niya si Kisingalan.
0: Kisingalan. Be?
4: Pwede.
0: Kisingalan mo si
2: Kisingalan. Kisingalan siya.
0: Ah?
4: Ngayon
2: na si Kono. Ito. Parang hulo ko ganyan eh. Ato pa may siya na. Ang spell number 19 na. Si Delios Penitan kakipayip siya. Kanya. Okay, move to sunan. Mga interview ta kakipayip siya. Tamang tayo mga...
0: Oh, kano.
2: Iko pa. Iko pa kayo. Kine! Musayaw na budot sa madugong kalit.
0: May pasayawa ko na ba?
2: Good morning.
0: May pasayawa ko na doon ba? Masaya
4: morning.
0: Na. Morning.
2: Pasayaw ko na ka. Masayaw pa kuno ka.
4: Masayaw? Ay, ayaw sa alam.
2: Ako, tansyan. Ayaw sa akin. Kasi mong lakaw. Mong lakaw yan.
5: Siya pa ti mo mga kaupan. Ilabi na ang Lida.
3: Siya ta sa mga galong si Antilo. So sa balero na tulog pa kagway. Siya ta ako sa Lida. Ari naman sa kwan sa Lida. Pa ini tali store 15. Ani kaya mong tsokolate yung photo o among bihon.
5: Ika na eh.
3: Ika ni Ati Lida.
5: Ito, sa ingalan mo. Lida, take up.
3: Ako si Virginia Canning.
5: Hindi mo kalin na gagawin. Pinipayan pa. Pinipayan. Inana ni Kapanga. Inana ni Kapanga. Ngayon mga kisa ba? Pinipayan pa. Pero, may, makita na to sa post mga kisa ba? May mo, Ilias de.
0: Na, baby. Pagkuhan ako na, baby. Ilias. Ay, ka natin.
3: Ay, saan ako sa rinay ko. Sa tanan.
0: Ati Lug. Masaya. Wait, masaya siya, masaya. Masaya, sige. Okay, go. Okay, go. Ilias.
5: Ilias, bilang. Bilang, madurag.
0: Sige, madurag.
3: Sa store, sa initan, dali na kayong mga suki. Katato sa kuang ikso na itong anak. Si Bilinawed, si John Del Suwensi.
5: Yes, salamat kaya. Ang kapadas, panitan niya. Dugo kong punis mo. Masaya ni?
0: Sayo, masaya.
5: Hawak mo ang...
0: Hawak mo ang...
3: Salamat.
5: Sige, salamat. Okay, so, salamat kayo niya mga kita na. Kinsa to, wapay pa init. Ah, wa pa di agad.
0: Buti, wapa nga, tugba.
5: Ah,
0: wapa mapungawi.
5: Ha?
0: Wapa mapungawi.
5: Wapa mapungawi. Onya, ako sa igitong bilitin, happy, happy birthday ha, si Ma'am Joy Fry. Kagapon, pari nga requibas ko eh. Napakunay, wani mo nadalaga sa ekipa.
0: Oy.
5: Ito na lang lagi eh.
0: Naibigaw sa
5: eh. Si Ma'am Lenog, si Raul, sa kilansay, ato nga igit eh. Napinaw sila karoon ha. Onya, ang atong feeding program karong Domingo, anak sa Kamanhak area. Hello, mama. Insa to, ato tong pangutanong, insa tong program. Onya, ang Ma'am Joy di paling ha, sa full market.
0: Morning, Ma'am Joy.
5: Onya, ato, support sa gamay nga itong amigo. Support sa gamay nga, napatay gamay nga, sa atong sa mga kagamanan.
6: Ere, ang kaumanan ako nga, kaga-itirad mo. Ere. Ares, si Bogo. Bogo, akong kaupang driver si Siray.
5: Seven Brothers.
6: Seven Brothers. Wayne Ablong, Tonyo Tubel, G.R. Gutib, Terry Calibat, o si Larry Tixon.
5: Lima, ra?
6: Wala ba ba? Ikaw nung si Sati yung gabi.
5: Open mo na wala. Bale, naguya ni Babe. Okay, so, kakibad say. Okay na.
0: Okay na.
5: Okay na. Okay na. So, o mga kakibad ba? Salamat kayo ilabi na sa itong mga laminaw karon. Si Sir Kakibad, Sir Ethan James Sarmiento. Morang na itong sitwasyon na sa itong tinitan karon. Mundo to itong panahon. Kung mga adlawa, bugas sa mga kakipay. Alam sa balitang kipay sa umaga, diniyong kakipay doon dito sa nag-extend food supplement paling para sa kabilang ng balita, servisyo po ito o kalingawan sa negos. K5 News FM.
1: K5 Balantay Mercado. K5 News FM. Live report. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Salamat doon, Dudeps. Ang market report ito na Canadian sa D3 Bio, DTX 500. Kanyang may kombinasyon o double combination ng mga K5 para protection sa itong labas, ha? Labi na ka itong mga dunay na ipapati sa ilang tutunla niya. D3 Bio na! I-D3 Bio mo! Mabalik pa! Ano ka ba na itong mga kalingawan na mga K5 na sa itong kaparuman sa itong talabaron? And of course, mga balita o kasayuran na karong gata-taon. 4.56 na oras na ito na karinyo sa DTX Copamex. May gabi ka na! Nakaditox pa!
1: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
7: Bio.
8: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
8: Ang visio
7: nga may D3.
8: Kapalit sa mga butika.
7: D3 Bio. D3 Bio.
9: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
8: Kapalit sa mga butika.
7: D3 Bio DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
7: DTX Coffee Mix.
8: Pabaka sa mga buti.
7: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanayin mga UTI. Mooto, nag-take og Mighty C. 2 capsules, 3 times a day. Simana lang sa akong pagtuman, nawala na akong UTI o maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
7: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Subok na ng mga eksperto.
8: Mapalit sa mga butika.
7: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Luida, 21 anyos, na taga Santa Catalina. Gamay lang naabog og taligsik, ubhon og sip-onon nako. Nagtake og Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik, ako nang masuklan tungod sa adaw-adaw kong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
7: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Mapalit sa mga butika.
7: Mighty C,
13: ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagkuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magnabalaga. Ang solusyon, yari na.
7: Memory Advanced Serum.
13: Pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan.
7: Nagapatalom sang paminsaron.
13: Nagapanamig sang memorya.
7: Nagapa-increase sang serotonin.
13: Memory Advanced Serum para sa mas manamig nga school performance.
7: Memory Advanced Serum.
13: Bakal na sa mga butika.
7: Clinica Sporbiotics.
8: Kapalik-balik sa CR.
7: Ka-diarrhea.
8: Mag-Sporbiotics.
7: Kapahulong sa bacterial infection.
8: Nahinungdan sa diarrhea.
7: Sa Sporbiotics.
8: Pas-pas ang alibyo.
7: Mag-Clinical Sporbiotics na. Adlaw-adlaw.
8: Mapalit sa inyong mga suki butika.
14: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa manamig kagabi. Sa diin ka, Pipino.
15: Relax, God. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
7: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay.
15: Muling buhayin mo.
7: Extend. Food supplement for men. May maca. Kag-Glabawaska. Mga natural herbs. Yan ang ahatag Sanggana.
8: Extend.
7: Supplement for men.
15: Muling binuhay mo.
14: Extend. Isang kapsula ka lang.
7: D3 Bio.
16: Ako si Inara. Tasyod kayo ang akong blood sugar. Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
8: Ang visio
7: nga may D3.
8: Mapalit sa mga butika.
7: D3 Bio.
8: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung nga nagpawang akong panulukan.
7: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Noel. Usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
7: DTX Coffee Mix.
8: Mapalit sa kanang butika duol sa inyong lugar.
19: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
7: D3 Bio.
16: Ako si Inara. Tasyod kayo ng akong blood sugar. Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
8: Ang visio
7: nga may D3.
8: Mapalit sa mga butika.
7: D3 Bio. D3 Bio.
20: Ako si Jan. Gusto ka full-time law student. Mas sayon o dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye. Maukini ang ako ang sikreto.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
8: Ang visio
7: nga may D3.
8: Mapalit sa mga butika.
7: D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog natin. DTX 500.
8: Adlaw-adlaw.
7: DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto.
8: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
21: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
4: DTX Coffee Mix. Sa mga
19: butika. Daghan ang utanan ako, unsay akong sekreto. Abisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-mitis ko. Kaya sulayin ganin ninyo, mitis mapalit sa mga butika o pharmacy. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng mitis immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
4: Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City, 97.7 K5 News FM.
22: Maayong buntag!
4: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Headlines.
0: Balik na sa itong mga kasayuran sa balita ng K5 sa umaga at sa itong mga nagunang mga uluan sa balita.
4: Headlines.
0: Nagbayad sa bahay sa ganawat o Silver Blood Service Award o Blood Sabita Donor Award Day.
4: Headlines.
0: Palitan sa showbiz actor kasi James Reid nakita ang kahidam sa mga fans sa seryeng Someone, Somebody.
4: Headlines.
0: Pag-asakom sa SPG NIR ni Cortez si Cole Dumaguete City Mayor Chikiting sa Garbarya. Sometimes at the police report, grade 12 student, ginakop tungkol sa ginunang marijuana nga nakuha sa school inspection. Capitol News, kagabana provincial, may pasaling suportado ang mga mag-uma kapigtado sa RSSY investigation. Nagpunan na ito kabalita sa regional senior citizens nga mutambong unta sa hearing gipusil sa Iloilo. Ano balita sa national DOA, nagdrop og secular alang sa ginanglan na kuryente sa Pax Silica. Sara Duterte ibasol ang huyang nga pangulo sa mga school violins. Sa balita sa international, human trafficking sa Asian scam hubs ni grabe matod pa si UN. Samtang balita sa sports atinas, Alex Yala daog batong sa County Board No. 4 nga si Mubadala o sa Board No. 4 sa Mubadala DC Open.
4: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang lokal.
23: Balitang lokal.
0: Karon sa kompetong detalye na sa itong mga nagunang mga balita. Hindi po sunod niya balita ng lokal. Ato na ganin niyo sa D3 Mayo DTX 500. Ipasigarbo sa kamarang lokal sa bayos. Tungkol sa pailan, iniisip Silver Blood Service Award. Blood Samaritan Donor Award. Atun sa Philippine Red Cross, Negros Oriental Chapter Blood Services Stakeholders Recognition. Kinig ang pasinugog na magkita sa linggo na pagsalig sa syudad sa pagsiugda sa voluntaryong pagdonar o dugo o pagsuporta sa mga inisyatibo na makalawas sa kinabuhi. Pinagi sa niusang parikamot sa gawan lokal, kaban ang organisasyon o may tagong voluntaryo sa donor sa dugo. Espesyal usag gigipalipay nga ito kang Heidi Low et al. Fuentes, Blood Services Program Coordinator tungkol sa pagdawat sa Blood Donation Advocate Award. Isip ang ina sa iyang talagsaong dedikasyon o bililong kontribusyon sa pagpalambo sa mga programa sa pagdunar ng dugo o pagdasig sa partisipasyon sa komunidad. Kiring kalabusan, nagatag inspirasyon sa gabanag lokal sa bais, kaparay na pagligon o gabukasya rin sa pagdunar ng dugo sa ug magpalambo sa kultura sa kaluoy, voluntary pagservisyo o pagtabang sa katawan.
4: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
24: Balitang Entertainment.
25: Balitang Entertainment.
0: Sa tumalitan sa entertainment actor nga si James Reid, nakita ang kahidam sa mga fans sa seryeng Someone, Somebody. At ang mga ng chika Dora na ito sa palitan K5 sa umaga, Miss Clarice Rulian, K5 mo.
4: K5 News FM Live Report.
1: Gibuti ni James Reid kung giyon sa nila pagtukod ni Catherine Bernardo ang ilang mayang relasyon o koneksyon sa trabaho sa sayong bahin sa ilang pagtinabangay sa seryeng Someone Someday. Gipaambi to sal sa aktor kung giyon sa nila pagpanganlam alang silang tag sa tag sa kamang papel. O gibuti ang adun na sila lalong nga panag-istoryahan ay mahitungod sa ilang mga karakter. Sa diyang ipangutay na kung nahuna-hunaan ba niya kini kani ato ngay Paris kang Catherine, giangko ni James nga daw imposible kini kani ato. Gisgutan usab ni James ang kahinam sa mga tao bahin sa ilang pagparis. Ug na matikda niya nga dugay na nga naglaom ang pipila ka mga fans nga makita silang magtinabangay sa trabaho. Ug mga katong balita showbiz nga hatod kanato sa Mighty C the Alkaline Base Vitamin C. DDX 500 of DDX Coffee Mix nakakapi ka na nakadetox ka pa. Kini si KK5 Clarice Rulian para sa kampanya balita serbisyo publiko Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
24: Balitang Entertainment.
25: Balitang Entertainment.
4: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang Lokal.
25: Balitang Lokal.
0: Samtang sa itong City Hall Report, si Police Colonel Christine Tan, Regional Chief sa Regional Highway Patrol Unit, Negros Island Region, ni hatag ni o ni Korte Sigol kini kang dumagit sa City Mayor Chikiting sa Herbaria. Ang Korte Sibi si Tagdubog sa Pagulingon sa Panaguban tali sa HPG IR o Local Government Unit sa Rekmes Magete aron suportahan ang kalawasan sa dalan, pagdubala sa trapiko programa batok sa kriminalidad sa pagka-national highway o mga lugar sa turismo. Ato sa meeting presentar ni Colonel Tan ang mga programa og nahimo sa HPG NAR o gisigutan posibleng giniusang inisiyatibo aron masiguro ang luwas nga dalan o luwas nga komunidad sa Rekmen Sumagete. Nakalipkan na pasugla sa pagsali sa HPU NAR sa pagpalabo sa likon nga kolaborasyon sa LGU alang sa usa ka luwas nga riyon sa isla sa Negros.
25: Balitang
0: lokal. Samtang sa itong Capital News, kagabana provincial, may pasalig na suportado ang mga mag-uma na apektado sa RSSI infestation. Dito detali sa report ban K5, Roy August Basilio, K5
4: News FM Live Report.
2: Taliwala sa mga problema karon labi na sa atong mag-uuma kabahin sa pag-atake sa mananap ng RSSI o kung red stripe soft-scaled insects na naghalit karon sa mga katubuhan sa Negros Oriental. Ang kagamahanan provincial may pasalig na suportado ang mga gagmay o gradko ng mag-uuma na napiktuhan nini. Human sa formal nga gideklarar sa gobernador ang maong state of calamity tungkol sa kapaspas pagkaila red stripe soft-scaled insects na grabing nakapikto sa mga plantasyon sa tubo sa mga panginabuyan sa libuan ka mga mag-uuma sa tibuok probinsya. Matod pa sa gobernador, ang probinsya magpabiling ligon sa pagpatuman sa tukma ng panahon ug mga intervensyon sa mga aksyon aron mapanalipdan ang sektor sa agrikultura ug masiguro ang kayuhan sa matag nag-uma sa Negros Oriental. Ibaligon usab ang pasalig nga panalipdan ang mga mag-uma pinaagi maghatag og tukmang tabang ug ayuda aron malampasan kini nga problema sa agrikultura. Gikan dinis Kapitolyo kinas ka K5 Roy August Busilio press kampiyon nga balita serbisyo publiko Kalingawan sa Negros K5 News FM.
4: K5 News FM Police Report.
0: Sa itong police report, alas 5 just na oras na ito na kanino sa D3 Bayo, DTX 500 ng Baitis. Sa itong police report, nanakwaan ang usang grade 12 student. Oman na nakwaan ang ginunahang usang kanahon sa pariwana ito sa routine bank inspection. Sa secondary school sa Rekmes Magete ni itong Julio 28, suspensyari kitang ngalan niya si John. Residente sa Barangay Kanaway ng atong syudad, gingon nakitaan nga dadalaw transparent nga plastic sachet, kada isulod nga igdudahang nga uga. Ganaon sa marijuana ato sa routine inspection, gagimo sa wapa magsugo na klase. Subala pa sa Dubagete City Police Station, dayon ipabalo sa principal's office. Sa eskwilan, ang kapulisan naman ma-aprensyo sa duty barangay tanon, nga i-assign sa pagdabag sa kapo security sa mga dapit. Ito pag sa baog report si Patrol Band Melvin Tan Jr., Patrol Band Aljun Tukero. Kapitong skwilan, aron berikahon ang insidente. Uban sa verification na formal ginakop sa responding police officer, ang estudyante tungod sa gingong pagparegya sa illegal ka droga. Kinadadayon ang suspensado ng Dumaguete City Police Station, alang sa booking o gusto ng dokumentasyon samtang giandam. Some investigador ang ginanang record, alang sa pagpasaka sa ngayon ng kaso batok sa estudyante.
3: Balitang K5 sa umaga.
5: Balitang K5 sa umaga.
3: Balitang Regional.
5: Balitang Regional.
0: Oras, alas 5:12 na sa itong balita sa regional. Senior citizens, kamutambo konta sa hearing, gipusil sa Iloilo. Lito detalye sa report ban K5, Dibida Tindog, E-K5 mo.
3: K5 News FM Live Report.
6: Usa ka sa 62 anyos nga lalaki na matay human giambush ug gipusil samtang padulong sa korte uban sa iyang 14 anyos nga anak nga babae sa isang buntag ni atong Marta sa Iloilo. Nagsakay sa motorsiklo ang amahan ug anak nihang mihunong sila sa kadiot sa barangay Dangulaan anilaw aron makigistorya sa usa ka tawo. Maadto sa kapulisan padulong sila sa korte sa Baruta ka Viejo alang sa kahiring sa kaso hangga tubang sa biktima dihang giambush sila sa mamumuno nga nagsakay usab og motorsiklo. Nakadagan ang biktima pang gikukod o gipusil sa makadaghang higayon. Wala maunsa ang iyang nga anak. Nakahiagum ang biktima magmukabat sa pulo kasamad pinusulangan sa nagtalaing party siyang lawas. Nakuha sa mga investigador ang 16 kabahang sa 45 kalibre nga bala sa nahitabuan sa krimen. Pagibotang gipulis Captain Maria Rosella Benaveda, ang officer in charge sa Anilaw Municipal Police Station, na ang pagpumusil-posibling ano na kalimigilan sa kaso sa getubang sa biktima. Kiningabita, hatod ka nato sa Maitesi ang alkaline base vitamin C sa tonga D3 Bio. D-Rex 500, the D-Rex Eco Femix na kakip ka na nag-detox ka pa. Kini si K5, pwede binatin doon ka para sa kampiyon na balita, servisyo, publiko, kalingan sa Ragros, K5 News, FM.
0: Samtang sa dukin natong balita sa regional, sa isa secure duha ka personay, ay nasikop sa HBI o LSI sa barangay Banban sa Kihon. Plito detalye sa report ban ka K5 SM Donald Dayot, K5 News FM Secure. Good morning.
3: K5 News FM Live Report.
9: Duha ka mga personay ang nasikop sa Sikihor Municipal Police Station. Ang usa na ini high value individual ug ang usa street level individual kon LSI. Atol sa mong bypass operation ang gipahigayon sa may alas 3:27 sa hapon niadtong Hulyo 26 sa Barangay Banban na Sikihor. Ang operasyon gipanguluan ni Police Captain Jason Tumpong, Acting Chief of Police, na recover sa mga posisyon sa mga suspisado ang 5 ka plastic sachet nga gidudahan sa buo. Human sa operasyon gilagilayon ang nadakpan ngadto sa Sikihor Municipal Police Station alang sa dokumentasyon sa hustong disposisyon. Giandam na usab nila ang kasong pagpaglapas sa Section 5 ug 11 sa Article 2 sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Drug Acts of 2002. Padayon usab ang pagligon sa Sikihor Municipal Police Station ang kampanya batok sa illegal nga drugas pinagi sa intelligence driven operation o galigonon ang pagkigtambayayong sa komunidad. Para sa balita ng K5 sa umaga o para sa kampiyon ng sesyon, kampiyon sa balita, serbisyo publiko kalingawan diri sa Isla del Fuego, Sikihor. Kini ang K5 Dunar Dayot, K5 News FM.
3: Balitang K5 sa umaga.
5: Balitang K5 sa umaga.
3: Balitang National.
5: Balitang National.
0: Oras, alas 5:15 na. Oras, ato na kanito sa vitamin C. Alkali base, vitamin C, ipaligo na gatong immune system. Mga balita na ito sa kaluhan. Nag-draft ang circular ang karon ng Department of Energy. Ano ito bago nagdako kayong panginahinglan sa kuryente alang sa mabot ng Fox Silica Projects dito sa New Clark City, Tarlac. Ibuntag ni Energy Secretary Sharon Garin, gabisan pa mabot na gikan sa 50 hangtod 5,000 megawatts ang gikinahinglan aron sa maong technology hub. Kaya kining iya supplier pinagi sa nakadiyang renewable energy projects. Pero ipasalig sa insya ang kabatayan nila kini pa kayo aron dili mapiktuan ang supply sa kuryente sa Timog Nasod. Ang maong US lead ng proyekto gitubong sa pagsuporta sa global artificial intelligence value chain.
3: Balitang National.
0: Samtang Vice President Sara Duterte gibasol ang huyang pangulo sa mga school violence. Rito detalye ito pabinawan ang report ban ka K5 Rofa De Vero i K5O.
24: K5 News FM Live Report.
10: Gipas ang ila ni Vice Presidente Sara Duterte ang nakita niyang huya nga pagdumala sa administrasyon na inyong nag-unang hinungdan sa pagsaka sa mga insidente sa kapintasan sa mga tunghaan karoon. At ito sa paghinabi sa mga tibalita dito sa The Hague, Netherlands, ni parehag niya nga ang kawalay moral ng otoridad sa mga namumuno mo ay nagtukmon sa katauhan sa pag-una sa kaugalingong interes. Ingunusab niya nga ang maong kahimtanga ang nagmugna og kultura sa pagkanya-kanya dinawadaan na og pagrespeto ang publiko sa mga naa sa gahom. Alang kaniya, ang maong problema sa katinaw nga timailhan sa huya nga panguluhan na sa nasud. Kini nga balita hatod kanato sa Mite C, ang alkaline base nga vitamin C. Para sa balita ng K5 sa umaga, kini sa K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko Kalingawa sa Negros, K5 News FM.
24: Balitang K5 sa umaga.
25: Balitang K5 sa umaga.
24: Balita International. International.
0: Sa balita na to sa international, oras alas 6 kung alas 5:18 na sa itong mga balita na to. Also, dugang mga balita, mga kakifay.
24: Balitang K5 sa umaga.
25: Balitang K5 sa umaga.
24: Balitang Sports. Sports.
0: At sa balita na ito sa sports, karong adlawan ang pagkita ng dakong determinasyon. Ang Pilipina tennis star, Alex Ayala, sa nangigipildi ang Gunny World No. 4 kasi Xing Guinwin sa China, 4-6-6-4-6-1. Sa round 32 sa Mubadala DC Open. Nakuha ni Xing ang unang set naman na nakabawi. Gikan sa sayo nga set ni Ayala. Panawala, mahunong ang Pilipina netter, ubibalik sa karong set pinagi sa katapusang tulo kadula, Arun Tablahon. Sa deciding set ni Hingpit nga midominar si Ayala sa human sa 4-0 nga labaw. O wala niya tuguti ang iyong kontra kung mabalik hato na iyang nasiliwan ang ganawagan. Sumala pa ni Ayala. Kaya kitabangan siya sa iyong coach. Nga magpabiling kalmado, mupailob. Tambag sa iyong kaulingon nga yawi, malapuson niyang kanaugan.
24: Balitang Sports! Sports! Balita International.
0: Ito, balikan ang balita sa international, ang human trafficking at sa mga scam kapal sa libog Asia or Asia din ang mga biktima nga gikan sa kapin o sinta kanasod na dani sa mga piki nga mga online job offers. Misaka o mabisadan ng International Organization for Migration. Sumala pa si UN Migration Agency nga mabot sa 300,000. Kapag atrabante ang gibilanggo sa mga dagong scam center sa Myanmar, Cambodia, Laos o napugos paghimo sa online fraud o kanunay kini nga ilang gimonitor. Sa pagkaroon na parayin ng hapon, sa pagkakaroon na parayin ng hapon ang atong mga tiriganan sa United Nations sa ilang pagmonitor sa mga kasikas, labi na ang online scam.
24: Balitang K5 sa umaga.
25: Balitang K5 sa umaga.
0: Ang balita sa international, mga K5, piniglang kong ganito sa itong mga nagunang mga kasayuran ni Karbotaga sa itong balitang K5 sa umaga. Sa dili pa, ito sang i-check ang itong mga naka-online business ni Karbotaga. Abrero, te amo, Bibinsya. Good morning, sir. Sa greet ko. Good morning sa akong lalap sa Teringa, sa Bunga. Yes, Bangkulutan, sa Bogita. Always nga namino sa K5. Greet po ko. Morning sa akong mga anak. Kung silang Jubilin, Jifwa, Giselle, Jay, Justin, Junior, Yana, Crystal Joy, watching from Diversion Road, Bampandan, Dumaguete City. Emilia Ligara, good morning. During Lopez, good morning, sir. Mino, Midrig, Talaptap, Ojungan, Tanay City. Good morning. Ginaline Angay Gante. Good morning. Watching here in Himalalod, Negros Oriental. Salamat na kayo sa inyong pakikuman.
24: Balitang K5 sa umaga.
25: Balitang K5 sa umaga.
0: Alas 5.21 na oras na ito na Carino sa Mighty C, Alkaline Base sa Vitamin C. Ipalik ko na itong immune system. Importante na may gala, nga kaling itong immune system, pero doon ay protection. Doon ay mga bupagag din yung mga virus. Muna, nga gimugna na, namuhulma na ang Mighty C. Para balik ko na itong panglawas. 5:22 na. Good morning, Sir Zay, sa tanang mga naminaw sa K5 News FM. Salamat kayo sa inyong kanunay ng pagpaminaw, pagsunod din sa atong tulumanon. O sa uban pa nato. Oy, taga-isla si Kihor. Good morning, K5 News FM, si Kihor. Bansa atong pagbola sa atong station manager, Sir Dunar Dayot. O sa isla si Kihor, ay buntag nung tanariya. May pagsikay-sikay, may pagbata. Og bayan pa dayon sa atong panag-uban sa atong tulumanon. Emmanuel L. Almenzer, good morning. Og kato mga kuha na to, ato mga kapamilya, mga kapuso niya karon ang karon ni nagsunod sa tulumanon. Tanbay mo karon taon ha. Sa atong tandem. Tandem mga gala ka tandem. Sa atong kumusan tandem Carlaon City and of course sa Bayon City. And of course pila ka adlaw karon. Makaubo na sa nato mga ka-K5 ang San Carlos, K5 News FM, San Carlos City Buhon, ha? So, ito pa nang i-check dito mga gala, kaya nga itong team San Carlos para kumpate, para dinot, ang itong budagon, kaya naghanta. And of course, ang si Kihoro, ganansan ng papel, welcome ka na sa itong Thunder Portion. Standby sa itong kumusahan ng Thunder Karunta Town with K5 News FM Kanlaon o K5 News FM Bayo. Standby, bubalik pa ang balitang K5 sa umaga.
11: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: D3 Bio.
13: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahuna.
12: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
14: Mapalit sa mga butika.
12: D3 Bio. D3 Bio.
15: Ako si Nita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
12: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
14: Mapalit sa mga
12: D3 Bio.
23: Nawan ang nabakaugkana sa kama?
26: Masinug.
23: May diabetes ka?
26: Mag DTX 500 na.
23: Ang DTX 500.
26: Adunay powerful extracts.
23: Nga phytochemicals.
26: Ug antioxidants.
23: Nga gigan sa palaya.
26: Ug desugared sugar cane.
23: Mga organic compounds.
26: Nga effective.
23: Batok sa sakit nga diabetes.
26: DTX 500.
23: DTX Coffee Mix.
27: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akon ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Tintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akon pagpangihi. Nag-detoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
23: DTX Coffee Mix.
14: Mapakabutika.
23: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
28: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong poson og sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI og nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
23: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C,
14: mapalit sa mga butika.
23: Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
29: Ako si Rundan. Dali na kay kumag kasakit og ilanat, ubo dala sipon. Kaapoy kayo, turbo sa akong pagskila kay sige kog absent. Mao na nga gipalitan ko ni Papa og vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi hintin pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. Sukad pag-tick na ko og Mighty C, dinijud ko basta-basta muubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
23: Mighty C! Ang alkaline, ga vitamin C!
14: Sa mga butika.
30: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, nagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
23: Memory Advanced Zero.

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Sakit ang tiyan, kasagara, nalisdan sa paglibang. Mag Clinicas, 4Biotic, 545, Probiotic. Ngamutabang sa pagbalik sa nindot nga digestion. Sa Clinicas, 4Biotic, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mag Clinicas, 4Biotic, adlaw-adlaw. Mabalit sa iyong kasuki butika. Extend Food Superman for Men.
2: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako, gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Wala mo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. D3 Bio.
3: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabalian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Itistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix! Mabasa ang butika!
5: DTX Coffee Mix! Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakape ako og DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
6: Mapalit sa dalang butika duol sa inyong lugar.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpon og sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI og nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C, kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, D3 Bio.
8: Ako si Florazel. Before, problema jud na ako ang irregular nga regla. Mabot pa jud og 3 ka bulan. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, normal na jud ron akong regla.
1: D3 Bio, ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
9: Ako si Mia. Atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahuna.
1: D3 Bio! Ang D3 nga may Vizio! Ang Vizio nga may D3! Mapalit sa mga butika! D3 Bio!
10: DTX Coffee Mix?
11: Gusto ko na.
10: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaag kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Paday si Sheila Grace Mendoza. So, na permi ko ga pangluya ka ng murag kape kayo. Ibiho, one time nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Mahugi recommend niya sa kuha ang Mighty C vitamin C. Namundo na ako isa ka capsule 3 times a day. O sukad na kainom ko anong tambala. Ako dito akong pagpasalamat. Pero kay Himsog na ang akong panina sa akong lawas. Epektibo kaayo ang Mighty C. So, layin na ninyo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mighty C! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
13: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukhaon, sigig lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Ipatumar ko sa akong bana o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukhaon, o wala na po ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C, ka-epektibo jud kaayo.
1: Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C! Mabalit sa mga butika.
10: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo?
1: Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup.
14: Sporbiotic. Ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics. Gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
1: Extend Food Supplement for Men.
15: Ako si Brig Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, di daw wala nagiganay. Pero may himala pamanggal. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men. D3 Bio.
16: Ako si Nita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: DTX Coffee Mix. Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakape ako og DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
10: DTX Coffee Mix.
6: Mapalit sa dalang butika duol sa inyong lugar.
10: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako di ay si Melissa Cruz, na ako'y anemic ingon sa doktor. Ubusahay kalipungon ko, o aduna pa'y mutuhang itong-itong mga lagumba sa akong kanin. Umiingon ang kong igagaw nga, sulayan daw na ako pag tumar ang Mighty C alkaline vitamin C. Sige na kung tumar ang Mighty C matag-adlaw, mampuan na dito akong dibati nga anemic. Nawala na dito ang lagumlagong sa ako panit.
10: Mighty C!
6: Mapalit sa mga butika.
10: Tier 3 Bio!
17: Ako si Delphine. Usahay, nawala na dito ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang D3 Bio. Nawala na dito akong mga ginapamati.
10: Tier 3 Bio! Ang D3 gamay Visio!
6: Ang Visio
10: gamay D3!
6: Mapalit sa mga butika.
10: Tier 3 Bio! Tier 3 Bio!
18: Ako si Inara. Tadyod kayong akong blood sugar. Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahina na balik sa normal akong blood sugar.
10: D3 Bio! Ang D3 gamay Visio!
6: Ang Visio
10: gamay D3!
6: Mapalit sa mga butika.
10: D3 Bio!
6: Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom ang DTX 500,
10: makatamang kini sa pagtunaw sa LDL
6: o bad cholesterol,
10: nga mao ang hinundan o responsable
6: sa pagbara sa atong mga uga.
10: Kaya yan ang pagtaas sa bad cholesterol.
6: Batasano na ito
10: ang pag-inom DTX 500.
6: Highly recommended
10: sa mga eksperto.
6: DTX 500.
10: Mapalit sa mga butika.
6: Nawan ang nabaka-uga na sa kama.
10: Masinug.
6: May diabetes ka.
10: Mag DTX 500 na.
6: Ang DTX 500.
10: Actually powerful extracts.
6: Nga phytochemicals.
10: Ug antioxidants.
6: Nga gigan sampalaya.
10: Ug the sugared sugar cane.
6: Mga organic compounds.
10: Nga effective.
6: Batok sa sakit ng diabetes.
10: DTX
6: 500.
10: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Rick Vista, ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapili na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
10: DTX Coffee Mix.
20: Ang inundan nga no, daghan mo sakit. Kay daghan mo kwarta, ipalit o daily healthy nga pagkaon. Naapay di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty C.
10: Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5
6: News FM.
10: Balitang K5 sa umaga.
6: Balitang K5 sa umaga.
21: At balik dalas sa 5.30 i oras na. Oras at kanilyo sa DTX Premium Coffee. DTX Coffee Mix. Wait, ito pabuto niya. Karoon itong mga kabana na karoon. Atong katantay mga K5. Kapustahan. Portion din sa atong programa. K5 News FM Bayawad o K5 News FM San Carlos City. Good morning ni Sir Otter Miraflor. Good morning DTX Kamopex. Labi kayo shout out Joseph Lore Maritas, Ruby, Christian, Eileen, Tarek Davidos, solid listeners. Ayungon, thanks. Morning Sir Science. Ito nga mga naminaw karon. Kaya na ito na i-check ang itong mga guwapito. Guwapito, mga guwapito, good morning!
22: Ah, di matawa!
23: Ano ko'y ganahan ni mo, K5, sa'yo kayo, may ingang guwapito, basta sa'yo yung buntag ko.
21: Uy, ayaw mo kalimot ka kay San Carlos, mapilo pa niya na ito po.
22: Ah, buhon!
21: Para sa diyan na ba?
23: May info na ka.
21: Ano na ko?
22: Uy, wala may info, ana, K5, sa'yo.
23: Wala lang, kadawan ko, isalangan, dahil may kanlaon, isalangan.
21: Dili, ako, kuan ba kining ako ipabalo sila
23: putangi
21: ako mingon nila dito nga kuan kay ang okay. Kanlaon wa man pud mingon didto dool kayo
23: bigay na man ako niya dapat ikaw man ang gihulat ana kay website
22: ikaw ba yamo ang master di kay website
23: putangi
21: master sa to sige tong master kuan
22: master kwak-kwak
23: kumbaga kay sa iba ikaw ang amuang amahan.
22: Amahan sa katilingban.
21: Amahan sa katilingban. Kula na lang.
22: Ano na dai K5 say okay na dari among audio mo na ang ako ang audio ron wala na naka-mute diha dili na mi kita kag talkback na ayo na gyud.
23: Putangi.
21: Bag-o na ayo yung kwan transmitter ba? Lano ba kay na?
22: Ang tingog pud sa live bag upod.
23: Putangi.
21: Di madali ba yawan siya. Anyway, good morning yung duha. Ato mga pag-idol-idol ng bayan sa Bayon City o Carlaon City. Madali. Tay check say Kiki 5 donde, kumusta di Kiki 5 donde sa Bayawan City?
22: Good morning Kiki 5 Sai, Kiki 5 Elmer din sa Dakbayan sa Bayawan, linong atong palibot diri Kiki 5 Sai no ni adlang Webes, din ho banag-banag na sa amoa buntag na ato ang adlaw ana gamay ni ung-ung na sa kalangitan Kiki 5 Sai. Mm. Yeah, so mabalik na si mga Kiki 5 Sai sa Dumaguete.
21: All right. Ang kalaon City murag ngit-ngit pa siguro. K5 Elber, good morning.
23: Sige mga ka-K5, no? Ka-K5 say good morning. Ka-K5 donde, diri sa Kanlaon. Hayag na K5 sa'yo. Hayag na diri sa Kanlaon. Unya, wala pa po ni Patimaw ang Harik Adlog. Or ni Patimaw mapingalit, pero wala pa na akong makita. Kaya sa luyo, magun mo sila. Oh, pero ato makita diri sa gawas, nga bahin niya, kuha na. Kanyang makita na ginato ang kahayag. Unya, makita na po nato ng mga tao diri nga naglakaw-lakaw na diri sa kasada. Oh, nga ni Kay Sikay, nausap ka-K5 say. So mo na gibay sa ino ato pagtibay may buntag gikan diri sa K5 News sa FM Kanlaon or sa mga nagapamati karon sa First District of Negros Oriental. Good morning. Back good to you. K5 say nalimot ko sige dala. Wala ko kung ano eh.
21: Ano gado ba? Eh? Ano ba nga kuan kayo? Wa kay sa kuan ba? Kanang una-una.
22: Webes naman K5 say kanang kaning murag bugat-bugat ang ulo.
0: Putang ina.
23: Mali.
21: Ganali
23: na service.
21: Ha? Di op ka ba? Di op ka. Nabinaw karon si Helbert Elisterio. Sir, good morning niya. Sir Helbert Elisterio. Unsay mga maayong mga balita niya K5 doon sa Bayon City.
22: Kita diri K5 sa ino, diri sa Dakbayan sa Bayawan, kagabi ini, adunay na disgrasya na usa ka motorsiklo diha sa Maya Barangay Malabugas K5 Sai nga kuan nga kinibitang natumba kini samtang nagmaneho sa motorsiklo tungod kay kining amo ang karsala diri sa Maya Barangay Malabugas K5 Sai adunay road repair nga gihimo no sa iyang pagkatumba K5 Sai natusok sa ulo ang usa ka kabilya. Oh, kanayahang ulo kay Five Sai pagkatumba dito natumba sa may kabilyang dapit na natusok iyang ulo kay Five Sai o wala pa nailhan kining maong biktima matod pa kay wala may plate number yang motorsiklo no og sa pagkakaron gi panawagan pa kadto kay Five Sai kita tong pamilya ani ang tawhana nga adto kamo sa kapolisan aron na hibaloon kung kumusta na ang kahimtang sa inyohang usa ka miyembro sa pamilya. Matuyo kay Five Sai.
21: So unsay kwan don? Unsay kahimtang sa victim kanang kwan? Grabe or last
22: okay raman kay Five Sai although okay. Naara jay dugo nga nang gawas sa ulo tungod kay sa pagkaigon ini sa kabilya.
21: Kabilya.
22: Kanapitang sa karsada kay Five Sai nga dagkong kabilya nga gisuksok sa kilid.
21: Oo.
22: O kanang sa pagsumpay ba?
21: Mm-mm. So dito sir kon sa ang kuan niya kanang naka kuan siya kanang, na out of balance or nakainom siya
22: feel na ko K5 Sai nga urag nakainom dagway ni K5 Sai kay kuan man pod kining although safety ra mong gunadihan nga dalan K5 Sai ug wala ro gyud makakulian ang pagdrive mm-hmm. Makaluwas ra man kag agi
21: ah oo oh. Basig na hubog bod ang motor.
22: Basit pa na ko sila sa motor K5 Sai.
23: Basit pa basit. Wala mo yung kamera K5 Sai sa Jimmy Sai? K5 Sai?
21: Ha?
23: Wala mo yung kamera?
21: Kamera naman.
23: Hindi. Manggol makapture dito sa tech na sa live.
0: Putangi!
23: Okay lang, okay lang, okay lang.
21: Makita raman, makita raman tamo.
22: Makita raman ako sa K5 Sai din, he.
23: Dali na tigali, wala naman makita tigali.
21: Kasi hindi tago ba?
22: Kasi. Oh. So, sir, nauna atong ano, sir, sir, no? Katong bata ka ng trending ron ba itong sa Butuan ba ito?
21: Uh-huh.
22: Katong ibulong sa pila na ka sima Adlaw?
21: Hmm.
23: Pasangin lang pang inkanto.
22: Okay, pasangin lang pang inkanto. Baring nauya.
0: Putangi!
23: Pasangin lang, may inkanto, inoon.
21: Ay, dilakit siguro dito.
23: Nala.
22: Pinalahan K5 Sai, pila to K5 Elmer, 12 kilometros ang gilayo gikan sa ilang panimalay.
23: Abo pa to, pila to kabuntod?
22: Noo, nakita ng bata nga patay na yung taon.
21: Uy.
22: Dos anyos.
21: Dos anyos?
22: Oh, dos anyos K5 Sai.
21: Sus. Naglakaw taon to siguro?
22: Ah, grabe po, dos anyos. Sige na nakalakaw 2 ka kilometros, kapuyo naman ha.
21: Abot mo siya dito, kuan.
22: Oo, di yung ang mama ko no to, unsa to ang mama, kining ang giingon ko no, yung gitago, basi gitago ang inkanto, yun ana, di gitago ang giingon na to.
0: Putangi!
21: Kaya unsa may kuan? Unsa may kuan sa ato police?
22: Sa pagkakaroon kay Fabs, wala pa man ko i-update atong police, no? Kaya nag-follow anang subay man ko atong news. Like, nang ilarang gidudahan kay Fabs ang ginikanan kay Lailahi og statement ba kung asa gikan ang bata unsa kinsa ang katapusang kuyog sa bata, inana.
21: Basta gidinagag po itong maginikanan siguro ato.
22: Dahil po mga report nga, ginikanan ko no ato kay Fabs ay palahubog.
21: Ay, sus.
22: Basig iya tong dili na pag panaghap ra ba tagantag ana nato baka na basig iya tong nabunalan nga nagulpi niya
21: tingin kita pigan
22: no yang kita pigan nya pasangilan na niyang engkanto bilig loya si engkanto ang tawo
21: ang to engkanto nga
20: ay kapalya o sa baba
23: loy kay bitaw pasangilan ng wala tay labot.
20: Right.
23: Depensa parang engkanto, no?
22: Pasangin lang ang tawang pariente na mong Kifa Wilmer.
23: Winter. Magawas ba? So, sige, interview ako ninyo.
22: Naminaw dahil ka rin na ito, si Tiricial Rosales Narciso. Yan sa may poblasyon, Santa Catalina.
21: Good morning. Abilita, Dunan, good morning po. Diyan sa kadlaon na Kifa Wilmer, unsay good news, bad news, or what's up among the news?
23: So far, there is a scandal.

0: Si legal na drogas, wala yung mga drug paraphernalia, wala po yung mga improvised deadly weapons, ang nasampit usab nga pasilidad. So kini usab ni katimaan nga kini hugot ang sigridad sa nasampit usab nga city jail diri sa siyudad sa Canlaon ni Kifarsay. So mao na no ang ato ang diri nga pinakalites nga update and sa ato usab nga bulkan Canlaon diri ka Kifarsay. Again, no, permera man gid ni. Permera ning bugal lang gyud pero dili gyud ingon nga grabe, minimize lang. Matawag na to nga normal lang ang iyang sitwasyon as of now no. Diri sa siyudad sa Canlaon nga Kakifaysay pero ang ato ang mga kining sa to gani. Ato ang mga opisyales sa kahanang lokal ready naman ni sila kanunay Kakifaysay, Kakifaygon. Gani no. Kung ugaling kay di magid nato ni matag-an gani panahon bisa pag ato pa ning isulted diri mubuto ra gid gihapon ang bulkan. Mubuto man gid gihapon ang bulkan unya kuano ang sa mga evacuation center ato atong na istorya si ang PIO diri sa Canlaon City si Seth Bariga nga may kuan sila may isa ka ektarya silang luna nga gigahin nga silbi bitaw nga evacuation center. If in case mo saka no sa alert level ang kining declaration sa bulkan Canlaon kay sa karon alert level 2 pa man so posible if mahitabo man gina dili lang gina to matag-an kung kanus-a or unsa bang adlaw unsang bulana unsang tuiga pero na sila gigahin nga ektarya nga matawag bitaw nato nga himuong evacuation center ay gani gisugda naman gipatag naman gid ang area diri sa portion sa may barangay Binalbagan kumbaga kining barangay Binalbagan boundary ni siya sa Valle Hermoso. So ubos na ni kayon nga area. Kun kini nga mo ang studio karon is Barangay Panubigan dito sa ubos nga bahin next na Binalbagan na. So dito sa ubos nga area, 1 hectare according pa sa PIO no diri sa Canlaon City. Gani na connecto ka Kifarsay and I know nga inyo tong nga kuan kay nabasa to na ko pud sa inyong page ya. Yeah. Gi-report man pud to sa PNA. Nga na-connect po to sa zona ni President Bumbong Marcos katugaling pagtukod og mga facility for sa mga evacuation center. So na-connect ko sa dito nga nanghinaot ang LGU nga unta po matukuran diri og mas dako pag yun nga evacuation center ang Canlaon City sa national government kay ulang ramay gamay ramay kay 1 hectare lang 1 hectare gamay ra kayo kulang ra kay na
1: sa kasamtangan ko ang K5 Elmer kanang evacuation center diha sa Canlaon, pila pa ang capacity, pila ka individual ang pwedeng magulod.
2: Nagya po sila squilhan, K5, Mer?
0: Kung sa Bulkan lang ka K5, sa iyo K5 doon di, sa area naman sa Masulog, murag ang kining mga pipila ka mga evacuees diha, murag wala sila kabutog 100. Parang lang. Wala sila kabuto kung 100 ka pamilya. Gani, murag, naranas ubos 50 gali diya sa may masulog na area. Tapos, diri man sa may city gym naman po, no, may kuha na, ipat man lang ko, pila to ka families. Basta wala po nakabot sila 100 ka pamilya. Pero napot ginagali na yung mga evacuees po sa Bagyong Tino pa po. Pero kuha na, naging matamata na sila o ganing biya na po. Kaya murag, well, kuha ba, ongoing ang ilahang pag-ayos ilang balay. Tukod silang balay so kana sa mga, pero kanang bulkan ro dugay na gina sila kay kan gina kaning dili kayan magid nila kun ang kaning nasulod sa katungkuan ba sa 4 kilometer gyud permanent danger zone so nagis sila sa evacuation center
2: mauli ra sila dito kung magsabon sila silang manok
0: gani na dito naka-istorya pud nato to kay na-include man to nato sa investigative reports katong dito sa masulog nga area katong sa mga nag-evacuate. Kung good gali ka K5SAY, mas ganahan good gali sila nga adto sila mag-stay good sa ilahag good nga kagalingon nga komunidad kay kwan manggod. Kung arigod sila sa evacuation center, ingon pa nila nga, okay man, may support man ang government kay every kinsinas. Sabi ganahan every kinsinas na isuporta. O niya, kwan lagi, mas kon ba mas komportable kung adto sila sa komunidad kay makatanom-tanom sila makapamuhi sila makatiman sila sila hanga mga hayupan minana ba so advantage kayo kung adto dito sila sa komunidad pero
2: ang problema magudan na kay Elmer kay mo Alboruto ang bulkan tabla na pong LGU paghakot nila
0: mao lagali ka kung
1: ibalik sila sa ilang tasutag sa kapanimalay
0: gali kay koran din sila kaning gipatag naman na diha sa may Binalbagan na silbing evacuation area gyud adiha.

0: gi-advisor na daw na sila pod nga kuan kining mag magtukod og pabalay diha ba sa may area diri sa Binalbagan or adto na mustis Binalbagan pero ang iban kay di naman sila gusto pod adto sa Binalbagan na kay naman sila yung mga pamilya pod nga gawas na sa 4 kilometer mga ingon ana ba. Adto na lang sila mogapod.
1: So og mukuan na sila mo pauli ra sila mo adto sila sa buntag di pauli sila gahapon pwede ra ba siguro na.
0: Actually, kaki-vibe sa'y kung basihan no ang OCD, bawal yun.
2: Oh, bawal yun. Kaya mamantang kabalog ko, an, mamantang mo pahibalo ang volcan o yung alas 5 ha, mabuto ko, pamauli na mong alas 3.
0: Ito, bawal yun, according pa sa OCD, no? Okay, di gid pasudlan, pero galing lang, no, og, ato lang yung obserbaran, di mangin kalikayan nga, naagay mo lusot.
1: Wala, na-checkpoint sa kuan? Na-checkpoint?
0: Igis karon murag wa nagigayo kay website.
1: Odi pwede ra maka pauli tong kuan katong papa ba o maka balik sila balay kay mag kuan sa mga hayupan ba. Pakaon. Bisag papa ra ba o mama mabilin dito sa vacation center kadto dili mga anak.
0: Mao gyud na nataborong kay website mo ba? O adto dito di balik naman pod. Ana ra gyud ba?
2: Mura ra sila ni bisita sa ilang balay.
0: Pero grabe to kay kato ganing aning bago lang atong pagbuto ang mga ubang may balay niya kay nangagbuslok niya kay
1: gusto yung bahan bato.
0: Yung mga bato
2: di ba kay apil matong bato ato kay 5 Elmer na nung gaulan o bato-bato
0: oo niya, mas nakuan magan dili pa buslot niya mas kuan man at murag nagabok na ang atop ba kay pero may mabughan o kasufre so dali nakaayo matugpahan o si gamay pang bato buslot na dayon
2: bitaw no
1: so ilisan na lang atop o kuan. So may ilis na nga, dili na gyan mabuslot.
2: What how, K5 Sai?
0: Dita po na ba isa?
2: Karayaan ang bungbong sa barko.
0: So, pero madaot nung... Bitaw sa kanang sa barko nun, impon madaot nun, dadagat
1: nun. Bugat, bugat kayo na. I mean, atop na yung mga, bugat kayo. Pagpasar ka lang na na.
2: Kaya imong haligi kay Kuan ka narang lubi.
3: Putangi!
1: Kawaya na haligi.
0: Pero kung mga iba-quest diri, oy, kinsinas ng ilang supply diri.
1: Kuan da, kada sa pagkaon da, way labot, kuan.
0: Ay kits ni kakiba yung sa'yo?
1: Ay kits. Yan, kaigora po nila na. Sa kinsinas.
0: Pil ko dili, yata. Kita ka na sila po,
2: ulang kaayo na, oy.
1: Saan mo na?
0: Ulang regali na ako diri, nga di-budget na ako untang try ang isa kakilo nga buga.
1: Ka kilo bugas eh, mabuto na gusa ka semana ni mo.
0: Kala kita na kung 1 week ba di man maraigo.
2: Grabe mo na 1 week ka.
1: Abi na kung apil ka sa ayuda dia.
0: Ka-expect mag ako kibayo sa igon nga, usa ka kilo, mabuto na kuan ba mga tungan sa plastic. Palit ko gahapon, usa naman eh.
2: Ilang kilo na sa inyo kay Fay Ulmer, nabay tag-binding bugas di ha?
1: Nabay ka daon.
0: Sinindot mo na i-binding, bisag katong 100 na ako gahapon, pila naman to ka kilo unta eh.
1: Di ba na local rice diya?
0: Kutikwatro to ko napalit gahapon.
1: Nabay, di ba na local rice diya sa kanlaon? Hmm. Asam na yung, kung sa may klase bugas na yung mga, di ba local yung ipalit?
0: Ang mga po local, namas Binalbagan, namas galingan, yung gusog gaya, sa kilo rin kong paliton.
1: Pero ko na, buy local man aro na nga itong kuhan para ma-promote ang itong mga mag-uuma na ito.
0: Gali, oo. Pero marapang ihapon ni Faisay, mamugod na giingon bitaw nga kung magmahal ang bitaw ang kining sa tago bitaw, ano yan, abono, uban pa dira. Di pag ihapon na mo uswag ng presyo?
1: Oo.
0: Same rin sila nga, 20 kilong bugas niya ang abono, di na nabunuhan ng mga tali. Lay, di kumto na.
1: Di ba kanang kuan ba kanang sana kanang tubo di ba sige ra nagpanubo sige di na kinalag abunuhan kasi sige ra nagatubo pag tapas di, na mo
0: musalop na
1: ha
2: bari na ora nagtukog G5 sayo di
0: musalop man na
1: di ba kanang una ni tanom unang harvest ni mo tubo ra sila pwede pa na
0: pero abunuhan gyapon ni mo gyapon siya
1: abunuhan gyapon so mo na nga para po subon na po nimo ang katuntudling.
0: Lahi bay urang kay Vice kay ang mga yuta ron kinahanglan nga bunuhan sa pareha sa una nga kuan na ang yuta pwede na dili na abunuhan pero lahi naman.
1: Kinahanglan na
2: gyud ang nutrients.
1: Okay, sige. Ugma na pod atong kumusta ang tandem K5 dunde sa imong final kuan ya.
2: Okay, dagang salamat mga Haki 5. May dagang salamat Provincia sa Negros Oriental o diha sa isla sa Sikihor. Mayang buntag na itong tanahan. K5 Elmer, K5 Sai, dahan king salamat. Kininilang si Don Dick Lodovin na nakadikan ninyi sa K5 News of M. Bayawan. Dagang salamat. Back to you, K5 Sai.
1: Bye-bye. Salamat, K5 Donde. K5 Elmer.
0: Sige, dagang salamat sa K5 Sai, K5 Donde. Salamat sa mga nagpamatay karanggikan diri sa K5 News of M. Kanlaon sa First District of Negros Oriental. Mayang buntag. Og happy Thursday mga kaki five.
1: Labat mga guapito. Ato mga katandem sa atong K5 News FM Bayawan og Canlaon City. And sunod na po da basag ang kining atong kuan ato San Carlos City. Makaw ba na sa dato para sa di ang tanan. Aqua Smith, happy Thursday morning K5 Sai. Shout out, happy birthday to Kay Sindiong of Tampukon Uno Ayungan. God bless morning. So, Bernas Simsim, kandiyot sa ha, Simsim og Luang and Rini Faye Dicol Yapi. Thank you, God bless. Wala natin oras mga kakifer doon sa itong baruban sa itong baron. Stand by sa mga balita sa itong DTX 500 Morning Newscast. Sagalan sa pag CEO President Doka Ramil Oy, ito Area Manager Santa Catalina Mayor Peblegan, Station Manager Sir Bernie Cabusa. Partner nito sa mga K5 Abo Dwayne, o K5 Babsky o Don Lips. K5 sa Real Rep para sa kaming mga balita, Servisyo Publiko Klingaw sa Negros, K5 News FM.
3: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: D3Bio. Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dakwa ang liver. Painom ko sa akong mama o D3Bio. After 2 months sa pagtay, hinihinay o gamay. Epektibo kayo ang D3Bio.
5: D3Bio. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3. Apalit sa mga butika. D3Bio. D3Bio.
6: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3Bio. Dali lang naayo akong sama.
5: D3Bio. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3. D3 Bio, DTX, Coffee Mix.
7: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi, bangod apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagapon, ako ko magpangapi, sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Loida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang na abugog taligsik, ubo nagsipunon nako. Nagtikog Mighty C, 2 capsules, 3 times. Sa day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog o taligsik, ako nang masuklan tungod sa adaw-adaw kong pag-inom o Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
5: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Rundan. Dali na kayo kumagkasakit o gilanat. Ubo dala si Poon. Kaapoy kayo, sturbo sa akong pagsiklila kay... Sige kong absent, mao na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kad pag-tick na ko o Mighty C, linajud ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
5: Mighty C! Ang alkaline, the vitamin C! Sa mga butika.
10: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagkuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na maglabalaga. Ang solusyon, yari na.
5: Memory Advanced Serum.
10: Pinakabago nga neurobiotic syrup para sa atong kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
5: Walang may ganahan makikistudya nimo.
10: Tugod sa imong bed rest.
5: Mag-Clinicas 4 Biotic. Ginapataghan ang good bacteria sa imong baba. Clinicas 4 Biotic. Kinapaundan ang pagdaghan sa bad bacteria sa imong baba. Yahinungdan sa tooth decay o bad breath. Clinicas 4 Biotics.
11: Gah, ma-joyride man tabi ga.
12: Wala sa kondisyon ang makina ko.
5: Hindi makaarima? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
11: Tiga, ma-joyride na ta.
12: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha.
11: Kaya?
12: Siyempre! Naka-extend ko yan!
11: Basta sa ganga driver, extend, lover!
5: Extend Supplement for Men!
11: Yahoo!
5: D3
13: B3 Bio.
14: Ako si Elena, gaynong jud ko og B3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
13: B3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
15: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Gintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
13: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
13: DTX Coffee Mix.
17: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
18: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa madga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline ng vitamin C. Makatabang sa paglihay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
13: D3 Bio.
19: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
13: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Visio nga may D3.
17: Apalit sa mga butika.
13: D3 Bio. D3 Bio.
20: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko gipamati sa lawas.
13: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
17: Apalit sa mga butika.
13: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
21: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis wala na magbalik.
13: DTX Coffee Mix.
17: Mabaka sa mga butik.
13: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
22: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanayin mga UTI. Mooto, nag-take ko Mighty C. 2 capsules 3 times a day. Semana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI ug maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
13: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Subok na ng mga eksperto.
17: Mapalit sa mga butika.
13: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
23: Ako si Loida, 21 anyos, na taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubo nagsipunon nako. Nagtiko og Mighty C, 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik, ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw akong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
13: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
17: Mapalit sa mga butika.
13: Mighty C,
24: ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabuglayan sa pagkuon, nagwala na gana mag-eskwela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
13: Memory Advanced Serum. Pinaka-

0: Mighty C.
1: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
2: Ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
3: Oras bagay ka K5 wala size 2 na. Oras na ito na ganito sa D3 by DTX 500 og Mighty C.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team. DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
3: Headlines. Pagkira may punta ka nito pagkandagunag ang mga uluwan sa balita. Norpong, ipasigar mo ang promosyon sa 48 kapulis sa Lalawigan.
4: Noxy, gidahig ang isugit ng mga insentibo sa buhis o pagubos sa bayranan sa kuryente ni PBBM.
3: Mga armas sa kapulisan sa Norpong, ipailalom sa inspeksyon.
4: Mga nagunan sa balitang regional, estudyante pasakaron kaso gamitin sa bomb threat sa Bohol.
3: Kaso sa dinggi sa Sugbo ni Saka.
4: 55 katungaan sa Bacolod, gisang kapanog metal detectors.
3: Nagunan na itong kabalita na ito sa National BP Sara, gibabakak ang gingong pagbalik ni kanil President Rodrigo Duterte sa Pilipinas.
4: Pia Caetano, nagkatubang ang reklamo sa FX tungod sa makapahisalaag ng video.
3: Kabalik mo hagyo ni PBBM, nga suspindihon ang klase sa November 3.
4: Balitang international, linog sa Japan nagbilin o daghang mga nasamdan kadaot sa kadalanan.
3: Sa balitang negosyo, halin sa motorsiklo sa unang kwarter, may kanaog og 4%.
4: Sa balitang showbiz, Andrea Sogkay mag-uyab na.
3: Sa balita sa sports, alas Pilipinas women, iabot na sa Vietnam para sa CB Cup League 1. Katumboy mga pipila na ito kapag nagunang mauluan sa itong DTX 500 Morning Newscast ang adlaw karun nga Huwebes, Hulyo 30 na. Sakalan sa mga CEO President Doc Ramiloy.
4: Area Manager Rafael Bobanyan, Naligan.
3: Station Manager Sir Bernie Cabusa.
4: Kobanato Pichas Lawal, katong nga teknisya ka K5, Abu Dwayne Allpost.
1: DTX 500.
3: Kinisam inyo mga ating balita ka K5 sa Cyril Rebe.
4: Okay, K5, Sharamari Humilio.
1: DTX 500, Morning Newscast. Morning Newscast. Balitang Lokal.
3: Okay, karon sa kumplito ang detalye na sa itong mga nagunang mga balita. Ki pasigar mo sa Negros Oriental Police sa Provincial Office, kundor po, ang promosyon sa 48 kama police sa isip pag-ila sa ilang walay paglubad. Kadidikasyon ba yung himplo sa performance o ligon ng commitment sa serbisyo publiko? Nagkip sa promosyon ba ang 5 kama police captains kaya gipromote sa rangko ng police major, 2 ka police lieutenant kaya gipromote sa rangko ng police captain, o sa ka police executive master sergeant kaya gipromote sa rangko ng police lieutenant, o 40 kama police non-commissioned police officers kaya gipromote sa ilang sunod ng mas taas ng rangko. Ipamayik usab sa engkritisasing panlipay si Colonel Timar G. Alap, Provincial Director sa Kapulisan sa Lalawigan sa Negros Oriental, sa mga bagong napromote ng mga personay. O ipasugda ang matag promosyon o sa kagante sa personay. O ipasugda ang matag promosyon o sa kagante sa dedikasyon o sa kahangit sa pagpangulo ng may integridad, disiplina o kahusayan.
4: Samtang sa dugang balitang lokal, ikalipay sa Negros Oriental Chamber of Commerce and Industry kung Noxy ang mga insentibo sa buhis o pag-ubos sa bayranan sa kuryente ng ipahibalo ni Pangulo Marcos Jr. at sa Young Sona. Matod pa sa presidente sa Noxy nga si Edward Du, ako kinautabang sa gagmay ng mga negosyo sa MSME, pinaagi sa paghatag o tax exemption o pangtangtang sa mga multa. Dugay na nilang gihangyo kaning mga reforma sa buhis aron makatabang sa pagpalambo ug pagpalapad sa mga negosyo. Gipasabot niya nga pinaagi ni Nihap say na nga makapahunan og usab ang mga negosyante nga walay kabugat sa nagtumpok ng mga pinalidad.
3: Samtang mga arma sa kapulisan sa Dorpong ipailalom sa inspeksyon. Dito detalye sa report bank kay K5 Roy August Lucilio i K5 Mo.
2: K5 News FM Live Report.
0: Para masiguro ang mga kahimtang sa mga armas sa atong kapulisan, ang Negros Oriental Police Provincial Office o Norpo nagpahigayon inspeksyon sa mga armas niini. Lakip na ang inventaryo sa tanan. Ang maong inspeksyon gipahigayon sa Regional Logistics Research and Development Division nga gipanguluan sa Inspection Team Police Lieutenant Colonel Dennis T. Chiu ug ang mga personahe niini. Ang maong inspeksyon naglangkob kini sa physical nga inventaryo o pag-verify sa mga propiedad nga kagabitan sa armas, mga sitwasyon o kahimtang sa mga assets sa PNP nga mapasiguro nga ana sa maayong kondisyon ang tanang mga armas. Lakip na ang mga salakyan gagamitan sa komunikasyon o uban pang mga assets na gihatag kanila gikan sa gobyerno. Pinagi sa maong kalihukan ang Norpo nagpadayon sa transparency, accountability o maayong mga pamaagi sa pagdumala sa propiedad nga masiguro sa hustong pagdumala sa mga kagamitan aron kini epesyente paggamit sa atong kapulisan labi na sa pagserbisyo sa katawhan. Para sa DTX Morning News, kina sa K5 Roy August Busilo, press kapyon ng balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balitang Regional.
4: Balita Regional mga ka-K5, makatod ka na to. Sa DTX 500, kinimutabang pagpaubos itong blood sugar aron makalkay ka sa gitawag nga diabetes. Protection ninyo mga mata mag-DTX 500 kanunay. Giandama na og mga custom criminal ang usa ka 20 anyos nga estudyante nga naghimo og bomb threat uhulga sa pagpamomba batok sa eskwelahan sa lungsod sa San Miguel, Bohol. Atol sa usa ka extrajudicial confession, naghimo atubangan siyang abogado. Giangko niya nga ang hulga sa bomba, gituyo isip usa ka joke o prank para sa iyang mga classmate. Sumalapas sa Bohol Police Regional Office, naghimo og mensahe sa messenger ang estudyante nga pabuto ng building sa eskwelahan. Hinoon, giangko nini nga usa lamang kadto kakabakak nga hulga aron makuha ang atensyon sa iyang mga classmates humanggigong gibuli ang iyang manghod. Giandam na karon sa mga otoridad ang mga kinahanglang dokumento aron sa pagpasakog angay ng mga kaso batok sa estudyante. Lakip ang paglapas sa Presidential Decree No. 1727, una ilhan usab ng anti-bomb choke law.
3: Samtang gitaw sa health official sa gobyerno sa probinsya Sugbo nga pagsaka sa kaso sa dengue karong Hulyo, posibleng tukod sa barayo na nga pag-ulan na sa tibuok probinsya. Balapas sa datos sa gikan sa Provincial Health Office nga agi may aging 5 ka semana, kapit sa 300 ka mga kaso sa dengue natala sa ospital sa 25 ka lokalidad. Duha usab ang nabatay sa gikataho. Gada labigit sa mga pasyente gikan sa Consolacion o Compostela. Ibutyag ni Dr. Henina Carr, hipis sa daan Bantayan District Hospital o Capital Health Consultant Dr. Elise Nicole Talan, nga nagkinaglan og duga mga pagbalitor sa pagsaka. Apan wala kinin magpaabot, o nagpasabot nga usa ka dengue outbreak ang natibo sa lugar.
4: Gisang kapana sa lokal nga panggagamhanan ng 55 ka pampublikong elementary o high school sa Rakwen sa Bacolod o 200 ka handheld metal detectors gikan sa mga pribadong donor aron mapalinggo ng seguridad sa mga campus. Parma nga gitunol niya ang tumaltes ni Mayor Greg Gasataya ang maumakahimanan nga tukang Japan Superintendent Janice Develos o BCPO Director Colonel Eugenio Ribadomia dito sa City Mayor's Office. Matod ni Gasataya, ang Japan Bacolod ang magbuot sa pagapunapod sa mga unit sa matagtunghaan. Human ka ni sugod nga gigamit sa Bacolod City National High School na sukad pa sa miagi nga bulan. Gipasabot usab sa mayor nga nagplano pa ang syudad nga mapalit og dugang walk-through metal detectors aron mas maprotektahan ang mga estudyante.
2: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balitang National.
5: Balitang National.
3: Oras alas 6:11 na. Di po sa mga balita national ito na kanilyo sa DTX Copamex og extend phone supplement. Sa mga balita, gipamakaga ni Vice President Sara Duterte ang mga nakuinat nga post bahin sa gingong paggawas sa iyang amahan nga si kanil President Rodrigo Duterte gikan sa The Hague sa sunod na semana. Gipayag sa Vice Presidente nga nagikan ang mga bakak nga pangangkon na gikan sa pipila katik pariyo sa iyong pamilya nga wala makasabot sa iyang gisulting ngadto sa usa ka Filipino community sa London sa England. Gigon na gipunting ni Sarah ang iyang suod usunod nga pagbisita sa ikabahan sa The Hague, Netherlands, ang pansayop. Ano yung sabta na kini sa uban sa iyang kapagbalik sa kanyang presidente sa Pilipinas. Sumaininig hangyo sa vice presidente nga tuliro na sayop nga record bahin sa maong pagpangangkon.
4: Bisang ato gatex complaint ang sa grupo sa women's rights advocates niya itong Miyerkules, Bato Council Garpia Caetano, tungkol sa ilang gilagway nga makapahisalahag ng video sa second impeachment prosecutor sa miaging semana. Sumala pa sa mga nagreklamo, nagpatik si Caetano kung sa naka-edited nga video sa magbalaor ng prosecutor nga si Charles Diokno aron ipakita nga nangayo og suporta ang House Prosecution Panel alang sa mga record sa buhis ug bangko ni Pangulo ni Vice Presidente Sara Duterte nga walay nagsuporta nga ebidensya. Gidugang usab sa mga nagreklamo nga kinahanglan imbestigahan si Caetano tungod kay ang video nagdaot sa integridad sa mga proseso sa impeachment ug nagpatunga og seryoso mga pangutana bahin sa iyang pagsunod sa iyang obligasyon sa ethics, professionalismo ug sa konstitusyon. Sa bulag ng pamahayang, gihangyo ni House Prosecutor Lila de Lima nga likayan ang pag-post og mga supplies of videos ug ilakip ang kompletong konsekto sa mga diskusyon aron magiyahan ug malamdagan ang publiko sa kung unsa ang tinuod nga nahitabo sa husaya.
3: Samtang sa katapos sa datong ginagunang kabalita na ito sa kaluhan ng gusto sa Commission on Election Kabalik, kahangyoon si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga suspendo ng klases sa Rubimbe Tras para matagal ng mabutante sa ingong panahon sa barangay ug sa ganyang kabataan election epigen sa November 2. Mato pa ni Kabalik Chairman George Garcia nga siguradong daghan ng mga tao ang mupauli uman sa pagsirba sa undas ug kung walay bakasyon sa eskwelahan sa November 3. Lagmit mo balik ngayon ang mga butante sa inatatag sa kamalugar ug dili na mga butar sa November 2. Ang pag-file sa Certificate of Candidacy para sa kandidato sa Barangay Giske magsugod September 28 hangtod October 5. Samtang panahon sa eleksyon, gikitak na gikan sa October 3 hangtod November 9.
2: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
4: Dara to kita sa itong network news. Balita gikan sa K-Fabins FM Antique. May 10 milyong halaga ng droga na samsam ng Antique PPO mula Enero hanggang Hulyo 2026. Sa report, hatid ka K-5 Family Palanog. I-K-5 mo.
2: K-5 News FM Live Report.
5: Naka-recover ang Antique Police Provincial Office o Antique PPO ng mga illegal na droga na may tinatayang street value na 10,700,889 pesos sa probinsya mula Enero 1 hanggang Hulyo 25, 2026. Batay sa datos ng Antique PPO, ang nasabing halaga ay katumbas ng 1,673.603 grams ng mga illegal na droga. Sa kabuuang 31 anti-illegal drug operations na isinagawa, 30 na mga individual ang naaresto ng mga otoridad. Patuloy naman ang kampanya ng Antique PPO laban sa legal na droga upang matiyak ang kapayapaan at kaligtasan sa probinsya. Balita mula sa probinsya ng Antique, K5 Family Palanog. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
3: Ang lasay sa 15 na sa Duga Panatong Network News, K5 News FM Kalimo, Goro, na sinuntok na nisinuwi adios ng estudyante sa Aklan, binawian ng buhay. Report naman ng K5, Leonard Biray, K5 mo.
2: K5 News FM Live Report.
6: Tuluyan ng binawian ng buhay si Second Mate Timoteo Humayaw, 52 anyos, residente ng Barangay Tambo, San Miguel, Iloilo, at faculty member ng Maritime Department ng Aklan Polytechnic College o ang APC, matapos ang ilang araw na pananatili sa Intensive Care Unit o ICU ng isang pribadong ospital sa bayan ng Kalibo. Matatandaan na noong araw ng Linggo, dumalong biktima kasamang suspect na si alias Ren sa isang okasyon kung saan nauwi sa pagtatalo ang sanay masya nilang pag-uusap. Dahil dito, minabuti na lang ng biktima na umiwas sa gulo kaya nagdesisyon itong umuwi na lang. Habang sakay sa kanyang motorsiklo, ang guro ay bigla na lang sinuntok nito ng 19 anyos na suspect dahilan para mawalan ito ng malay. Naisugod pa sa ospital si Humayaw, ngunit makalipas ang ilang araw na pananatili sa ICU ay binawian rin ito ng buhay dahil sa biglaan ang pagpanaw ng biktima, labis ang kalungkutan ng ilang mga estudyante at guro ng Aklan Polytechnic College. Sa ngayon ay na-inquest na ng Washington PNP ang suspect matapos sampahan ng kaso ng pamilya ng biktima. Balita Regional mula dito sa probinsya ng Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
4: Samtang sa balita, gikan sa K5 News FM, tagloban. Pamilya ng mga biktima sa National High School shooting tumanggap ng libreng pabahay mula sa NHA Region 8. Detalye hati ni K5 Roger Kilana, K5 Moss.
2: K5 News FM Live Report.
3: Tumanggap ng libreng pabahay mula sa National Housing Authority o NHA Region 8 ang mga pamilya ng mga estudyanteng nasawi sa madugong pamamaril sa San Jose National High School. Ang mga binipisaryo ay ang mga pamilyang Fabian, Sipara at Dazo na pinagkalooban ng permanenteng housing units na matatagpuan sa Barangay 103 Palanog, Tacloban City. Opisyal na iginawad ang mga bahay kahapon Hulyo 29 sa pangunguna ng Regional Director ng National Housing Authority na si Engineer Clemente Dayot at Tacloban City Vice Mayor Raymond Romaldez. Lubos ang pasasalamat ng mga binipisaryo matapos nilang matanggap ang kanilang sariling tahanan na magsisilbing panibagong simula para sa kanilang mga pamilya. Ayon naman sa NHA Region 8 at sa pamahalaang lungsod ng Tacloban, bahagi ito ng inisyatibo ng pamahalaan upang makatulong sa pagbangon ng mga pamilyang napiktuhan ng trahedya. Ang pamamahagi ng mga pabahay ay isinagawa sa Tacloban Housing Project kung saan nasa 272 housing units pa ang patuloy na itinatayo para sa mga susunod na binipisaryo. Para sa DTX 500 Morning Newscast, ito si Ka-K5 Roger Tilana mula sa impilang kampiyon sa mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
2: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Balita International. International.
4: Balita International, mga ka-K5, ang atod ka nato sa DTX Coffee Mix. Ang kapi nga mo ang palaya, the sugar, sugar cane, og chia seeds. DTX Coffee Mix, nagkakapi ka, nagka-detox ka pa. Ikumpirma ni Japanese Foreign Minister Sani Takashi na kapi sa 50 katao ang nasamdan sa linog may ikusgo niya 7.1. Miingon si Takashi nga usa ka rescue team ang gipadala aron pagluwas sa mga tao gikan sa Rahugno nga shopping center. Dugang pa sa Prime Minister nga daghang mga dalan ug mga building ang nadaot usab sa linog. Samtang walay crowd sa Sendai Nuclear Power Plant kana himutang sa sentro sa linog ug gibarawan na sa International Atomic Energy Agency ang power plant nagpabilin nga wala madaot.
2: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
3: Sa itong kabalita ng negosyo, halin sa motosiklo sa nag-quarter, may kanawag ng 4%. Dito detalye sa report ban ka King 5, Rofa Medibero, E-K5 mo.
2: K5 News FM, live report!
7: Misaka o 4% ang halin sa motosiklo sa nasod sa unang katunga sa tuig yung itandi niya itong 2025 na nagpakita sa padayon ng panginahalang ikas sa mga Pilipino alang sa ilang mga panginahalan noon na sa paglihok. Sa pahayag sa Motorcycle Development Program Participants Association, kuna MDPPA, misaka nga ito sa 939,528 pesos ang halin sa motorsiklo gikan sa Enero hangtod Hunyo 2026, gikan sa 907,054 units. Nagpadayon sa pagdominar sa Amerikado ang automatic motorsiklo na nagpakita sa gusto sa mga Pilipino riders alang sa mga modelo nga nagtanyag o kasayon kahusayan sa gasolina o praktikalidad alang sa adlaw-adlaw nga pagbiyahe. Subay niini, nibutin sa presidente sa MDPPA nga si Erwin Estrada na ang unang tukatunga sa tuig 2026 na pagkita sa kaligong sa industriya sa motorsiklo sa Pilipinas. Kini nga bayta negosyo tud kanato sa DTX sa Coffee Mix nagahapit kana nga detox ka pa. Hini sa K5 Rufa De Vero para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News at ang
2: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Balitang Entertainment.
8: Balitang Entertainment.
4: Balitang entertainment, ang hatod ka nato sa Mighty C, ang alkaline-based na vitamin C. Kung gusto niyo ma-achieve ang younger-looking skin at the same time, magkabato ka sa mga sakit-sakit. Magtumar lamang everyday, mga ka-K5. Andres Ogkaya, mag-uyab na. Detali hatod ka K5 Divina, tindog, i-K5 mo.
2: K5 News FM, live report.
8: Yes, mga ka-K5, sa itong balitang showbiz, ang chismis na nag-viral kalawang sa social media, kaya naglambigit din ni Andres Mula kag Kai Montinola. Nagsugod gini sa usa ka blind item. Matod pa sa chismis, doon ay duha ka young stars nga nagkisinabot. Ang problema kay lain-lain sila affiliation. Si Andres usa ka talento sa Viva, samtang si Kai usa ka star magic artist. Di katahong gusto man sa duha ka magkauban sa usa ka proyekto, imposible kini. Gusto sa usa ka network na magbida sila si Andres ug Kai sa usa ka teleserye nga gibalubaran matud pa sa Viva. Sa susama usa ka media or sa di usa ka salida untaang giandam alang kanila apan mibalibad ang kampo ni Kai. Matud pa sa balita, gusto ni Andres nga ibalin si Kai sa laing management agency. Giso pa kinon kini sa magilikanan ni Kai hangtod karon wala pa reaksyon gikan nila Andres ug Kai. Magkita mga K5 ko tumulong sa show guys nga tagdira to sa Mighty C ang alkaline based na vitamin C. Kini si ka-K5 pwede din natin doga para sa kampiyon na balita, servisyo publiko kalingon sa Negros, K5 News FM.
2: Balitang Sports.
3: Sa balita na to sa sports, diabot na sa bitna, mag-alas sa Pilipinas Women Team. Diato Berkulis, sa nilipas sa si B Cup League 1. Kamagsugod kung maanlaw alo yung Bernes dito sa Hanoi. Ang Japanese coach nga si Taka Minowa, himo sa iyang debo isibakong coach sa Women's National Volleyball Team sa Bernes Batok sa host ng Vietnam. Ang kampiyon sa ganoong league sa main league o runner-up sa Udom League. Mapil sa team nga nagbalik nga minsting nga sila si Gia de Guzman, Elisa Salomon, Bilia Bilin, Ia Lori, Bani Kander, Del Falomano, Fiti Sharma, Tia Garante, Mars Alba, Justine Lazarino, Jean Nerba o Don Katitig. Magigsang kang alas sa Thailand, karo Sabado, kanina pa matubang sa Indonesia, karong Domingo.
2: Balita Sports. DTX 500 Morning Newscast.
3: Ang balita sa sports mo ay naglangkob ka na ito sa itong DTX Morning Newscast Thursday edition. Sa lipa pinatapos sa itong shoutout K5 Shara ang itong mga naka-online na karong buntaga.
4: Yes, good morning kay K5 Sir Will. Look sa itong mga atong K5 ni Ende Mars Vlog. Naglanta sa live sir Rex, sir Colombian. Good morning, sir. Musa ang Pinas. Naadagan siya sa kuan.
3: Sa tableist.
4: Paulay na dito, sir Rex.
3: Rex, sir Colombian, sa tableist.
4: Sir Emmanuel Almanso, good morning in Sandel. Shout out daw ni Ma'am Rosa ni Erlinda Ida nga naminaw.
3: Si Elsa, si Cola, good morning. Walde Mabuti, Ramiran Sabag, good morning sir. And Michelle Otermera Flor, God bless. Emilia Ligara, good morning. Kanyang tanan.
4: Florida Gloria Emancio, watching live from Caritan, Santa Catalina, Gora Florida, Malbog. Kung mag, yes, Malbog from Villarreal, B1 City. Ma'am Lardesa, good morning.
3: Si Sham, okay, si Sham Dil, wala ni.
4: Marita Zafra, Patiluna Bukutod, happy Thursday, Sir James Yops. Good morning, mga idol. Shout out down ni Jennifer Asinias and Shannon Claire Hanito. Good morning. Gikan sa Katipulan, Bulawan.
3: Okay, pwede mga K5, naglangkob sa itong pagkabalita. Ning oras sa karoon, ikan daw karoon, Hoybes, Julio 30 na. Sa kanan sa among CEO President, Doc Ramilo.
4: Area Manager Marafa, Bubanyan, Naligan.
3: Station Manager, Sir Bernie Cabusao.
4: Toba na ito, Pika sa Wagat, ang technician ng K5, Abu Dwin, All Post.
3: Kinisabi yung mga tigbalita ka K5, Cyril, DTX 500, Repe.
4: Okay, K5, Sharamri Humilio.
3: Para sa gabing kabalita, Servisyo Publiko, Kalingawan sa Negros.
4: K5 News FM.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5.
9: Dietry Bio.
10: Ako si Inara.
11: Tajud kayo ang akong blood sugar.
10: Ako hindi sulay nung inom ang Dietry Bio 1 capsule 3 times a day.
11: Kaya hinahingi na balik sa normal ang akong blood sugar.
9: Dietry Bio. Ang Dietry nga may Visio. Ang Visio nga may Dietry.
12: Mapalit sa mga butika.
9: Dietry Bio. Dietry Bio.
13: Ako si Jan. Busta ka full-time law student. Mas sayon o dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa Dietry Bio. Bye. Maokini ang ako ang sekreto.
9: Dietry Bio. Ang Dietry nga may Visio. Ang Visio nga may Dietry.
12: Mapalit sa mga butika.
9: Dietry Bio. DTX 500.
14: Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Inaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. Mag DTX 500.
15: Adlaw-adlaw.
14: DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
12: Mapalit sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
16: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
14: DTX Coffee Mix.
12: Pabaka sa mga butika.
17: Daghan ang utanaan ako, unsay akong sekreto. Abisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng mighty C, immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
18: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, nagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magnabalaga. Ang solusyon, yari na.
19: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Kasakit ang tiyan? Mag-Clinical Spore Payote. Kabutod-butod ang tiyan? O wala mahilisan? Mag-Clinical Spore Payote. Katapag sa pagnindot sa digestion o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinical Spore Biotics at Lawatlaw. Mapanig sa inyong mga suki butika.
2: Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka na. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka na. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
3: Extend.
2: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
4: Ka! Bangbang nga naga! Sa pool mo, baby.
2: Extend. Supplement for men.
4: Isang kapsula.
2: D3 Bio.
5: Ako si Jan. Busa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye. Maokini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
1: Apalit sa mga butika.
2: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala lagi ko nagbatsag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape ako nga tilawan, pero lahi ra gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupos pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
7: DTX Coffee Mix.
1: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
9: Anak ng tatay mo. Galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C, available nationwide.
2: D3 Bio.
10: Ako si Mia, gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahuna.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
1: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio.
11: Ako si Linita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio.
1: Ang Vizio
2: nga may D3.
1: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
12: No one ana makaugana sa kama.
13: Masinug.
12: May diabetes ka.
13: Ang DTX 500 na.
12: Ang DTX 500.
13: Adunay powerful extracts.
12: Nga phytochemicals.
13: Ug antioxidant.
12: Nga gigan sa palaya.
13: Ug desugared sugar cane.
12: Mga organic compounds.
13: Nga effective.
12: Batok sa sakit nga diabetes.
13: DTX 500.
12: Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Nato Barrio sa mahilig sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Gintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
1: Mga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone og sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI og nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C, kay epektibo jud kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C,
1: mapalit sa mga butika.
2: Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako si Rundan. Dali ra kay ko magkasakit og ilanat, ubo dala sipon. Kaapoy kayo, sturbo sa akong pagsiklila kay sige ko absent. Mao na nga gipalitan ko ni Papa og vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa capsule 3 times a day. So kan pag-tick na ko og Mighty C, linajid ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
2: Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
1: Sa mga butika.
17: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagkuon, nagwala na gana mag-iskwela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na!
0: Memory Advanced Zero.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
2: Alas 6, 32 na sa Kamuntagon. Atong gapon ka na to sa Mighty C, ang alkaline based vitamin C o ga D3 bio. Ang D3 nga may BCO, ang BCO nga may D3. Atong balik ko na mga kakipay, mga tong oras, alas 6 sa 33.
3: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
4: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
2: Higala, kumusta ang maigbuntag? Ah, mura na po ni Diesel, ha? Inigasugod ng mga kaigsunan, murag mawala, pero iniga, ito na, diretso-diretso na sa unahan mga isoon, na mabalik na po. Ang atong tingog. Komedyante mo niya atong tingog, mga suking tigpabilaw. Pabilin niya puntang ulitaw na ini, Ter o Ter Miraflor. Godofredo Malbog.
4: Foro de los Pueblos.
2: Ay, kumusta mo tanan? Ang atong mga kaigsunan, mga magumag, mga mangingisla, kumusta? How are you today? In outbound ta nga, namo karon ka piskay sa inyong paglawas gapon? Bisan na pislango ang uban. Pero pasalamat ta mga kaigsunan sa Mighty C. Mighty C, okay kayo, full of vitamin C. Basta Mighty C, full of vitamin C na siya mga suking tigpabinaw mga kakifay.
4: Foro de los Pueblos.
2: Kayaw ini atong tingog, di na ni maulian. Tingon ani na lang ni Perme. Pero, anyway, basta makakuan, makapahulay na, makatulog nag sayo-sayo, ay, di na mabasa sa ulan, balik ang atong normal nga tingog. Oh. Kagabi, okay naman nung tato. Okay, dito ilan ni Ma'am Joy kay birthday man ni Ma'am Joy, okay naman to. Ah, karon iniga, buntag sa'yo mga higala. Action na pong kawala, pero may na lang kay Mukwan God, kanang nagyod di hapon. Kamusta mo dyan sa merkado publiko? Labi na dari sa to, building 1 to building 10, dari sa to ang Dumaguete Public Market, dari sa Dumaguete City, og lakip na sab, dinapita mga kaigsunan sa may bayawan, sa may Santa Catalina, padulong na sa kanlaon na good morning kaninyong tanan.
4: Foro de los Pueblos.
2: Atong hatag-hatagan o kapagtagan dali sa to ang pagpanaguban-uban ng mga suking tigpaminaw, bahin ining iske election mo. iske election! Oga, barangay election! Ready na ba mo dia? Si Oter Miraflor oga si ay kagawad da Floro y Gloria Mancio kagawad da morning anya good morning usab ni Idi Montialto Tagalog Idi boy
4: Floro de los Pueblos.
2: Good morning sa tanan Sir Burns og sa tanang naminaw sa K5 News FM. Wala di ay nakuha sa tequila. Nawagtang naman nung tato niya nibalik naman. Inday Mars Vlog, good morning, Kasurban, good morning. Ray Cuevas, Mila Flores, good morning, nga pariburn. Wala po na nadala. Kamo good. Wala naman nung tato niya. Pagka karong nga buntag, maramag kanang nibalik. Pero, wala na ni mga kaisunan, kay game na nanak ko, mga galak, Mighty C.
4: Foro de los Pueblos.
2: So, sa mga nag-monitor, usam sa ilang tagsa-tagsa ka mga transistor rin ko, good morning. Og sa tuang FB Live, K5 News FM, Digital Dash Dumaguete. O niya, doon na po tayo K5 Dumaguete News, no? Doon na po tayo K5 dumagitin news sa mga suking tigpamilaw nga laing nga Facebook na to.
4: Foro de los Pueblos.
2: Santang sa pikas kamahin. Si Vice President Sara Duterte gihimakak ang pagbalik ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa Pilipinas, mga suking tigpaminaw.
4: Foro de los Pueblos.
2: Sa maningkuan, bo, EI, grabe. Siyaro ka itong pag-speech ni Sara dito sa London ba to? O asa to EI? Ito nga murag, di man to EI? Nga, niingon siya mga kaigsunan nga next week. Balik lang ko na sa Pilipinas, sinigong.
4: Foro de los Pueblos.
2: Pagkaw man yung ipanghimakak, purbida ni mga kaigsunan kiling EIEI yun at aga po niya taga-taga nung pagtagadari sa tuang pagkapanagumanuman. Samtang sa pikas kamahin ato sa i-check mo ang mga report gikan sa itong mga kaubanan karon nga sa tuang mga sister station ilabi na dyan pitas mayawan ag sa tuang mga kaubanan po sa mga report nga ilang nahipos karong buntaga.
4: Foro de los Pueblos.
2: Matod pa mga kaigsunan, ang COMELEC, mihangyo sila mga kaigsunan ni PBBM nga suspindihon ang klase sa November 3. Sa November 3, kay election man sa November 2.
4: Foro de los Pueblos.
2: Mga katauhan, mag-uuma og PDL sa Negros Oriental na kadawat og tabang pinansyal gikan sa Dole. K-5 ba? Roy August Mostilio, K-5 mo.
1: K-5 News FM Live Report.
5: Sobrado si Bill ka mga trabahante, mag-uuma o mga persons deprived of liberty o PDL sa Negros Oriental ang nakadawat sa Livelihood Grant o Emergency Employment Assistance o BOS Integrated Livelihood and Emergency Employment Program sa Department of Labor and Employment o Condole sa Tibuok Negros Island Region. Ana sa 174 milyones ka pesos ang ipagawas para sa Negros Occidental, Negros Oriental o Sikihor na naglangkob kini sa 20,000 ka mga binipisaryo sa Negros Island Region o kinigipagulahan gayon sa pag-apod-apod ni Labor Secretary Attorney Francis M. Tolentino, ubos sa tulong pang hanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers o TUPAD, ang Dole naghatag 6 milyones ka pesos ngadto sa duha ka accredited partners dinhi sa Negros Oriental. Nakipan dinhi ang Metro Dumaguete College ug ang Samogita Small Farmers and Multipurpose Cooperative. Ug tungod dinhi ubay-ubay sa mga katawhan sa Negros Oriental nakatagamtam gayod sa tabang financial gikan sa nasudnong panggobyerno labi na sa mga mag-uuma, trabahante o mga persons deprived of liberty. Para sa Foro de los Pueblos, Municipal News, kinesika K5 Roy August Bustillo. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kilingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM, live report.
4: Foro de los Pueblos.
2: Alasay sa 40 na mga suking tigpaminaw, samtang sa pikas kamahin, pagbago sa prangkisa sa Noriko 2, gihingusgan sa mga provincial leaders dito sa House of Representatives. K5 ba? Don't dig lodobe, K5 mo.
1: K5 News FM Live Report.
6: Gihingusgan sa magbabalaod sa Kamara o mga leader sa lalawigan sa Negros Oriental ang proposed bill na nagtumong sa pagpabag-o sa franchise sa Negros Oriental 2 Electric Cooperative Conoreco 2. Sa usa ka pamahayag nga gipagawas ni Congresswoman Janice Valiega de Gamo sa iyang opisyal na social media page, gipahibalo ni ini nga nakigtagbo siya sa mga opisyal sa lalawigan kauban ang Board of Directors of Management sa Noreco 2 dito sa House of Representatives human sa ilang plenary session. Ang maong hisgutanan nagtuyok kini sa paghatag og bag-ong otoridad og pagpabag-o sa prangkisa sa Noreco 2 aron mapadayon ang pagsilbi og paghatag og kasanigan, epesyente og tul-id nga serbisyo sa kuryente sa dakbayan sa Dumaguete, Tanhay og dakbayan sa Mayuan og sa uban pang mga lungsod nga sakop sa jurisdiction ini. Matod pa ni Congresswoman Janice Valiega de Gamo, ang maong tigom nagpakita sa ilang panaghiusa og commitment na makapalig-on sa distribution system sa kuryente sa tibuok lalawigan. Tumong usab ni ini ang pagmodernize sa mga pasilidad og kagamitan aron masiguro ang lig-on nga supply sa kuryente na nagpaloyo sa padayong pag-uswag og kalambuan sa ekonomiya sa probinsya sa Negros Oriental. Kini nga balita gihatod kanato sa Mighty Seed Alkaline Based nga Vitamin C, ang epektibo nga bitamina alang sa pagpalig-on sa tong immune system nga mapalit sa tanang mga authorized reseller. Para sa Foro de los Pueblos, nanukad gikan ninhi sa K5 News FM Bayawan. Kini si K5 Dondi Glodovi para sa kampanya nga balita, serbisyo publiko kini Awan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
4: Foro de los Pueblos.
2: Alas 6:42 na mga suking tigpaminaw. Samtang sa Pikas Kabahin, taga Sambuanguita, nadakpan siya bo sa lungsod. Ano man eh? Taga Sambuanguita, nadakpan kay... maligya siguro ni siya bo. Nagdaladalag ka siya bo. Kanya, dito ni nadakpan sa Malinsya. Kakipay, Cyril Repe, ikipay mo.
1: K5 News FM Live Report.
7: Natiklo ang usay kalalaki ng bulag siyang asawa. Kiniman sa gipag-revive sa operasyon sa barangay Lifto ng Balinsa Negros Oriental alas 12, ganina nga sa iyo sa kanal Julio 30. Ang suspek nga si alias Lalay, 34 adios, taga Bayabon sa Bugita, nituyo pa og ato sa

0: con illegal drugs. Apalita ini batu itu dan kering desa Dini Mayu, DTX 500, K5 plus, saya real DTX 5 berapa? Para sa kapinira balita, Servicio Publico, Cleo Sanegros, K5 News FM.
1: K5 News FM, live report, Foro de los Pueblos.
2: Salamat say, alasay sa 44 na mga suking tingpon binaw. Sa di pa manghigala, lamat lin sa DTX Coffee Mix. Ay, thank you. Ala, pati ni Italin. Parere, mag-detect copy mix la. Ma'am Joy Fry, detect kwan man iya, detect sa premium coffee man ikang Ma'am Joy Fry. Yeah! Morning usab ngadto ni Francisco James Valencia. May nga kabuntagon na mayong katugnaon sa buntag, Sir Bernie. Always yun may naminaw dari sa may San Miguel Bakong, no? Anya, galanog-lanog ang among radyo samtang nagluto si Mrs. Leslie Valencia. Salamat and God bless. DTX Coffee Mix. Lami kayo. Makapaulala. Makapaulala. Anya, samtang sa pikas kabahin, si Kuya Bear, mayong morning sano K5 manager Bernie og attorney Ronil di Palubos. Pa shout out ko nila ni paring Rico Ibas Villaflores, Dondon di Paling, Boy Tagalog, Nigo, kompleto gyud og belated happy birthday ngadto ni Ma'am Joy Fry. Okay kayo, kompleto gyud. Nya ay si Lolo Bear, arita dere sa Sikihor, ing na si manager Bernie. Sikihor si Lolo Bear. Kingnan ka ni manager Donald Kuya Bear? Sikihor daw. Good morning, sir. Watching live sa Balayong Elementary School. Gabantay sa mga... gabantay sa mga apo. Si... Jaris og second sa paningko sa ni Janine from Anilin Tio sa Balayong Pamplona. Subaw na Sir Bern, iinom ra nag cold. Kaya po din si ko ano, Flory Gloria man si painom ko no guys. Katuling ko lagi, pero mawara ni siya mga sukintig pabino. Good morning Sir Bern, gikan ni Emmanuel Almenso. Okay.
1: Foro de los Pueblos.
2: Alas 6:47 na. Kadyot lang sa mga sukitig pabinaw kay DTX Coffee Mix para mabalik niya itong tingog yun. Makapahuway ni Ugma, tulog. Sabado day off. Yun niya. Yun niya kay birthday man po ni Irang. Nangimbitar man po si Irang sa yung birthday karo sabado. Pero may na lang kay dagat, muraga maligo ni dagat. Rang, birthday ugma ni mo Irang ha, Irang Jing. Divino. So, niya sa sabado kuno niya i-kwan, i-heal kuan mga suking tigpabinaw. Sarah May, good morning Sir Bern, watching live from Seattle. Request ha, kompleto. Okay kayo. Ingon si Kuan Parere.
1: Foro de los Pueblos.
2: Alas 6:48 na mga suking tigpaminaw. Okay. So, manayon yun ang eleksyon karong November 2. Ano? Si Deputy Speaker Benitez na ingon dayon. House Speaker, niya, wapod gapin ni Bongbong. Sayang suna mga kaigsunan nga, iyang i-oktaba na po. Wa, so dayon yun. Pero hangyo ang kumilay ka mga suking tingpaminaw. Nga inika November 3, inaotpunta nga White Classic kay para makakuan ka ng makabutar, makadangkot, makabutar. Okay, ka na November 1, All Saints mana. Ang November 2 mga kaigsunan, All Souls mana. So, posible niya na di na mamutar ang uban kung ugaling dili i-holiday mga suking tingpaminaw ang 3. So, mudulit sunag uli. Di nakamutar. Pero oga iha.

0: everyday, posible pa nga makabutar ang mga kaigsunan before malagkot, butar naan. Ah, pero kato nga, skwilahan nga doon ras menteryo, adali ra. Ah, so, ay na mo kumpiyansa. Julio, sunod simana Agosto, September, October, November. So, hinahinay na mo nagpangulit, ha? Kay ko ban manggod ang mga suking tigpaminaw? Adi, bitang mga kwan, di maday ng eleksyon, ha? Kung lang sa ta ka na nga, ay kalma, ayaw lang sa kayo pagtabang. Oh, ambot ba mga kaigsunan nga, maumang ginidere sa Pilipinas, no? Ha? Unya na mo tabang mga kaigsunan, pagka-eleksyon, ha? O niya iligmapil di po na mga kaigsunan, di na mo tabang. Ha? Only in the Philippines. Magpakita ang gilas pag padulong na. Karon, o. Nabi na kay ni Ingonta. O niya, gipahibalo na to dari mga suking tigpaminaw. O nga sa kuan po. Kumilik. O niya, gipahibalo na po na mga higala sa Deputy Speaker nga mao si Benitez. Albi. Nga mag-election yun karon nga November 2. So, ang guban karon ano na? Kamas na. Pangumusta mga kaigsunan o niya ang smile ni Labo nga abot na mga kaigsunan na riskuan na tingkoy. Wala. Gasuri-suroy. O niya, lain na ba kay mga suking tigpaminaw? Kanang mupakita lang bitaw kag kinaiya nga maayo padong sa eleksyon? Kanang mukwan lang yun ka ba? Kanang plastic? O fake? Pagkaway lami, mga kaigsunan, ana? Gawas og ka kanang hingataw uno na yun ka, smiling na yun ka. O niya, kanang hingtagad yun ka. O, inigdagan ni mo mga kaigsunan mo. Mukwan ka, mupikpik ka, musmile ka. O niya, maghayhay ka sa imong mga silingan. Di ra kayo lain paminaon. Oo. Kay mao namang yun. Ang imong kinaiya. Pero ka na nga, musmile lang ka mga kaigsunan. Ah, sorry kaya dito kay kabuylo. Kay kumubuylo tamang higala, mawa atong tingog. Ah, imlan sana itong detex, copy mix ba? Dami kayo. Dala-dala rin yun. Bitaw, ingon na bitaw. Ha? Kabantay mo ka na inyo ng mga silingan? Nga dili hinagad? Anya, nagplano na yung mga suking tigpaminaw nga mo dagad na mga higala pagka barangay kagawan? Kagawan? Labi na katungbunag ang kapitan. Ha? Di ba muna bang makaingon ka ba ka-plastic po din niyo? Oh, lain kay paminaon. Ngilaan kay mga kaigsunan tanaon. Di ba? Nga, palaaway kayo. Anya, pagkaman, mukalit na igdagan. Anya, inigdagan ang mga kaigsunan. Ma, ang smile, abot na mga higalas, tingkoy. Oh, may parehan ni Malin. Estrellado. Nga, hinagad kayo, diyan napitas may kang mating. Oh, ah, di ba? Ay, problema ni Smalin. Asawa ni Bong Estrellado. Das kang mating kay hinagad naman. Hinagad na kadaan, buta na kadaan. O niya, ang mga tao, maupagaliming mo ni Mug, dagan kay, naku kay kag matabang sa barangay. Oo, dagan na yun. Pero ang uban mga kaigsunan, may kay mulo-ulo. Dagan kay Pildi rin. Dagan para ka mamumo. Kining mga tao, mga kaigsunan, panahon sa eleksyon, may kaya na maulog-ulog niyo. Eh, imbis kayang politiko, mga higala, may mag-ulog-ulog, sila na mo ay maulog-ulog niyo. Para ganong ika, dagan. Anya, resulta, mga higala, di katabangan. O na, di mga igsoon. Di ba? Si Floro y Gloria Manso Sir Burns, permanente lang ang imuhang kinaiya para dili matingala ang mga tao. Ay, Floro, Mao na gining kinaiya nako kagawad floro. Ug madato siguro ko mao na gyud ni. Mapobre man gyud ta. Pero mo sway tag arang-arang baka na marangan mao na gining ako. Kwarta siguro nako manggigalay pang hatag sa mga tao eh. O, tell me the floor, sakto dyan, Sir Burns. Ah, detects ko pa, mix, lamig kayo. Si Rafi Cole. Good morning, Sir Burns. Morning, usab. Si Junlin Omandana. Good morning, Sir Bernie. Morning. Akong cellphone, mga higala, nabilin. Si Sarah May Sarah May Sulaye, og di mo tabang, Sir Burns. Di ba ipanagkot? Lani Galvez, good morning. Morning ninyo, ha? Kagmay, kining font na ito, mga kaigsunan sa ito ang computer. Muna kinahalan, sigahon pa na ito atong mata. Okay, amunin, padayon niya mga kaigsunan sa second portion. With Attorney Ronel de Palubos, kay patabang ko, second portion, kay ito tingog, okay naman ito, gahapon, balik naman po. Pero mawa na niya siya next week, mga sa ngalan sa mong CEO President na Generous Busing, Busing Doc Ramiloy, Area Manager Mayor Pepo Banyanaligan o Dudong Nino Ligan. Good morning niya, ni mo Dudong Nino. Ikas Lawak, Abudwin Ulpos. Kinigapon si Kakipay, Bernie Campos, kanunay ka, Mighty C. Detix 500, Detix Kupimix, o D3 Bayo Kabusaw, Aras Kampiyon Ngabilita, Servisyo Publikong Kalingawan sa Ligros, K5 News FM.
1: Foro de los Pueblos. K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Aying, galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis kung paggamay sa akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika.
3: Wala ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na sab si Dr. Ramil. Uy, hisgutan na to karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio. Wala sa plain nga ordinary D3.
3: Aha. Atong hisgutan ang mga puntos nga anong dapat nga mo gamit ka og D3 Bio sa baylo nga ordinary plain D3 nga atong naandan.
4: Gipili na ko ang D3 Bio Sir GP over ordinary vitamin D3 nga naman.
3: Uh-huh.
4: Kung ga D3 Bio ko bisan pag magsakit ko wala jud ko ginagutom. Ug ang ako ang lawas makasukol sa akong sakit. Ngano kay konsentrado walay activity ang akong tiyan, nindot ang autophagy ug nindot pag-ayo sa akong lawas.
3: Uh-huh.
4: Ang advantage is ang D3 Bio adunay medium chain triglycerides or ketones nga wala sa ordinary vitamin D3 Sir GP.
3: Ako dok mag D3 Bio ko dili na mag D3 nga plain. Kay ang D3 wala jud gapaubos sa atoang mga bad cholesterol. Ang virgin coconut oil o kining VCO nga naa sa D3 Bio maoy gapaubos sa imuhang mga bad cholesterol sa pamaagi nga iya kining gipataas ang imuhang HDL. Asa pa man ka ana sa pag-inom nimo og D3 Bio ang tumong nimo patyon ang kagaw nga bakterya, viruses, fungi ug kung unsa pa man diha ang yeast. Pero kinipod, ang gapaubos sa imo ang LDL o gapataas sa imo ang HDL, kiniwala sa plain D3 o naalamang sa D3 Bio, Dok.
4: Ito na. Ang D3 Bio pwede magamit nga instant energy. Ang ato ang atay ga-produce sa gitawag nga glycogen. Pero kung gainom tag D3 Bio matag-alaw to Sir GP, ang ato ang atay dili na kinahanglan pa magpagawas o glycogen.
3: Uh-huh.
4: Para gamiton nga energy. Kay siyempre, energy na daan ang D3 Bio tungod sa MCT. Sa ato pag-ipasabot, makuhaan na jud ang trabaho ang ato ang atay. O dili kini ma-overwork. Tungod nga siya na ang gapagawas sa glycogen. Unya, kung daghan ka glycogen sa pipila ka adlaw, bankrupt kini or maguba. Sa D3 Bio, ang pondo nga glycogen sa atong atay, gistore or gimintin lang siya.
3: Oho. Unya, iya kinigi paubos ang stress atong atay.
4: Yes, Sir GP. Kung D3 ra, Sir GP, it's all your active immunity. Ang imuang active immune system ra, iyang paligunon.
3: Uh-huh.
4: Pero kung D3 Bio, duha ang iyang paligunon.
3: Muni gwapo.
4: Ang imuhang active immunity o passive immunity, hunaw na sa D3 muadto sa imuhang active immunity. O ang imuhang BCO or extra virgin coconut oil muadto sa imuhang maselula para sa imuhang passive immunity.
3: Wow.
4: Pag abot sa kagaw, Sir GP, ang imong active soldiers, active immunity, maghulatra. Kay dito pa lang sa selula, namatay na ang kagaw.
3: Mm.
4: Manghipos na lang sila. Meaning, walay overreaction nga may tabo sa imong immune system.
1: D3 Bio.
5: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.
4: This immunity nga moadto na lang diretso sa imong selula, mura silag mga barangay tanod. Kung kayang kontrolon sa barangay tanod ang barangay, moadto na lang dito ang pulis aron magunsa, aron mag record na lang Sir GP o maghipos. Pero kung walay barangay tanod sa usa ka barangay, kinahanglan jud mutawag og pulis.
3: So ang sekreto sa passive immunity, dili overwork ang imong immune system. Bisan pagkampyon ang imong immune system, kinahanglan nga dili kuni siya puguso kaayo. All things tanan dapat adunay moderation.
4: Kung sa military term pa Sir GP, naa kay auxiliary. Ang D3 Bio murag auxiliary na siya. Naa kay backup aron dili maglisod ang imong immune system. Mao na siya mga sundalo. Nahimo siyang passive tungod sa BCO nga imong giinom. Ang BCO nga naa sa D3 Bio. Kay kung dili nimo na imnon, wala joy mahitabo.
3: Take note ha, ang BCO nga naa ra jud sa D3 Bio ug wala sa plain D3.
4: Mao na kalahian kung gainom ka og D3 Bio over plain D3. Kay ang plain nga D3, dito ra jud sa imuhang immune system. Pero kung D3 Bio, imuhang immune system og selula. Kanindot jud kung kita ga D3 Bio. Muna Sir GP, nga D3 Bio na jud ko karon. It takes 2 to 3 years para ma-approve sa FDA ang D3 Bio. Dili man jud na basta-basta i-approve sa FDA kung dili nila tanawon Sir GP.
3: Correct, Doc. Doc, it's time to say bye-bye na. O si Jean Paul Generoso.
4: Huwag ako nasab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas, ipadayon.
3: Ayawg, abusoho.
1: D3 Bio.
6: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabalit sa mga D3 Bio. D3

0: Clinica D3 Bio.
1: D3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 nga may visio.
1: Visio.
3: Nga may D3.
4: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
3: D3 Bio.
5: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako ang gisulay nag-inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
3: Ang visio.
1: Nga may D3.
4: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
6: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og DTX 500.
7: Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL
6: o bad cholesterol.
7: Nga mao ang hinundan og responsable
6: sa pagbara sa atong mga uga.
7: Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol.
6: Batasano nato
7: ang pag-inom og DTX 500.
6: Highly recommended
7: sa mga eksperto.
6: DTX 500.
4: Kapalit sa mga butika.
7: Nawad ana makauga na sa kama?
6: Masinog.
7: May diabetes ka?
6: Ang DTX 500 na.
7: Ang DTX 500.
6: Adunay powerful extracts.
7: Nga phytochemicals.
6: Og antioxidant.
7: Nga gigan sa palaya.
6: Og desugared sugar cane.
7: Mga organic compounds.
6: Nga effective.
7: Batok sa sakit nga diabetes.
6: DTX 500.
7: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
6: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
9: Ang inundan nga no daghan mog sakit. Kay daghan mog kwarta ipalit og dili healthy nga paggaon. Anapay di maayong panahon karon. Magsakit jud mo. Sunduga gani ko ninyo. Nagmighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Dibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat, inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong poskon o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Sila lang kaadlaw nawala na akong UTI o nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C.
11: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced Serum.
11: Pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan.
1: Nagapatalom sang paminsaron.
11: Nagapanamig sang memorya.
1: Nagapa-increase sang serotonin.
11: Memory Advanced Serum.
1: Para sa mas manamig nga school performance.
11: Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
1: Clinica Spore Biotics. Nga 45 probiotics. At tunay 80 billion CFU. Nga good bacteria. Spore Biotics. Gatama sa pagpatay sa kagaw na H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinicas for Biotics. Adlaw-adlaw.
4: Mapalit sa inyong mga suki butika.
1: Extend Food Superman for Men.
12: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
1: Extend Food Superman for Men.

0: mga bibili sa mga butika.
1: Step into the new world of creative t-shirt printing. Step into Ads T-shirt. Create your brand. Create your design on t-shirts, polo shirts, full sublimation shirts, DTF, embroidery, corporate giveaway, and more. Ads T-shirt printing. We customize. We design right for your lifestyle. Ads advertising. Call now at 0967-044-3933 or visit at Loxin Heritage House, Loxin, corner Santa Catalina Streets, Dumaguete City. Also check out Ads advertising for posters, invitation cards, tarpaulins, indoor and outdoor stickers, signages, acrylic buildup, stainless, brass, neon signs, and more. Ads advertising located at Silliman Avenue, Dumaguete City.
2: Nagplano ka ba og bagong ato para sa imong balay o building? Ayaw pagduha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer of 55% galvanum steel roofing nga lig-on, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light ug dark ug plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray ug brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans ug mga produkto sama sa super rib, rib tire, super tile o tile roof decking o spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia o rage roll para sa imong roofing needs. Maayo pagyud kay makuha ang inyong order sulod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing adunay mga branch sa Lipata, Mindanao, Cebu, Lourdes, Cortes, Bohol, Purok Size, Diversion Road, Magatas, Sibulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing, ligod nga ito, kasaligan nga serbisyo.
1: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa POJ, truck, minibus, pickup, van o auto. Nagtanya gusab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanya nga 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PVAW. Magpahulam mo sab sila sa mga magtutulo sa pribado o pampublikong tuhaan sa mubo lang mga interest rate na 1% o 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o pagita si Jonah Lisa e sila naghatag o 2% na komisyon alang sa dugang na kasayuran. Ang Boston Finance and Investment Corporation, matawagan sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.
3: Mahilig ka ba magkanta? May kanta ka katungod in love ka o ka-inspire. Adiyan ang lugar na pwede ka magkanta kung murag walay naglantaw ka nimo.
4: I did my best.
3: Dirita sa Kanta Haray Family KTV. Nasin barkada, imong pamilya, ug hain pinalangga kay ang Kanta Haray Family KTV para sa tanan. Ukas kini sila kada adlaw ug aduna pay happy hour. Pagkalingaw gayud sa Kanta Haray Family KTV.
4: Gikumot-kumot.
3: Busa, kung mahilig ka mo kanta, o ang kanta walay hilig nimo, kari na ta sa Kanta Haray Family KTV. Ana silang hinutang sa North Point, Iskanyo Beach, Yapi, Dumaguete City. Also enjoy delicious food and the happy hour from 12 to 6 p.m. Monday to Thursday only at Kanta Haray.
5: Nangita ka ba o ga makalingaw ng exciting sporting events? Aduna tayo regular nga gidering nga gihimo sa Sibulan Cockpit.
6: Sibulan Cockpit.
5: Matag-Biyernes kini og Domingo, sugod alas 8 sa buntag.
6: Sibulan Cockpit.
5: Tapok ang mga participants alang sa usa ka likod nga makalingaw nga kompetisyon. Kada Domingo, adunay special nga pictures nga 3 wins and 3 nga mas makaduang pa og excitement sa maong adlaw.
6: Sibulan Cockpit.
5: Kanun na pay dugang pang mga pa-premium unsa pay imong gidugayan.
6: Sibulan Cockpit.
5: Para sa detalye og registration, punta ka lang si Sir Dumol Kimos Kimos 0975-347-5448. Kini, gidumala nila ni Sir Bini Asinias o Sir Benjo Asinias.
6: Sibulan Cockpit.
5: Si Chukan Daolo, San Antonio, Sibulan.
6: Sibulan Cockpit.
5: Labok na bay.
6: Sibulan Cockpit. Ang Sibulan Cockpit, adunap sila yung litsong baboy, lamian nga litson o barato pang nga siyot sa imong bulsa. Ayaw lang aya, bisita na sa Sibulan Cockpit.
5: Bisita na sa Sibulan Cockpit.
0: lig-on, tipid o barato na four-wheels na sakyanan ang imong gipangita, kanang tanan anaa sa Suzuki Auto Dumaguete. Sa Suzuki Auto Dumaguete, available sa ilaha sama sa Suzuki Espresso 5-seaters. Tipid sa gas, affordable with automatic and manual 25.33 kilometers per liter consumption. Ertiga Hybrid or XL7 Hybrid 7-seaters. Tipid sa gas because of hybrid assets. 22.3 kilometers per liter consumption. Prones Hybrid Automatic 5-seaters. Cruise Over Hybrid na very affordable. 27.99 kilometers per liter. Carry Utility Van Trapside Swap Pangnegosyo with 3 years pre-preventive maintenance. 14.45 kilometers per liter consumption. Mauna kini ang imong gipangita. Bisitahan na karon ang Suzuki Auto Dumaguete. Anaa sila mahimutang sa National Highway, Bulok-Bulok, Sibulan, Negros Oriental, few meters away from Sibulan Airport. Or pangitaa si Roxanne Dicen Docto, Sales Team Lead. Cellphone number 0936-861-8459 or email rdicen@sakura-auto.ph.

0: MGI Auto Body Paint and Restoration. Naa sa Highway Cebulan. Pangitaa sila sa Facebook or Google Maps.
1: Tiltry Bio.
2: Ako si Aying. Galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang Tiltry Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na gina ako ang pagluwag sa akong mga kasunis o paggamay sa akong buyon.
1: Tiltry Bio. Ang Tiltry gamay Visio. Ang Visio gamay Tiltry. Kapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag po dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagin kistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, gid DTX. DTX Coffee Mix, may kape ka na, na-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mary Ann, daghan nagkape ako nga tilawan, pero lahi ra gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor, ni kupus pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
1: DTX Coffee Mix. Mapalit sa tanang butika, duol sa inyong lugar. My PC, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adun ako higibating pang lipong-lipong, ubusahay. Ang akong panglantaw sa sili o pulaw, misulay ko o tumar, may tising. Tulok kapsula sa Oscar Adlaw. Karoon maayo ng akong pamati o nawala ng kalipong. Kung tinaw na usab ang akong panantaw. Salamat sa may tising, garantisado o epektibo gayon.
1: May tising, ang alkaline at vitamin C. Mabalit sa mga butika. May tising, subok na ng mga eksperto.

0: sa Mighty C.
1: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Ang himpila na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kalibo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM, Tacloban 107.1 K5 News FM, Olongapo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: radio.
1: Campeón de radio.
2: Ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
3: Alas 7:21.
4: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
5: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
3: Ang kagawasan kapanalipdan pinagi sa kamaturan. Kun sa makap giluiban. Sa panaghiusa. Kun sa panagbahin-bahin gihulga. Sa hinagiban, kun sa hinagiban. Gipasipadan!
5: Foro de los Pueblos!
3: Mga ka-foro, mga ka-kipay, kumusta may buntag? Hindi hapon si ka-kipay, Bernie Campos, kanunay ka, mighty CD takes 500, takes copy mix, o ga, nitri bayo kabusaw!
6: Bula ng tao nga wala nagalagaw sa tambag sa mga didyos no ni nagatindog sa gianan, sa mga malauto ni nagalingkod sa lingkuranan, sa mga mayubiton. Mga ka-K5, maayong buntag, yan isa gihapon yung kumusta lagad sa kahanginan ka-K5. Attorney Ronel, kanunay nga ka-DTX 500, D-Tex Coffee Mix, D3 Bio, Oaks 4 Bio, Tex Divalobos, Webotag, Luzon, Visayas, Mindanao, Tibuok Kalibutan!
3: Tibuok Kalibutan!
6: D-Tex Coffee Mix.
3: D-Tex Coffee Mix, pati labiya.
6: Labiya sa D-Tex Coffee Mix. Ay, Tibuok Kalibutan, naka D-Tex Coffee Mix na ba mo? D-Tex
3: Coffee Mix, dela mi agyon.
6: Kami kayo ang amazing Thursday morning server ni Attorney Ronel Ditex Coffee Mix sa Kabuntagon nga di gyud ma miss. Salamat ninyo. More power always listening here in Ronda Cebu.
3: Okay kang mamalita. Okay kayo. Okay kayo.
6: Okay kayo kada Frido Malbog nga naka Ditex Coffee Mix pod sa Villarreal Bayawan City.
3: Okay kayo.
6: Kuyog ni Uter Miraflor diya sa may ayungon nga naka-DTX Coffee Mix.
3: Okay po. Kayo!
6: Matabang! Boss Roger Lajon po, naka-DTX Coffee Mix.
3: Okay kayo!
6: Okay kayo, ha?
3: Bitaw mga soking tigpaminaw, salamat yun kay sa DTX Coffee Mix mangkod na mga higala. Kapi siya nga, kung pag yun ma-detoxify pag yun lagi mo hanggang lawas. Kapi siya ba? Doon na may, ubang mga kapitons nga, kapi-kapi o niya pagkahuman, toxic di ay. imbis kay, magkapi ka mga suking tigpaminaw, aron ka nga, paminaw ni mo, feeling ni mo, kuan ba, kanang nga, murakang nga maligon. Lami kayo mo paminaw, naon sa pagkaitabuha nga, kapi-kapi ka o niya, nanirbius naman hinuon ka. Pakalitan lang kag Kuya Wanda yun. Unang resulta sa kape mga suking tigpaminaw nga kanang pait. Muna siya resulta. Sa kape mga higala nga. O sa kuan pa, walay prescription sa doktor.
6: Prescription?
3: Ayaw na mo, ana. Diri na mo mga kagsunan sa Ditex Coffee Mix. Kay, pati yung lamia. No? Digin mo magmahay mga isoon. Tanawa ka ron, oh. Si Aligir, ungkulada daan ng mga higala. Kahon-kahon na. Kahon-kahon. Karton-karton. Cases-cases. Di lang ingon nga box-box. Tungod kay, daghan po kayo sa gasuke, mga higala. Muna, ingon na mga kagsunan ang sikrito. Ina, mga higala, kalami. Ang ato ang DTX sa Coffee Mix Torns.
6: DTX Coffee Mix!
3: Lami kayo! Kung mag-Ditex Coffee Mix ka, mabalik imong tingog.
6: Okay ka ayaw.
3: So, kutaw na mo niya, mga higala. Niya, kuwanda yun? Inom.
6: Kutaw. Lugay-lugayon ang Ditex Coffee Mix.
3: Lamig yan!
5: Bernie Kabusaw, ug Attorney Ronel Depalobo, signa matabang sa Foro de los Pueblos.
6: Dinamalabang! Dinamalabang kapuntagon. Morning, morning, morning, morning. Sa atong mga kaisunan sa kabukiran, daplin sa kabaybayon, ano ito mga palangga, mangungumag, mangingisda. Good morning sa mga public market. Galawis namin sa K5 News FM. Biliw na ito sa Building 10. Sa Dumaguete City o sa Tanang, mga public market. Kumusta ito mga sukintik paminaw? Sa nakilang mga establishmento, kananan, painitan, bake shop, gasoline station, terminal, pantala namin na ito sa mga sakyanan o sa ilang mga panimalay. Morning ninyong huro!
3: Good morning!
6: DTX Coffee Mix! Nakakape ka na, nakadetox ka pa. DTX 500 pinaka-epektibo sa pagpaubos sa level sa inyong mga blood sugar. I-DTX 500 na, DTX Beauty. So, pampahamis ni ating ni Kuya o siyempre, ang kontrapamaol nga DTX Liniment Oil. Mighty C Alkaline-based Vitamin C. Pampaligon sa inyong mga immune system o para sa inyong mga kabataan. Mighty C Syrup D3 Bio and D3 nga may VCO, ang VCO nga may D3, pampalikay sa mga viruses, bacteria, fungi sa kalawasan. Klinika Deo Fresh. Para sa puti o humot nga ilok, mag-klinika Deo Fresh. Para sa swabi nga digestion, mag-klinika Spore Biotics. O siyempre, pang matagalan, extend food supplement for men. Mga produkto mapalit sa tanan nga mga klinik sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Mapalit usab kini sa Surgi Alternative sa Bio One City, MZA Pharmacy Public Market, bakong mga produkto sa Klinika di Alternative Medicine ni Dr. Ramil Uy.
3: Mapalit usab mga kaigsuna nato mga product kang Kabsi, Aliger, Alhongkulada.
6: Kabsi.
3: Yada kita sa may kadawinunan. Aliger, Alhongkulada. Mapalit ato gatanan ng mga product diya mga kaigsuna. Kabsi. O ang DTX Coffee Mix po nato, mapalit po kang Kuya Ver, kan Yunis. Kuya Ver. Okay kayo. Oh, belated happy birthday, Ma'am Joy Pry. Kompleto dito! Si attorney mo inibalik. Ni U-turn.
6: Ni U-turn.
3: Okay, wak pa man siya kaila dito. Sayo man siya dito. Abot pa dito, alas 6 pasado na. Belated happy birthday, Ma'am Joy Pry. Pry of Look Kasi Bulan.
6: Ma'am Sisilon, we know ma'am buntag niya, mga pagpaminaw.
3: Good morning, Ma'am Sisilon.

So, nag aling dasay, aling asa kayo. Marabaw ka, di yung makatulog sa birbo, matuhinong dan nga iyang gi taugan si Kuan. Iyang gi taugan si Ida. Og mauni ang mga panghitabo.

0: Ed, di ba si Edna na ni?
1: Hello?
0: Hello?
1: Oh, si Edna lagi ni. Sige, balik-balik. Pumunta na, oy.
0: Lagi, ako lang gishorbol. Ha? Kaya punerarya maguto ka ganina. Pero nagtrabaho na ikas ako, ha?
1: Nagtrabaho ko sa punerarya.
0: Unsa nga ko, ha? Punerarya gito?
1: Punerarya na ko?
0: Ha?
1: Heaven's Gate.
0: Di lagi na mao. Kanto kang jean ka pala, diba?
1: Koy niya.
0: Ha?
1: Koy niya.
0: Ano sa'yo mong kaan dito trabaho?
1: Ako gani, tiktobag sa mga kuan, request.
0: Ha? Kanya, kung doon na mo'y kuan, doon na'y customer, awalay patay, patay manawag. Kanang, huwag wala'y kabayad.
1: Wala'y kabayad?
0: Oo.
1: Amo, servisyo na gapon me.
0: Kanya, kano sama ng bayad?
1: Kung mabuhi na ang namatay.
0: Hoy! Binuang dahil. Ikaw, komedyante, joker, mapunay ka.
1: Oo. Ikaw gani, kalatawan mo gani, kagnaong.
0: Ay. Kanang, ugma po ba?
1: Hindi, ugma.
0: Makita ta sa painitan?
1: Ha?
0: Painitan
1: sa karon na lang?
0: Gabi, inaman.
1: Ay.
0: Oh, ang sabi
1: karon kay...
0: Ang sabi niya oras mo?
1: Nga sila, Ma'am Cecil, sa painitan. Oh, kuya si CJ at si...
0: Ah, baba.
1: Therese, hapon si Shine.
0: Ah, baba.
1: Oh.
0: Niya,
1: Ah, sige, ugma na lang.
0: Ugma na lang. Early morning.
1: Hi, early morning.
0: Ah, 6.
1: Ay, doon ko yung kumakamata.
0: Ah, unsang oras na di ay tamamainit.
1: Kanang, kuan, kanang alas 10 na.
0: Alas 10?
1: Oo, pero init yun.
0: Tingpaniud to naman ha.
1: Ngayon naman ka mainit, di para mainit yun.
0: Sige, ugma, sige. Good night. Sweet dreams. Mua-mua. Chup-chup. Bawspun.
1: Katulog na.
0: Sige.

0: mami.
1: Vai, vai, vai, vai, vai. Așa mă tuș.
2: Ce coate mă dea, puto, ce coate.
1: Așa mă tuș.
2: O, de păi, itlog.
1: Dere mi s-a istol la mber, cancoan.
2: Oh, isda mă dea, isda.
1: Na, dun, dun. Dun, dun lagi.
2: Isda mă dea, de a fi caning babu.
1: Na, lagi ka don. Tengah kipai maka dono.
2: Oi, sir. Oh.
1: Birbu ni, birbu. Dini bir ni, birbu ni.
2: Oi, sir, bir ni. Ay, sir.
1: Birbu.
2: Birb, sir. By Burbo.
1: Nagod
2: sa lagi ka, nagod sa lagi.
1: Ah, mama. Ay, sa doon ah. Ah, ay, sa doon. Ah, eh, nanasin na oh. Ah, ah, ah, ah, ah, paspas po mula ko.
2: Kinsa man ang imong itagbo, Sir Bernie?
1: Ay, ala.
2: Ay, Burbo.
1: Ah, hilom lang na, doon, hilom lang na. Hi, Ed.
3: Ha, hi. Ah. Nagsayo lagi ka.
1: Alas 10 at usamot, alas 10 minutes na magali.
3: Ay.
1: Direta, direta.
3: Mama. Ah. Kinsa po ning imong kuyo nga?
1: Si, kuan ni Lucio ni?
3: Kinsa po ning imong kuyo nga marag unggoy?
1: Si, kata ka sa panta Lucio na. Siyo, gaitag painit siyo ba? Itong DTX, copy mix siyo, kuan siyo.
3: Ay, kaila day ni mo ni siya?
1: Ay, pagkuan na. Kay, tarang unggoy sa kuan dito sa Palimpinon. Huwag na sa ubat.
3: Si, ay.
1: Unsa may imo?
3: Puto, ako na. Puto, sukuwate.
1: Puto, di ka sa DTX, copy mix?
3: Dili, ang boto sa kuwate niya, detix ko
1: sa kape. Sige, sige.

0: Pela mo tanan siyo. Pela.
1: 150 ra sir.
2: 150.
0: Ah, na. 500 siyo. 150. Keep the change lang. 350.
1: Mo ba sir?
0: Tanaw lagi ka. Tanaw si Edna. Ni tanaw siya.
3: Takana ka rin ni kwarta. Keep the change. Magandang 500 niya. 150 rin makuha.
0: Sa imong kiingon?
3: Wala man. Wala man.
0: Siya, imo na lang siya.
1: Oo, salamat kayo, sir.
0: Sige.
1: Agi mong utang, sir.
0: Ano utang?
1: Katong ni Agi, wa makakabayad.
0: Ha? Ako na gano'n, pila man to?
1: 400. Kulang pa ni 50, sir.
0: Inoon sa mga. Sige, nai, usa kalibo.
1: Di na nisukrihan ang uskalibo, sir.
0: Ay, muna na, keep the change na. Ako na, nalakan si Ining Lucio na. Ay, muna.
1: Si London, sir, napukuno kayo utang niya pa ba 100, sir?
0: Sayang na to, sagay na to. Ako nagibayad kang bibiyan.
1: Okay, bayad na mo bimbiyan.
0: Si Idna, ayun, ano na po sa akong uskalibo.
3: Ay, punta mo rin ang tawanan niya. Sikat na mo rin, pala utang mo rin ang dako.
0: Ay.
3: Ha? Ano?
0: Ang sayo mo, Ingon?
3: Wala man. Wala man.
0: Busog na ka?
3: Busog na ko. Kauli-on na ko.
0: Ato tajalibita ka? O ba tajalibita?
3: Di ko. Busog na ko. Di na ko.
0: Chowking ka, Chowching?
3: Di na ko.
0: Bitaw.
3: Di ko kaya kaming palautang. Masikmangin ko. Skamer na ko ini.
0: Lingkod sa mi. Lingkod sa takadot mi.
3: Skamer mo na ini.
0: Lingkod sa talingkod.
3: Ha? Muna na ko lakaw.
0: Ed. Hiccup ko imong kamot.
3: Ay, hiccup. Ikaw na diha. Ito na ko.
0: Oh,
3: bye-bye.
0: Human ka na kikanhoy. Ida!
3: Bye-bye!
0: Ida!

0: Bayan Ugma.
1: Bayan Ugma.
0: Match kay... money. Ha, ha, ha. Ingat sa Ma'am Cecil.
1: Kaya na si Berbo.
0: Oh, si Berbo.
1: Berbo.
0: Thank you so much, attorney. Okay. Ingon si CG, balik may puhon. Oh, okay, kaya. Anytime la. Oh. Ma'am Joy Fry, thank you, Sir Bernie and Sir Ronel. Thank you. Oh, belated happy birthday, Ma'am Joy Fry.
1: Belated happy birthday.
0: Rowena Digit, Namina, good morning ninyong duha. Ana Garcia Inopia, good morning, sir. Great lang ko. Happy birthday sa kumama Josephine Garcia Inopia. Thank you sa pagbasa, mga sir.
1: Na, slush yo. Tumag na slush, Margalio. Ka.
0: Morning, mga ka-K5. Alas 4, pag-atimpla na kong detex ko. Oh, sa'yo day ka, I please you day. So, late na day ng alas 10 dias pa initan?
1: Late na. Okay. So, alas 4, pag-atimpla na slush yo.
0: Plana
1: siya. Siyo, morning ni muna siyo. Alas 7.36 na mga kaigsunan sa itong pagparagubanuban.
2: Foro de los Pueblos.
1: Magtawara ko ninyo. Na-appeal man ko ninyo. Oh. Magsilusyo, na-appeal ko na siya.
0: Na-appeal siya.
1: Ang eksena siyo, di man sa painitan siyo. Tawag kay appeal siya. Sige! Kagahapon ang mga suking tigpaminaw. Hearing na po kagahapon.
0: Hearing na po kagahapon sa impeachment ni Sara Duterte.
1: Libog, naglibog sila, oy. Ha? Naglibog sila sa unusual o sa kuan suspicious.
0: Unusual. Unusual tingali. Kaya mo pa'y pag-withdraw sa inyo, ha? Na-explain naman na ni Sara Duterte. Anong gi-withdraw tanan? Kay December na, isa pa naghihatag ng kwarta, ha? O niya, kinahanglang humanon or gamiton within... Anang bulana mo nang gi-withdraw. Di ano matingala man mo nga cash ang gi-withdraw. Alangan, confidential fund man na i-checky ni mo. Pangutana ko na mo sa mga chief executive nga naay confidential fund o intelligence fund. Mu-withdraw. Muhatag ba sila sa ilang confidential agent o checky? Cash yun na.
1: Okay. Sama po. At sa maibotang sa o checky, pwede naman na.
0: Ma-paper trail. Og i-checkin ni mo yung confidential agent mo na may bala to. Mahatag ba dahi, maka-incash ba dahi ka og alias diha ba sa cheque?
1: Cashman.
0: Gris Piatos.
1: Kasra.
0: Ang unsa?
1: Kasra ibutan.
0: Ang ibuta?
1: Rito cash.
0: O sige na nagyapon, musayin man ka. Mabala ang nagyapon. Pumirma no? Maka sa likod endorsement.
1: Naman na pirmahan ng sluyo, no?
0: Ilang nagyapon ka?
1: Yan. Manya.
0: Wala mang ang kwan ato nga ang ilang gusto i-prove ato nga ni withdraw unya makatilinga lang. Ano kung makatilinga lang na may budget? Gitagaan mag-budget niya gi-withdraw tanan kay kinahanglan ang gamito. Sa problema na. Ilagi yung layan nga iday illegal na ay malicious ang pag-withdraw.
1: Nya, ningon ba pod ang tagalan bank kanu? Oh. May di man illegal.
0: Wala may illegal ato kay na may advice. Na may kwan, kumpleto man og papel. Problema, kumplito magpapil. Wala ba sila na-prove kahapon o nga unsa? Ang ilang na-prove nga ni-withdraw. Niya, unsa may problema na may budget.
1: Unsa man to?
0: Illegal ana.
1: Kanto ka nang witness to sa prosecution?
0: Oh, witness sa prosecution. Ano, unsa? Di kalas-kalas lang mag-uras, gud. Ha?
1: Mau bitaw nga, di na kong ganahan maminaw. Minaw na lang kong balita. Kay kumusunod pa ta mga kaigsunan, kasar kay uras. Onda dia. Onya.
0: Tawon ninyo oy.
1: Duha to sila kabok gahapon, di present.
0: O duha, puro mga kanhi ko an sa land bank, manager.
1: Ha?
0: Oh.
1: Land bank?
0: Oh,
1: manager. Anya. Mura to ilang testimony.
0: Mura to.
1: O, ni karon dahil mga sulking tigpaminaw. Sabay. O, niya ikanuha mga ikala. Huwag ikuhan ka ng, huwag pag-iingon ka ng pasabog ba? Mm. Dili para sa una mga sulking tigpaminaw. Nga, kanabang katong sa kangirap o katong kang corona, nga, doon ay mga testigo mga kagsunan sa prosecution, kung imong tanawan, murag makumbikto yun.
0: Oo.
1: Oo.
0: Karo ka ito.
1: Pero sa dipata sa i-check na ba?
0: Pananagat na aksidente. Motorsiklo milapaw sa gitrabaho ang karsada sa Malabugas. rider na tuhog ang ulos kabilya.
1: Grabe sa
0: mga. Grabe ha po ning pagkano. Patay ka din tao. Pablan Hotel Alge, ka-K5, Rande Coronel, EK5 mo.
2: K5 News FM, live report.
1: Yes, Rans!
0: Manager Rans!
3: Yes, yes, Attorney Ronel and SM Byrne. Ania kita karon sa Purok 2, Barangay Malabugas, Bayawan City, kung asa diri nahitabo ang usa ka dugoon na aksidente nga nagresulta sa kamatayon sa usa ka 46 anyos nga mananagat nga taga Afterbang, particularmente dito sa Tinastasan, Barangay Malabugas. Ang Pinoyana nini, doon mismo sa Pinoyana ni kanhi Congressman Arnie Teves, Attorney Ronel, and SM Byrne. Dito migikan sa morgue sa Bayuan District Hospital, o kamong nahinabi dito ang maguwang sa biktima nga si Juni Capablanca, na sumala pa diri na ang biktima mao si Eusebio Capablanca, 46 anyos, usa ka mananagat o biudo. Na biudo na ni sa iyang asawa, oga sumala pa nga kagahapon human nga nagtagay-tagay sa usa ka flat nga inimlong makahubog kining biktima kauban ang iyang higala, mipadulong kini dito sa tabang sa may Basay, Negros Oriental aron nga malibo ka K5 Byrne and Attorney Ronel sa ilang usa ka igsuon ngadto sa Basay. And then mga alas 8 kapin, mipauli na kini sakay sa iyang motorsiklo paingon na diri sa ilang lugar sa Barangay Malabugas. Ipakita is K5 doon. Kung inyo makita ang lugar diri ka K5 Byrne and Attorney Ronel, doon naman goy ongoing road concreting, road repair diri sa may Barangay Malabugas. So, kung ato naman ginamasairan, nga dulo mga kung gabi na, kay mga alas 9 na niya ang takna sa gabi, according sa ato ang nahinabi diri ng mga residente, dulo mang lugar. So kining driver nga nakainom-inom og usa ka flat according sa igsoon nga si Johnny.
1: Ayaw lang kay focus ang dugo doon.
3: Ayaw lang i-focus ang dugo ano doon, ma-block ta. So ang naitabo kay Fiber, pag laba, pag abot niya ining area, naglapaw sa kining kay Fiber doon, no? Naglapaw sa ining gitrabaho nga dalan, paglapaw, nagsimplang, oga, napasok ang iyang ulo ka K5 Byrne na na-turn your nail. Ining nag-lap, kining nakausli nga usa ka dangaw og tunga nga kabilya, natuhog ang ulo sa biktima ni SM Byrne.
1: Grabe ka.
3: Pagkatuhog, dugay pa kining na-rescue because nga gihuwat pa nga magabas kining nakausli nga kabilya, and then gidala kini sa Bayawan District Hospital apang gideklara na lamang dead on arrival because nga wala kining taway kinabuhi kining pobre nga rider o mananagat nga si Eusebio Capablanca, Attorney Ronel, and SM Byrne. Maswerte kay pigado, pigado lagi yung tao ning kining biktima. Maswerte nga dunay mga barangay kagawad sa Malabugas and Barangay Banga nga mitabang po aron kay kotaron kay paghapit mo kal dito sa area.

0: guy.
1: Ah.
0: Pero okay lagi ko no ka flat. Ingon ko ako ibalda na si June ang magulang iko ko hubog pa gyud sa nga. Di man gyud ko no hubog kay usara man ko no ka flat ang ilang gi tagayan.
1: Basig usa ka flat unya tag sapod sila.
0: Oh, oh, duha pa sila na inom. Pero oh, usahay magbigay ka ember. Di ang pag-usa ka.
2: Hindi
0: ka kondisyon.
2: After ni Ron. Kanang pagikan, inom naman to nag-usa ka flat. Niadto man daw sa, niadto sa bagay. Ga-inom po dito or wala na?
0: Wala na, naligo ra gyud. Naligo ra sa ilang maguang dito sa Tabang, Basay.
1: Asa siya naligo? Dagat?
0: Dili kay kanay sa balay, balay mismo sila igsuon nga babae kay bala mo mananagat siguro after nga nakainom.
1: Kay
0: gusto magpahugnaw. Naligo ngadto.
1: Kay kog mananagat siya, unya wa pa natagbaw dito sa dagat, ligo na po sa dagat.
0: Naligo. Naligo lang ang paumpaw siguro kay Five Burn. Paumpaw and then para mahuwasan. Kaso lang during travel niya gikan og Batay, hapit na ginunta kay naano man ang likuanan la pasaka ngadto. Dapit sa Pinoyana ni kanhi Congressman Tibes.
1: Kusog-kusog.
0: Pero wala naging sabot ni taon siya.
1: Kusog-kusog itong dagan siguro kay Fibran, kay grabe man. O kinahinay na
0: to. Kasi hindi kay musimplang magbuka kay Fibran, kay kung imong nagtaon eh, although naa siya ay signage, pero kung tulong, di mo makita. Posible nga pag lakaw niya ay hining karsadang guba, lisimplang siya, ay na may mga naka-stockpile ng mga graba, o niya napasok siya hining kuan napasok sa ining kamilya tuhog ang iyang ulo kay Fibern
1: gihatod gid sa intawon niya gihatod mao lagi na atong kuan sa Uban Ranch kay Fibern nga og mag-inom di lang mo pahuay na lang di lang mag-drive og motor four wheels
0: si Fibern na nato ni Romel apo pud mi ato ang karon sa Santa Catalina kay kapareho gyud pong oras kagahapon kagabi mga 8 to 9 gitubag pud ning aksidente sa Tambakan dito sa imong barangay poblasyon mismo kay Fibern. Duha ka mo itong siklo po itong nagsungag na ito. Oh. So, amon, hindi follow-up kayo right of, after din eh, matubog ni Santa. Aron ni follow-up sa yung asidente yung itabo kagabi ipot kay Fibern and Attorney Ronil.
1: Sige ka kay Fibern sa akong barangay na.
0: Sige.
1: Akong barangay.
0: Imong barangay. Imong barangay. Mismo.
1: Ikaw na eh.
0: Pagka na rin ko ka.
1: Ikaw na
0: eh. Suporta ko ko ni mo rin.
1: Ikaw na eh, bahala niya.
0: Kada program na, bahala nga malasa mo kung suporta na yan. Tusain. Lain pod. Sige, kaya girl, morning update na to, gikan diri sa barangay Malabugas. Nagyatol ka na to sa DTX 500, MyPC and Clinica de Trivayo, na mapalit sa Sir J, Alternative Medicine and Healthcare Center, o sa tanan ng mga authorized wrestler. Akong kauban sa patrol, K5 Don Diglodovis, kinis ka K5 Randy Cornell, para sa kampiyon na balita, servisyo publiko o kalingawan, sa Negros, ang kampiyon na stasyon, K5 News FM.
3: K5 News FM. Live report.
1: Salamat, K5 Brad.
2: Salamat, Manager Randy. Muna yung problema lagi ng makadimdam mo niya mo motor-motor pa.
1: Muna ikaw doon, Kwan. Ayaw i-bilin rin yun ng motor doon.
2: Doon, itong... mo, Kwan. Ayaw yung pag-motor, ha? Katong... Naarap ay mga pang-ayaw po nga dalan din rin. Basig mo.
1: Sama yan, Rayban? Katong 3 wheels, 4 wheels?
2: Katong... Katorang 3 wheels sa game, mas safe.
1: O katong chubulit. Chubulit. Abo. Nga pag naog ko no ni diesel ko no, lahos ko no yung TL dito siminto. Chubulit.
2: Chubulit, baling mapuha. Baling mapuha kayo pintal sa gawas.
1: Okay, pag kayo. Ang aircon lang ko no, kan lang ko no. Niya, kan kamay. Kanang antay tapot niya na. Ang restore ko an ay problema sa makina.
2: Pero okay raman po kaya nagkakinintos
1: matong.
2: So,
1: obi ito na, ay mo pagkuhan, kung doon na mo'y four wheels, doon na mo'y mag, ato mo kukasyon, ay na ng motor. Kaya ka ng motor mag-turn, sabi nag, ako kuhan git mo kuhan.
2: Kamay rang anak.
1: Ay, kung saan na
2: grabe ito nga, naglayan na kag-wigo. Moday nga, wigo ang imo.
1: Umutur na ko, so, grabe. Katong,
2: di ba na plan kag, ay na, kung anong nabalian kag ribs sa una tungkol sa
1: krak-krak siya?
2: Anak krak-krak.
1: Krak. Kuya, okay na, no? Lima.
2: Lima ka ribs?
1: Oh.
2: Ang krak?
1: Oh. Na, matur ka.
2: Dagan-dagan, kaya kag nainom ato dahing pagka.
1: Wamang ko ato, gamay.
2: Oh, gamay?
1: Oh, gamay na. Kaya ka na laging iro, manggod. Basta iro ba? Kusuk-kusuk dagan.
2: Basta na iro.
1: Wag yun, kuhan. Isa kusaon ni mo panimbang og giro, ikaw may una mo.

0: Sus kanang inig kaigo niya mura bitog. Murag bawa na kaskuan. Kalibutan inig kaigo bitog. Ay sus. Mo na nga hinahina lang yon og kanapong dangugangog pod ang mga sulking tigpaminaw. So, ikaw Walter ha. Walter si Walter Distrito na no. Ah, inahina lang Walter og drive Walter ha. Good morning, Boss Bird, og Attorney Ronel. Epektibo di ay jud ang Ditex Coffee Mix. Pagaw pa na ganiha karon na ulian man.
1: Si Sara May Santos edad, Sir Bernie, nagkagwapo kabusaw pa shout out.
0: Lambat kaya.
1: Ikaw ra may yang gig.
0: Apil po sa attorney. Basta mingon nga gwapo ko, apil po ka. Pag mingon gwapo ka, apil po ko.
1: Mayong butag si Ronel, Sir Bernie. Hiring-hiring ragyod taon sila ba? Ayun si Spiridion. Elmer Haos, morning mga sir. Makalingaw jud mong duha from Sitio Mahalang, Barangay San Pedro, Santa Catalina, Negros Oriental.
0: Ay, San Pedro! Di San Pedro, Santa Catalina, San Miguel.
1: Wow, di atabang. Great ang kapitan. Barangay election na rabagod.
0: Barangay election na. Sige, mga kapitan, mga kagawat.
1: Si Gypti Ruda, two turns morning, dila ninyon, Sir Bern. What a life.
0: What a life.
1: A life.
0: Ma'am Joy.
1: Morning, sir. Shout out ko ni Juliet Benedicto. O shout out ko ni Benedicto Kadayday Janet. O shout out ko ni kagawad Rachel Yonil Noay, sir. G.R. Benedicto.
0: Don, kahit ko palim din itong kandun ba?
1: John Lynn Umandam. Morning, Attorney Sir Bernie. Mag-atang jud ko sa inyong programa every morning. Makalingaw.
0: Ilang yun na dun ba?
1: Makalingaw kayo ang drama o pagtuki sa national issue. Always watching and listening. There is Kabanlutan, Bais. Morning niyo diya sa may Kabanlutan, Bais.
0: Pa, kata dito kang kon.
1: Saan yung mong ipakuha?
0: Kang Myrna Oga pagkao. Akadyot lang doon. Human lang, kaya mapahinomduman punta ako.
1: Good morning, Ninong Terso Pataho. Nagsayo ko nung paalot dito sa kakukong ugas.
0: Wow.
1: Kakukong...
0: Terso. Noy Terso. Okay, ato balikan na mga sukin. Tigpag daw. Karon, waron, way hereng.
1: Wala ron.
0: So, balik ka po din sila. Lunes.
1: Lunes, alas 10.
0: Alas 10 na.
1: Monday to Wednesday, man eh, ang... hearing,
0: last 10 na. So, dili na alas 2.
1: Dili na. Kaya pagkahapon, session naman, marag alas 3, so good ang session ng Senado po.
0: Balik na.
1: Balik na sila. Balik para naman sa ilang mga committee, mga, good na sila yung session.
0: Undangon, kapuya, ha? Kapuya ng impeachment. Ay, katawan lang mo ni Sarah. Pwerte pag-ugat ninyo.
1: Sunod nilang ipatawag ko no, kuwa.
0: Kuwa.
1: Ang ilara po na nang i-prove nga nahatag rag, nahurot og kariyot. Paspas nga nahurot ba? Ano sa problema na paspas nahurot? Kaya gipaspasan man!
0: Hindi po ng kuwa. Man, kung man. Umay.
1: May naka-submit man sila sa mga documentation.
0: Turtugok galing taga-kwan. Kamu ba? Mga turtugok yung mga bugog. Ang inyo palang investigaron ng flood control, mabawi pa lang ito ng kwarta. Sige, impeachment. Sige niya ng pagbida. Sumay labot ang mga kaigsunan o ga na dato si Sarah gikan sa 2007?
1: Sumay labot ninyo na ning kamot man na siya. Huwag man na siya nangawa.
0: Huwag man na project na gihimo mga higala nga mga ghost. Ang inyong tutukan nun ta. Ay, pamina mo mga ICC sa Malacanang. Impacta Claire Castro. Muna igingon ni Kuan. Muna igingon ni... Sa tawag yun eh. Muna igingon ni... Ha?
1: Amy.
0: Nay ICC sa Malacanang, Impacta CC. Niya gingon Claire Castro. Ano ba gingon Impacta Claire Castro sa mana? Libilos din na to.
1: Impacta?
0: Oh.
1: Hindi naman. Impacta man po siya naong. Nagsulti raman ka sa tinuod.
0: Oh. Impacta. Napay, iyang sinina nga, katumpan na, para rin nun na, pagkabuti rin, isog kayo, pagkabuti ito sa Canada, talaw.
1: Talaban magpulis.
0: Talaban man lagi kagpulis lagi. Impaktaha ka! Bona, diha! Mga suking tigpapinaw. Nga, kadako nini nga kwarta mga kaigsunan, trillion of pesos gini. O niya pagkahuman, mupukos na mo mga higala niya ng 127 million? 125 million? Ato ni padayan o niya mga higala, human lang sa pipila ka penomdom. Stand by!
2: Foro de los Pueblos! K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Gitri Bayo.
4: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang liver. Painom ko sa akong mama o Gitri Bayo. After 2 months sa pagtingin, hinihinay o gamay. Epektibo kayo ang Gitri Bayo.
3: Gitri Bayo. Ang Gitri nga may Vizio. Ang Vizio nga may Gitri. Mapalit sa mga butika. Gitri Bayo. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Ako si Annabelle. Kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Kaya halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
3: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
6: Mayong adlaw, Dr. Ramil Uy. Ako si Jean Paul Hineroso.
7: Mayong adlaw po, Sir GB. Hinaot nga na inom nyo na ang inyong DTX 500, the superior antioxidant o ang mighty C, ang alkaline na vitamin C, pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan. Importante kayo ang reproductive health para sa mga lalaki, Sir GP. Labi na dyan sa mga managtiayon.
6: I agree.
7: Usa sa daghang rason kung anong magbulag ang magtiayon kay ang dili paghimo sa bana sa ilang marital sexual obligation sa asawa. Sama po ang asawa sa bana. Dako dyan kayo ang papel sa antioxidant sa pag-amping sa reproductive health, Sir GP. Pinagi sa pag-inom sa DTX 500, pag-inom og Mighty C, inubanan sa pagkaon sa mga utanon, prutas, mugamay ang tsansa nga magka-problema ka sa imong junior isip o sa kalalaki.
6: Duha ka klase, Dok Ramil, ang problema sa lalaki sa reproductive health. Impotence o sterility. Kung may untag sterility o sterile ang lalaki, kini siya adunay katakos nga mubuhat sa sexual act sa babae. Apan dili siya makapaanak kung makabuo og bata. Oo. Ang impotence kanang dili na jud mubarog imong junior.
7: Monelison. Sayon ra man na, Sir JP, kung sperm count ra man ang problema.
6: Musto.
7: Kabalo ka nga sa usa ka normal nga semen, kini adunay 40 milyones hantud 300 milyon ka mga sperms per milliliter.
6: Kadaghana.
7: Magadepende kini sa kondisyon sa imong lawas. Oh. Kung gainom ka DTX 500 og Mighty C, mas maayo jud ang production sa imuhang viable sperm cells for pregnancy.
6: May ra jud dok kay dili tanan ang mahimog bata.
7: Unsa ra man kadaghan ang sperm cells sa lalaki nga may low sperm count?
6: O kana.
7: Mumubo ang sperm count, Sir JP, kung 10 to 20 million ra ang ejaculated sperm per milliliter. Pero kung healthy ra man ang sperm cells, Sir JP, pwede na ang kadaghanon. Muresulta sa pagkaburos, ang paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs. Nya kung sperm cell health ang pag-aisigutan, kinahanglan jud nimo ang antioxidant sama sa DTX 500 o Mighty C. Target sa oxidative stress ang sperm cells.
3: DTX 500!
5: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod o naistory ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo na DTX 500, ako gitrayo ginoon. Mga kakapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayong DTX 500.
3: DTX 500! Mapalit sa mga butika.
6: Usahay, Dok, dili garantiya ang kadaghanon sa sperm cell
7: para
6: makabuhat og bata ang lalaki. Una, base ng babae unya pod ang naay problema. Ikaduha, daghan pod tinuod ang sperm cell nga maproduce sa ejaculation apan kini adunay depekto.
7: Sa usa ka pagtuon gibuhat sa mga lalaki nga may problema sa sperm count, naibal-an nga ang major ko sa may depekto sa sperm ang oxidative stress. Ang free radicals wala raga padaot sa integrity sa sperm cells. Kini pod gapang daot sa fertilizing potential sa sperm cells. Tungod sa pagkadaot po sa free radical sa proteins o lipids sa plasma membrane sa imong sperm.
6: Kana nga damage, Dok, resulta tungod sa bisyo.
7: Sara
6: ng pag-inom, pag-alak,
7: pag-sigarilyo,
6: pagkaon sa sobra-sobra nga added sugar, kana mga tamis, o dili pagkaon sa mga prutas o utan. Samot na ang wala ginom o DTX 500 o Mighty C, isip superior source of antioxidants.
7: Unya, sa managasawa, diha ganahang makabuo o magkaanak, gusto gid sila magbata sa GP ba?
6: Oh.
7: Makabuo yung anak, inom yun sila DTX 500 o Mighty C. Likay ang bisyo, ayaw sigig bilar, ug ayaw sigig kaon daghang pamis. Saon man nga naaman dyo'y ginikanan nga pabaya radyo sa ilahang pagkamabdo, Sir JP. Muinom, manigarilyo, magdruga.
6: Kadaghan.
7: Nga, mas taas pa dyo'y ang oxidative stress. Sa kininga stage, Sir JP, pwede dyo'y makurap ang oxidative stress. Ang din is sa developing zygote. Makurata na lang ka nga naay ni tubo nga bukol sa lawas sa imong anak. Sa tinai ba, utok ba, o cancer radyo di ay.
6: Dok Ramil, kasagaran sa mga balatian, hereditary.
7: Pero kung gusto ka manigurado, Sir JP,
6: oh,
7: ako pa ninyo, paimnon nyo guan, DTX 500 o Mighty C nyo asawa o imong bana. Aron dili lang lawas ni mo healthy, kundi apil ng imong mangin baby.
6: Ana, kuha na dito yung panahon, Dok Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Hineroso.
7: O ako na sab si Dok Ramil Oising, maayong lawas ang pingan.
6: Ayaw, abusuhan.
3: DTX 500.
8: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Nadunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Ugisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw.